tsayawa akan abin da Annabi yake gaya musu. Yace ma arsalna min qablika, ku ji magana Allah da kansa. Yace ba mu aiko min rasulin, kowanne annabi ne ma gaba daya. Babu wanda muka aiko illa Nuha, sai mun yi wahayi gare shi. Me wahayi zai ce ke fada? Annahu cewa shi Ubangiji la ilaha ila ma'buda bihaqqin fis samawati wal ardi. Ba wani abun bauta da gaskiya a samai ko a ƙasai, zahiran ko baɗinan, awwalan ko akhira, illahu a zahiri ko a baɗini, a farko ko a ƙarshe, ba wani abun bauta gaskiya illa ana, inji Allah ya ce sai ni wahadi, ba kowa sai ni ni kadai. Sifatan wazata a sifa ni kadai ne, a aiki ni kadai ne, a zati ni kadai ne, inji Allah. Ba wani umbari ba a cikin littafin bayan ba, babu wani manzo da yazo da sako sai wannan ce gaba gaba, cewa a tabbatar da ni ne abun bauta da gaskiya ne kadai, a zati da sifa da aiki. Shari'a kuma wannan ta kowane annabi sai ta zo irin ta daban, gurgurdan irin mutaren da aka bashi, kamar shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta sha bamban da shari'o'i na annabawa, tafi sauki, tafi kowace shari'a sauki. Wallahi mun gode Allah, shari'a Muhammadiyya ta fi kowace shari'a da ta wuce sauki. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauƙaƙa mana, to wannan kenan. Amma in a tauhidi ne duk ɗaya ne, abinda annabi Nuhu ya zo da shi farkon manzanni, shi annabi Muhammad ya zo da shi ƙarshen manzanni, duk ɗaya ne, shi ne la ilaha illallah kawai. To ina kuka samu hujja a wajen annabawa? Babu ita, gashi Allah ya rufe. Yace ba wani annabi da muka aiko sai face da cewa ni kadai ne abun bauta. To da hankali ne babu. To da me sai san rai kawai. Duk wanda ya fitar da wannan hujjojin sai san rai kuma. Dan babu kuma sauran abin da za a kira shi hujja. Indai annabawa ne da abu biyu aka aiko shi. Farko aka aiko su, na farko kadai ta zati, na biyu ibada ga shi wanda ake ganin da ya kadaita da. Shikenan. To

0: شيء حي أفلا يؤمنون.
1: يودي يودي منا شن وتدليلين توحيد الله جاء ولم يرى الذين كفروا يذسوا وأن سيجك أطريب بسي غني با مي أكي نفيس غني جأن سماواتي والأرض كانت هارتكا cewa samai da kasai da kana taratuka suna a damfare a june a rife a tare da sama da kasa a hade suke a wannan magana to Allah ya ce ba su gani ba su kafirai to da me za su gani dama to ganin nan na ilimi yake ne saboda ai gashi ma ashhadu bi khalqi samawati wal ardi wa la khalqa anfusihim Allah ya ce ba mu nuna musu lokacin da muke halitta sama da kasa ba ko halitta kansu ma to akai ko wasu gani ba ko kenan to ma'ana anan a wannan mera shin ba su sani ba in ba su sani ba su tambayi ba su sani gashi nan annabi mun ne masa wahayi ko kuma wasu tambayi yahudu da nasara an mun fada a cikin littafin su me aka fada annas samawati wal arda kana taratuka da samai da kasai a hada suke a lunkumi suke a dinke suke Allah ya fafa ta kana huma sai muka raba su sai muka raba sama ta koma sama inda take kasa aka bar ta inda take haka sama da kasa suke da wannan haka wasu malamai suka faɗa ko shine fahimta ta farko wanda za a iya fahimta wasu kuma suka ce as-samawati wal ardi kana taratuka kowace daban ta daraja kudin nata as-samawati ratku sama alinki take a rufe rub ba abin da yake fito ko ruwan sama ba zai fito ba haka take da ita kuma kasa ita ma haka take a kulle take ba abu da za a shuka ya fito ko ina albe ki rufa kasa sama ko ina albe ki rufa sama Allah ya fafata kana huma ko wanne muka keci shi sama muka bude ta muka ce ruwan sama ya sako abubuwa da yawa ga sanan shi ta sakowa kamar yanda was-sama'i zatir raja kaga as-sama'u zatir raja'i ruwa ma abuta dawowa ta daga halin da take ciki kenan ta fara ruwa sama kai ma abuce dawowa daga halin da take ciki ta fara ruwa wal ardu zati sada kasa ma abuta kecewa kenan a dinke take aka kekketa ta fa fata kana huma ita kuma ta fara fito da tsirrai to wannan kaga ya kowane bangare haka yake to kowane dai ishara yake zuwa kudar ubangiji in a hadar suke aka raba su idan araban suke idan alinken suke ba su ba su da hanyoyi na fitar da wannan aka yi wannan ba kudurar sa bace ba waye kamata a rota waye ne irin wannan aikin bari a ce to ga kuma wani aiki wani yayi shi ma wani Allah ba shi ne dai Allah babu shi Allah ya ce waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy kuma muka sanya dukkan wani dangin wani abu muka halice shi daga ruwa a wannan magana ita matar da magana biyu koko muka sanya kullu shay'in kowane abu muka sanya shi yana da dangane da alaka da ruwa kowace irin kullu shay'in kowane abu so su malamin suka ce a kullu shay'in din kullu din nan kebabbiya ce abin da yake kasa kowane abin da yake kasa lalle yana da alaka da ruwa kowane irin abu da yake kasa rayuwarsa ta jingina da ruwa in babu shi ba za ta yi rayuwa don naka ce kullu shay'in kaga har sama kenan gaba daya kuma aka ce da ruwa to ai su malaiku ba sa ci ba sa sha da kuma zamu ba da babu cikin halittu na Allah wanda kai baka san su ba ma to da haka ake ce a kasa ne duk wani abin da yake taka kasa dole da ruwa a cikin lamarin sa yana da ruwa a tare da shi kuma yana da alaka da ruwa sai da shi zai rayu yanzu kai ba da ruwa a cikin ka ba da an ce ruwanka ya ƙare ne kai sa'a bai baka langwabe da ba a ce a zo a dura ma wani to haka to kowane abu ya tare to anan kasancewa Allah ya haɗa wata alaka ta halitta da wani halitta ka ce ba ruwanka da ruwa mana kaga in ka rayu to yanzu ruwa ma ka ce ba ruwanka da shi ba za ka rayu ba sai ka ce ba ruwanka da Allah kuma da ruwa wannan ishara ce saboda Allah ruwa ma ka bar shi ba za ka rayu ba sai ko ubangiji da yayi ruwa ka ce za ka bar shi kuma kai sai kana son ka rayu me ke ba zai yi ba a fa rayu ne mutane ba sa yi imani ba su kalli irin waɗannan ayyuka irin nawa yasa su yi imani ko ba a aiko manzo ba kadinga tunani cewa lalle akwai ma'abucin wannan ya kamata ku kasalama masa.
2: Kun saurari karatun tafsirin Alkur'ani mai girma daga wakin Malam Abubakar Nasiru Goran Dutse ga nan gidan Radio Rahama Farin Cikin Al'umma.

lokacin labarin namu na wannan safiya za ku ji cewa sojojin Najeriya sun kashe yan ta'adda sama da 10,000 a shekarar 2025. Yayin da za ku ji cewa an karawa don amfani da kasafin kuɗin shekarar 2025 zuwa Satumbar shekarar 2026. A gefe guda jami'o'i uku a Kano sun samu kyautar motocin CNG. Daga sassan duniya kuwa za ku ji cewa Pakistan na gab da wato sasanta rikicin Iran da Amurka. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labarin suna nan tafiye ku biyo mu.

Eskoma se gerizoma, domingin chikokusu de kitikitarini, patama kapere la parinya kasi. Shugabang asabula Ahmad Nibiyachi sojojin Najeriya sun kashe ta da sama da 13 a cikin shekarar da ta gabata. Kalaman nasa dai suna zuwa ne a daidai lokacin da kungiyoyi masu dauke da makamai da masu aikata laifuka ke cigaba da kai hare-hare da garkuwa da mutane a kasar nan. Shugaban kasa Bola Ahmed ya tare da waɗanda suka mutu yakin da Najeriya ke da yin bindiga ya rarrako da kashi 81 cikin 100 san bayan da ya hau mulki a shekarar 2023. Tinubu ya ce a daidai lokacin da kasar nan ke murnar cikar ta shekaru 27 da mulkin demokradiyya ba tare da samun tangarɗa ba. Abubuwa biyu marasa daɗi sun faru da suka haɗa da sata yara 'yan makaranta a Oyo da Borno. Tinubu ya ƙara da cewa mayaƙa 224 sun ajiye makamansu tun daga shekarar 2023 ta hanyar Operation Safe Corridor shirin da ke sauya tunanin to babban yan bindiga waɗanda suka ajiye makamansu bisa haraɗin kansu. To sai dai kuma duk da nasarar da ya ce ya yi a jawabin nasa, ƙasar nan na cikin muyacin hali na tsabarbarewar tsaro da ya sa ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai masu alaƙa da ISIS da Al-Qaida ya ke sace 'yan ƙasar nan domin neman kuɗin fansa. Dakarun sojojin rundunar sojin saman Najeriya sun kashe tarihin tattaki cikin da manyan kamandoji da dama a Borno. Dakarun sojojin sun kashe tsabiban ne yayin da suka kai hararin sama maɓarin tada a yankin arewacin Tumbos na tafkin Chadi. Daraktan hulɗa da jama'a da yaɗa labarai na rundunar Air Commodore Ehene Mbaju Dumini da ya tabbatar da hakan inda ya ce an gudanar da hare-haren ne da safe ranar Laraba 10 ga watan Yuni na shekarar 2026. 'Yan ta'adda sun sha kaiwa dakarun Operation Haɗin Kai da ke aiki a yankin Kwantan Bona kai a kai kafin wannan samaman na baya-bayan nan na sojojin saman. A wani labarin kuma gwamnatin tarayya ta gurfanar da wasu mutane biyar a gaban babbar kotun tarayya da ke Abuja kan wani zargin yunkurin kaiwa wani da ake zargin mamba ne na ƙungiyar Boko Haram makamai da suka haɗa da bindigogi ƙirar AK guda 15 da kuma rasasai 1,434 a jihar Niger, ɗaya daga cikin yankunan da matsalar rashin tsaro ke ƙara ta'azzara a Najeriya. Waɗanda ake tuhuma sun haɗa da Yusuf Muhammad wanda aka fi sani da Bature Gwani, Ibrahim Bindi wanda aka fi sani da Gwani Mutu, Santukur wanda aka fi sani da Ɗanladu Mubarak Ibrahim da kuma Musa Alhaji Adamu wanda aka fi sani da Gadon Manufe. Ana tumar mutanen kan laifukan da suka shafi tadincin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba da kuma bayar da tallafi ga ƙungiyar ta ta'addanci. Babbar kotun tarayya da ke Lagos ta samu wani jirgin ruwa na kasuwanci mallakin Indiya da ma'aikatarsa guda 11 da laifi inda ta umarce su da su biya jimillar tare da $6 million a saboda shigo da kilogram 31.5 na wadar Iblis wa Najeriya. Hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa ta bayyana hakan a cikin wata sanarwa da daraktan yaɗa labarai da wayar da kai na hukumar Femi Babafemi ya fitar. Sanarwar ta ce hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa ta kama wadar Iblis ɗin da aka ɓoye a cikin jirgin ruwan mai suna MV Aruna Hulya a tashar jiragen ruwa ta Hapapa da ke a Lagos ɗin cikin watanni 6 da suka gabata kafin a yanke wannan hukuncin. Bugu da ƙari, babbar kotun ta tarayya da ke Lagos ta umarci manyan jami'an uku na jirgin ruwan da suka haɗa da Sharma Shashi, Bushen da Nilesh Mukono, Balera da Meleti Insaf Rahman da su biya $100,000 kowannensu a matsayin diyya, yayin da aka umarci sauran ma'aikatan jirgin da su biya $50,000 kowannensu. Majalisar Dattawa ta ƙasa ta amince da ƙarawa da amfani da kasafin kuɗin shekarar 2025 zuwa watan Satumbar shekarar 2026. Matakin da ya tsawaitowa don amfani da kasafin kuɗin ya biyo bayan ƙudurin da shugaban masu rinjaye na majalisar sanata Tahir Mangone ya gabatar a zaman majalisar na jiya wato na ranar Alhamis. A cewar majalisar, hakan zai ba da dama ga ma'aikatu da hukumomin gwamnati damar kammala ayyukan da ake gudanarwa tare da ba da wadataccen lokacin fitar da kuɗaɗe. Wannan ne dai karo na uku da majalisar ke amince da ƙarawa don amfani da kasafin kuɗin ta shekarar 2026 wanda ya fara daga 31 ga watan Disambar shekarar 2025 zuwa 31 ga watan Maris ɗin shekarar 2026 sai kuma 30 ga watan Yunin da muke ciki. Tsarin jihar Kano kuwa jami'an hukumar tsaro ta Franka DSS a jihar nan sun yi nasarar kama wani matashi mai suna Bakar Muhammad bisa zargin safarar bindigo da sauran makamai da yake zargin zai kai

Rumfantuwa da ke a jihar ta Katsina. Rahotanni dai sun ce an kama wanda yake zargin ne dauke da makamai masu hadari da suka hada da bindigogi irai kefa ta sabon guda uku, bama bama makamin roka a RPG guda hudu sai kwanson harsa sai guda biyu. Waɗanda yake zargi a yayin binciken ya bayyana cewa an dauke shi aikin jigilar makaman ne daga karamar hukumar magatari da ke a jihar Jigawa zuwa Funtaha a jihar Katsina. Wanda yake zargin ya ci an yi masa alkawarin biyan kuɗi har naira 450,000 bayan ya kai kayan ga wanda aka tura shi ya kaiwa hukumar DSS bata fitar da cikakken bayani kan masu mallakar makaman ba, yayin da yake ci gaba da gudanar da bincike domin gano waɗanda ke da hannu a safarar makaman da kuma inda aka nufa da su. Shugaban kasa Bola Tinubu ya bada sanarwar sauya sunan cibiyar nazarin fetur ta kasa da aka kammala a Kaduna zuwa Jami'ar Kimiyyar Fasahar Injiniya ta Janar Shehu Musa Ir Adu'a. Shugaban kasa da ya ci anoki wannan mataki ne domin girmama gudunmuwar marigayiya son soja wajen sauya mulkin soja zuwa na farar hula a Najeriya. Yanda yake sanar da matakin, Tinubu ya ce sauya sunan wani bangare ne na karama da ta dace a baiwa waɗanda suka taka muhimmiyar rawa wajen tafiyar da demokuraɗiyyar Najeriya. Shugaban kasa ya kuma sanar da bada lambobin yabo na kasa ga sama da jaruman demokuraɗiyya 30 da sojojin da suka goyi bayan fafutukar ranar 12 ga watan Yuni. Ta gefe guda, ɗaliban jami'o uku da ke a nan jihar Kano sun karɓi kyautar sababbin motocin bas masu amfani da iskar gas da CNG daga gwamnatin tarayya don rage musu matsalolin sufuri. Jami'o'in da suka amfana sun haɗa da jami'ar Bayero Kano da jami'ar Northwest da kuma jami'ar ilimi ta sarayya ta Yusuf Mai Tamasile. An gudanar da rabon motocin ne a rabar jami'ar Bayero ta Kano yayin bukukuwar ranar ta demokuraɗiyya. Ofishin kula da ayyukan gwamnatin tarayya a arewacin Najeriya ta yi da hukumar bayar da lamunin karatu ta NELPA da shirin shugaban kasa na PCNG ne suka jagoranci raba motocin. An da ya bayyana cewa shirin na daga cikin matakan da gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ke dauka domin tallafa dalibai da rage musu nauyin kudaden sufuri. Haka kuma gwamnati ta ce shirin zai taimaka wajen karfafa amfani da makamashi mai tsafta a harkokin na zirga-zirga. A zantawar sa da yan jarida mashawarcin shugaban kasa kan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a Abdulaziz Abdulaziz ya bayyana rabon motocin da ya yi a matsayin wani bangare na ƙoƙarin gwamnatin Tinubu na tallafa ilimi da kuma inganta rayuwar ɗalibai a Najeriya. Abdulaziz ya kuma buƙaci ɗaliban da suka amfana da motocin su tabbatar sun yi amfani da su yadda ya kamata domin cimma manufar da aka samar. So labarai da rahotannin suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amurai da kullum na gidan rediyon Rama Farin Cikin Al'umma. Mai yaɗa shirye-shirye na takan mita 97.3 a kan zangon FM Rama Radio da ke da matsuguni a nan bayan dogon banki a gida mai lamba 125 da 127 a tsakiyar birnin Kano da Abin Najeriya. Za kuma ku iya kallon mana sauraron mu kai tsaye ta global radio namu da ke a www.ramatv.com da shafukan namu na sada zumunta da suka haɗa da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X duk a kan Rama Radio da kuma TV. Ya daga ce mu nan gaba kaɗan muna dawowa labaran za su dora.

0: 7.7 da agogo kan zungun FM Rama Radio inda ku saurari labarin duniya ga mita rautin yar shamsa wanda kuma tuni ka agogon ya dace shirin na mai ke cewa karfe 8 da mintuna 10 da misalin karfe 8 sai za mu je ga sashi namu na siyasa inda za mu kawo komai mai cin shirin harshen ka alƙalinka amma ka fusa da masu rawar da ku shiwa ta 0707779539 ko kuma 0817478777 domin bayyana labarin da ya fi jan hankalinku ta cikin labarin duniyar da muka karanta muku a yanzu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, alaikum assalam wa rahmatullahi kai tsaye da wa muke tare kuma daga ina? Na'am, lafiya alhamdulillah. Muna tare da kai. To masha Allah yaya dan suna fatan kaji labarin da muka karanto a wannan safiya daga cikin wannan labari ne yafi jan hankalinka.
1: Ya labarin yayi dadi kware da babu wanda ke jan hankalin na gwa ta. Ba mu samu labarin da ke jan hankalin
0: na. Na'am. To amin amin muna matsar godiya yaya dan suna da shiwa da kai. So muna godiya da bada taka gudunmuwar adadi wannan lokaci da muka karanta muku labarin duniyar. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mutala Hassan Hussein yan Gambo yan Oki. To masha Allah Bakar Yakubu barka da shiwa. Sami muna matsar godiya Bakar Yakubu Kuri da shuwa da kai. Ko kuma bayyana labarin da fitar hankalin ka ta cikin labarin da muka karanta muka dade wannan lokaci. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Na'am, alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am, barka da muna tare da kai. Na'am. Amin amin muna matsar godiya Usman Alhassan Tsinyawa an gwammace dai da shuwa da kai ka kuma bayyana labarin da fitan hankalin ka cikin labarin da muka karanto. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi kai tsaye da muke tare. Na'am, barka dai muna tare da kai. To masha Allah munar isiya ku da mutanen Lima fatan ka ji labarin da muka karanto daga cikin ne ne fitan hankalin ka. Na'am, masha Allah.
2: Wannan abu ne mai kyau da fatan za ta taimaka da dalibai musamman yanda ababen hawa ko da mai da tsara lokacin da suke zuwa makaranta a wannan lokaci.
0: Na'am.
2: Na fata za a yi amfani da wannan motsi yanda ya kamata a wurin da muna wata tsara.
0: Sana muna matsar godiya munar isiya ko lima da shiwa da kai. Ko kuma bayyana labarin da fi jan hankalin naka ta cikin labarin duniyar da muka karanto a jidi wannan lokaci. Assalamu alaikum. Na barka da kai tsaye da muke tare kuma daga
2: yanzu.
0: Lafiya alhamdulillah muna tare da kai. Masha Allah Khalid fatan ka ji labarin da yafi.
2: Alhamdulillah na ji labarin da ya ya kuma aka da yakan kudi ne a kan kudi 4,000. To aji a Fatima a nan shi ne ya kamata matasa to Allah ya rana ba a dinga maka ya kai kiyamar laila ana da jinta kuma ya kanta ta amma wannan abin ba mafuta ba ne a ce an baka 4,000 musamman an baka abin da yake da hadari abin da goge hada alburu sai. Cikin wannan abu ina makomar abu ya kamata mutane a dinga jin tsoron Allah a dinga yake suna kuma ya kanta da domin yana muhimmanci a rayuwa. Ubangiji Allah ka shirya mu ka shirya mana jira Allah kuma sai bar shi har kuma da ma arzikin da jira ba ne da ma jira wa dunya musulunci ba da Allah ya ba mu kulawa da tsaro shi amma insha Allah Allah ya tsare da kai ya tashi da kai da wasan.
0: To amin amin muna mutsar godiya ka halitta san da ka karmar kuma kura da shiwa da kai ka kuma ba da taka gudumar da wani lokaci. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Assalamu rahmatullahi kai tsaye ba miki tare kuma daga ina. To masha Allah Ubaidillah fatan ka ji labarin da muka karanta.
3: Daukaka wannan kafa ya da labarai ne albarka. Ai fatan mu wannan jiran ba ka dare da baka da mu kafa mu ci gaba da addu'a kamar inda malamai suke wa kafa mu addu'a. Allah wannan bara ku da idane mu Allah ya kawo mana dauki. Kuma dukkan waɗannan ba ka dare idan masu ciwa ne Allah ya shirya su Allah ya gane da su in ba masu ciwa bane Allah ya ban in da zai yi da su. Kuma fatan mu shugabannin mu don Allah ci gaba da tsora kansu akan bangarorin tsaron nan. Allah ya mana maganin wannan abu. Ubangiji Allah ya daɗa gane da mu kuma Allah ya saka muku da alheri.
0: To amin amin. Amin muna mutsar godiya ga Baidillah da shiwa da kai kuma da kai ne zamu rufe layukan wanda kuka yi da shirin da muke nuna da cewa karfe 8 da mintuna 3 da misalin karfe 8 sai zamu je ga sashi na mun sai sai da zamu kama kuma mai cin shirin harshen kalalinka amma kafin sanin barin fara lekawa zuwa ga sashi na mun da ciniki da kasuwanci domin karbar wadannan talace talace.
4: Tsoro sosai game da lafiyata da ta jaririna.
5: Me yasa kike jin tsoro?
4: Ina ta zubar da jini, kuma na kasa gane me yasa ciki na ke min ciwo sosai.
5: Subhanallahi. Hawa, zubar jini da matsanancin ciwon ciki alamomi ne masu haɗari ga mai juna biyu. Mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan.
6: Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai. Idan kun lura kuna zubar jini ko kuma matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani, kumburin hannu da kafafu, zazzabi, rashin gani sosai, ko kuma jariri ya daina motsi, waɗannan duk alamomi ne masu matukar haɗari sosai. Ku faɗi abin da kuke ji. Kada ku zauna a gida, ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa.
5: Mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu.
7: Wannan sako ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوك اللهم دا سرارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا كسن شواتا لدكو جتمن سابا شرينا فتو الرحمة شرين ديكي باكو داما دو من ألكو دا سابا ننتنغو ينكو ودندس كشافي الديني درا يوازوا غمالا دو من سابا مفتا كما أنا إيا ألكو من دا سابا ننتنغو ينتشتمن نشيلي تهيني الألكو دا المتشن ساكو واتو سابا نتكس كو كما ساكا واسف أكل لندر ويا سبلي باكوي سبلي وكشدا سبلي وقو باياه وقو بياري بيار kokuma takan addressin email na patolrahma@yahoo.com da kuma shafin patolrahma da ke kan shafin manasa da zumunta na Facebook. A yau dai muna asabar 27 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda kuma ya daidai da 13 ga watan Yuni na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shi malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Limo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Dayar da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam, da zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci. Akramakallahu. Bismillah.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما سو كلو دسورا رمعون الوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتندى مبور سياسة تكالا أكسرمو أكفارا هنجان لوكا جنزا بي ببنزا بي نكسا يانا كراتوا maganganu sun fara yawa dangane da abin da ya shafi shugabanni da za a zaba da waɗanda ba za a zaba ba da makomar ƙasar gaba ɗaya. Babu shakka shugabanci a cikin al'umma wajibi ne a samu shugabanni. Duk rayuwa in aka ce babu shugabanni to rayuwa ba za ta yi wari. La yasluhu an-nasu fawda la sarata lahu ولا سراته ولا صلاح اذا جهالهم سالوا. متاني ba su zauna cikin tsari ba su gyaru matakar babu shugabanci a cikin su. Sannan kuma ba za a samu gyara ba idan ya zanto jahilai ne za su shugabanci al'umma. Musan da aka ce ga al'umma tana rayuwa amma babu shugabanci, babu wanda zai saka ya hana, babu wanda zai tsawatar, babu wanda zai faɗa a ji, to wani al'umma ruwa inda za ta je? Za ta koma tana rayuwa ce rayuwa da ta fi ta dabbobi muni, don ko a cikin dabbobi akwai shugabanci? Duka wata al'ummar dabbobi to a cikin jinsin su akwai shugabanci? To idan aka ce su ko mutane za su rayuwa da shugaba a cikinsu, to kaga gara rayuwar dabbobi ma kenan da su. Ka shiga rayuwar dabbobin daji za ka ga idan aka nuna maka giwaye to akwai babbar giwar ko giwa wanda shi ne yake jagora shi ne a gaba wanda da inda ya sa kafa sauran da za su bi. Haka nan ka duba al'ummar zakuna za ka ga akwai cikinsu akwai shugaba, kai hatta ƙananan ƙwari ga ɗauki tururuwa misali a cikinsu akwai shugaba. Ƙur'ani ya ba mu labarin tururuwar Annabi Sulaiman da ta ba wa ‘yan uwanta umarni cewa su koma gida da jinsu, kada Suleiman ya zo tattaki su da rundunarsa ba su san da su ba. Ulkhulu masakinakum la yahtimannakum Suleiman wa junuduhum la yashurun. To wannan yana nuna mana cewa waɗannan halittu da Allah ya yi da muke ganin su ba su da hankali, to akwai shugabanci a cikinsu. Kuma shugaba idan ya yi magana to kowa yana masa da'a yana masa biyayya, da wannan shugabancin kuma sukan iya kare kansu su samu maslahar kare kai da maslahar haɗin kai da maslahar kyakkyawar zamantakewa. To idan ya zanto su ko mutane za su rayu ba shugaba, ba mai faɗa a ji, ba mai hanawa, ba mai sawa, ba mai hanawa, ba wanda zai ajiye kara ya ce ka a ƙetara, kuma ya zanto ba a ƙetara ba, to idan har za su rayu haka to kaga gara dabbobi ma kenan da su. To shi ne abin da Abul Aswad Ad-Duali yake faɗa a wannan baitin, la yasluhu an-nasu fawda la sarata lahum illa asyada lahum zai mutane su rayu haka kawai a zukara zuba ba babu shugabanni a cikin su wala salaha idza juhaluhu sad babu kuma shu gyaru gyaruwa da zasu yi idan zan kuma jahili ne zasu gyara gamarar shugabancin al'umma idza tawalla sarata al-qawmi amruhum inma amru al-qawmi ala za nama ala zaka amrul qawmi wazdadu idan masu hankali masu ilimi masu hangen nesa masu basira su suka karbi gabar shugabancin al'umma to sai ga al'umma na ƙara haɓaka tana ƙara ci gaba wannan kuma sunna ce ta Allah haka Allah ya tsara rayuwar idan aka kauce ma wannan sunna ta shi to rayuwar kuma ba za ta yi kyau ba don haka shugabanci a cikin al'umma wajibi ne shi yasa za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutane uku za su yi tafiya to ɗauki ɗaya ya zama shugaba a cikinsu ɗaya ya zama shi ne shugaba kada ya zanto su ukun kowa yana cin gashin kansa ko kuma kowa yana gaban kansa a'a ko su uku za su yi to su ce a tafiyar nan tamu wane kai ne shugabanmu don haka in aka zo masauki in ya ce yayi in ya ce bai yi ba a saki ce kaza za a ci a tsaya a ci abin ya ce a haƙura da wannan a ci kaza ya zama da yana da faɗa yana da sawa yana hanawa to duk wannan yana nuna maka cewa shugabanci wani abu ne wanda yake muhimmi a cikin rayuwar al'umma to sai dai shi musulunci kuma ya nuna wa mutane yadda ya kamata su tsara sha'anin shugabancin a tsakaninsu ba wai wanda ya fi ƙarfi ba shi kenan shi ne shugaba kamar dabbobi wanda ya fi ƙarfi shi kenan shi ne zai zama ke jagoranci a ana duba wasu siffofi waɗanda ya kamata su zama to an siffanta da su kafin a yi shugabanci zama mutum mai hankali ne mai haƙuri ne mai hangen nesa ne mai dattako ne mai zan sanin ya kamata ne mai kishi ne da al'ummarsa mai san ci gabansu ne zama da dai akwai siffofi waɗanda za su sa shi ya zama shugaba tausayi kaɗai ba zai sa mutum ya zama shugaba ce mutum mai tausayi ne shi kenan sai dai tausayi sai zama shugaba akwai inda ba tausayin ake bukata ba ana bukatar ta da jijiyar wuya ana bukatar azari a jan ido to zai zama to mai laushi ne sosai to zai zama wasu abubuwan ya bari sun lalace saboda tausayinsa an yi amfani da wannan kai da kuma to kowane lokaci ko mai zafi ne shi ba wani tsayawa a tattauna ba wani tsaya a ji ra'ayin mutane ba shawara da kowa kawai abin da ya ga dama mai kama karya ne shi ma wannan ba zai dace da shugabanci ba in kuma har ya karɓi shugabanci to zai karya komai zai lalata komai zai kaskanta kuma kowa ba zai ji maganar kowa ba irin shugabancin da Fir'aun ya yi kenan ce la urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rashad ba abin da nake nuna muku sai abin da ni nake ga shi ne daidai kuma hanyar da nake nuna muku ita ce mai kyau ita ce kyakkyawar hanya da ya kamata ku bi kaga wannan mulki na kama karya ya baya dacewa dole ya zanto mutum ya siffantu da siffofi waɗanda ake buƙatar su a tare da shugaba ya zama mai hankali ya zama mai bin abu a sannu ba wanda yake da garaje ba abubuwa in sun taso zai tsaya bisa a sannu ya tsaya ya dubi yadda ya kamata ya dubi abin ya bincike yadda ya kamata ya bincika kafin ya yanke hukunci ya zanto mutum ne mai jin shawara mai sauraron mutane da za su ba shi shawarwari ya zama mutum ne yana da tausayi sannan kuma yana da hazin wato yana tsayawa kan magana idan ya tabbata cewa ita ce gaskiya to kuma ba za a yi wasa da hankalinsa ba nan da na sauke shi to duk ya zanto ya siffantu da wannan ya zanto mutum ne mai karamci ba mutum ne mai ruwa ba kuma yana da karamci duk inda ya kamata ya kyautata to za a ga kyautatawar ta shi a gurin ya zama yana da wannan siffar ya zama mutum ne wanda yake mai makoba mai likewa ya kankami baya saki wani shi ma baya dacewa da shugabanci ya zama mutum ne yana da jarinta a matsoraci ba matsoraci bai dace da shugabanci ba wannan sifofi ne duka da musulunci ya nuna cewa ya kamata shugaba ya sifantar su, sannan kuma ya zanto mutum ne na nesa da san zuciya. San zuciya ya zanto ba ɗabi'arsa ba ce, saboda haka san zuciya ba zai sa ya fifita wani saboda kusanci da shi ba, ɗan uwansa ne ko ɗan ɗakinsa ne ko ɗan danginsa ne ko kazaɗinsa ne, ya ba shi abin da bai cancanta ba, ya fifita shi ya ɗora shi a matsayin da bai dace ba, ya zanto ba ya da wannan. San zuciya ba zai sa shi ya ƙiwa mutumin da yake da ɗan rashin fahimta da shi adalci ba, ko da yana da rashin fahimta da wani kamar ya ce ɗan abokin hamayya ne, in abu ya taso zai masa adalci, bai ba shi haƙƙinsa ba zai cutar da shi ba. Da cewa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, idan to duk ya sifantu da irin wannan sifofi. To shi ya sa shugabanci ake so a ba ma wanda ba wani lokaci yake guje masa, wanda lokacin da ake cewa zo ya zama shugaba shi kuma yake ɓoyewa yake ja da ba yake nesanta kansa da abu, to an fi son ba irin waɗannan a ɗauka a basu, saboda suna jin tsoron girman abin kuma ba su ɗauki abin wata hanya ce ta tara duniya ba ta mallakar mutane ta yi su yi abin da suka ga dama, a'a suna jin tsoron wani nauyi ne aka ɗora musu kan su je su kasa sauke nauyin na Allah ya kama su, don haka ba su sa su kowa taka tsantsan, sabanin wanda yake ta rigima kan sai ya samu shugaba shi kuma a musulunci yake cewa to irin wannan a guje musu, saboda ba san meye manufarsa ta da sai ya zama shugaba ƙarfi da yaji ba. To duk wannan abubuwa ne da musulunci ya zo da shi, saboda aka sha abin shugabanci saboda girmansa ba a bar shi haka ba. Shi ya sa ga malamai sun yi rubuce-rubuce a kan harkar da ta shafi shugabanci, akwai al'akamu sultaniya na Abu Ya'la, akwai akamu sultaniya na Al-Mawardi, akwai siyasa shari'iyya bainar ra'i wa ra'iyya na abin Ibn Taymiyya, haka za ka ga hatta su Sheikh Usman bin Fodio, Abdullahi bin Fodio, sanarwar littafai da suka yi a kan harkar shugabanci da su Diyaul Hukam da sauransu. Wannan da ya kai nuna maka cewa sha'anin shugabanci a musulunci abu ne da yake da tsari, al'ummar musulmi ita ce ta sauka daga kan tsarin da musulunci ya zo mata da shi ya shimfiɗa mata na shugabanci, shi yasa ta shiga ruɗani, ta shiga hayaniya, ta shiga harma gaga, aka kawo mata tsarin demokuraɗiyya wanda shi kawai magana ce ta suwa suka fi yawa, ba magana ce ta ina gaskiya take ba, ina dacewa yake a waye fi yawa, to saboda wanda ya fi yawa kawai shi kenan da ba shi abin nan, saboda aka tsara a fito a yi takara a nema a yi campaign, a campaign din nan kuma kowa ya yi alkawari, ce ta alkawarwa na ƙarya da wufi, ya san kuma ƙarya yake abubuwan da bai ma san kansu ba, bai taɓa mulkin nan ba zai sa ya yake, amma zai ce in yi hau mulki zai muna kaza zai muku kaza zai muku kaza zai muku kaza, shi fa bai taɓa mulkin ba ya ga abin nan zai ke faɗa zai yi ko ba zai yi ba, amma yana yi mutane ɗan karuca shi zai yi, shin in yi hau mulkin zai ga cewa akwai ƙofar da za ta ba shi dama ya abu ko babu ita, bai sani ba, amma daga nesa yake hango cewa ai duk zai yiwu a lissafinsa, yana ganin duk zai yiwu, an ce na bayan fage ya fi ganin labon kokowa sai ya ganin da an yi kaza ai da tun ya kada shi, amma da shi yake kokowar ba zai iya tuno wannan labon da yake abin nan ba, kamar ɗan bal ne da ɗan kallo, shi ɗan kallo kullum gani yake ana zubar da bal ga balabalai da za a ci amma an zubar da su, shi yana waje saboda ba shi yake wulin ba, inda za a sa shi kuma ba inda za a je za a koro shi, zama za ga cewa yana ɓata babal ɗin. To haka shugabanci shi kansa wanda bai shige shi ba lallai zai iya sanin me zai yi ko me zai yi ba, inda yau cewa zai yi kokarin yi muku adalci, zai yi kokarin kwatanta gaskiya, zai yi kokarin ba mai haƙƙi haƙƙinsa, zai yi kokarin ƙato wa mai marar haƙƙi wanda aka ƙwata masa haƙƙi zan kokarin ƙwato masa haƙƙinsa, ga wani abu ne daban da yake billawa zimil al-imara al-wilaya, daga cikin abin da shugabanci ya zama dole ya yi adalci, ya yi gaskiya, ya ba wa mai rauni haƙƙinsa, ya karɓo haƙƙi daga wani rauni, wannan kaga ba alƙawari ba ne wanda yake na wani abu guda ɗaya ba, zai ce zai muku alƙawari abu kaza da kuke fama da shi zai zo ƙarshe, sai ya hau kuma ya ga duk takardun a hargitse, ya ma kasa gane ta ina zai fara ko matsalolin gasanin ta sama da ƙasa da su ta bullo masa. To wani kuma daman can ya sa alƙawarin ƙarya yake, tunda yake faɗan ma shi har zuciya san ƙarya yake, amma dai tunda da wannan ƙarya ne zai sa a zaɓe shi ba laifi ya yi. Wannan kuma abin da yake gadin da munafici a zuciya, duk mutumin da zai ɗauki ƙarya ya zama hanyar da zai yaudari mutane da ita, hanyar da zai nemi jama'a da ita, ya nemi kasuwa da ita, wannan yana sifantuwa ne da sifar munafici. Kuma munaficin tun yana yin sa a baki zai shiga zuciya. Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin munafukai a surat at-tauba, mu'min ahada Allah la in atana min fadlihi la nasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin. Cikin su akwai wanda yake wa Allah alkawari, Allah in ka bani daga falalarka, wato in kai min arziki, wallahi zan yi sadaka kuma zan zama cikin mutanen kwarai, wato dukiya ta za a amfana da ita, zan ba wa mutane sadaka, zan kyautata musu. Yana cikin tsiyarsa da talaucinsa yake wani alkawari, in Allah ya masa shi ko za a ga kaza za a ga kaza. Wannan ba ta min fadlihi bakhilu ne wa tawallaw wa hum mu'ridun, ce da Allah ya ba su falalar tasa, ya buɗa musu arziki suka yi arziki, bakhilu bihi shi ke nan sai kuma shiga ruwa, aka tuna musu alkawarin da suka yi sai su juye baya su bijire sai a daina wannan magana, ai da ba su san kan abun ba ne shi yasa suka yi wannan magana. Tawallaw wa hum mu'ridun فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألا شيء سي ألا يجيف يجيف منافقي أشكي زوجي سو لذا لو كتش منافقي سي بيبايا يشد زوجي سو يكني كني ألا يفعل دليلي ميسا منافقي يشد زوجي سو كما يريفيتا بما أخلفوا الله ما وعدوه سمونا الكور النسكي وألا سكسابا saboda alkawarin da suka yi wa Allah a baya kuma suka saba, wabi ma kanu ya kizi kuma saboda kuma ƙarya da suke yi. Shi yasa annabi ya ce ayatul munafiqi salas, idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khan. Alamar munafiki uku ce, shi ne wanda in ya yi magana ya ƙarya, in ya ba shi amana, in ya yi magana ya ƙarya, in ya alkawari ya saba, in an ba shi amana ya ci amana. Shi ne nan Ubangiji ya faɗi biyu daga cikin ukun nan da annabi ya faɗa, bima akhlafu Allah ma wa'adu wa bima kanu yakzibun, khuluful wa'd da kuma al-kadhib. To wannan ya zama salo ne na siyasar zamani, siyasar demokradiyya, ai ta alkawarra ba ruwansu da cewa za su iya cikawa, za su iya cikawa, ba ruwansu da wannan, da dai da wannan ne za su jawo hankalin mai ƙura'a ya jefa musu ƙura'a. To shi kenan, wani yana yi ba ya koma gida zai tare da hariya shi kare, ya san cewa kawai yaudarar jama'a ce yake ba yi zai ba, saboda zai ce mutum nawa ne suka yi a baya sun cika, ai ba cika ba, don haka dan nayi ban cika ba, ya manta cewa kowa shi kare Allah zai tsare masa hisabi, ba ruwansa da wani ya taɓa yi, wani ya taɓa yi shi kenan kai ka sha. Saboda haka muna da abubuwa da Ubangiji ya tsara mana a littafinsa, annabi ya zo mana da shi musulunci ya shimfiɗa mana, amma mun sa ƙafa mun shuɗe. Wannan hayaniyar da muke gani ita ce za ta fidda mu, haka za mu ta yin ta. Babu ranar da wannan hayaniyar da harguwar da wannan tabutun neman shugabancin a samu ko a mutu, ba ta yadda zai fidda mu. Za mu gani mutane kaɗai su, waɗannan dai su suke taka rol ɗin ne. Waɗannan da suka sani shekara da shekaru su ne a cikin saha, su ne a cikin fagen, su suke taka wannan rawar ɗin, su suke taka wannan rawar. Abuna bane da kake gani kallo wannan fim da ya fito, waɗanda da suka sa fito a wannan fim su ne a wancan, su ne a wancan, su ne a duk dai su ne kawai suke canza rawar. A nan ya fito a kaza, a can kuma an kwashe a kaza, nan ya fito a kaza, nan ya fito a kaza, amma dai duk mutum ɗaya ne. To haka nan in ya fito a wannan jam'iyya gobe, ya fito a wancan jam'iyya jibi, a wancan jam'iyya gobe, a wancan ɗan takara gobe, an canza masa ya koma wata ɗan takara, dan dai mutum ɗaya ne kuma halin duk ba canza yake ba, dan ya tashi daga sanata ya koma neman gwamna, ko ya dawo daga gwamna ya koma neman sanata, ko duk dai mutumin dai shi ne mutum, ba wani abu da ya canza. To saboda haka in dai ba za mu rutsu ba, mu yi wa kanmu wato ya mu laili mu tsaya mu koma ga tushen mu na musulunci mu tsaya mu kalla abubuwa da ya dace wannan harbuwa haka za mu ta yinta bayan shekara hudu a kuma dawowa a sake wata irinta a kuma cin kasuwa a watsi sannan kuma wata shekara hudu ta dawo a sake yin tun da aka dawo da demokuraɗiyya din nan 1999 har yau zaɓe ne yake ta maimaituwa wani sanda aka yi sai a ana cewa gara baya gara na baya ma ba a sanda aka zo aka ce kai alhamdulillah yanzu an ga canji mai kyau sai ka ga ma shi a shi a bayan ma da sauki ya fi sauki to haka kuma abin zai ta tafiya saboda loba din ita ce guda ɗaya wannan game din da shi ne guda ɗaya ake yi ba wani ne yake ba canza yake ba saboda haka shugabanci ba a ce a zauna haka ba shugaba ba kuma akwai tsarin da za a bi shugabancin ya yi amfani shi ne ya ce wala sarata ko wala salaha idan juhaluhum salu ba ta yi za a samu gyara idan ya zanto jahilai kuma suna su ci gaba su yi jagoranci kuma yadda tsarin yake shi ba ruwan shi da wannan mai hankali ne wannan ba bukaci ne wannan mai kirki ne wannan bai da kirki tsari ne kawai da wanda ya fi ko magoya baya kawai shi ne a gaba ko ya fi kowa hauka da rashin hankali da rashin gaskiya idan magoya ba su suna da yawa to shi ke da su ko magoya baya marasa hankali su suka fi yawa su suka fi yawa zo su shuwa gabanin kasashe in ka gansa ya aka yi masa kaci zabi sai ka mamaki to waɗanda suke ƙasa masu jefa ƙuran irinsu sun fi yawa ko ya ka dole zo su ji zabi wanda suke ko masu hankalin ba su da yawa kuma an ce ƙuran da ita ce za ta baka shugabanci sai za su yi Allah ya ce abinda wa in tutai aksara min fil ardi yudilluka an sabilillah mafi yawan waɗanda suke bayan ƙasa su ne za su batar da kai ma'ana batattu masu batarwa su suka fi yawa akan wanda suke shiryayyu masu shiryarwa wa qalilun min ibadiyyi shakur shi kaɗan ne cikin bayi na mutanen kirki haka mutanen kirki kaɗan ne haka kuma Allah ya sanya rayuwar haka take sai haka za ta yi ta tafiya to in aka ce wannan shi ne ma'auni to kaga sai dai wani wata ƙaddara ta Ubangiji ta kawo wasu mutanen da ba a tsammanin za su zama za su zo wannan kuma aikin Allah ne na ga dama ba wanda ya sai hana shi Allah ka samu dace
2: to amin akramaka Allah da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallonmu da sauraronmu da wannan shimfiɗa ta malam za mu shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyin naku domin jin amsoshinsu daga malam. Karmaka Allah mai tambaya ta farko a cikin shirin namu da ke cewa assalamu alaikum, shin idan mutum ya manta yin zikiri daga cikin zikiran sallah misali wajen rukumi sai bai ce komai ba ko ma ya yi wani zikirin na daban shin akwai ƙabli ko ba'adi a kan shi?
1: A gurin jumhur mafi yawan malamai su a gurin su askar da ake yin ruku'u na sujjada wannan mustahabbi ne wato ba wajibi ba ne ba wajibiyar mustahabbi ne idan mutum ya yi su to ya yi wani abu da zai samu lada sallarsa za ta ƙara cika za ta ƙara samun kamala idan ya manta su amma kuma ya yi khushu'i a cikin sallarsa wato ya samu ɗumanina a cikin sallarsa ya yi ruku'u ya yi nutsuwa a cikin ruku'u amma bai zo da tasbihi ba ko ya tafi sujjada bai zo da tasbihi ba to suna cewa sallarsa ta yi amma dai ya samu raguwar lada ya samu ragin lada a cikinta amma a mazhabar Ahmad ibn Hanbal suna ga faɗar wannan tasbihi na faɗar farko da za ka yi wajibi ne sauran abin da ya ƙaru kuma sunna ce wato dole ne mutum ya faɗi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ko subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal a'la idan a sujjada ne dole ya faɗar farko sannan kuma wanda zai yi na maimaitawa kuma na musahabi ne idan mutum ya bar shi da gangan bai yi ba sallarsa ba ce idan kuma mantuwa ce ta sa bai yi ba gaba ɗaya to zai sujjada ta sahu wanda ya shirya a mazhabar Imam Ahmad ba sauran gurin malamai su suka yi musahabi ne inda ba ya rasa nutsuwa ba wato kawai ya yi ta abun ba nutsuwa to rasin kuma nutsuwa a cikin sallah in babu nutsuwa a cikin sallah sallah tana bacci.
2: To kan kalahu mai tambaya ta gaba cewa yake assalamu alaikum malam nini ne sallah na jagoranci jama'a a masallaci a matsayin imam da ni kan bar harama sai na tuna ban da alwala sai dai ban fita ba na ci gaba da sallah daga baya ni ji ne alwala na ramatawa su kuma mutanen ban fada musu ba menene matsayin sallar su kuma ya laifi ne yake
1: kai kai laifi da ka san ba ka da alwala kuma ka ci gaba da sallah haka kai wa Allah laifi saboda ya shar'anta yin sallah ne bayan mutun yayi dahara wato yayi alwala idan kun tuni da salati hamsul wudu kuma aje ku har zuwa karshe warce ka da alwala idan za ka yi sallah ko kuma ka san ba ka da lokacin da sallah dan kai wa Allah laifi sai ka nemi gafara sai ka nemi yafiyarsa sallah da kai dai ba sallah kai ba kare dumburan ka ne ka tashi su kuma da suke babu ba su san me kake ciki ba to wannan baya taba sallar su su su sallar su tana nan tayi ko da zaka zo bayan an gama sallah kace ban da alwala ku ne ku sallah wannan kai ta shafa su sallar su tayi ba sharadi bane ga babu idan zai liman sallah sai ya tabbatar cewa liman yana da tsarki sai ya zai gane wannan wani abu da idan an sa masa shi a matsayin sharadi na ingancin sallar sa to kaga duk liman da zaka yi sallah sai kaga tabbatar ka gane shi sanda ya tsarki sanda ya alwala ko ka tabbatar da ya alwala ba ta kare ba to dai zaka samu wannan tabbacin saboda haka kai abin da aka sa za abin da itikadin ka shine zai tabbatar maka da sallar in kana da itikadin cewa alwalar sa tana nan kana da wannan gurbin a zuciyarsa ka bi shi sallah sallah ka tayi amma in kana da itikadin bai da alwala kuma ka bi sallah to ko da alwala sallah ka bata ba saboda haka abin da kake ji a ranka na gudun shine zai inganta sallar ka kai babu ko bata ta saboda haka in ka yadda a zuciyarka cewa liman din ba zai zo maka sallah ba alwala ba ka bi shi sallah shi bai da alwala wannan shi ta shafa ba kai ba ko da zai gama sallah juyo ce muku ni fa alwala ta takare ban gaya muku ba ne ko ta shi ku sake sallar ku sallar ku mutai shi can shi kadai abin ya shafa
2: to malam mai wannan tambaya yace assalamu alaikum malam ni ne nake jin wani abu kamar yana zuba a gaba na sautari idan ina sallah kaso 80 cikin 100 idan na duba bana ganin komai kaso 20 kuma sai nake ganin naso a gaba na wani lokacin kuma kyalli nake gani na farar ruwa mai dan kauri da yauki ya hukuncin sallata
1: wanda wasu wasi ne yake damun ka bai kamata ka riga kawo wannan abu a ranka ba ko da ka ji tunda kana magana 80 cikin 100 ba ka gani kuma so wani wasu wasi ne kawai da ka sa a ranka wai yake maka kuma tasiri wannan lokaci saboda haka bai kamata ka yi aiki da wannan wasu wasan ba duk sanda ba ka da alamar wani abu ya fita kawai ka dauka cewa ba gaske ba ne ci gaba da sallar ka kuma sallar ka shikenan in ka je tsarki ka ga wani abu daga baya shi kenan ka tsarkake shi in ka tashi ka ce ka yi alwala ka yi sallar ka ba tare da ka koma kana binciken kanka ba abin da ka ji da gaskiya ne ko ba gaskiya ba da tabarin cikin da ka ce duk ba abin da ba kake gani so wannan bin kokofin bayan ka gama sallah ka je kana bin kokofi ne na ce ba ma kana ce shi dan ne aikin sa na ce na sa maka wasu wasi da damar ta maka sallar ka kana ce shi aikin sa ne wanda bai kamata kai wa kata ya shi dan aiki akan kanka ba ya cutar da kai ba ga in kai sallah ko da wani abu kake ji kai ka watsa da wannan abu ka dauka duk ba gaskiya bane
2: na'am akan kalami wannan tambaya yace cikin kokarin aiki da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato yayi bayanin falalar wanda ya riski kabbara farko ta kwana 40 to yayi kwanaki 30 30 kenan da ya kai sai ya samu matsalar fitar farin ruwa daga gaban shi shin sallar sa ta baci kuma kwanakin nan sun rushe
1: a hadisi ya tabbata ce na baki sallallahu alaihi wasallam
2: na
1: cewa wanda ya kiyaye sallah cikin jami'i yana samun kabbara farko tsawon kwana 40 nan sallah 40 ba a rubuta masa bara'a bara'a ta ne ba a rubuta masa kubuta guda biyu kubuta daga shirka da kuma kubuta daga munafici so wannan yana nuna maka falalar sallah a cikin jami'i yana kuma nuna falalar gaggauta zuwa masallaci ka zanto ka je da wuri yadda za ka samu kabbara har ba tare da riba za ka samu wannan falala kasancewar ka samu ka samu wasu kwanaki kamar yadda ka ce kwana 30 kana yi wani lokaci kuma ka je albarka ta warware wannan duk ba zai cutar da wannan kwalalar da ka samu ba kuma ba zai yanke maka abin da kake son ka samu din ba yana nan zai tabbata tare da kai insha Allah
2: to malam mai wannan tambaya ta ce mace ce ta ga tsarki gab da faduwar rana idan ta ce za ta yi wanka rana za ta fadi shin za ta iya yin taimama sannan la'asar kadai za ta yi ko har da azahar
1: idan duk sanda mutum yake ganin in ya tafi wanka ko neman ruwa zai rasa sallah wato lokacin sallah zai fita lokacin sallah zai fita kafin ya samu ruwa kafin ya wanka lokacin ya fita to wannan ya halatta masa yin taimama taimama ita sallah ba a so lokacin ta fita kana sani idan babu ruwan da za ka yi wanka ko akwai amma baya kusa kafin ka samu shi ko in ka samu shi yana buƙatar sai ka dafa

0: zuwa. Amma idan rana ta riga ta faɗi, sannan jinin ya ɗauke, to la'asar ta riga ta tafi, ta wuce, babu ita a kanta. Amma yadda tambayar take nunawa, rana ba ta faɗi ba. Waman adraka rakatan qabla an taghruba ash-shams qad adraka al-'asr. Ce duk wanda ya riski raka ɗaya kafin rana ta faɗi, to ya riski al-'asr. Saboda haka in har akwai yiwuwar ta iya yin raka ɗaya kafin faɗuwar rana, to ta riski lokacin al-'asr. Saboda haka al-'asr tana kanta, in ta tashi za ta yi ba ma sallar al-'asr, sannan ta yi sallar maghriba.
1: Malam, kamar a cikin tambayar ta ce za ta yi la'asar ne kaɗai, za ta yi ko har da azhar?
0: A'a, za ta yi la'asar ne, azhar ta riga ta wuce. Akwai waɗanda suke cewa da azhar da la'asar lokacin su ɗaya, magariba da isha'i lokacin su ɗaya. Saboda haka in ta yi tsarki a lokacin la'asar, to azhar ta lazimce ta. Akwai wannan malamai wasu suna faɗar haka, amma magana sahihiya shi ne duk sallah tana da farko tana da ƙarshe, in har ta fita lokacin ta ya fita, to shi kenan ta wajabcin ta ya sauka daga kamace, idan har ba ta abin nan ba, idan har ba ta yi tsarki ba a daidai lokacin wannan sallah.
1: To mai wannan tambaya ce, assalamu alaikum malam, Allah ya ji kan iyaye. Malam, tambaya ta ita ce dole ne idan mutum zai kira, wato zai fara kiran sallah, sai ya fara da a'udhu billah da bismillah kafin ya fara iqama, ma sai an fara da astaghfirullah kafin a fara?
0: Ba ma daidai ba ne, ba maganar ma dole ake ba. Yin hakan ba daidai ba ne. Yin hakan yi wa shari'a gyara ne, kamar kana gyara wa shari'a ne. Abin da ta zo da shi kana ganin akwai wani abu da ya dace ta ƙara ba ta ƙara ba. Babu inda aka ce mai kiran sallah in zai kiran sallah sai ya ce a'udhu billahi minash shaitani bismillah. Dukka ɗauki duka littattafan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam, littattafan fiqhu da suka yi sharhin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, ka duba ka gani. Babu kiran sallah, babu inda aka kawo wannan. Inda a ce wannan shari'a ce, to annabi shi zai koyar kawai da sahabban sai za su yi kiran sallah. To da shi zai koya musu cewa su ce a'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim kafin su fara kiran sallah. Babu inda aka ce wannan, saboda haka ƙari ne a cikin shari'a, wanda shari'a ba ta yi umarni da shi ba. To ba ma dacewa, ba ma daidai ba ne, yin sabida a ce. Haka nan in mutum ya zo iqama ita ma, babu abin da aka ce a faɗa za a yi iqama, ko wace astaghfirullah astaghfirullah sannan a fara iqama, babu. Inda ake istighfari bayan an gama sallah ne, annabi yake istighfari sau uku bayan ya yi sallama. Wannan sunna ta zo da shi, ba abin da bai zo ba shari'a. In ka zo da shi ƙari ka yi wa shari'a, shari'a kuma ba ta buƙatar wannan. Da abin da ka ƙara, to ka je da kayanka. Lallai ce man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Wanda zai yi abin da ba mu muka sa shi ba, to an jefar masa da kayansa ba a su. Na'am.
1: To malam, mai wannan tambaya yake cewa, malam, ina da ciwon sanyi mai sakani zubar da farin ruwa idan zan yi al'ada. Ruwa yana sauya kala zuwa kalar ƙasa ko baki-baki, yana kwana uku kafin jini ya zo, wani lokacin kalar ƙasar har da ɗan jini a jiki. Haka idan na gama ruwan yana kwana uku kafin ya koma fari, ya zan yi da sallah ta lokacin?
0: Fitar ruwa a jikin tare da mace kafin al'ada, idan ya zanto babu wani abu na jini a tare da shi, kuma ba a lokacin al'ada ta ba, ba a lokacin ranar lokacin da al'ada take fita ba, wani ba a lissafa shi cikin al'ada. Amma idan ya zo lokacin al'ada ta, lokacin daidai da take fara al'ada, sai ruwan ya zo ƙasa-ƙasa, za ta lissafa cikin al'ada ta. Haka nan idan ya zo da jini, to shi ma ko alo al'ada ta ne ko ba da inda ya zo da jini, shi kenan za ta lissafa cikin al'ada ta. Saboda haka idan ruwan ne kawai ya fita daga jikinta, ba a lokacin al'ada ta ba, kafin al'ada ta na kwanaki, sannan babu jini a cikinsa, to wannan kar ta ɗauke shi a matsayin al'ada ta kiyin sallah ko ta ji azumi. A'a, za ta ci gaba da ibadata. Amma idan ya zo da jini, ko da ba lokacin da take fara al'ada ba, inda har ya zo da jini tare da shi, to wannan sai ta ɗauka al'ada su ci ta dawo.
1: To akan makallahu, mai wannan tambaya kuma yake cewa, idan zan yi sallah shi dan yana shiga tunanina ya hana ni sakat na kasa samun kushu'i a sallah, kafin na tayar ina ƙoƙarin nutsuwa, amma ina tayarwa sai hankali na.

0: biyu ne ta tunanin marasa amfani. Wallahi ina jin tsoro, na san Allah baya karɓar irin wannan sallah. Dan Allah malam a bani shawara da addu'a da zan yi.
1: Akwai hadisi na Usman ibn Abi al-As wanda cikin sunan Abi Dawud da Jami'ar Tirmidhi da Musnad Imam Ahmad, wanda ya zo yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, inna ash-shaytana qad hala bayni wa bayna salati yulabbisu alayya qira'ati. Ya Rasulullah, shaytan yana shiga tsakanin sallata, yana sa mun waswasi da tunani, ya hana ni fuskantar sallar da nake yi, karatun da nake ma a sallar da kita mishi. Irin dai da kake faɗa din, haka shi ma yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wani shaidani da ake kira khinzab, cikin shaidanu shi aikinsa kenan, idan mutum ya shiga sallah zai yi ta masa waswasi, ya ta sa shi saƙe-saƙe a zuciya, ya mantar da shi ma me yake sallata, a zahar yake ko da asar yake, raka'a ta uku yake ko ta huɗu yake, ta kawo masa waswasi iri-iri, in karatu yake ta likita masa karatunsa, ya mamanta wata sura ya fara karantawa. Idan ya ji haka, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya nemi tsarin Allah sau uku ya tofa a hagunsa, sai a'udhu billah a'udhu billah, kuma sai ya tafi ba da nan ya tofa yawuwa, ya tofa yawuwa ta ila ga hagun naka akwai wani, ya tofa masa yawuwa, a tofi shi ne ka yi abin da kawai iska ce za ta fita, sai ka yi wannan a ranka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to in mutum ya haka zai samu, ya ce sai kuma ya haka sai Allah ya raba shi da wannan abu, saboda ka neman tsarin Allah za ka yi kana tofa a hagunka har sau uku, to in kana yin haka to insha Allah wannan shaidani zai rabu da kai.
0: To kan Allahu mai wannan tambaya kuma cewa yake shin yin layya wajibi ne ko sunna, mutumin da yake da hali amma yake yin layya shin yana da laifi a wajen Allah ko kuwa kawai ya rasa falalar yinta?
1: Layya ba wajibi ba ce, layya sunna ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi layya, kuma sahabbansa ba sun yi layya, da nan aka fahimci cewa layya sunna ce, amma wajibcinta wannan babu nassin da yake nuna wajibi ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza dakhala al-ashru min dhil-hijja wa arada ahadukum an yudhiya, idan ɗayanku idan goma ta shigo ta watan Zulhijja, goma farko, ɗayanku ya yi niyyar zai yi layya, kaga ce ya yi niyyar zai yi layya, shi kenan ba dole ba ne kuwa sai ya layya, sai in kana da niyya ka yi. Da abin da aka ce in kana da niyya ka yi, ya nuna kenan ba a wajabta maka shi ba, a ya koma zuwa ga iradarka, ka yi nufin yi shi kenan, to ga hukunci, kada ka yanke aka yi farka, kada ka yanke kada ka aske gashinka. To kaga malamai suka ce anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya danganta abin zuwa ga nufin mutum, ya yi nufi ya yi niyya zai yi, shi ba wajibi ba ce a kan kowa. Sannan ya tabbata a cikin Musannaf na Ibn Abdurrazzaq Sunan al-Kubra na Baihaqi, Abubakar da Umar suna da halin yin layya amma sai su ƙi, saboda kada mutane su ɗauka layya wajibi ce. Wasu mutane su yarda cewa su riƙa ɗauka cewa to a yi tun da sun ga cewa duk shekara Abubakar da Umar sai sun yi layya, da fi suna cewa layya wajibi ce saboda Abubakar da Umar ba su taɓa wani layya ba. Haka nan Abu Mas'ud al-Badri Uqbat ibn Amr al-Ansari sahabin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake cewa nakan bar layya duk da ina da halin da zan yi ta, na kan batta da cewa ina da halin da zan yi, saboda kada makoci na ya gani ya zaci wajibi ce. Don haka magana sahihiya shi ne cewa layya ba wajibi ba ce, layya sunna ce mai kyau ga wanda Allah ya ba shi iko ya yi layya sai ya yi, amma ba ta zama wajibi ba. Akwai hadisin da ake dan rawaito shi daga Abu Huraira ba bai inganta ba, cewa wanda dai yake da ikon yayi layya bai yi ba, ko kada ya kusanci wurin sallah ba. Wanda dai yake da iko zai yi layya amma bai yi ba, kada ya kusanci wajen sallah ba. Wannan hadisi ne mai rauni, bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam.
0: wato malam wannan tambaya kuma cewa take menene hukuncin sanya zobe ko sarka da mata suke sanyawa a kafafunsu shin ya halatta ko ko haramu ne
1: mace tana yin aro a kafa racin an san mata suka sabun dai a kafa su domin du shine kamar yadda ake sabon ruwa a hannu ko kuma akwai na kafa za a ce za a gan shi a indiyawa suna yin amfani da shi sassa shi a kafarsu ana ce da shi abin nan a asuwira wanda Allah yake cewa la yadribu na bi arjulihinna liyubdina ma yukhfina min zinatihinna kada su riƙa buga kafarsu a ƙasa in suna tafiya don su riƙa bayyana abin da suka ɓoye na adansu wato suna sa shi a kafarsu amma kuma hijabinsu zai rufe shi ba a gane shi sai Allah ce in sun saka suna tafiya su daina buga kafafunsu don kada a riƙa jin motsinsa wanda zai nuna wa mutane cewa akwai wata kwalliya a kafarsu ya riƙa tuna wa mutane irin kwalliyar da suke yi a jikinsu shi kaga ba wai hana su sa mundayen aka yi ba abin da aka hana su shine su riƙa yin abin da zai nuna cewa sun yi wata kwalliya tana nan a ɓoye da ba a ganta ba shi wanda ake yi don shi ya sani wanda shi aka hana saboda haka dan mace ta yi kwalliya a kafarta ta sa wani abu sarƙa ce ne duk wanda indai kwalliya ce sharaɗi dai kar ta zo da yi ta kuma tana yawo da ita a bayyana cikin maza wannan shi ne Allah ya hana.
0: Me wannan tambaya ke cewa zikirin safiya da maraice ana karanta su ne kawai ko ko sai an shafi jiki kamar yadda ake yi a wasu addu'o'in kwanciyar bacci?
1: Kowa baya kaɗan kan wacce tambayar da ta wuce. Ban sani ba tana yiwuwa ka san harka ta zamani. Zamani ya zo da wani abu wanda zai zama salo ne na wasu mutanen banza waɗanda suke tallar wani wata manufa ta su ta hanyar haka da zamana suna da wani abu da suke sawa ko a ƙafarsu ko a yatsansu ko a wani jiki a jikinsu wanda zai nuna wa masu irin ɗabi'unsu cewa su ma fa suna irin wannan harkar. To in ya zanto wata alama ce da take nuna wasu fasikai ba halatta mutum ya yi mace ta kirki ta yi irin wannan ya zama na alama ce ta wasu fasikai ci ta yi zanto wace mata masu neman mata yin uwansu ci suna da wata alama da suke yi irin wannan su saka wata sarƙa ko wani zo ba a ƙafarsu saboda duk inda suka shiga masu irin al'ada su da irin halayensu su gane cewa wannan duk ɗan ƙungiyar mu ne in akwai wadda take so ta nemo ƴar uwarta shi kenan ga ƴar uwarta din ta samu ta tallata kanta da wata hanya to kaga anan wancan kirki bai kamata ta yi ba domin ta tsoma kanta cikin shubha nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata shabba bi qawmi fa huwa minhu wanda zai kwaikwayi yadda mutane suke to shi ma ya sa kansa cikin su yana cikin su to saboda haka idan mai tambayar yana ishara ne zuwa ga wani abu da ya zama alama ta wasu mutanen banza wannan baya halatta idan kuma kawai mace ta yi ado da mundaye wanda aka sani na da to wannan musulunci bai hana ba sassa sai tambaya ta gaba ya ce ne
0: zikirin safiya da maraice da ake karanta ana karanta su ne kawai ko ko sai an shafi jiki kamar yadda ake yi a wasu addu'o'in kwanciyar bacci
1: ba sai an shafi jiki ba kawai za a faɗi su ne da baki shikenan.
0: To me wannan tambaya malam cewa yake an ce akwai hadisi da ke nuna cewa albarka tana ƙarshen abinci shin wannan yana nufin ko mutum ya ƙoshi ya ci gaba da ci domin neman albarka?
1: To hadisin da na sani wanda yake cikin sunan Abi Dawud yake cikin Jami'at Tirmidhi hadisin Abdullahi ibn Abbas cewa yake idza akala ahadukum ta'aman fala ya'kulu min a'la fa inna albarakata tanzilu min a'la fa ya'kul min hafatayhi aw min janibayhi. Hadisin da yake magana a kan wannan shi ne hadisin Abdullahi ibn Abbas da yake cewa idan ɗayanku zai na cin abinci kada ya riƙa cin saman kan abincin in kawo abinci ya yi tsiri saman idan abincin da ake kawo a sa gaban mutane haka daban-daban kada a riƙa ci daga can tsirin abincin saboda ta nan albarka take saukowa mahallin sauka albarka ne bai kamata nan zai cinye ba in ya cinye to ta ina albarka kuma za ta sauka. Ce ya ci daga gefensa na mace ga ci gefensa wani daga cin adab na dubba na cin abinci kada karkar ciwowa daga saman abinci ya ci daga gefe amma ban san wani daga karkashinsa ba ban san akwai hadisi ba ban tuna shi ba gaskiya wani ya sani wannan maganar samansa aka yi samansa kuma shi ne tsakiyar abincin.
0: Malam wannan tambaya kuma cewa take mun yi tafiya zuwa wani gari bayan mun isa sai wasu daga cikin mu suka rika yin azahar kasar sannan ba tare da sun tashi daga wajen ba suka yi na asar kasar daga baya kuma suka hada magariba da isha'i haka suka ci gaba da yi har muka ku shin wannan ya yi ne
1: eh ya halatta ga matafi ya yi kasar kuma ya halatta ga matafi ya hada sallah ya yi ta lokacin daya azahar da asar a lokacin azahar ko ya bari sai lokacin asar ya hada azahar da asar yayi ko ya yi magariba da isha'i a lokacin magariba ko ya bari sai lokacin isha'i ya hada magariba da isha'i yayi wannan ya halatta ga matafi wasu daga cikin malamai suna shirinta sai idan yana tsaka da tafiya wato yana tsakiya da tafiya yana cikin wahalar tafiya to shi ne aka yi da ya hada azahar da asar wannan magana akwai ta amma bai rauni ce gaskiya a magana tafi inganci shine mutumin da yake matafi aka halatta masa kasar don halatta masa aljanna ko na sanati ko da ko a zaune yake a guri guda ba a cikin tafiya yake ba kamar yadda ya tabbata don sallallahu alaihi wasallam ya yi hasha tabuka lokacin da yaje yakin tabuka zaune yake bai fita daga daidai fito daga tantin sa ya hada salloli a hada da asar a hada magariba da isha'i ba tare da ana tsaka da tafiya ba tsaka da tafiya wannan yana kara baya da daman ne a yi amma ba wai sharadi ba ne ba wai sharadi ba ne ce da shi da sayo idan tafiya ta tsananta ba wai sharadi ba ne amma abin ba a cikin tamhid shari'i muwadda ya shimfiɗa magana sosai wanda shi ma ya tafi akan cewa wannan ba sharadi ba ne sau haka ba sharadi ba ne sau haka ko da a zaune suke a guri guda suna da damar su hada azahar da asar sai ita a lokacin azahar ko su jinkirta azahar sai da asar ta yi su hada azahar da asar sai ita a lokacin asar haka nan suna da dama su hada magariba da isha'i wani su yi su a lokacin magariba ko su jinkirta magariba zuwa isha'i sai su hada su yi lokacin isha'i wannan ya halatta.
0: To malam wannan tambaya kuma take cewa menene ma'anar caca a musulunci kuma menene hukuncin wasu wasannin da ake yi a cikin waya?
1: To caca shi ne wani abu da zaka shiga da dukiyarka ko dai ka ciwo dukiya ko ka yi asarar dukiyar da ka shiga da ita ko ka ciwo wata dukiya da ka shiga da dukiyarka ko ka ciwo wata dukiya ko ka yi asarar kai taka dukiyar da ka shiga da ita wannan shi ne ake ciwo caca duk wani abin da zaka shige shi da dukiya za ka sa kuɗi ka shiga a dalilin wannan shigar da kai ko ka ciwo wani kuɗi ƙari a kan wanda kake da shi wato ka sa ka ciwo wani abu fiye da yadda ka sa ko kuma kai a cinye naka ba tare da ka samu komai ba naka kuma ya tafi wannan ita ce caca duk wani abin da yake ɗauka wannan sura to yana ɗaukan alkimar da mun shi alkimar in ma an ta kuna ghaliban aw ghaliban ko ka ciwo ko a cinye ka saboda duk wani wasa da za a ce kowa zai shiga ya sa kuɗi kamar irin caca yan bole kowa zai je ya saka kuɗi idan waɗanda yake cewa za su ci ɗin su suka ci bole shi kenan ya samu wani kuɗi ƙari idan kuma a'a ba su ci ba to an cinye kuɗin da ya saka wannan caca ce sawa'un kati ne za ka je ka yanka ko wata rijista ce za ka je ka yi ko ba ta wata hali sunan ta caca wannan baya halatta wannan baya halatta ta yan bolce ta yan wasannin table tennis ce ta yan mene ne ta tsantsiran abin ce duk kowane irin wasanni da za a sa kuɗi ko ka ci ko a cinye ka to caca ce baya halatta sannan maganar me ya
0: yi magana a kan wato ita cacar
1: sai ce mai yaƙo kamar bayan ya tambayi cacar ya faɗi
0: wasu wasanni da ake a waya
1: a waya to su kuma wasanni a waya idan kawai na tsala-tsali irin wanda muke ga yara suna yi wannan kawai ne ɓata lokaci ne mutumin da yake da abin da zai yi mai muhimmanci ba zai zauna ya tsala-tsala tsan waya ba kawai saboda ya ga wasu ƴan aljanu na waya suna ta tsalle-tsalle ko suna buge-buge ya cinye awa ɗaya awa biyu akan wannan wannan musulmi bai kamata ya bata wa kansa lokaci ba yana buƙatar lokacinsa ko ya bauta wa Allah ko ya abin da zai amfani shi a rayuwarsa yara su sun kasance da wannan su ma yaran bai kamata ya zanto an ba su sun sun zama addicted sun shakura wannan abun ba ta yadda karatun su ma ba za su tsaya su kula da shi ba saboda wasanni shi ma bai kamata yi musu ba su yi wannan shakuwar ba ba su yi lokuta kuma a kwace a ba su sa su su yi karatu su yi muraja alkur'ani ko su yi karatun assignment da aka ba su ko wani abu dai
0: to malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kalanmu da sauraronmu duka duka ne muka kawo ƙarshen shirin fatuwar rahama na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta kan hanyoyin da ake aiko da sakon wato hanyar aiko da rubutaccen sako text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya 0700-460-4145 ko kuma ta kan adreshin email na fatuwarrahama@yahoo.com da shafin fatuwarrahama da ke kan shafinmu na sada zumunta na Facebook. A madadin shehu malamin namu, Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Nijar Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalo shirin, ni Mubarak Hamza Adam da na kasance tare da ku nake cewa, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: አርፌ ኮሚቴ ዲዛም ካም ኮዘት ላብሬ እንደኔ ለጋሰሽ ናምን ላብሬ ዳለም ላይ ለኩልም ማለከማ ባይዘኝ ለምሳሌ አርፌ ኮብለም ትናብየር ዛምተቱን አለኮማ ዙ ሰውራሩ ሰውከና መናም ልጅዋ አርፌ ትረንዴዴ ብለም ጂጋሰሽ ናሙ ለሲያሳ ለመሰራራ መመቸሽሎን አልሽካልካልካ
1: Mita just in the book in the logo as long as FM Rahma Radio Radio Radio
2: ace yau an waye gari abokinmu Husaini Isa mai riga shine yake wasan kura da madubu a dandalin siyasa kowa yana kallo madubu yayi hukunci mai riga ya canza an je Abuja National Headquarters ta ce jam'iyya ce take da ikon fitar da ɗan takara ba wani mutum kwaya ɗaya ba
3: kullun mutum sai yazo ya dinga kumfan baki yana tsantsara ido akwai wanda suka ce mana su har Allah suke roko buƙatar wani ta zo ta gurin su yadda ake rigimar nan su dinga samun kudaden shiga mu kuma masoya barau na hakika burin mu a ce bai da abokin gaba a jahar Kano amma ba daidai bane ka dinga tarawa mai gidanka makiya
4: PDP ita ce uwa a Najeriya biyo da PDP ta goya shi yazo yanzu ce mai tana goya shi in ba a saba sai tusu babu sai daga mushin ce kana da shekaru ina bin jami'a ina ce baka yan jami'a da kome da kome a dauko rana daya ko sakan 20 ba ai ba aka zaka shi da dagara na kuro tattara jama'a da yawa ba za su yi ba mu sun ga mana shi sai muka zo shi kenan gareba gareba
5: idan kuka biyo mu sanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci Su sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku cikin wani sabon shiri na harshen kalinka shirin da kan baiwa yan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasa wannan lokaci ke ci gaba da makana amma ba bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta yi tanadi suna ba salin soran ɗinki da ke riga da aka halishin hali cikin ƙunshin jawabin da ya gabatar a wannan rana ta juma'a domin murnar cikar wannan kasa shekaru 27 a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya ba tare da samun wata tangarɗa ba Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yayi kira ga 'yan Najeriya da su ci gaba da kishi game da kaunar wannan kasa dukko da irin tankiyar matsalolin da take cin karo da su hususan ma a fannin tsaron lafiya da dukiyoyin su wanda kuma ake bayyana cewar shine kashin bayan da ake zabar masu mulki a doran sa Shugaba Tinubu wanda shi kuma a wannan karo yake cika shekaru 3 da darewa karagar mulkin wannan kasa ya bayyana cewa abubuwa guda biyu da suka fara a wannan gaba marasa dadi na satar yara yan makaranta a jahar Oyo da jahar Borno na ci masa tuwo a ƙwarya wanda kuma ya sha alwashin ba zai yi kasa a gwiwa ba wajen ganin gwamnatin sa ta kawo ƙarshen wannan matsala Domin ko ba komai a cewar sa demokuraɗiyya ba tare da samun tsaron lafiya da dukiyoyin al'umma ba tamkar na kasar shi ya ce da ba ta da wani ƙwari yana mai shaida cewa hakan ce ta sanya gwamnatin sa ta ayyana dokar ta baci kan matsalar rashin tsaro sannan ta amince da daukar sabbin yan sanda fiye da 50,000 game da sojoji duka domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro da ake fama da ita wanda shugaban bai gushe ba sai da ya jinjina wa marigayi Mushu da Abiola wanda ta dalilin sa Marigayi tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dawo da murnar ranar demokuraɗiyya irin wannan rana ta 12 ga watan Yuni maimakon ranar 29 ga watan Mayu da ake gudanar da ita a baya domin tunawa da irin taleko ta koman da aka yi masa a irin wannan rana ta 12 ga watan na Yuni Duda yake batu muke kan waiwaye da masu iya magana ke cewa shine adan tafiya dangane da mulkin da ake yi wa al'umma su ma wakilan da ke zauren majalisar ƙasa na ci gaba da bayyana irin murnar da suke yi na ganin wannan rana kamar yadda wakilin al'ummar kananan hukumomin Rano Kibiya da Bunkure Right Honorable Kabiru Alasarrum ke bayyace shi ma irin nasarorin da yace ya samu cikin waɗannan shekaru ukun da yayi yana wakiltar al'ummar yankin nasa hususan ma ta fuskar babban nauyin da doka ta rataya a wuyansa na gabatar da kudiri domin ci gaban al'ummar yankin da yake wakilta
6: duba da irin yanayi da aka shiga a cikin wannan ƙasa akwai kudiri da na gabatar kamar yadda za a gyara al'amuran da suka shafi harkokin noma da na nemi ta gwamnatin tarayya ta ci gaba da tallafawa manoma musamman wajen rage adadin taki da kuma nau'o'insa domin tabbatar da ci gaban noma a arewacin Najeriya da ma ƙasa baki ɗaya kuma akwai dokoki wanda na gabatar na babban makarantar kimiyya da fasaha wacce ake kira da da takin Rano a cikin wannan shekara uku ne mai girma shugaban kasa ya amince da kafata kuma godiya ta musamman ga mai girma gwamnati Jihar Kano shi ma da ya amince ibamu makarantar Rural Tarano wacce ake kira Sorted akwai babban kudiri shi ma na cibiyar lafiya ta kasa wacce ake kira da Federal Medical Center nan bar daya ba shi ma abubuwa za su kankama da idanun Allah duk lokacin da kasafin kudin na shekara izo muka shiga mafata mu nemi alfarma wajen abokan aiki wajen ministoci da kuma sauran dai masu ruwa da dake harkokin budget domin tabbatar da cewa wannan yankin na ya ci gaba da karɓar abubuwan da ya kamata a ce an karɓa na ci gaba da rayuwar ƙasa in ka je wannan yankin namu akwai hanyoyi da tituna da gadoji a gurare daban-daban wanda su ma ana nan ana yin su wasu kuma ana gaba da farawa akwai jinin makarantu a zuwa gurare daban-daban da samuwar musu kujeru na dama na ɗalibai akwai kuma asibitoci da shi ma a cikin wannan lokaci na yin su guda uku akwai sododi lungu da saƙo sakamakon haɗin kai da muka yi da mai girma sanata Abraham Kawu Smela mun samu shugaban ƙasa sanin kowa ne kuma ya amince da katafaren aikace-aikace wanda muka samu ake mana a wannan yanki namu wanda mun yi jeri sama da guda 5,000 mun raba musu injina domin bunƙasa aikin noman rani akwai yararratin guraren da aka samu zaizaya wanda shi ma ana nan ana ta waɗannan aikace-aikace akwai tsari na tallafi wanda muke yawan ba ɗalibai da kuma sauran al'umma da ba mata jari wannan da yana cikin nasarori da muka samu.
5: Wataƙila irin wannan nasarori da Right Honorable Kabiru Alasarrum ke fayyace cewa ya samu ne ya sanya guda cikin mabiya jam'iyyar ta APC Ibrahim Global Gwammaja wanda kuma shine sakataren ƙungiyar APC Research and Documentation Forum. Shugowa yana shaida cewa babu wata jam'iyya da za ta lashe zaɓe da za a yi tun daga sama har ƙasa face jam'iyyar tasu ta APC.
7: Ko gobe za a yi zaɓe ƙungiyar mu ta APC Research ba ma wata tantama Ahmed Bola Tinubu shi ne zai sake zama shugaban ƙasa a Najeriya da yardar Allah. Injiniya Abba Kabiru Yusuf shi ne zai ci zaɓen gwamna a jihar Kano shi ma da yardar Allah. Sanatocinmu guda uku da 'yan majalisunmu na tarayya da 'yan majalisunmu na jiha kowa zai cinye zaɓen shi da yardar Allah ba cika baki muke yi ba. Amma duk wani wane a siyasar jihar Kano wanda yake da ɗumbin jama'a bayan shi ya dawo cikin jam'iyyar mu ta APC. Wanda mutum ɗaya shi ma kuma siyasar ce ta yanka mishi kazar wahala na faɗa kuma tilasa ya fige ta wanda Allah ya tara wa 'yan siyasar jihar Kano kaf a gidan shi sai abinda ya ce haka za a yi a ce yau an wayi gari abokinmu Usaini Isa Meriga shi ne yake wasan kura da Madugu a dandalin siyasa kowa yana kallo Madugu ya yi hukunci Meriga ya canza an je Abuja National Headquarter ta ce jam'iyya ce take da ikon fitar da 'yan takara ba wani mutum kwaya ɗaya ba. Alhaji siyasa ta yi wa Madugu katankatana idan ya zauna a NDC girman shi ya faɗi idan ya fita daga NDC kujerar takarar shi ta faɗi ga dukkan alamu siyasar wani Madugu a jihar Kano ta zo ƙarshe mu babu ruwanmu ko ka zauna a cikin NDC ko ku fita daga cikin NDC uwa su ɗaya. Alhaji ka san idan ƙosai ya yi sanyi ko ma wata kasuwa za a kai shi ba zai canza farashi ba. Sauran bayani sai an kammala zaɓe Alhaji.
5: Sai dai duk da wannan ƙarfin gwiwa da sakataren ƙungiyar APC Research and Documentation Forum Ibrahim Global Gwammaja ke bayyanawa na samun nasarar jam'iyyar tasu akwai wani hanzari da Hajiya Halima Ilyasu Mandori guda cikin yan kungiyar kadangaren bakin tulu ta shigo da shi wannan fili ta fuskar rashin samun walati daga bangaren gwamnati da su yan jam'iyyar APC duk ko da a cewar ta gwamnatin na yin ayyukan raya kasa ga al'umma
8: ba fashuru muka yi da tallan ayyukan alheri na mai girma gwamna ba a sake damara muke duk da cewa magana ta gaskiya mai girma gwamna ba ma kungiyar mu ba akasari yanzu tallata ayyukan alherin ka ya ja baya dalili kuwa yan jam'iyya ko kuma mutane masu tallan ayyukan ka ba a tallafa musu ba amma mu muna nan kan bakan mu yanda muka saba taimakon tafiyar nan taka har yanzu ba za mu dena ba alƙawari ne tsakanin mu da ku domin mu duk inda muka ga aikin alheri ko ba a jam'iyyar mu ne sai mun fada hanyar da ta shekara 50 da hanyoyin da tun lokacin nasara ba taba gyara su ba amma a wannan lokaci na mai girma gwamna ya gyara su
9: to walfaya fa da suke cewa wai ba a yi wa yan jam'iyya
8: hakikanin gaskiya walfaya yayi karanci kuma ina kira ga mai girma gwamna a tsananin rayuwa irin wannan mutanen jahar Kano suke ciki musamman irin masu tallata ayyukan kafafan yada labarai mai girma gwamna a dube su da abubuwa irin na alheri wanda zai ba su kwarin gwiwa da ci gaba da tallata ayyukan domin mutun kare yan adawa mai girma gwamna duk abin da kake yi na alheri idan har ba a gaya wa duniya tana gani da wannan yan adawa za su samu su murkushe mu
9: amma ai an ce ana diban masa ana yi musu tallafi filaye kai su kasa mai tsarki da shauransu
8: duk da haka mai girma gwamna kafi ba da concentration akan yan tsohuwar tafiyar ka naga kana kai yara kasashen waje karatu kana daukan ma'aikata a yanzu ma muna da labarin za a dauki sababbin ma'aikata a jihar Kano da 20,000 da ka ba wa ma'aikata dole ne a jinjina maka ina kira ga mai girma gwamna ka dawo da kudin gero da kudin rago da malam Ibrahim Shekarau idan ga yi domin gwamnatin ka da irin adalcin ka yayi kama da na malam Shekarau zan gode wa commissioner information domin commissioner information aikin ka yana kyau
5: kalaman Hajiya Halima Iliyasu Mandori na zuwa ne a daidai gabar da shi kuma Comrade Abdulaziz Hasken kawo ke cewa kalmar nan ta Kano first da gwamna Abba Kabir Yusuf ya dora gwamnatin sa akai kadai ta ishi su yi duk mai yuwa wajen mara masa baya ya kai gaci a wannan zabe da ke tafi
10: tunda mai girma gwamna kace Kano ita ce farko a gaban ka to mu al'ummar jihar Kano mun yadda za mu mara maka baya kuma za mu taimake kai wajen ganin ka ce da jihar Kano gaba kuma da yardar Allah za ka maimaita
9: kana jin maganganun da mutane suke yi cewar al'umma suna cikin kurbu sa'a ta haka ku yan siyasa ma an ce ba a waiwaye ku wallantana kuma su al'ummar gari
10: dan adam ba ka iya maza ai in Allah da mai girma gwamna da yana yin abu daki bai daki ne zai zo kanmu idan kanmu aka dauki al'umma jihar Kano gaba da kai musu aikace-aikace ai mu muna ci duba ma'aikatu kamar yadda nake gaya ma duba ma'aikatar shara duba ma'aikatar muhalli duba ma'aikatar ayyuka duba ma'aikatar ruwa idan kanmu ma'aikatu dewa ana tabawa kuma na tabbatar maka wani aikin ma sai da mai girma gwamna ya zarci domin yanzu idan ka duba ma'aikatar nan ta misali ta shara ina tabbatar maka ma'aikatar da kullu she koke-koke yanzu magana da nake maka ya biya ma'aikata kudaden da suke min sanar da mota 10 sannan kuma a yanzu haka ya ninka musu albashin su dadi ma ya ba su inshura ta lafiya yanzu magana yake idan ma'aikacin shara idan bai da lafiya zai je asibiti ya masa aiki daidai idan ka duba da ma'aikatar ne yawanci ana ganta talakawa ne dan laci abin da yake burge al'umma jihar Kano kuma muke son lalle saka masa sake zaben sa shine ina duba talaka na kasa duban da yanda yawa tsofin kansiloli su ma ga talaka ne na kasa idan zaka duba da talaka na kasa to tabbas za mu zo mu mara maka baya wajen ganin ka taimake talaka na kasa dan mai karas da dan mai yalo
9: yaushe ne aka warware tankiyar da aka ce yan shara suna fuskanta da su shugabanno
10: ka ji ka zaga ya kai kuturin ka nawa zaka tabbatar da abin da nake gaya maka mai girma gwamna ya sallami yan shara domin yayi musu 10 ta arziki yayi duk wani abin da nake gaya maka ya tabbatar da su
9: to me yasa su ba a ji daga bakin su
10: mu idan ka magana daga bakin mu to zare daga bakin gwamnati ne idan kuma ba haka bane wanda gaci ma kan shara idan ce ba haka bane yana tabbatar maka haka ne kuma ba wai ma'aikatar shara kawai ba yanzu ma'aikatar da take kula da korafe-korafe da cinanci da karbar rashawa ita ma kaga tana yin aiki kamar yadda ya kamata sauran ma'aikatu ina tabbatar maka abin da al'umma jihar Kano za su yi a ƙarshe saka mai girma gwamna shine saka alkari da alkari a zabe a zo a fito a zabe mai girma gwamna domin ya dora da irin aikace-aikacen da yake
5: Comrade Abdulaziz Hasken kawo kenan daga jam'iyyar AP sun karamar hukumar Nasarawa karamar hukumar Nasarawar da aka ce tsohon wakilin su na tarayya Honorable Nasir Al-Ahmad ya sake samun nasarar zamowa dan takarar majalisar wakilai a jam'iyyar NDC a zaben da ke tafi wannan ce ta sanya matashi na zifi giwa gauna ya shigo yana godiya wa iyayen jam'iyyar tasu kan wannan tagomashi da suka yi musu
11: muna ƙara mika sakon godiya da jinjina duba da yadda suka duba cancanta aka dawo da Honorable Nasir Al-Ahmad na sakarsa a karamar hukumar Nasara. In ka duba irin ayyukan alkhairi da Nasir Al-Ahmad yayi ga makabartar Tudun Murtala, biliyoyin kuɗi aka zo a kashe, da an kawo wucewa aka tada wannan makabartar, mutane ne a waje, wani ne kafanin sa yayi wani wannan, amma sanadiyar Nasir Al-Ahmad aka zo ka je ka bi ta gurin yanzu, ga solar streetlight an saka, ga shi an yi aiki a gurin, gurin ya zama ko ina za a yi ruwa, ruwa ya zo ya wuce ba tare da ka zo ka tarar da matattu a wuri a waje ba. To da wannan muke ƙara yin tawassali akan cewa Allah ka dawo da Nasir Al-Ahmad kujerar sa, yayi karo na hudu, in yayi karo na hudu, yayi karo na biyar, yayi ta tai. Sannan muna ƙara jan hankali akan sauransu ƴan jam'iyyar NDC da wanda suka samu takara a waya, da wanda ma ba su samu ba, da wanda takarar da take hannun su kuma ta dawo hannun Nasir Al-Ahmad, muke jan hankali da mu zo mu marawa jam'iyyar NDC baya. Nasarar NDC muke nema kakan zabe mai zuwa, wannan ne yasa muke ƙara jan hankali ga ƴan uwa da su dawo mu zo mu marawa jam'iyyar NDC baya, mu ci zaben mu tun daga kan majalisar jaha har zuwa kan shugaban kasa, tarayya mu ci sanata, mu ci gwamna, mu ci shugaban kasa, da dukkan sauran kujerun mu laƙume su mu lashe su, karamar hukumar Nasarawa da Kano da Najeriya baki daya. Wannan ne dalilin da yasa muke ƙara jan hankali akan ƴan uwa da mu fito mu ƙara warawa jam'iyyar baya. Allah ya ba mu nasara a kakan zabe mai zuwa, Allah ya tabbatar mana da jagororin mu a duk inda suke, su kasance masu amana a gare mu.
5: Madashi Nazife Isa Gawuna kenan daga yankin karamar hukumar Nasarawa. Wannan mulega yankin karamar hukumar Tarauni da muka karɓi bakuncin kakakin jam'iyyar APC yankin Alhaji Sani Dumo, wanda shi kuma ya shigo yana cewa Honorable M Nasir Jaoji ya ciri tuta ta fuskar tallafar rayuwar al'ummar yankin da yake yi a koda yaushe.
12: Muna godewa Allah subhanahu wata'ala da Allah ya rawauta mu da Honorable Nasir Bala Aminu Jaoji a matsayin dan takara majalisar tarayya. Jami'ar APC tana alfahari da shi a matsayin dan takara. Tun a baya mun sha kiraye-kiraye cewa al'umma su ba shi dama a gwada shi domin a gani shi ma takunsa. To mu da sallan nan yanda ya zo ya raba shanu, ya raba raguna, kai wanda an ba 200,000, 250,000 an ce su ma su je su cefane. To yanzu muna kira cewa su fito kwansu da kwarkwata su duba ayyukan alkhairin da ya rika yi a baya, na kai mutane ne umara, na bada scholarship, na bada jam, na raba qualify, na sauran daukan nauyin al'umma. To ba wani abu da zamu cewa Jaoji sai godiya,
13: amma fa an ce tun bayan lokacin da ya dafe waccan takara, abubuwan da da yake yi yanzu ya duk sun yi baya.
12: Je a matsayin mu na ƴan cikin gidansa, ya nada committee wanda mun je mun kai gudunmuwar kudin gyaran transformer ta Hotoro NNPC Ward a nan Walawai. Mutanen garin sun shiga sun fita, yau wajen wata shida transformer ta lalace, ba su da wuta, mata suna kanka ara, suna sai da ruwan sanyi, suna zobo, suna kunan aya, suna kunan zaki. Sun je sun bibi ƴan majalisu masu ci guda biyu nan duka, ɗaya ma bai ba su damu ma su je su gana da shi ba, ɗaya kuma da suka je suka same shi a matsayin sa na wanda suka jefa masa ƙura'a, wai a ce iya naira 100,000 zai iya ba su gudunmuwa. To wannan abun gaskiya kai ce ne wanda kukan nasu suka dauka suka kai wa Mallam Nasir Bala Aminu Jaoji, wanda da fada masa matsalar wutar lantarkin nan ta transformer Hotoro NNPC Walawai, wallahi tallahi ba a kai kwana 12 ba, jiyan nan ya hada mu da ni da mai girma DG Ibrahim Umar Faruku Gwaldinciya, muka je a kai musu wannan kuɗi naira 600,000 lakadan ba ajalan ba, su je su karɓo transformers. To sun yi godiya, sun yi farin ciki, kuma sun ce a isan musu da sakon godiya a gare ka Mallam Nasir Bala Aminu Jaoji, sun ce ka dora musu bashi kuma cikin sauki za su biya ka da yardar Allah.
5: Wannan magana da Alhaji Sani Dumus ke yi ce ta sanya zamu sada ku da kalaman mai unguwar Walawai, Malam Aliyu Dauda Walawai, wanda yankin nasa ya samu wannan tallafin gyaran transformer daga dan takarar majalisar wakilai a yankin Senator Roni M Nasir Jaoji, dake godiya ga wannan dauki da ya kai wa al'ummar yankin nasa.
14: Muna godiya, mun ji ba babu da wutar lantarki a transformer ta lalace, mun bubbuga mu sami yadda za a yi wannan bacin da karin lokaci, an sanar da wannan rubu Jaoji ya kawo mana dauki, gashi ya kawo mana kudin gyaran transformer, wanda muna godiya Allah saka masa alkai, Allah kawo gwaro, Allah tabbatar da alkai, muna godiya Allah mai kudin gyaran lafiya.
5: Daga waɗannan kalamai na mai unguwar Walawai, Malam Aliyu Dauda Walawai, za mu je ga wani kalubale da Honorable Taso Sani Dan Hajiya ya shigo da shi wannan fili biyo bayan samun fahimta da daidaito da ya ce an yi tsakanin gwaninsa Sanata Barau Ai Jibril da kuma mataimakin gwamnan jihar Kano Honorable Murtala Silagaro, yayin wani taro da ya gabata a fadar gwamnatin jihar Kano a baya-bayan nan.
3: hadin kai da mutane suke so a yi tunda sanata baro jibrin da murtala salangaru to yau Allah ya karba addu'ar ƴan jam'iyya masoya jihar Kano masoyin sanata baro jibrin na hakika da masoyin murtala salangaru wannan abu da aka samu zai taimaki mai girma sanata baro jibrin zai taimaki murtala salangaru kai zai taimaki shugaban kasa ma da gwamnatin jihar Kano domin a samu ƙuri'a ma kodai yadda sanata baro jibrin fatan da muke mar ya zama na uku a Najeriya sanata president to amma fa wasu abin nan ba zai musu dadi ba makiya jihar Kano
9: amma kamar ya wasu ba zai musu dadi ba misali
3: to ai akwai wayanda duk wani mai girma a jihar Kano sai san gaya masa magana suna kunfo baki suna so masoya ne to ba masoya bane kudi kawai suke samu yanzu dai ta faru ta kare in dai da rigima kake cewa zaka samu kudi tsakanin Baro da Murtala albarkacin Annabi wannan hadin kan nasu sai ya zarci dan akwai wanda suka ce mana su har Allah suke roko buƙatar wani tazo ta gurin su yadda ake rigima nan su dinga samun kudaden shiga mu kuma masoya Baro na hakika burin mu a ce bai da abokin gaba a jihar Kano amma ba daidai bane ka dinga tara wa mai gidanka makiya duk masu zan abinci da wannan rigima da ake ina ba ku shawara rigima dai ta kare a je a nemi sana'a
9: hanya ku a ce wai wasu fuska biye ce da su a gidan sanata
3: in dai kai masoyin sanata Baro da wani ne ba za ka so makiya su yi mai yawa ba kullun masoya ake so su yi masa yawa amma kullun mutun sai ya zo ya dinga kunfan baki yana tsantsara ido mu abin da ba ma so kenan ka zo ka dinga fakewa da kai masoyi ne kana tara wa mai gidanmu makiya
9: to kuma kana jin wannan abin zai dore na fahimtar da
3: kake ce Allahu akbar ai albarkatun alqur'ani wannan hadin kan na Murtala Salangaru da sanata Baro Jibrin har ƴaƴan su gaje su ana wannan hadin kai
5: fucewar babban alimi ga sanata Baro Ai Jibril Honorable Tasu Sani dan Hajiya Babu Dadewa sai gashi kuma Yusuf Zara kofar na isa shugaban kungiyar PDP kundin kaza ya shigo yana fayyace mutumin da yace shi ya kamata a sanya a gaba a matsayin sanatan Kano ta tsakiya a zaben da ke tafe wanda a cewar sa ya dara sauran waɗanda ke neman wannan kujera ta sanata nagarta
4: amfanin kundin kaza kenan babu abin da babu shi ita PDP ita ce uwa a Najeriya ai Najeriya kashi 85 daga cikin 100 sun mutu jami'ar PDP don da PDP ta goya shi yazo yazo jami'ar ta goya shi in ba isa ba sai tusu domin shi yake goyen mutum bil haƙi ta mutunta shi ta taimaka masa to kowanne hali ne tana da iko shi yasa muka duba Kano Center tana da matsala yayin takarar sanata wane ne da baka dama shine Nafi'u Sankara ta wannan MD ne sannan abin hannun sa baya rufe sai do bindiga yake da kudin sa dan kasuwa ne kuma jami'ar PDP ta sare ba ta dan takara na Kano Center sai Nafi'u Sankara
9: to amma kuma zaka kwatanta shine da waɗanda ake cewa sun fito daga APC da kuma NDC
4: daidai ne farko dai haƙƙin wancan sai ya kada wancan ai babu zai ga mushi ce kana da shekaru ina bin jam'iyya ina taimaka yan jam'iyya da komai da komai a dauko rana ɗaya ko sakan 20 ba ai ba aka zaka shi da takara na Kano Center jama'a da yawa ba za su yi ba mu sun gaya mana shi sai muka yi shi kenan gaba gaba dan takarar sanata na Kano Center ku dawo ku yi nafi wannan shine dan takarar haƙe ko matashi so ake dama ka dauko wani da kuma kire da kauta ka dauko wani ne isa wani ke da capacity wani ke da damacin zaba wani ba duk sun rire ba siyasance me za su yi maka
9: to wai nufin zaka kwatanta nagartar sane da ta wa'ancan din da ake ganin cewar kamar su ta su a fitofi
4: ai sun yi an gani da suke mai suka amfana wa mutane ko bulo ba a kawo mana ba a wajen sanata da aka yi na shekaru hudu to ko sai a zo a kuma dabawa kullum mun rinka yin daban ma ku ba mu abin da muka dauko wannan mun yi da shi kuma ga mu'amala kuma ga tawaru yaran sa ba idan yau su ci abokai na ne ba ma zai ce masa yaran sa bane
9: kai ka taba yin mu'amala da shi ne ta kusan misali
4: malam duk wanda yake a Najeriya ne idan noma musamman arewacin Najeriya ko kuma nan Najeriya kayan noma kan gani zai fara ko ina sauki ka je kuma gari me ya kawo masa farin jini da ni ban gaza ba mota yake ne ba ba kudi yake ne ba ba gidan da zai zauna yake ne ba dan Allah ya bashi kuma bayarwa ma yake kauta yake da ma ka kuma sani ka dauko wayannan mutane da kullun tagurusi da barwani
5: dika dika da waɗannan kalamai na Yusuf Zara kofar na isa ya kamata ja aka dan shirin na wannan rana radin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Alali Abbas Salisu soran dinki da na shirya na gabatar ke yi mana fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya.

97.3 Rahama Radio.

0: Masauraran mu, assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin. Ku karkada kunnuwanku ku sha labari. Shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su. To a cikin shirin namu na yau a rahoton gane mana hanya. Za a jiyar da al'ummar karamar hukumar Doguwa suka ce babu dalilin baiwa bebe kiran sallah. A saboda yadda gwamnatin jihar Kano da ta karamar hukumar Doguwa suka gaza gyara titin Rafin Dole da ya zamto mafaka ga 'yan fashi da makami.
1: Gurin yana barazana ga tsaron al'ummar wannan yanki gaskiya, domin in dare duk wanda zai bi wannan hanyar yana cikin tsoro.
2: Ka tallafa mana abba, ka ce tuwonmu daga Rafin Dole kan hanyar burji ta Doguwa lokal gamma.
0: Sannan za a ji dalilan matasa na shaye-shayen kayan maye da kuma faɗace-faɗacen daba a birnin Kano.
3: Aikin yi yayi yawa, yana da kyau gwamnati ta duba. Wani zai ce ma ya gama makaranta, wani bai gama makaranta ba, gashi da karfinsa da komai, amma aikin gini ma ya gagare shi ya samu.
0: Haka kuma za a je da barin socket a kunne ya haifar da tashin gobara a kasuwar da ke a Civic Center a birnin Kano.
4: Wannan mutar ana tunanin ne ba cewa Allah shi ne ba sani, amma gaskiya ana tunanin kasama da biliyan da za a iya samu saboda kaya ne iri daban-daban.
0: Don haka dai sai a daɗa gyara zama domin jin cikakken rahoton. Game da ma a rahoton taɓakiɗi taɓa karatu a jiya da gimbiyar gidan sarautar ƙasar Thailand ta mutu bayan da ta yi dogon suma na shekara 3.5. Shin ko a nan Najeriya me yasa ba kasafe majinyata suke dogon suma ko da na mako guda ko kuma na wata guda ba? Sunana Rabi'u Sadauki Kura, wanda nike riƙe da akalar shirin a halin yanzu.
5: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
6: Ai, Ubangida, so nake mu kammala siyayyar mu a nan ba sai mun shiga kasuwa ba.
5: Ka manta kayayyakin da za mu siya suna da yawa ne?
6: Ai, duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafara kantin Basir Store.
5: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangoginsu?
6: Kware ko Ubangida, Basir Store na da ingantaccen doya ga masu safara.

0: biyar ko sifili takwas sifili takwas bakwai biyu uku biyar sifili biyu biyu.
1: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store.
2: Haji an shahidi ma biki ba ya ko dakin girba ba.
3: An sai jiya naje kai dakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyar da aka gungwaje ta da katifar uniform.
2: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci. A dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya.
3: Har da lafiya mai gida?
2: Kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa. Akwai katifar uniform da gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya. A gefe guda akwai ta ƴan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun ƙera inganci.
3: To ni ma mai gida fa gaskiya
2: na fahimce ki, za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
3: Ina godiya mai gida.
2: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan.
4: Turo da sakon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 090-2130-5467 ko ta dandalin ku karkaɗa kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram. Kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.rahamatv.com. A don haka a halin yanzu a fara da azancin nan an jike gudu to sa gudu dai bai zo ba, inda hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa a jihar Kano ta ce ta dakume matasa guda 73 da hukumar take zargi da shaye-shaye da kuma dillancin kayan maye a filin mahaha da Sani Abacha Youth Center da kuma yankin Sheka. Sadiq Muhammad mai gatari shi ne mai magana da yawun hukumar a jihar Kano.
5: Allah ya ba mu nasarar cefke mutum 73 tare da gano kayan maye daban-daban kama daga tabar wiwi, madarar su kudaye, sholisho, exol 5, diazepam da dai sauransu. Waɗannan mutane da kuma waɗannan kayayyaki mun same su ne a wajajen da suka hada da filin mahaha, Sheka da kuma Sani Abacha Youth Center. Ba shakka wannan yana cikin yunkuri na babban jami'in wannan hukuma a nan Kano, Commander Dairu Yahaya Lawan, na ganin cewa an tabbatar da karkade da tarwatsa duk wata matattara ta ta'amali da miyagun ƙwayoyi. Muna amfani da wannan dama mu kira ga wanda suke cikin wannan mummunar ta'ada da su gaggauta tuba lokaci bai kure musu ba. Idan kuma sun kitofa in kere na yawo zabo na yawo babu shakka za a hadu.
4: Shin ina dalilin matasa na shaye-shaye da kuma dillancin kayan maye? Shin ko a ina gizo yake sakar? Da yake an ce dilalin wada shi ya san kudin jariri ya sanya da tuntubi kwamitin tsaro da ke a kofar mata, inda na gana da Sabo Sapolo kofar mata wato mataimakin shugaban kwamitin.
6: Rashin aikin yi yayi yawa, yana da kyau gwamnati ta duba wannan harkar kayan mayen nan. Ko mu da muke harkar kwamitin nan sau da yawa zaka ga an kama yaro da harkar kayan mayen nan yana korafin, to shi in an kama shi me zai yi? Ba shi da aiki. Wani zai ce ma ya gama makaranta, wani bai gama makaranta ba, ga shi da karfinsa da komai, amma aikin gini ma ya gagare shi ya samu. Wanda ake ganin shi ne dai wanda ko baka san A ba baka san B ba, indai da karfinka zaka iya yi, to shi ma ya gagara a samu ayi.
7: Amma ku a matsayin ku na kwamitin tsaro, me yasa ba ku iya zuwa ku tashe su? Baka ganin kuma da laifin ku?
6: A'a, ba mu da laifi akan wannan rashin tashi.
4: Akwai buƙatar gwamnatin jihar Kano ta bude gidan kula da tarbiyyar matasa da ke a Kiru tare da kafa wasu sabbin makarantun domin kaucewa azancin nan na baba na daka, amma kuma gemu na waje. To anan gaba kaɗan za a je da al'ummar doguwa suka ce babu dalilin baiwa bebe kiran sallah, a saboda yadda gwamnatin jihar Kano da ta ƙaramar hukuma suka ga da gyaran titin Rafin Dole da ya zamto mafaka ga 'yan fashi da makami. A don haka kafin jin ƙarin bayani a kai, na ga mu leƙa kasuwar Civic Center da ke birnin Kano. A lokacin da motar hukumar kashe gobara ta jihar Kano ta kai ɗauki kenan jim kaɗan da tashin gobara. Shin ko me ya haddasa tashin gobarar? Ga dai rahoton da wakilinmu Nura Dahiru ya kasai ya hada mana.
8: Rahotanni sun nuna cewa gobarar ta tashi a kasuwar Kingsway Civic Center da ke nan Kano, inda ta haddasa asarar dukiya mai yawa ga 'yan kasuwa da masu sana'o'i. Gobarar ta lalata shaguna da kayayyaki masu darajar miliyoyin naira, lamarin da ya jefa masu kasuwanci cikin damuwa da tashin hankali. Shedin gani da ido sun bayyana cewa wutar ta bazu cikin sauri, lamarin da ya sa wasu 'yan kasuwa suka

Inda ka saurari mai mai cin shirin karkada kuna kusha labari tare da Arabi sarki kura shirin da ka zaga rungu da sako domin ka muku labari daban-daban da fadakarwa ilmantarwa azantarwa nishadantarwa ban tausayi ban taji bin lokacin mu har da ban haushi waina ma na jan kare duka je ta cikin an karar shirin agogon yada shirin namu na French kan ma yana nuna cewa karfe 10 masu ramita uku da misalin karfe 10 daidai zamu je ga sashen namu na labarai da al'amari da kullum in zan kawo ku ta ita sun labarin duniya a harshen Hausa bayan sani da misalin karfe 10 da mintuna 5 zamu je ga sashen namu na shirye-shirye ina zamu kawo muku shirin lafiya babbar ni'ima shirin da kan tattauna a dukkanin matsalolin da suka shafi al'umma musamman ma mata tare da kwararren likita a asibitin koyarwa na malami Kano wato da ta kawo makashi da batun za ku ci gaba da kasan cewa da French kaluma mita 97.3 kan zangon FM na radio tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasai da nake ci gaba da kasan cewa da ku ta cikin zangon farko da tsarin gaba da shirye-shiryen gida mai albarka

0: kallo da kuma masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Shirin da ke yin tsokaci game da tambihi game da hanyoyin da ya kamata a bi domin a yi wa kai rigakafi daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil adama. Da ta cikin sa muke gayyatar masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma da su shigo wannan zaure namu na rahama ta talabijin Rahama Radio, kuma muke tattaunawa da su kan yadda larura take, yadda ake kamuwa da ita, da ma matakan da idan mutum ya kamu da irin wannan larura ya kamata ya ɗauka domin a guji tare a tsira tare. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan gida ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. Alhamdulillah, a wannan mako ma ƙararren likitan namu Dr. Mahmud Kawu Magashi da ke ci gaba da ɗaukar tambayoyin da kuke aiko mana ko dai a hanyar aiko da saƙo na SMS text message, wato saƙon karfafa na kenan, ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a social media, wato WhatsApp kenan, ko rubutacce ko kuma saƙo na murya. Ya sake dawowa domin ci gaba da ba ku amsoshin tambayoyin da kuke aiko mana da suke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. Don haka, a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida, muna sake yi wa Dakta Lale marhaban da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Assalamu alaikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sake mun sallah lafiya.
0: Fa alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi. To insha Allah mun yi alƙawari za mu kai har zuwa bayan sallah. To kuma dai na ga saƙonnin naku da yawa, amma dai ina ga za mu ɗan ƙara muku sati ɗaya, biyu, uku haka, tunda na san ba daina shigowa za su yi ba. Daga bisani sai mu shiga maudu'i na gaba. Yau ɗin ma dai ɗorawa za ni a cikin ɗaukar saƙonnin da kuke aiko mana a hanyar sada zumunta na WhatsApp ko rubutacce ko saƙon murya ko kuma SMS text message, duka a kan lambar waya ta 0806-2662-5555, wato 0806-2662-5555 ita ce lambar da za ku iya aiko da saƙo ko dai SMS text message ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a social media, WhatsApp kenan. Bari mu ɗauki wannan saƙo, na ga kamar dai na murya ne kafin mu je ga rubutacce. To wannan dai gaskiya ina ga shi ma saƙon ya yi ƙasa da yawa, muryar ba ta fita ba. Ni kaina da nake zaune a nan ba na ji ballantana, kuma masu kallo da kuma masu sauraro, bari mu ɗauki wannan da take cewa, dan Allah da kika tambaya nake yi, period ne ke yi min wasa, da kwana biyar nake yi ya ɗauki, amma yanzu bayan kwana biyar sai ya ci gaba da fita kaɗan kaɗan. Wata ran bai wuce ɗigo ɗaya yake fita ba, wata ran kuma baya ma zuba. Yau tsawon kwana 13 kenan ga ciwon jiki da ciwon kai, amma na saka implant na shekaru biyar, tsawon shekaru uku kenan da sa implant ɗin. Ina so a bayani shawara haihuwa ta ɗaya. Nagode.
1: To abin da za a duba a wannan kuma, tunda ba tunda ta sa ni yake mata haka ba, idan tunda ta sa ni yake mata haka har shekaru uku, to ne kenan ne za ki danganta abin ki ke da shi. Tabbas shi kuma ki yakan jawo wani lokacin al'ada ta dinga wasa ko kuma ta ragu, ma'ana wasan da ta kan yi shi ne shi ta dinga kamar zuwa kaɗan kaɗan ko kuma ta ɗauki gaba ɗaya. Bambancin ta da allurar shi ne shi, yawanci allura ta kan jawo ne mace ta ga al'ada ta kasa gane lissafin ta ba gaba ɗaya. To amma tunda daga bayan ne fari ne ta rufe, bai kamata kawai a jingina tsuntsun shi kaɗai ba, to ala ki jingina abin da tsuntsun shi kaɗai ba, ya kamata a bi shi ka sauran kuma dalilin da ta iya jawo mutum ta dalilin da ya sa tsuntsun shi na ciwon mara, wanda kuma sun zanda muke magana a kan tsuntsun ya na ajiyar ne magana a kan tsuntsun shi na jawo ciwon mara ba, wanda wannan sun zo ta ciwon abin da ya sa al'adu ta kuma sannan jinjinin wata ƙila yana da alaƙa da wannan ciwon mara. Sun ga kuma akwai sauran matsaloli da ka iya jawo al'ada ta ne irin wannan ɗaukar lokacin tana zuwa. kuma da irin wannan ciwo mara tuwon ya kamata a binci a tabbatar a kuri tabbas sun kuma sun suka jawo ko kuwa a kawai kasance sun can a jikin ku sannan na biyu shi kansa kasancewar kina ciwo mara wani abu ne da ya kamata tun da ya ba ki yayi ya kamata a binci kun yi jawo muku wannan ciwo mara saboda tsanin shawarar da zan ba ki shi ne ya kamata ki je asibiti mun kun je asibiti kamar yadda yake wannan bayanin ki bayani dalilin da ya sa buƙatar ki bayani saboda yadda da jan hankalin kowane ne zai gani wajen yin gwaje-gwajen da suka fi zama kai tsaye

0: ajaje tinga wasa kuma iya danganta da girman girman yana iya sa wata ga mara ta daga ma'ana mahaifar ta tare girma mara ta daga yana iya tsuwa kuma cikin nan mahaifin ya zauna a nan shi zaman da kawai ya tare gurin kin da zai bulle tsawo zai bulle tsaki kuma irin wannan yana iya jawo da jini ke da kuma yana iya jawo mahaifar ta girma tunda in ta girma za ta mummutsa abin da ke gurin ta dinga samun ciwon mara sannan kuma yana iya sunye tsoho da bulle tsohuwai wanda yana fi irin wannan bai da alaƙa shi ne irin wannan za su ga shi manya-manya amma kuma mace al'adar ta talau saboda ne bai shafi fata cikin mahaifar ba sai irin wannan kuma ya danganta da yanayi na farko kasancewar ta bulle tsohuwai idan reto yake yana iya murɗewa ta mata matsanancin ciwon mara haka zalika yana iya matsar duk sauran kayan ciki da suke gurin su ja mata yin ciwo a mara ta haka zalika idan shaƙin yin da kan da take ajiye fitsari wasu wata ko fitsari ma za ta gabata a iya ko sai an sa roban fitsari an tsaya mata fitsari idan ma'ana ya shaƙi wuyan haka zalika idan ya naushi uwar hanji inda ta tsofaffi ne wajen dubara irin wannan shi ne shi ko mace za ta ga in ta zo yin bayan gida ya yi tauri da yawa saboda ne ita shi babban hanji yadda wani ya tsara shi shi ne yana tsotse dukkanin ruwan da ke cikin bayan gida ne da kuma wasu sinadarai shi sa za a rinku dabba a kanka karamin hanji sai a ga kashin da ke cikin ka taraf taraf amma ban nuna uwa ne sai a ga ya dudduku ne ya san da rufo to idan ya zama na bayan gida ya yi jimawar da ta wuce kima a nan gurin to kuma shi ne da dunkulewa ya zama kamar dutse irin wannan gino ba su kuma bayan gida sai a dindin sai da kyar ana yi to su wani wannan kaɗan ke nan daga cikin matsalolin ma'ana zai iya jawo miki yin ciwo mara ta waɗannan dalilai da muka faɗa zai iya jawo ya zama da bayan gida in za a yi da kyar wanda ka san kiwa wuce irin wannan kiran sa ba su rike duk sauran wani abu da ya shafi dubara za ka ga ka ba su da gida muna ko kuma wannan gidan gida ba na iya ba su rike da muna haka za ka rike jawo wajen ka tafi tsari ya zama da wahala haka za ka rike wani mutum ma sawa kuma ya danganta da yanda shikar mahaifar ya danne ma da kai da take ajiye fitsari domin shine shi da jikin mahaifa yake tsirowa ta ko da kai da ta ya ajiye fitsari kafin mutum ya fitsari da gaban mahaifa take wannan mutum kuma maimakon shaƙi wuyan da kar fitsarin ya zama an kasa fitsari sai zama ko bini ne wanda tana zuwa yin fitsari da kai to ne nauyin mahaifar ya danne da kar fitsarin kuma za ta iya ɗaukan fitsari da yawa kafin ajiye kafin ajiye an mutu da fitsarin sai zama kamar ne ciki in ya tsufa bini bini a jiya fitsari bini bini a jiya fitsari wanda kuma uwa uwa kamar yadda muka faɗa girman sa ya danganta da girman sa yana iya jawo kuma shiga ciki ya san ka ne wata a dinga ɗauka ma kamar mai ciki
1: wannan kuma cewa take assalamu alaikum barka muku da aiki dan Allah likita tambaya ta ita ce yin amfani da man zaitun ko man kwakwa a matsayin lubricant lokacin mu'amala yana cutar da ruwan inzalin namiji musamman ma ga ma'auratan da ke neman haihuwa ko kuma amfani da yawu ko makamantansu na gudu
0: to bari mu fara da na ƙarshen da ta faɗa iya bari jin yawu zai iya yiwa ruwan inzali wani abu amma kamar su waɗannan tunda ba gwadawa na yi ba ba kuma ni ko ban san wani bincike da ya gwada man zaitun ko man kwakwa wajen tasirinsu ga ƙwayoyin halittar haihuwa na ɗa namiji ba ba zan iya baki tabbaci cewa irin zai jawo ba ko zai jawo na iya sa abin da yake so in ji hankali shi ne har idan aka ce za a sa abu don santi babu za a saka wani abu na kirki a jiki da har zai yi wa tasirin yawan da zai kai ga ya shafi ruwan yin zalim domin ko irin su wannan abubuwan shafa da aka sanciyar na rike da wanda a likitancin aka yi da su a za a ga su kamar ruwa suke ya yi shafa zuwa gudun su kamar ruwa to kawai dai su bada sansu ne ba wai lambata su ake yawa saboda haka idan misali abin da za a shafa ɗin kawai ɗan a shafa shi ne don a samu sansu don na ga wata ƙila bai yawan da zai kai da shi ai ya jirkita ruwan inzali saboda shi ruwan inzali sai idan ya fita yanda yake fitan nan da tsattuwa to kai tsaye ta kiyaye shi bakin mahaifa ko kuma can inda bakin mahaifar ya tufa daga baya daga can ma'ana kenan bayan gaban mace da kan isa da zarar ya zuba sai ya zuke to amma ba ki tabbacin cewa tasirin sa wani wajen yaro tunda ba gwadawa ne ba amma dai ya kamata in za a yi amfani da abin da za a yi sa san sun kada a fice an lambata abin da za a saka din da sunan ya sa san su inda zai zama san sun zai sa kawai ba abin da matsalan kuma idan ku kina da matsala ne na rashin samun juna biyu kuma kike ganin kike so ki alakanta shi da wannan to haka ne ku hakuri da yin amfani da wannan mutum amfani da wanda an san cewa ba za su iya jawo matsala ba abin da zai bara ku kike da ba mamaki ku da matsala sun samu juna biyu kuma suna yin amfani da irin waɗannan hanyoyin kike ganin kamar tasirin su da kai da wasu idan haka ne ya amfani da abin da an tabbatar da sai hanci ko za a yi amfani da shi kamar ina ga da amma za a amfani da shi yau din waɗannan kayan mai kwani bai ba lamba ta sai kamar ta yi ko a dan kafani da za a samu sansu inda sansu ko ake so a samu ba wani abu kuma in na za a saka irin waɗannan to yana da shi wancan abin da aka yi amfani da shi misali kamar yi wani abin da kuma ta ce wai gani daga aiki kai ma tsare waɗannan abubuwan da ta faɗa ba mun kwakwa na tabbata yana da tsada man zaitun na tabbata yana da tsada
1: to bar mu ɗauki wannan saƙo ko zai jiyo na Maryamu
2: shout out to you.

0: la madre nera que avrà la serie. A lei pensa, le canici di casa leva, dopo una ora non hanno ne lasciato la caca, dopo è ora fiesta, tu è andata giù, andi di cama, insomma va nella siesta, e i di una sera poi gli stai più buco, a che ci sarà una siesta, ma lo facciamo, tu, come è andata dopo, e tu la ne siesta, ciò la sei di vita, se ne chiede ci uso, se, come gli aspetti,
1: na ga tambaye ta ta kamar ta dan yin gaba da bayan can ICS kuma nan kuma ana kokari
2: to kawai dai dadin da naji akwai wasu tambayoyi da ke yi wanda kwarai da gaske yana da kyau ne da ni a san su da irin wannan an ce an ce din da farko dai ina son masu sauraro mu ji ne cewa idan ka je asibiti shi ne ke yi maka kaza in kana da tambaya ka dinga tambaye ne da ba ka dinga fitowa waje ka tambaye likitocin waje ba likitocin waje na yan bani na iya wani ba likitoci ba ne yanzu wata ba a taɓa yi mata aiki ba amma za ta ji bayani da za ta bayar a kan aiki
1: kamar ita aiki kamar koma ita ce ba ne yin aiki
2: na taɓa samun wacce ke da ta share wata hudu wata ci nama ba saboda an ce watan an yi aiki ba a cin nama
1: wata hudu
2: kuma a wata hudun nan ya ritsa kamar irin wannan lokacin da babban sallah amma har ta so ya nama ne su kuma ita ba ta taɓa jin ba saboda an ce ta ci nama
1: zai fito mata a wurin
2: sannan da masu zuwa kar a sha madara a nan yanzu nake so in amfani da wannan damar mu fayyace duk waɗannan abubuwan su mu fara daga tun daga lokacin da aka yi aiki saboda ta yi ma tambaya ne muhimmanci bakin
1: a gwanta madara ba
2: babu inda aka ce dan an mu mace shi yan sa a ba wa yaro madara hasali ma idan inda za a yi abin da ya kamata ne kuma in ya zama na ba wani dalili da ya sa yaron nan ake saurin a yi maza a fita da shi wani dalili da ya sa ana iya yin aiki amma yaron yanayin da aka turo shi wataƙila ana son a yi maza-maza a je a yi ba shi taimakon gaggawa saboda ko dai don bai kuka ba ko kuma don ana ganin yanayinsa babu ƙwari sosai in ba irin wannan ba abu mafi kyau ma ana turo bebin nan a ɗora wa uwar a ƙirjin ta ɗa saboda wannan yana da matuƙar muhimmanci wajen danƙon shaƙuwa na ɗa da uwa sannan in so samu nema nan take kamata ta fara ba shi ne ba wai sai an ji wani ba ma'ana da zarar an turo ɗan don goge shi kawai a kifa wa uwar shi a jikin ƙirjinta a lokacin ya kamata ta fara ba shi ne domin wannan fara ba shi nonon ba ƙaramin amfani ne da ita kanta uwar domin wannan fara ba shi nonon zai sa akwai sinadarin da ke taimakawa wajen mahaifa ta takure kai ta motsi wanda wannan yana hana uwa ta zub da jini ke da shi ma san da yaro yake ke ta nuna nan wannan sinadarin ana samar da shi da kwakwalwa da yawa ta yadda zai taimaka na ɗaya amfanin sa biyu ne yana taimaka wajen an bulo ruwan maman ga yaro sannan kuma yana taimaka wajen mahaifa ta takure kuma na ga kin ga batun a ba da madara wannan wani abu ne wanda wasu sukan yi kawai bisa tsarin kansu amma babu inda aka ce a dinga ba wa madara yaro madara don an wa uwarsa aiki amma idan ya zama na mahaifiyar nan da aka yi mata aiki sai zama na bacci aka sace ba ido biyu aka yi mata ba to a irin wannan yanayin kun ga kafin ta farfado to wani dan an ce a ba yaro wani abu na madara wannan ba aiki bane in har ana ci lokaci saboda ne shi ma barin yaron shi kuma babu komai idan ya dauko lokaci shi ma matsala ne amma in ba wannan ba in koda misali barkin aka sa ta yi matukar ba wani yanayi take ciki na ba daɗi ba wanda suke gurin ta suna iya kare yaron nan bayan an fito da ita yaron ya fara shan nonon sa a wannan lokacin amma da inda aka ce an ba yaro wani rabu idan an yi aiki to amma dai haka wasu suke yi amma kamar yadda na faɗa akwai dalilan da ka iya sa haka misali sai zama da yaron nan da aka turo shi ko dai bai kuka ko kuma yana da matsalar da an kai shi ɗakin da ake kwantar da jarirai ta gurin haihuwa ita kuma uwar nan an mata aiki a lokacin nan ba za ta iya sake su je gurin da za ta ba da nono ko kuma yaron a yanayin da yake ba zai iya karɓan mama ba wani kan ake ciki na a samu madara a ba shi wannan ba ɗaya ne ba amma ko shi ɗin za ka ga cewa in uwar da yanda za ta iya matso ruwan maman an kusan da matso ruwan maman a ba shi yi da ake a ba shi
1: ya fi muhimmanci
2: ba yi da gaske a bayan za a haɗa da abin da yake wannan daga jikin uwar sa ta taso wanda yake haɗi ne na ubangiji zai tsara abin sa kuma wannan da daga baya za a zo a haɗa wajen haɗin ma ana iya kwaɓa wani abu ko kuma a yi wani abu da zai jawo wa yaron wata matsala
1: sinadara
2: yawa to wannan kenan game da batun abin nan amma batun zancen wai wasu ka'idoji mu dan an yi aiki ba mu da wasu ka'idoji da muke ba wai mu tafi wa aiki na wai da kawai karta fara aiki shi lokaci kaza ko wani abu hasali yanzu ci gaba ya kai da aikin nan idan biyu za a yi ran da ake miki ake so ki tashi ki fara yawon kusa wata da zarar jiki ya warware kawai waɗannan da abubuwan da kika faɗa misali don wanke-wanke a abu na dama mu an bisa al'ada a yi kan yake wajen tayo ana zuwa ta ɗan yi wata zaman jiki wa shi kina amma yanzu don ɗan wanke-wanke cikin wanke kwano me zai jinki ba mu da wanke wanke-wanke zai mu ina iya ka ba don ce muke a halittu ku ya ki wanki ko ki wani abu wannan ba za a ce ki wannan ba amma wannan ɗin ma tun da kika kai sati yi da kai da wannan wurin tun so samu ne ya haɗe ya warke abin da kike so ki ya ki yi kuma yawanci wannan tambayar za ka yi sanda mata suka yi ta akwai wata tambayar ne a bayan ta ita ta fito da tata dama tambayar duk ba ta aikin ba ce tambayar ita ce ta koma wani gida to ina ne tabbatar muku za ki koma wani gida da zarar sun samu ki wata ce illa iyaka ba mu san ki samu ciki da wani dalilin da yasa an yanka mahaifan nan yanzu take warkewa don me dan kin ga waje ya warke har yanzu waje yana ci gaba da wani sani to kuma kina sake samun ciki sake talewa lafi to gurin da bai gama warkewa kuma ya fara talewa kin ga anan akwai matsala kina ganin da yasa wannan mutum har mutum ne da aka yi da idan an samu ciki da wuri ga wacce aka yi wa aikin farko aka samu ciki da wuri akan ce a ce ba za a baki dama ki gode da nakuda wasu mutum ne guri bai gama warkewa ba kuma mahaifar ta sake fara tarewa to kaga wannan taban ba zai yi ƙwarin da zai iya jure wahalar nakuda ba saboda haka ki gane duk irin wannan tamfe-tamfen da mutane ko ba ni na iya da shi kar a sinama akwai yarinyar da kai wani gofar dan ma aka hana ta dauka wai ta dauki dan wajen zai yi babu wannan a ciki da zarar kin samu kwarin jikin ki sai ji nan da aka ce ki dawo a wani lokacin da kike komai amma kamar da na fara ba ki koma ni gida nake koma ni gida amma fa to ya kamata da kuma sai ki kada a samu juna biyu domin ga dalilin da na fara ki ko batun kun ga wani aiki ke ta sa da ya dawo da suna wai kawai shi ai ruwa ba kai sake masa iyaka ba dan kin sa ne da ba abin da zai hana ruwa ya ha sai ruwa wannan da kaɓa ta gurin ciki saboda ne maimakon ruwa ya kwaranya a gurin ya wanke gurin ta to kin sa ne da sai zama ruwan dan tsaffafawa zai yi fiye da dattin da kika mako a jiki kin ga sai kwaɓa gurin ki kuma ya lalata gurin wannan ne da yake sai kuma za ta lalata gurin abin da ake bukata shi ne in an sallame ki kin zo wankan ki tas ki sa sabulu don ki gurin kawai so ne za ki sa ki dirza mutum da guri har da an yanka guri amma ki wanke gurin canza su da sabulu kina gama wa ki sani gurin ya bushe wannan shi yake bukata duk matan da suke yin haka za ta ga da wahala bayan sati yi wa gurin ne ya gama wani kasa ta amma wannan wai a makale da to abin da zai biyo ba shi ne da abin da aka wanko ne da titi ya gangaro sai kuma ya tara a nan gurin wasu za ka ga idan suka zo gurin da aka yi aikin ya yi bakin kirin kamar an kwaɓa ta ƙuransa saboda ne ba sa wanka ko kuma in ma sun zo kan sai su rufe gurin nan ba za a wanke shi ba saboda haka ki sani cewar abin da ake bukata a yawan masu aiki daga ran da aka sallame ta in dai an fara gurin nan to daga ranar nan ta zo wanka ki wankan ta kuma ta wanke gurin da sabulu da ruwa ta wanke shi tas ta tsane shi in ta tsane ki zama da danshi ba ya zama a gurin to nan da nan zai warke amma wancan kuma yanzu sabon shampo da kuka kawo wanda ni ne na fara jin sa da ana cewa kuma a ni a yi sirin saboda abin yanzu kuma ga jan to wai sirin ya fi sirin to ki gane dai ci gaba ne ya jawo ma har aka samu shi abin da kuka kira sirin din don mugun zai ki zama sirin ba kawai suna ne aka sa masa wannan dinkin da muke yi wanda ba a kwancewa na farko dai da cikin alfanun sa cikin turuwa ana yin sa inda ba wanda zai gata ba na biyu ba wanda da dawowa a kwanci shi koyi wanda ake sa zaran da sai an kwanci in yawanci wani lokacin za ki ga a tsaye ake yin sa to shi kuma wanda da kayayyan tabo za a bar wa su abin da sanadi inda aka ɗinke wurin banda inda aka yin gadin gurin shi waje inda zaren ya fita ya yi tawo saboda haka yana ɗaya daga cikin alfanu wanda ke zan iya gaya miki dan sauran alfanu wasu irin sun fi shafa mu nemo a likitanci wanda zai zan gami ɗaya daga cikin alfanu shi ne ta fuskar abin tsarin jiki da kuma cewa ba a yi ban miki tabo ba ma'ana kwalliyar jiki wannan dai ya fi na biyu ko da mutum na ce zai ba alfanu ga ɗaliban ilimi ba ma suna zan suma masu sauraron zai musu amfani a gane cewa shi irin wannan na kwantin ya fi saurin warkewa duk wacce kuma aka yi mata za ta fice da wannan yayin da wannan na kwantin za a yi miki bayan kwana uku a sallame ki wannan ma miki wataƙila ko da za a sallame ki ba za a kwanta ɗinki ba sai wataƙila bayan kwana uku
1: ina ake cewa a koma a
2: to kaga sai an koma an ce a kwanta ɗinki ko kwana biyu ko kwana uku to kaga idan an kwance kuma sannan za a jira waje ne warke shi ko wannan ba ruwan kowa da cewar za a cire miki ɗinki sannan kuma tabansa ya fi kyau sannan kuma gashi an yi shi a kwance to wannan ba za a ina fi girgir wannan cewar kuma wai sai a yi ɗinki a tsaye ya fi kwari a kan a yi shi a kwance ba zai na ka samu wannan ba sauran alfanu wannan wataƙila a likitancin mun yi shafa amma likitan yana da alfanu da yawa ga wanda aka yi wa fiye da wanda za a yi wanda za a yi masa nasi a nan idan kin ce a miki nasi kin ga zai iya shafar yanayin kwalliyar jiki da wani zaki dinga zai miki da kayan tabo da abin da sannan kuma daɗewar warkewar ma ya fi amma akwai yanayin da za a ga don kar wasu kuma su ce a je za a yi musu aiki su ce don me aka yi musu yin wannan nasi akwai yanayin da kuma

0: muku daga nan Rahama Talabijin, Rahama Radio, wanda a wannan mako ma Dr. Mahmud Kawu Magashi, kwararren likitan namu da ke kula da lafiyar iyaye mata hususan masu juna biyu a asibitin koyarwa na marigayi Malam Aminu Kano. Na ci gaba da amsa tambayoyin da kuke aiko mana ko dai a dandalinmu na sada zumunta WhatsApp ko kuma a hanyar saƙon karta kwana na SMS text message wanda kuke amfani da lambar waya ta 0806-262-5555 ko rubutaccen saƙo ko kuma saƙo na murya. Kazalika za ku iya kira kai tsaye a kan lambar waya ta 0707-779-2939. Ita ce lambar da za ku iya kiran mu kai tsaye domin yi wa likita tambaya akan abin da ya shige muku duhu, hususan dangane da matsalar da ke da nasaba da iyaye mata hususan ma masu juna biyu. Kafin fara shigowar kiran, bari mu je ga saƙo na gaba wanda yake cewa assalamu alaikum dakta, don Allah ina neman shawara, na samu matsalar low calcium a haihuwa ta uku da ta hudu. To shine nake neman shawara matakan da zan bi domin gudun ƙara faruwar haka yanzu haka ina da ciki wata biyar, na gode.
1: To matakan da zaki bi don kare faruwar haka shine na yin amfani da irin abincin da ke ɗauke da ciwon sinadarin na calcium da yawa, sannan kuma duba kasancewar yawanci irin waɗannan nau'ikan abincin za a ga suna da tsada. Na biyu shi ne akwai magani yanzu da aka yi amfani da shi na ƙarin jini, maimakon irin wanda muka saba amfani da shi wanda ke ɗauke da wannan sinadari na ƙanan da folic acid, yanzu an yi wani da ke ɗauke da ƙarin wasu sinadaran wanda kuma daga ciki har da sinadarin calcium. To saboda haka yin amfani da irin wannan zai taimaka sosai. Matuƙa gaya, sannan kuma ki sani idan kin samu a wancan karan baya nufin ciwon da zai yanki kin samu, amma yana da kyau in ciwo da kuke bayani da kuke gani ta yadda zai zama da ciwar mata kama ko wasu alamu kika fara ji na irin yadda kika samu a bayan za a yi muku gwaji wanda an ga alamar ya yi kasa kina za a iya dora ki akan magani. Ma'ana a dora ki akan ki sinadarin karshen in kin da zai zama ya ƙara muku yawan sinadarin.
0: To bari mu ji wannan ne kira na farko da ke shigowa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To, mun rasa wannan kiran. Wannan kuma cewa take assalamu alaikum. Da Allah likita, yau wata na 11 da aure. Likita, ciki na yana girma kuma ina jin motsi. Amma na je asibiti an ce ba ni da ciki take so ta ce ko ina da ciki, ta ce dai a ni da ciki. To kuma duk wata ina al'ada kafin haka duk wata ina jini na kwana 6, amma yanzu yadda ya kai kwana 3 ya ɗauke kuma cikin yana girma kaɗan, har tsakanin aka yi min ba a ga komai ba. Kuma wai da gaske ne namiji idan inzalinsa ya tsinke mace ba za ta samu ciki ba, ya tsinke kamar ruwa sosai. Na gode.
1: To da farko dai ina son ki sani to tumbiki ke yi kawai ba ciki ba ne, tumbiki ne ke tare girma amma ba ciki ne ke domin aiki makin ba ɗakin ciki na yana da ciki ta rai da ciwon ki samu ciki ne ta ciki ta wannan da kafin ciwon ki suna jin motsi da sauran su tun ce wajen ki 11 kuma yin ki fatan Allah ya sa kafin ki ci karfin sha biyun ma ki samu juna biyu, tunda har yanzu ba za ni isa lallai kina da wata matsala ba. Amma ba cikin zance wani izali da ne kika aula har kika san ciwar ya tsinke misali. Kamar yadda nishana na kama ciwar ba a cewa kamar yadda masu sallan suka nufi masu sallan magunguna su ce wai tsinkantar wani izali. Mu a gurinmu ruwan izali ba a sanin ingancinsa sai an yi gwaji. Amma ha kawai ba za a duba a cewa ai ruwan izalin mutum ya tsinke. Hankali kamar yadda nishana na kama ƙa'idar ruwan izali na kiri shi ne da farko iya fito kamata ya fito a tsinke, amma ina zuba a inda ya zuba kuma ya fito. Hakan ba da misali ya kamar ka ɗauki

0: Ne akwai manufarsa da muhimmancinsa game da yiwuwar inganci ko kuma game da ingancin ruwan Ingala. To, amma ina son karkare da kuma magana game da wannan rashin samun cikin naki ne a hankali. Domin, kamar yadda na faɗa ran nan, irinsu su ne da ƙarfi za a ce ai suna da ciki amma ba a ganin sa. To, ka ga daga nan kuma an shiga wani fannin ki nan daban. Domin, yanzu dai kin yadda kina da ciki. Kitu kuskure ke da wani su samu jikin ai cikin aljanu ne suka shafa mu su shafi su ba a iya gani. Isa nan dole su kani ba za a gan shi ba, haka ake cewa. Ba ki da ciki kawai ke da ba ki da ciki. Idan kun cika wata 10-12 ba ki samu juna biyu ba da ke da mai gidan ki je a ciki. Ai muku gwaji har wannan batun ruwan Ingala ne kike yanzu kin ga hasashe kike. To kin ga an je sun za a tabbatar da ruwan Ingala ta kalori ki ko ba kalori ta ba. Amma batun ki dinga tunanin cewa ke ciki ne ke ciki kina faruwa. Kamar cewa wannan domin kira kun yi kun ba ɗakin ciki na al'ada. Kin ga mace mai biyu kuma ai ba ta al'ada.
1: Wannan kuma cewa take dan Allah likita an yi min wankin ciki tun cikin azumi jini ya ɗauke. Amma har yanzu ban kuma gani wata uku kenan. Dan Allah likita yana nufin ina da matsala ko ana yin haka. Allah ya mai da likita gida lafiya.
0: To abu na farko da za a fara tunani a irin wannan yanayin shi ne ko kin sake samun wani ciki ne. Saboda haka maimakon da ki zauna a gida da asibitin ki ba koma ki ciki ki ni yanzu da samun saboda bisa ka'idar bari. Bari kamar al'ada ce misali kamar yanayin yadda jini yakan dawo bayan bari kamar yadda yakan dawo bayan al'ada ne. Da yawa in an yi bari za ki ga ku watan gaba in dai ba cikin ya yi nisa ne sosai ba za ki ga watan gaba mace za ki al'ada ki za ta dawo. Domin ne wacce ta haihu tana iya fidda kwai bayan sati uku amma wacce ta yi jinin al'ada wacce ta yi bari tana iya fidda kwai bayan sati biyu. Saboda haka wannan ne saka za ki iya ganin al'adar ki wani watan da zaɓi ki nufin cikin wata uku ki ce ki koma a cikin cikin ciyayi ko har yanzu ka ci kun ga al'ada ba. Abu na farko da ya kamata a fara bincikawa ko kin samu ciki ne kai bisa kin samu ciki ba domin yana iya kasancewa haka da zama ciki ne ki ka sake samu kai bisa kin samu ciki tunda watakila ba ki ɗauki wani mataki na kake samu cikin ba. In kuma ba haka ba ne to da nan shi ne ki a fara da bincike a zato me ya jawo yanzu al'adar nan ba ta zo ba.
1: Da nan kuma an ga mun ya kai shi ne sai a duk matakin
2: da ya yi. Na. Don jona saban shi ma na murya ne. Assalamu alaikum. Na fara da a duk da kana da shi. Ni na da shi. Dan kuma ina da shi. Dala. Idan mutum yana da ciwon koda so wani wani gwaji zai yi a masa. Misali a
0: ɓangaren kan ne ko ɓangaren na hawan jini ko wani ba ne kamata a shawarce. To wannan ina ganin wani ba ta bai wani ba na son yi jan hankali a nan na wuri da wani yaro ne kenan ka ga sai su kuke ka zama likitan kanka da kanka ka yi hankali da irin wannan saboda ana samun irin wannan ka je da ka ai maka gwaji a gaya maka abin da baka da shi ba ma'ana ba ka nufi da ruwa a gaya maka ka ga a nan an jefa ka cikin damuwa da cikin haɗari. To kirfa hakan ka asiri in so kake ai maka gwaji ka fa asibiti ka ce sai ka zo.
1: To kirfa hakan ka asiri in so kake ai maka gwaji ka fa asibiti ka ce sai ka zo.
0: Ko dai maimakon dawo cikin kwarin mafara a yi tumbudin su ya fada cikin ma'ana marar mace kuma wani nau'i ne na ya sauri ko kuma a cikin wannan hanyar su ta dawowa cikin kwarin mafara cikin ita shafa shi ya zama wani dalili da kan jawo ya fita cikin ya jawo ya tsaya a gurin sai ya ci gaba da girma in ya ci gaba da girma yawanci abin da ke faruwa mu saboda yawanci matan mu suke damuwa da idan sun ji ciwon mara a farkon ciki kuma zuciya su yi kuma wasu sai su zauna har sai ya fashe in ya fashe kuma jini ne zai taɓa ɓulɓula a cikin shi shi sa an je aiki inda ya riga ya fashe hannun mahaifar ya lalace sai a cire shi to kin ga idan kika samu ɗaya guda ɗaya kin ga hannun mahaifa ɗaya ne yake amma ɗayan yana nan to ki sani to da wannan ɗaya hannun mahaifar kina iya gama haifa haifan ki wasu har daga bayan masu zuciya kuma ɗayan a tushe shi misali ma'ana da hannu ɗaya na mahaifa suna iya haifa haifan ki illa iyaka wanda ta taɓa samun ɗaya ko ba a son ta samu juna biyu kawai ta zauna a gida ainihin ciki na samu da yin da yasa wata taɓa samun ectopic tana iya sake samun ectopic ma'ana haɗarin yiwuwar samun ectopic yana ƙaruwa ga wata da ta taɓa samu saboda haka wannan shi ne kawai abin da za ki kiyaye shi aiki da aka yi muku gwamnati juna da siya zo siya shi ne kira ɗaya aiki da aka yi muku an muku aiki ne na ectopic saboda sakamakon kina da ectopic saboda haka wannan ba zai shafi ba wannan ba zai shafi yiwuwar ki sake samun ciki ba tunda kina da ɗaya hannun mahaifa da hannun mahaifa guda ɗaya kina iya cigaba da haifa ɗinki illa iyaka kina da haɗarin sake samun wani ectopic wannan ya sa in kika samu juna biyu kuma da kin ga alamar kin samu juna biyu ki zo ki fara ciki saboda ne a tabbatar da cikin ne ko kuma a ina yake kasancewar kar ya zama kin sake samu ya kai ga haka wannan hannun mahaifa inda mace in ta sami ectopic za a ce ki kuma ba batun ta samu ciki da kanta shi ne inda kika sami ectopic kuma kika sake samu a ɗaya hannun mahaifa ki kinga duka hannayen mahaifar guda biyu su sake daga aiki to a irin wannan yanayin shi ne shi kuma ba wai ba za ki iya samun ciki da kanki ne ba za ki iya samun ciki ba amma za ki yi miki da jan ɗa ma'ana za a iya amfani da ƙwanki da ƙwanne gidanki a haɗa a saka miki a cikin mahaifa.
1: Bari mu je ga wani saƙo na gari ya ɗan yi tsaye amma bari mu duka za mu iya ɗaukar sa.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Bashir Aiki. Shin kana aure shekara 5 da

0: இந்த wannan da ina ga sakon nata yayi tsayi da yawa da za ta takaita abinda take so ta ji kuma naga gashi abokin aiki lokaci amma
1: to a gurguje dai abinda zan mata bayani shine wannan ciwon mara naki yana iya zama yana da alaka da rashin samun juna biyu kuma kamar yadda da tayi jewa baya da cikin matsalolin da muke magana na ciwon mara akwai waɗanda ba lallai da wani hoton sanu a gani ba misali matsalolin ruwan endometriosis masu irin wannan rubutu suna samun matsalolin ciwon mara amma idan ba nau'in wanda yake zuwa da sista to sai a ta zuwa ana yin sanu ba tare da an fahimta ba illa shawarar da zan baki shine nan din da yanzu da kika zo ta ganin ku ya kamata ki koma mata da batun ciwon mara idan har yanzu bai ciki ba na tabbata za ta ci gaba da faɗaɗa binciki don ganin ciwon ku menene abin da ya jawo sannan kuma wannan maganar da kike ta ƙarshe na batun a rubuta maka magani daban a baka magani daban wannan yana da cikin matsalolin da muke fuskanta babban matsalar mu shine saboda mun yarda da zuwa kasuwa mu je mu sai magani shi kuma wanda yake a kasuwa shi ba za ka zo ka mutu gurinsa ba gaskiya ba saboda haka wannan kiyaye din watakila kawai ita suka gani sai suka gaugara kawai su baki watakila su musanya miki da wanda baki aka baki ba don haka a nan abin da za ki koma asibitin za ki shiga yanzu wannan ciwon mara ya kamata a tuntara domin watakila shi ne tushen matsalaci labarin misali da endometriosis ba na nufin kawai suna da endometriosis amma dai endometriosis yana ɗaya daga cikin wannan san jawo irin wannan matsalolin ciwon mara kuma masu fi yawanci suna biyar samun ciki ko mun faɗa lokacin da muke bayani a kansa ba don kawai saboda ruwan da kan tsatsafu yana iya kashe ƙwan samun ciki da kan ƙaramin wannan kuma ma har tare da ciki ke cewa saboda haka a nan abin da za ki asibitin da za ki koma ki sake yin bayanin ciki yanzu bayan kin yi amfani da maganin na wata uku ga abin da ke akwai kin sai kin bata maganin ko da wata uku ga abin da ke akwai amma ki sani cewa banda bai tsarin samun juna biyu wannan batun ciwon mara yana iya zama shi ne da yin da harkar samun juna biyu da fatan Allah ya kama da
0: to amin ya Allah da ta lokacin ya ci
1: yana da cin gumar kuma da wannan da cin tsoro ne da ta Allah
0: to ba shi mun kallo da kuma masu sauraro dole a daidai wannan gaba mu hada namu yana mu domin barwa masu shirye shirye na gaba damar shigowa su dora daga inda muka yi wakafi a cikin wannan shiri na lafiya babbar nema madadin da ta Muhammadu Sabu magaji bararen likitan kula da lafiyar iyaye mata asibitin koyarwa na margayi malam Aminu saboda ke jimurin shigowa domin a yi faɗakar da iyaye mata husus ma an fi tambayoyin da ake ci gaba da yi a kan abin da ya shige muku duhu game da kulawa da lafiyar iyaye mata da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida da ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri hususan jami'an da ke jimurin ganin shirin ya zo muku albasa da tsoron ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sai Allah ya kai mu mako na gaba. Domin ɗorawa daga inda muke ƙarfi kan ɗaukar tambayoyin naku da kuma kira kai tsaye da za ku iya samun damar yin magana da likita a kan abin da ya shige muku. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ta ce labarin namu na wannan lokaci za ku ji cewa Najeriya ta kara daura Amurka da cutar cizon sauro da kaso 50 inda za ku ji cewa alƙalaman masu tambali da ƙwayoyi a Najeriya na ƙarewa. A gefe guda jami'u Kano sun samu kyautar motocin CNG. Daga sassan duniya kuwa Pakistan na gab da sassanta rikicin Iran da Amurka. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafe ku biyo mu. Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da wannan lokaci sanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rutuni daga nan gidan rijira mafarshi al'umma wanda a yau muke 27 ga watan Zulhijja ne shekarar 1447 bayan hijira fiye halitta mu zantsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara daidai kenan da 10 ga watan Yuni na shekarar 2026. Kan labarin yanzu da farin kuma sai ga zama da mun jin cikakkun su dake tare da ni Fatima Kabiru labarin ya kasai. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ce sojojin Najeriya sun kashe yanta da sama da 13,000 a cikin shekarar da ta gabata. Kalamin nasa da yana zuwa ne a daidai lokacin da ƙungiyoyi masu ɗauki da makamai da masu aikata laifuka ke ci gaba da kai hare-hare da garkuwa da mutane a ƙasar nan. Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya ce adadin waɗanda suka mutu a yaƙin da Najeriya ke da 'yan bindiga ya ragu da kashi 81 cikin 100 tun bayan ne hau mulki a shekarar 2026. Wato a da 23 Tinubu ya ce daidai lokacin da ƙasar nan ke murnar cikar da shekaru 27 da mulkin demokuraɗiyya ba tare da samun tangarɗa ba. Abubuwa biyu marasa daɗi sun faru da suka haɗa da sata yara 'yan makaranta a Oyo da Borno. Tinubu ya ƙara da cewa mayaƙa 124 sun ajiye makamansu tun daga shekarar 2023 ta hanyar Operation Safe Corridor, shirin da ke sauya tunanin tubayen bindiga waɗanda suka ajiye makamansu bisa raɗin kansu. To sai dai kuma duk na da nasarar da ya ce ya yi a jawabin nasa, ƙasar nan tana cikin mawuyacin hali na taɓarɓarewar tsaro da ya sa ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai masu alaƙa da ISIS da Al-Qaida ke sace 'yan ƙasar nan domin neman kuɗin fansa. Ana kuma masana sun ce akalla a Najeriya miliyan 14,100 ne suke ta'amali da magan ƙwayoyi da kuma kayan maye. Shugabannin addini da masana ƙoshin lafiyar ƙwaƙwalwa da kuma masu ruwa da tsaki daga cikin al'umma sun bayyana hakan a yi wani taro da cocin Cathedral ta shirya a birnin Ikeja na jihar ta Lagos. Taron da ya samu halartar masana da shugabannin addini da kuma masu ruwa da tsaki ne suka bayyana damuwa kan ƙaruwar ta'amali da kayan maye a ƙasar nan da kuma irin illolin da ke tasar da hakan. A yayin gabatar da jawabi na musamman ƙwararren likitar ƙwaƙwalwa daga asibitin kula da ƙoshin lafiyar ƙwaƙwalwa na tarayya da ke Yaba a jihar Lagos, Dr. Olajimi Kekuyeju ta bayyana ta'ammali da kayan maye a matsayin babbar barazana ga makomar da ƙasar nan. A cewar ta, aƙalla 'yan Najeriya miliyan 14,400 ne suke ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da kuma kayan maye, a inda kuma kaso 45 a cikin 100 na matasa da kuma ɗalibai a Najeriya suka taɓa mu'amala da miyagun ƙwayoyi. Ta ce damuwa da tasirin abokai da kuma son a iyana daga cikin dalilin da ke tunzar matasa zuwa ga ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da kuma kayan maye. Dr. Olujomi ke ta ƙara da cewa kaso 40 zuwa kaso 60 cikin 100 na majinyatan da aka yi kwantar da su a asibitin kula da ƙoshin lafiyar ƙwaƙwalwa na tarayya da ke Yaba a jihar Lagos su ma na fama da ciwon ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da kuma kayan maye. Dakarun sojojin rundunar sojin saman Najeriya sun kashe tarin 'yan ta'adda ciki har da manyan kamandoji da dama a jihar ta Borno. Dakarun sojojin sun kashe hatsabiban ne yayin da suka kai hare-hare sama mabarin ta'adda yankin arewacin Tumbas na tafkin Chadi. Tare ta hulɗa da jama'a da yaɗa labarai na rundunar da Air Command AN Bujji Dumini ya tabbatar da hakan, inda ya ce an gudanar da hare-haren ne da safe ranar Laraba 10 ga watan Yuni shekarar 2026. 'Yan ta'addan sun sha kaiwa dakarun operation haɗin kai da ke aiki a yankin Gwatsaɓona kai a kai kafin wannan sama mamma na baya-bayan nan na sojojin sama. A wani labarin kuwa Najeriya na goro rage ta azara zazzabin cizon sauro da kuma mutuwa daga su 50 cikin 100 nan da shekarar 2030. Ministan lafiya da lura da walwalar al'umma Farfesa Muhammad Alfate ya bayyana ka Abuja yayin bude babban taron kemere da za mu kushe zazzabin cizon sauro wanda ma'aikatan lafiya da hadin gwiwar shirin kakkabe zazzabin cizon sauro na kasa NMEF ka shirya. A cewar Fate, shirin na Najeriya dangane da yaki da zazzabin cizon sauro wato dangane da yaki da zazzabin cizon sauro yana kunshe da tsare-tsaren yaki da zazzabin cizon sauro na kasa na shekarar 2026 zuwa shekarar 2030 wanda kuma yi daidai da matakan yaki da zazzabin cizon sauro da kuma lafiya ta duniya da WHO ta bullo da shi. Sai dai Farfesa Fati ya ce da nasarorin da kasar nan ta samu a shekarun da suka gabata, amma ya ce Najeriya har yanzu na fama da barazanar zazzabin cizon sauro a matakin duniya, inda take da kaso 24 zuwa 30 na mace-macen da ke da alaka da zazzabin sauro a matakin na duniya. Haka kuma ministan Farfesa Fati ya ce alƙalaman bayanan da sun nuna da Najeriya ta samu cigaba a yaƙi da zazzabin cizon sauro, inda ya ce daga shekarar 2025 alƙalama da ke bibiyar yaɗuwar zazzabin cizon sauro sun bayyana cewa haɗarin yaɗuwar zazzabin cizon sauro ya ragu da kaso 15 cikin 100 daga kaso 22 a cikin 100 da ake da shi a shekarar 2021 da kuma kaso 42 a cikin 100 da ake da shi a shekarar 2010. Babbar kotun tarayya da ke a Lagos ta samu wani jirgin ruwa na kasuwanci mallaki India da ma'aikatansa shaɗi da laifi, inda ta umarce su da su biya jimillar tare da dala miliyan 6 saboda shigo da kilogram 31.5 na wadar Iblis zuwa Najeriya. Hukumar yaƙi da sha da fatauci miyagun ƙwayoyi ta ƙasa ta bayyana haka yayin wata sanarwa da daraktan yaɗa labarai da wayar da kai na hukumar Femi Babafemi ya fitar. Sanarwar ta ce hukumar hana sha da fatauci miyagun ƙwayoyi ta ƙasa ta kama wadar Iblis din da aka boye a cikin jirgin ruwan mai suna MB Aruna Hulya a tashar jirgin ruwa ta fafa da Lagos din cikin watanni 6 da suka gabata kafin a yanke hukuncin. Bugu da ƙari, babbar kotun tarayya da ke a Lagos ta umarci manyan jami'ai uku na jirgin ruwan da suka haɗa da Sharma Shashi Bhushan da Nilesh Mukono da Blair da Milaitu Insaf Rahman su biya ₦100,000 kowannen su a matsayin diya, yayin da aka umarci sauran ma'aikatan jirgin da su biya ₦50,000 kowannen su. Ɗaliban jami'ai uku da ke jihar Kano sun karɓi kyautar sababbin motocin bas masu amfani da iska gas da CNG daga gwamnatin tarayya domin rage musu matsalolin sufuri. Jami'ai da suka amfana sun haɗa da jami'ar Bayero ta Kano da jami'ar Northwest da kuma jami'ar ilimi ta tarayya ta Yusuf Maita Masili. An gudanar da rabon motoci ne a rabar jami'ar Bayero da Kano yayin bukukuwan ranar demokaradiyya. Ofishin kula da ayyukan gwamnatin tarayya a arewacin Najeriya tare da hukumar bayar da lamunin karatu ta NELFAM da shirin shugaban ƙasa na PCNG ne suka jagoranci raba motocin. An da bayyana cewa shirin na daga cikin matakan da gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ke ɗauka domin tallafawa ɗalibai da rage musu nauyin kuɗaɗen sufuri. Haka kuma gwamnati ta ce shirin zai taimaka wajen ƙarfafa amfani da makamashi mai tsafta a harkokin zirga-zirga. A zantawarsa da 'yan jarida, mashawarcin shugaban Tinubu kan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a Abdulaziz Abdulaziz ya bayyana rabon motocin, yayin da ya yi a wani matsayi na ɓangare a ƙoƙarin gwamnatin Tinubu na tallafawa ilimi da kuma inganta rayuwar ɗalibai a Najeriya. Abdulaziz ya kuma buƙaci ɗaliban da suka amfana da motocin su tabbatar sun yi amfani da su yadda ya kamata domin cimma manufar da aka samar da su. Kwamitin binciken da gwamnatin tarayya ta kafa domin binciken zarge-zargen cin hanci da take yakin ɗan adam a cikin gidajen gyaran hali ya nuna damuwa kan abin da ya bayyana a matsayin ƙarta zara matsalolin tsaro da kuma lalacewar gine-gine da kayan aiki a gidajen gyaran hali da dama a faɗin ƙasar Najeriya da waɗanda ke a jihohin Delta, Edo, Sokoto, Kaduna da sauran jihohi. An bayyana wannan bayanai ne a cikin rahoton ƙarshe da kwamitin ya miƙa wa ministan harkokin cikin gida Olubunmi Tunji Ojo a ranar 3 ga watan Yuni shekarar 2026. An ƙaddamar da kwamitin ne a ranar 30 ga watan Satumbar shekarar 2024, inda aka ɗora masa alhakin binciken waɗannan zarge-zarge tare da bayar da shawarwari kan yadda za a yi gyara. Kwamitin ya gudanar da bincike a gidajen gyaran hali 86 da ke a jihohi 23 da babban birnin tarayya Abuja baya ga shirin zaman sauraron ra'ayoyin jama'a da kuma kaiwa ta ziyarar nazari zuwa ƙasar ta Turkiya. an gudanar da ziyarar zirin binciken tsakanin ƙarshen shekarar 2024 zuwa tsakiyar shekarar 2025 a jihar Abia, Anambra, Adamawa, Edo, Kano, Lagos, Plateau, Abuja, Nasarawa, Kwaibom, Kaduna, Delta, Rivers, Sokoto, Borno, Ebonyi, Enugu, Gombe, Imo, Kwara, Ondo da jihar Ogun. Rahoton ya bayyana wannan yanayi mai tsayi da hankali na tsufa da lalacewar gine-ginen ƙarancin kayayyakin more rayuwa da kuma raunin tsarin tallafi na kayan aiki wanda a cewar sa ke shigar da kajikas ga kyakkyawar kula da fursunoni da kuma ƙoƙarin gyara halayensu. Sa bangaren rahoton mulki da jibi da tattalin arzikin ƙasa ko wani babban jami'a mai katar kula da albarkatun man fetur ta Najeriya ya musanta kalaman da ke cewa ana fitar da gas din girki da aka samar a gida zuwa ƙetare ta hanyar amfani da kuɗaɗen waje domin kundintawa masu amfani da shi a Najeriya. Ƙarin hasken da ya biyo bayan damar da masu sayar da sinadarin gas na girki ke yi na zargin sayar da gas din ga ƙasashen Afirka ta yamma da zumar samun riba da ta fada suke samu a Najeriya. Ka dai ci gaban rahoton da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa ta cikin wannan rahoto.
1: Rahotanni na nuna cewa an rufe kaso 60 cikin 100 na masana'antun da ke arewa maso gabashin ƙasar sakamakon matsalolin tsaro da ya addabi yankin. Shugaban ƙungiyar masu masana'antu ta ƙasa man Dr. Shegun Ajayi Ƙadiri ne ya bayyana hakan a jihar Lagos. Ya ce yawaitar ƙalubalen tsaro da ya kunshi ayyukan ta'addanci da tada ƙayyar baya da sauran muggan laifuka sun tilasta kamfanoni masu yawa dakatar da ayyukansu, lamarin da ya haifar musu da lalacewa mafi yawa daga cikin kayayyakinsu na aiki. A ƙoƙarin cire dakilin zararewar kuɗaɗen shiga, gwamnatin jihar Yobe ta ƙaddamar da tsarin biyan kuɗin haraji ta hanyoyin zamani tare da haramta biyan kuɗi a hannu. Matakin wanda shugaban hukumar tattara haraji na jihar Alhaji Suleiman Bajura ya bayyana hakan a madadin gwamnatin jihar, inda ya ce gwamnatin ta umarci daukacin masu tattara haraji na su yi amfani da sabbin hanyoyin na'ura ta zamani da suka kunshi asusun banki da kuma na'urar POS wurin karɓar harajin. A cewar sa, an fito da tsarin ne domin dacewa da shirin gwamnatin tarayya na bunƙasa hanyoyin tattara kuɗin shiga na BEPC da haɗin gwiwar ƙungiyoyin gwamnoni ta ƙasa NGF. Najeriya ta kammala dukkanin shirye-shiryen da suka kamata wurin bayyanar da wasu sabbin manufofi da za su ja hankalin masu zuba jari da masu ƙirƙira domin cika burinta na samun ƙarfin dalar Amurka tiriliyan ɗaya a fannin tattalin arziki nan da shekaru 2030. A wata sanarwa da jami'in tsara babban taron baje kolin sabbin manufofi da za a gudanar a birnin tarayya Abuja, sun ce taron zai samu halartar shugabannin gwamnati da 'yan kasuwa da masana harkokin fasaha da masu sana'o'in hannu da wakilai a fannin ilimi da sauransu. Jagorayin shirya bikin Falfeta ya siffanta taron a matsayin dandamalin da zai ba da damar musayar fasaha da kwarewa da ƙirƙirar damarmakin da za su taimaka wurin samar da ci gaba mai ɗorewa. Ƙarshen rahoton da ya shafi tattalin arzikin ƙasa kenan. Zara'u Abdulrahman India Bawa, a labarin Rahma.
0: Labarai da rahotanni suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da lamarai da kullum na gidan Radio Rama French Al'umma mai yaɗa shirye-shiryen na takan mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio da ke da matsuguni a nan mai dogon bakin gida mai lamba 125.27 a tsakiyar birnin Kano da ban Najeriya. Sa kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta kurfin adireshin namu da ke a www.ramatv.com da shafukanmu na sada zumunta da Skype da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X duk a kan Rama Radio da kuma TV. A dakacin mu nan gaba kaɗan, muna dawowa labaran za su ɗora.

0: Tsumarin labarin kamu da dawa yanzu kuma labarin zai dora. Batun da yafi daukar hankali ta dandalin namu na sada zumunta da muhawara da ke akan Facebook shine samu da yansa da injiri zai kawo ƙarshen rashin tsaro a Najeriya. An daidaita ana kokawa game da batun da ya shafi matsalar tsaro a Najeriya. Bayan tsawon lokacin da aka dauka na lalaban hanyoyin da za a kawo ƙarshen wannan matsalar, majalisun ƙasa na tarayya sun aminta da samar da yansa da injiri a Najeriya. Wannan mataki dai yana daga cikin abin da ake hasashen zai kawo ƙarshen matsalar ta tsaro musamman a arewacin Najeriya. Dokar da ta bayyana cewa gwamnan jiha ne ke da alhakin zaɓar kwamishinan 'yan sanda na jihar sa bisa shawarar babbar majalisar 'yan sanda ta ƙasa, inda majalisar dokoki ta jiha ke da hurumin yarda ko ƙin amincewa da zaɓen da gwamnan ya yi. Shin hakan zai sa a samu nasarar dalilan samar da 'yan sanda na jihohi? Me ya kamata yi domin kaucewa shigar da siyasa wurin gudanar da ayyukan 'yan sanda na jihohi? Ga dai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka tafka muhawara a kansu da shafukan namu na sada zumunta.
1: Za mu fara karanto sakonnin ra'ayoyin naku ne da sakon Habibu Adamu, inda ya fara da cewa a ra'ayina ta hanyar 'yan sanda kawai ba za a samu kaucewar matsalar tsaro ba, saboda 'yan ta'adda sun fi karfin a sa musu 'yan sanda. Ta hanyar karfin soja za a iya magance matsalar tsaro insha Allahu, da kuma tabbatar da hukunci akan kowa. Shi aikin ɗan sanda shine gano mai laifi ba hukunta mai laifi ba. Haka zalika ɗan Ado Fullo cewa in har ba za a hukunta masu laifi ba, to akwai matsala. Bashir Kwacire shi ma bayyana ra'ayinsa da cewa a ra'ayina kafa 'yan sandan jiha yana da alfanu sosai, musamman ma yanda ake fama da rashin tsaro a Najeriya. Kafa su za a samu tsaro a ƙasa insha Allahu. Kawai mu dage da addu'a Allah ya sa hakan ya zama fi alkhairi a ƙasar mu Najeriya. Amin. Babu shakka samar da jami'an 'yan sandan jihohi zai taimaka wajen magance matsalar rashin tsaro tare da bawa matasa aikin yi, amma kuma ya dace gwamnatin jiha da ba sannu don ganin ba a yi amfani da su wajen musgunawa 'yan adawa ba. A ra'ayin Sultan Yahuza Gagarawa DKD. Alkasim Isaac Dukku shi ma bayyana ra'ayinsa da farko dai za mu iya cewa haka zai iya kawo ƙarshen matsalar tsaro, amma fa sai an kawar da 'yan siyasa daga yi musu katsalanda kan aikinsu. Abin duba nan shine duk gwamnan da ya san akwai babbar dama a hannunsa kuma matsalar tsaro tana ransa, ko da jiharsa akwai zaman lafiya, inda yana da makotan da suke fama da rashin tsaro zai ba da gudunmawa a kan daƙile rashin tsaro. Za mu karkare sakonnin ra'ayin naku ne da sakon Nasir Ibrahim DTM. Ba gaskiya ba ne zai ƙara cin hanci da rashawa da kuma yin amfani da su wajen kama karya na fedal ɗin ma ya ake fama da su ballantana mallakin wani. Iyakacin sakonnin ra'ayin naku kenan na wannan lokaci. Kuna da damar ci gaba da bayyana ra'ayinku a shafukanmu na sada zumunta da suke a Facebook, wato Rahma TV da Rahma Radio, domin karanto muku a labarinmu na gaba. Anas Lawan Dan Maliki a labarin Rahma.
0: Kafin tsallaka izuwa ga sassan duniya, bari mu je izuwa ga fagen wasanni tare da Bashir Al-Ali.
2: An shiga rana ta uku a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na FIFA. A jerin jadawalin wasannin da za a gabatar a wannan rana da misalin ƙarfe 8 na dare, Qatar za ta fafata da Switzerland, yayin da Brazil za ta kara da Morocco da misalin ƙarfe 1 na daren wannan rana. A sakamakon wasannin da aka gabatar, masu masaukin baki ƙasar Amurka ta lallasa Paraguay da ci 3-1. Aka kuma yi kunnin doki tsakanin Bosnia da Herzegovina da Canada.

0: cewa kasar Canada ta hana dan wasan tsakiyar fili na kasar Ghana Thomas Partey izinin shiga kasar ta. Lamarin da ke tabbatar da cewa dan wasan ba zai shiga cikin jerin yan wasan da za su wakilci Ghana ba a wasan da za a kara da Panama ba. Wannan dai baya rasa nasaba da tumar da dan wasan ke fuskanta a kasar Ingila, inda ake zargin sa da cin zarafin wasu mata, zargin da dan wasan ya musanta. Dokokin shige da fice na kasar Canada sun haramta bawa dukkanin wani mutum da aka samu da aikata laifi ko kuma fuskantar tuhuma a wasu laifuka izinin shiga kasar. Bashir Alali, labarin rahama.
1: Tuma da layinsu kuma bari mu tsallaka zuwa ga sassan duniya, inda kasar Pakistan mai shiga tsakanin Amurka da Iran a tattauna wurzulu kan yaƙin da kasashen ke ta cancin ma matsaya. Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif ne ya sanar da cewa an cimma matsaya ta ƙarshe tsakanin kasashen biyu, kamar yadda ya wallafa a shafin nasa na X. Shi ma ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya wallafa cewa an kusa cimma matsaya da fahimtar juna tsakanin su da Amurka kuma saura Idris. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake wallafa saƙon na Araghchi a shafin nasa na X. Ana kuma Prime Minister Britania Kasta mai ya ce ba zai murabus daga mukaminsa ba duk da matsalambari da yake yi. A hirarsa da BBC, Starmer ya ce gwamnatinsa ta kara kuɗin da aka ware wa fannin tsaro kuma yana daga cikin abin da ya fi ba muhimmanci, wani da yana zuwa ne bayan da sakataren tsaro a Britania John Hale da mataimakinsa suka yi murabus domin nuna adawa da rashin kasafin kuɗin fannin tsaro mai kyau a ƙasar da kuma sukar tsarin na Starmer. Ya shaida BBC cewa ya ɗauki matakai masu tsauri domin ganin ya ƙara kasafin kuɗin na fannin tsaro. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya ce ba zai taɓa bari Iran ta mallaki makamin nukiliya ba, kamar yadda ya wallafa a shafin nasa na X. Netanyahu ya ce in dai shi ne Prime Minister Israel, Iran dai ba za ta mallaki makamin na nukiliya ba. Ya yi ikirarin cewa ya kwashi shekaru 30 yana yaƙar yunƙurin Iran na mallakar makamin nukiliya. Netanyahu ya ce ba don ƙoƙarin da ya yi ba, da yanzu Iran ta mallaki makamin nukiliya kuma ta ruguza Israel tun da daɗewa. Wannan ne karan ko da Netanyahu yi magana bayan da Trump ya ce an cimma matsaya da Iran kuma ya fasa kai mata hare-haren da ya niyyar kaddamarwa a duk ranar Alhamis. To duka-duka nan muka kammala labarin namu na wani lokaci, sai dai kafin mu salama ga tushen muhimmancinsu, wanda tun da fari kun ji cewa Najeriya ta ƙara damarar kawar da cutar zazzabin cizon sauro da kaso 50. A gefe guda alƙalama masu ta'ammali da ƙwayoyi a Najeriya na ƙara yawa. Ana kuma jami'a uku a Kano sun samu kyautar motocin CNG. Daga sassan duniya, labarin ta muku cewa Pakistan na gab da sasanta rikicin Iran da Amurka. Saƙon hikimar a wannan rana yana cewa kada ka yi wa mutane hukunci bisa abin da kake zato a zukatansu domin zuciya sirrin Allah ce, kuma shi ne kaɗai ya san hakikanin abin da ke cikinta. Allah ya samu dace, amin. Labarin kina madadin sashi labarai da al'amuran yau da kullum na gidan jira ma farin ciki al'umma da waɗanda suka talafa da maganar labarin ya iso gare ku, musamman ita Sandi tasirar labarin kuma ita ce na fiya ya. Sunana Fatima Kabir labarin ya kasu ne ke jama'a da ku a kashi na biyu na labarin namu, wato shirye-shiryen bayan labarai.

0: كنت بدل ان في هنا كتير عملتها دول اللي قبل كده انا طبعا لو انا اول هيجي جاو سوري بتاع حاجه كان جاو روكوزي هو كده كده انا كمان فاكر الامبا دي اللي بتجي فالوان توشي ومغلي عن الوالد تفادى ان كده ولو هو بيجي الله يتعب كده ولا انفانا دي عمل دي كده لان كفاني البركه ترحم ريدي ويسلم لي هو بيجي الله يتعب كده ولا ما فاتوا من التاريخ كده ولا لو تنقل تاكل حكومه كده ما
1: tana mana matsar godiya baban ni wadan mai san gaba sada ka karamar da kuma rice da goda an kuma gwamnati da shi wa kai ka kuma ba da ta ka gode mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum na'am amma alaikum assalamu rahmatullahi baraka da dawowa a wutar matasa na'am baraka dai fatan kana tare da mu masha Allah na'am Na'am kadan daga murya masu sauraro ba sa jin kai inda ya kamata. Tuna muna matsar godiya al'amin autan matasa ba inda daga jihar Katsina da shiwa da kai ka kuma ba da taka gudunmu da daidai wannan lokaci Hassan Nosi ne ga biya waki mun ga sakonka kuma muna matsar godiya assalamu alaikum
0: assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: na'am amma alaikum assalamu rahmatullahi muna tare da kai lafiya alhamdulillah to masha Allah kali to Musa dan Hassan da garamar kubar kura fatan kashi mai doyi da muke tattaunawa a daidai wannan lokaci
0: kuma idan muka ci musamman tsar bahali da ganin cewa abubuwa ne da tsaro da tota bakan ka kanka kai
1: ma
0: na ko ba ga Fatima da ga cewa musamman idan muka ci kuma magoya da ruwa na yake kuma hanyar da su da kuma da ruwa zuwa dai kuma ruwa
1: na matsar godiya kaji Musa dan Hassan mai gwanjo daga karamar hukumar kura mai idan Allah da shiwa da kai ka kuma bada ta ka gudun murade da wannan lokaci assalamu alaikum assalamu alaikum
2: na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: na'am assalamu alaikum Musa Hashim kallamu muna tare da kai Na amma ta tare da ka daidai wannan lokaci. Muna tare da kai. To da kan alama layin ya riga da ya gutsi fatan da zai sauke shigowa. Assalamu alaikum. Na'am, amma alaikum assalamu rahmatullahi kai tsaye ba muke tare kuma daga ina. Na'am, barka dai muna tare da kai. To masha Allah, Abubakar Ramis Koki fatan gaji Madina muke tattauna dai da wannan lokaci. Assalamu alaikum.
3: Kamar me ya hankali wajen ganin cewa duk wani abu sun damu ne kamar matsalar da ke damun unguwar su tun da ga shi har su
0: sun fare chiaro tutto per un uomo che per le mani sono quando lui sono dovuto fare attiva dopo di fare attiva dopo di come stato ho passato da che da in un cagare di ho detto che devo fare ma io non so fare da che se la fanno che va da che mo va da che mi dice che ho passato ha come che che che tanto come che sono dovuto dare la pausa di dare la camera tutti fai per non che dire sempre.
1: Tuna muna matsakarin godiya musa shi muka lamo muryar mutum giza da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudun muraje da wani lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wato ba an barka da wannan lokaci tare da ma'aikacin kusura radio da masu sauraro mu duka ne mu fata.
1: Tuna muna godiya Muhammad al-Miskin. Na muna tare da kai. Muna tare da kai Muhammad al-Miskin.
3: Wato kin gane ko
1: tuna Muhammad al-Miskin na mutsar godiya da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum, kai ne mai waya na ƙarshe. Na ma sanar sai ne yan gambo muna tare da kai. Na muna tare da kai. Na
4: shara kan wannan gwa hadin zo wannan wannan da kuma ba za a yi
1: Muna matsar godiya suna sosai ne yayin gambo da ke wari an wakilar shi wa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar kuma kai ne mai waya na ƙarshe da zamu samu damar daga sakamakon lokaci. To masu raro da ita kanta gwamnati tana da rawar da za ta taka wajen tabbatar da tsaftar muhalli sai ya samar da wuraren zubar da shara da kwashe sharar akai akai sannan da gina gyaran su kansu magudanan ruwan har ma da wayar da kan jama'a. Kuma ya kamata hukunta masu karya dokokin muhalli da masamar da tsaftataccen ruwan shi kanshi ruwan shi har ila hukumomin muhalli suna da alhakin sa ido domin tabbatar da bin ka'idojin tsafta. Sukan sa al'umma wanda suka fita ka muhimmiyar rawa ya kamata a ce suna tsaftace muhallinsu ba wai aikin gwamnati kaɗai ne ba, al'umma na da rawar da za ta taka kamar gujewa zubar da shara a ko ina sanin ta tsaftace muhallin gida da unguwanni. Ya kamata a ce kowane gida suna tsaftace muhallinsu, unguwanni ana haɗin gayya ana tsaftacewa ana tonawa ko kuma share dukkanin magudanan ruwa suna ana dasa itatuwa da koyar da yara muhimmancin ita kanta tsafta sai kai da ta masu rubata mahalli ga hukumomi. Da wannan kuma muka kammala wanda sakamakon lokaci a kukan namu da ya yana nuna da cewa karfe wato 1:03 duka da kanin muka kammala madadin sashi labarai da alam da ido kullum ne da rediyon rama farin cikin al'umma. Sunana Fatima Kabir labarin ya kasi ne ke ta kuka gaba da kasancewa da rama rediyo farin cikin al'umma jama'a bisalam.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على تمام الأكمران على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهكا يوم ومسرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ورحكة بركة من الشروة بركة من ساكي سألوا لكم أول شرينا هنشن قوتا وانده يكي زوامكو عديل إيرم وانا لوكاشي وانا نجد ريديو رحمة ريديو فرنشك الأمة وانده كما kamar yadda aka saba cewa koyaushe wa muna tare ne da Dr. Abdulkadir Ismail malam ayi mana aiwa masoraro sallama
1: assalamu alaikum warahmatullahi
0: alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh matashi da zamu yi jama'a akan wannan shirin kasancewar watakila akwai wadanda yake sirri ciki wannan shirin a yau shine wato maudu'in da muka dauko maudu'i ne wanda yake muhimmanci a rayuwa mai muhimmanci a wato duk irin wani musi da mutum ma zai tun daga haihuwarsa har zuwa wata komawarsa ga Ubangiji. Wannan maudu'in wanda yake ya shafi abin da ake kiransa da larabci al-khawf wato tsoro kenan idan zamu fassara shi da Hausa. Mun dauki wannan maudu'in mun fara wadansu gabatarwa akan wannan maudu'in wadi yadda wato malamai na musulunci suke duba zuwa kan wannan da kuma waɗansu nassoshi musamman ayoyi da kuma hadisai da suke sun yi bayani akan wannan har muka zo inda aka yi bayanin nau'o'i na tsoro din cewa ba kala ɗaya bane, akwai wanda shari'a ta yarda da shi, akwai wanda shari'a ba ta yarda da shi ba. To bayan mun gama waɗannan bayanan yanzu kamata ya ce muleka waɗansu al'amura waɗanda yake masu muhimmanci suma ta yiwuwa watakila za su zama wato sun kara wa mutane haske akan abin da ya shafi wannan maudu'i mai muhimmanci wanda insha Allah zan mika wa malam ragamar ta yadda zai zama ya yi mana matashiya akan al'amarin da za mu tattauna wa gini akan wannan maudu'i na tsoro da muke magana akan sa.
1: Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi washabihi wa man wala wato jama'a ya wato tunda misali mun yi shimfiɗa fara bayan cika da shirin namu za mu yi shimfiɗa mu ɗaure bakin abinda addini ya faɗa. To sannan kuma za mu yi magana akan abinda wato binciken ilimin haliyar ɗan adam ya tabbatar, ilimin zamantakewa ya tabbatar wanda bai ci karo da musulunci ba ko kuma bai ci karo da musulunci ba mu to mu yi shimfiɗa da shi saboda ilimi ba kamar yadda misalin za mu samu a cikin alkurani za mu samu a cikin hadisi, amma bincike da waɗansu misali za su yi da yadda za su gane waɗannan abubuwan misali na ɗabi'ar ɗan adam saboda waɗansu abin da suka zama suka karanci ɗabi'ar ɗan adam idan ka zo ka ce misali sanin ilimin zamantakewa ka ce Ibn Khaldun wataƙila shi ne farkon man bai kaga kai kuskure ba ba wai yana nufin babu shi alkurani ko hadisi, alkurani ishara yake sai zaman to rago ko mutum ya zaman to ci haka halayyar ɗan adam idan misali ka duba za da malamin musulunci da ɗaiɗaiku sun yi rubutu a kai, amma a wannan zamanin misali wato kadiyya ko matsalar tsoro fiyan wanda hannun wayan da ake cewa fiyarizm filosofi ɗin su dalta ta kai a kansa ya kamata ya zaman to mutum ya fahimta ya zaman to kuma fahimci wannan tsoron a babu su wato tsoro. Ɗaya daga cikin marubuta wanda yake Bature ne yana cewa ɗin wato da ka ambaci tsoro sai a tsorata wanda kuma kamata ya zamanto mutum ya fahimci tsoro a yanayin wato abinda ya kamata ya zamanto ya fahimci tsoro. Wato akwai ɗaya daga cikin littattafai ne wanda zamu yi ishara zuwa gare shi wanda mun saba muka yi ishara zuwa littattafai na Turanci wanda waɗansu dai abin biyar wanda za su zamanto wato sun sukan iya zuwa su nemi wannan littafin to ya zamanto su nemi shi. Akwai ɗaya daga cikin littafin wanda littafi ne mai muhimmanci sosai wanda idan muka duba gabatarwar da ya yi a kan tsoro ga cewa wato ya kamata ya zamanto mutum ya karanta wato falsafar ya ce falsafar abu mun fi hakikanin mai ake nufi da tsoro wanda ya kira littafinsa philosophy of fearism. Wato shi philosophy of fearism wanda dash subba da ya rubuta littafin nasa ba da turanci ya rubuta ba
0: nan naji sunan kamar
1: eh da batuka bangaren India din nan
0: to
1: eh to sai rubuta littafin da yaran su wanda kuma aka samu wadanda kamar wanda suka yi sa da alaka da jini kamar da shi sai zama to sai suka translate wato suka fassara wannan littafin dai da yake wanda suka fassara akwai Rajendra Sumba sannan kuma akwai Manindra Kumar Ray wanda daga duka bari
0: indiyani
1: suka rubuta kuma idan ka kalli littafin ka kalli wato irin wannan yake cewa cikin forum da baka irin farko din na reviews din da aka yi na manyan jaridu ko kuma manyan masana halayyar dan adam ka ga talikin da suka yi akan littafin mai warshawa misali a wannan littafin daga shahara daga cikin farkon abubuwa ya ce misali in na yi maka talifi na yi maka bayanin mai talifi daga farko ce ya maka wato tsoro zai fara da misali a turanci spiritual consciousness wato kamar ake cewa fada kuwar kwakwalwa ce mai kyau ni mai kyau kwakwalwa ta zama tutunar su wannan fada kuwa to wanda ya ce to ta yara ya ce kuma fada kuwar kwakwalwa sama da dama wannan kwakwalwa ba da fada ka da tsoro ba babu ci nasara ba success duk wanda ka ga ya ci nasara a rayuwa tsoro ne ya ja shi to sannan idan ka ga yalwa annoma tana cikin yalwa da wadata da waye tsoro kira annabi Yusuf alayhi salam annabi Yusuf alayhi salatu wassalam sai ya zamanto sarki sai ya mabarki ya ga shanu bakwai ramamu bakwai wato kusassu kaza kuma ga mu mabarki me sai ki bukatar fasara mabarki
0: saboda ya kawo hankalin sa kamar ya ji
1: tsoro
0: kai wani abu wanda
1: yi wannan ya rayu wannan su ga kyamu sassu wato misali guzumayi kaza ga kuma waɗannan wato karsanayi waɗanda karsanayi wato kusassu haka ga mu wannan to amma da aka zo aka ga mu me sun bi wannan umarnin suka bi wannan umarnin aka yi noma aka ajiye abu me yasa aka yi noma aka ajiye
0: shi ma abin da ya jawo tsoro ne kada a fada wani
1: yanayi to kaga wannan tsoron sai janyo me sai janyo yalwa shekara bakwai ba ma su mutanen misra din ba mutanen da suke gefe tun da yan uwa annabi yusuf ai ba garin suke ba kaga suna can Palestine amma haka suka zo suma suka amfana da tsoron da aka ji shi tsoro na janyo yalwa ka kara daukan misali wannan yalwa da ake ciki misali a lokaci idan ana nan misali kai dan arewa ne sai ka ji ka fara tsorata yanzu yan kudu ba zan ba haka yan kudu zan ba in ba mu tashi mun kada wannan sai janyo yalwa sai da mun to sai ji
0: sai ai aiki
1: sai a janyo sai ai aiki wannan yana janyo sannan kuma duk ci gaba da hakan ne na al'umma
0: to
1: yana da alaka da tsoro tsoro tsoron kar a ce ba ku da kaza tsoron kar ya zama duk kuma kuna bukatar kaza misali in ga misali ƙasa tana ta yin kokari tana haɓaka waɗansu abubuwa to za ka cewa wani tsoro ne to kaga kenan tsoro wani abu ne mai kyau inda tsoro zai ja ka ci nasara tsoro zai janyo yalwa tsoro zai janyo ci gaba kaga ashe wani abu ne mai kyau wanda in ba mu da shi kwakwalwarmu ba za ta faɗa ka ba bukari ya kaga wannan ɗaya daga cikin abubuwa faɗa ya faɗa kenan
0: zai zama su raguwar su kamar dabbobi ai su ma suna jin tsoro
1: sosai kuwa
0: to me ya bambanta suke nan a irin wannan da wato kamar mu ce su yan adam a kan irin wannan misali za mu ga cewa kamar su ba sa riskar irin waɗannan abubuwan ne da yadda za a samu irin wannan ci gaban ta yi gaban nan ko kuma akwai
1: suna suna nasu akwai nasu mana idan ka ce dabba wato ta zama tutar jin tsoro ita cikin sa dabbobi ba su cinye ta ba zama ana zaman daji za ka cewa tsoro ne ke janyo me yasa ake cewa wato ko damo ko guza yake da kofofi da yawa
0: tsoro ne yake jawo
1: tsoro ne da ke in ka biyo shi tana sai fice
0: tana
1: da tana sai fice tana tsoro ne survival mechanism ne wato wani abu ne da ba za mu rayu ba sai da wannan tsoro saboda haka me yasa wannan dabbar ta zama a cikin kwakwalwar ta yi wannan gidan tun kafin ai ka ga ba sai da tsoron yi ba sai da abin da ya biyo ta sannan ta yi ba tun ce tana yi ko kuma ka dau misali tururuwa
0: turuwa eh tana ajiye abinci
2: tana ajiye abinci me yasa take ajiye abinci
0: saboda tsoron abin da zai zo gaba
2: lokaci ne su da babu
0: abinci
2: me yasa zuma misali a tarbiyar misali zuma wanda suke shiga wajen sarauniya akwai masu gadi akwai masu gadi wanda idan sun zo sai sun duba wani irin wani irin fari mutum ya ci ko ɗan zuman ya ci ya kamata ya shiga ko bai shiga ba ko bai shiga ba wani ne zai shiga farar saka wani ne bai shiga farar saka ba wannan ga wani a shirin
0: wanda zai shiga kamar yaya kenan
2: inda masaka inda yake saka ai dole ne karanta tarihin zuma ya san cewa akwai masu gadi idan mutum ya je zumar da tsudan zuman da ya je tsotso abin da ya tsotso a rarrabe shi shiga wasu yayin cikin ɗansa saboda dankali zai sa guba idan ya zama tuwo wajen farar saka ne wajen sarauniya akwai waɗanda za a yi da su je tsohon ranar da ya farar saka sun da shi abin da ya ci bai abin nan ba sai su yi me sa suke jin tsoron wannan abin tsoron kan a zo a sa guba shi saboda ka taɓa samun guba a cikin zuma ba. Wai idan farar saka ce farar saka ne wanda za su je wajen sarauniya na ga daban suke to za ga wannan abin su ma dabbobi suna da
0: wannan alayin nasu
2: to a cikin abu na biyu da ya faɗa ya faɗa abubuwa da yawa ina ganin zamu kokarin fare su ya ce tsoro wato kamar wato mai shiryarwa ne a rayuwa kamar darata ne sai darata of life ba za ka samu direction ba a rayuwarka sai da tsoro mutum za a ga ce ya zo ya ɗau ɗansa misali ya zo ya misali ya sashi a makaranta misali sashi a makaranta tsoron karɗan na ita su a jahili tsoron cewa zamanin nan sai da karatu misali tashi da sassafe ya zo misali zai takura wannan yaron misali hankalinsa zai tashi to kaga manufa wannan yaron ne da manto zai shi yadda shi ne ya ba manto ji ne to kuma tsoro ne yake sa mutum ya fita ji ne ma abinci da babu tsoro manufa za ka yi cewa babu direction a rayuwa
0: mutum kawai zai rika ya rayuwa irin ta ci barkate haka
2: ci barkate
0: wanda bai san ina yana fara
2: wani zai yi tsarin dabbobi suna ta ci barkate dabbobi kusan sun bi mu wani lokaci
0: tsari
2: a yanayin a wannan ibnu qayyim na taɓa wani wannan kisan ibnu qayyim ya taɓa ba da labari ya ce ga mustafa da risala irin wato yana ga tsari a rayuwa irin mutum ne sai ya ga turuwa in gaji turuwa misali kaga dangin kiya shida da waɗannan to a shi waɗannan turuwan da kake gani da kaga guda ɗaya baka an karwa sai ga sun fara zuwa sun fara zuwa a shi akwai wanda suke zuwa misali ta sanar da su sai ta ga abinci sai ta je ta sanar abin da dawo sai ɗebe abinci
0: to
2: sai aka zo da mutu ɗaya biyu sai zama tuba sai suka koma
0: to
2: ita ba ta cigaba tunda ta fito ne kamar wakila yan aiki ya ce wani ita ce za ta nemo sannan masu ɗiba su zo sai ta sake gani sai ta sake komawa sai ta sake ɗaukewa sai suka sake dawowa suka tarar da ce a babu ka kamar za ka yi cewa misali
0: a na kariya ta wata kariya
2: ke nan sai suka koma sai ta sake dawowa sai ta sake gani kara koma dawo sai ya ɗauke sai suka kacce tana ta
0: to
2: suka cije su suka kacin tilata suka abin da rada to kaga wannan misali me yasa suka zama to tsoron ci a ran gaba za a rinka musu kariya na samu kuma dabbobi suna da wannan tsarin yadda kamar yadda mutane suke tunanin kamar abin nan bahimar tunanin su ne za a ga cewa ba su da wannan tsarin su amma an ka duba kwayoyi da tsuntsaye da waye ai in kana son ma ka kalli tsari akan cewa tsuntsaye idan ya zama to lokacin tsoron ya zo musu akwai tsuntsayen da za su taso daga ƙarshen uwa duniya amerika zuwa afirka saboda lokacin yanayin canjin abinci da zo shi yasa manoma sun sani akwai irin wurin za ga jajayen tsuntsaye da
0: tsuntsaye
2: ba sun zo lokacin damuna sai ga koma ba sa nan to ba wai wannan ba ne abin da zai baka abin nan ɗin wato shawa kan cewa akwai direction ɗin manufawa akwai manufa tsari a ciki ba wai ta ci barkate ba ne yadda spiral abin nan ɗinsu da suke zuwa mutum ya kalla misali a YouTube yadda zai ga cewa ya suke tafiya
0: to
2: da ga cewa sun yi nuhu kasa tare sun yi wani su yi wani spiral abubuwa wani irin tsari muga su dubbai ne amma ba ka taɓa ganin da ya ci kabul ɗaya ba me suke fada ya ake fada ya tsarin yake kuma me yasa suka taso suka biyo wana kote pia homi nisa haiko kwa nalo kwa nikisiki kamun sisa
0: suhuta
2: sana kwa sikaba nda wada na huo misa sika borucha
0: sabo resu kasa nchiwara babu wana abudini hili resu
2: misa kumili kama nchu sika chaku atari haiko waziko ikama kabansa njiwa baru nini nji ni mrawa kota ala mchina
0: mwati nyawari kuma to nan kuma zai ji halaka
2: ba zai iya zuwa shi shekare ba saboda yayin zuwa tare ni ne da manto wannan tsoron sai sa tare da su tako tare da su kuma
0: kamar da kinan tafiye da dan adam yake ko da yake har yanzu ma kawai canza salwaye za ka ga da fataki a cikin ayyari a cikin waye da sauran su har ma haka sai ne mutum yana cikin wani yare kuma kenan irin wannan tafiye suke yi
2: kwarai da gaske to da ga da ruwa kenan haka ma mutane haka cewa wannan abin shi ne dalilin har misali da wannan nisa haka samar da haka kasuwanni tsoro ne wannan mutum zai kai bude kasuwa misali a gidansa ba haka cewa yana ka bude yanda za a bude za ka ɗauki gadi an ɗan waye an ɗan waye nisa ya nisa haka gini wannan shi zai yi misali aka aiki a unguwanni da waye za ka hanyi kwatoci an yi layuka an yi gate yanzu tsoro ne ya janyo to manufa tsoro zai sa a samar da tsari samar da tsari kuma tsoro ne janyo misali za ka ga idan aka samar da kasuwa za ka wani suna sai da yadi wani suna sai da albasa wani suna sai da gero wani suna daban-daban ni janyo saboda tsoron kar in tashi neman gero ni kuma albasa nake sayarwa kai ba zan ci albasa ba
0: haka
2: shi kuma wanda yake gero ba zai zama tokko ya ci babu miya ba misali wai idan mai sai da yadi ba ya zan kaga wannan tsoron
0: She
2: driving force. And look, China. China, ba lokacin ma su yi tan misali suka daga ba. Kaga China sun ku kowa yawa. A duniya lokacin da ma su yi tan yi wannan an mutu su ga kafin su su kafu akan gurguzun su da waɗannan wanda zan zo misali mu yi magana. Misalin sun yi daukan feudal system har ya zama to daga lokacin da muke hunters. Ya har biyu zanen muka koma agri daga agri kuma kaza har yanzu mun zo ma mu fara wuce space. Yanzu ana tunanin ma ya kamata mu zama to mu zo wata abin duniyar da fearless. Kada ya zama to addini jin tsoron ko yanda za mu je na maganin modernism. To da misali matakai ne da suke ganin cewa ai kawai duniya tana tafiya za a zo lokacin da
0: babu tsoro a gaba daya.
2: Gaba daya mutane ba sa gaba mutane ba sa abin nan.
0: To
2: wani tunani ne na modernism. To da misali za mu zo kuma mu kuma wannan tunanin ya janyo. Ya janyo misali saboda shi tsoro zai yadda ya canza salo. To wannan civilization ɗin nisa in China da America. In hawan Trump. Kasashe biya sun tsoro. Zaman turai abin ne wato yammacin turai europe tsoraci suke da shi gaga wanda rikicinsa misali na ukraine da duk wani yadda yi waɗansu misali suna ganin cewa yanzu a nan a nan nigeria misali ko a wani da usa da za a ce misali an janye taimako da za a ba ji da waɗansu abubuwa gaga wannan za su tsorata to shi kuma yana cewa wato bari mu ƙara mai da amerika wato ta ƙara ɗaukakar ta yadda take da misali wannan tsoron shi ne zai janyo a ganin china musamman daga sai sun fada sun ci a shige suke da za su yi yaƙi da amurka idan ka ce musamman idan china ta ce a shige take za ta yi yaƙi da amurka mai janyo wata tsoron yaran amurka ta fara mata to sai zama tubar nema yin yi amfani da wannan tsoron a cikin shiri ta wadda aka amurka kuka ce mana kulle kuma mu ce muku cas
0: da haka duk makamai da zai zama mutum ya tanada kuma da sauransu tsoro ne ke jawo ya tare da su komai yawan su kuma girman su
2: na abu ne shi ne dan adam da jin yana rayuwa babu daga baya ya fara predators wato dabbobi da suke far masa daga nan ya fara tunanin muka daga nan ya
0: fara samun
2: gumbari kibiya daga nan ya fara kibiya daga nan har aka zo aka yi take ta tafiya aka samu su iwa daga nan aka samu bindigogi daga bindigogi ya samu shi bindigogi aka fara misali bayan bombo aka wuce aka koma drone wannan na abun tsoro ne dan adam ne wato kawai tsoron yana canza ne daya ga dacin wataƙila mutum ya takobi ne sai ka gwada cewa takobi yanzu kawai za ka ga cewa tsoron ya kai kawai kana daga nesa wataƙila wani sniper ne mai daga can wajen mil ɗaya
0: ko
2: sai ɗauki
0: mutum
2: saboda tsoron ma kar ya zo ma ya gaba da gaba da shi
0: to an ce tsoro shi ne yake kamar misali yake ba kamar yake janyo cigaba
2: civilization
0: to kenan misali har ginin gidaje da waye da sauransu da irin misali benaye masu tsayi da irin waɗannan wanda ake ganin cewa ci gaba ne na gari ko wani abu mai kama da haka su ma duk gaba ɗin tsoro ne yake
2: jawo sai idan ka ɗau sky abin sky da misali in ka ɗau me ka duba ya ce ginin ne ko wani sai sai misa bari shi da ta yi wajen twin towers waɗannan abubuwa ɗan adam mai gushi ne yana ganin cewa idan ya ramanto ya yi irin wannan abin da ba za ka iya ba na
0: yi
2: tsoronsa kaiwa ne ba a samun abin nan ɗin ba ne saboda mutum zai fara jin cewa ni koma baya ne a kan wani ni koma baya ne a kan wani bari yaya zan yi in kamo wani wannan shi ma wani ne na tsoro mami ne da tsoro kan cewa to kuma wannan shi ne tsoron kar a ƙi zuwa wajenka a wani lokaci mutane za a ga an kashe kuɗi an gyara gari saboda su duwai da ana zuwa da misali kallon shekara 30 bayan
0: ba da ba a san labarin to ba
2: to amma yanzu kullum ƙara gyara jiki saboda kar waɗansu zo su yi inda ya fi nata
0: sai da wani yake amudin
2: da gaba ne samu saudiya kenan in 90s lokacin da suka zo suka hana visa da wani sau da aikar mutum shi da ake karin cikin da sai da wani suka zo suka hana sai aka canza daga
0: nan aka yi tafiya
2: sai kuma Dubai kaga Dubai haka shi yasa kullum kokarin haɓaka gyarawa da waɗannan wanda yin abin da zai zama to dan adam shi kuma yana son ya ga bakon abu ya ga cewa kai wannan ba abin ne ba zan iya shi ba ran iya shi saboda haka ba zan iya takara da wanda zai yi irin wannan abu saboda haka gine-ginen da suke yi da tsarin civilization ba
0: to shi ma abin da ya jawo shi
2: kaga mutum ya yi shiru yana ta tunanin don wannan shi kansa ana kiran sabon wato halamun ya kaza mutum yana faɗaƙi amma yana mafarki wani kamar kalala da kalalatu
0: labarin
2: shi karanta gaba da ya tsoro ne to idan muka yi wannan zumar za ta yi kaza za ta yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza har mu yi kaza sun gina rayuwar ta sa
0: gaba da ya kan tsoro
2: saboda su fice daga wannan abin da suke yi su ma talauci daga nan kuma suka ya manta ya ce in kuma yi kaza mu ɗauka
0: ya fasa
2: sai ya fasa sai tsoron ya zama to ya dawo
0: nan yi
2: to wannan misali wato universe wato tunani ne kuma ƙarfin ita kanta ne ji misali in ka ɗau Japan yanzu yanzu gidajensu sai suka yi gidaje waɗanda za su zama to suna
0: tafiya tare da
2: girgiza ƙasa in ka yi gida zai
0: abu da
2: rana ya girgiza
0: sai kama supreme
2: ne za su kai wannan abu tsoron gidan an zo girgiza ƙasa gidajensu za su guji
0: za su da suna yawan samun kansu a cikin
2: wannan girgiza ƙasa nisa ya zama to ake misali wani masu ilimin yanayi nisa yake wani ilimin tsoro ne karka je kawai ka hankara ba kai
0: ke shiga
2: ba lokacin da ya kamata kai shuka ba
0: ko ya tafiya ya shiga
2: yanayi
0: ba tsakanin da ya shirya ba
2: isa wannan ne fitar da nasu wannan ne fitar da nasu zan yi ne da su yakuri an gore mun san da su wasu ruwan injin yau aka misali
0: ne da kake take aka take ne su ne
2: ni wannan wani ne cewa wannan baya yi mu wannan yana yi mu a wannan yana ba za a yi sa wannan kadare ka ba wannan yan yan kauni wannan yan zamani ne an wai tsoro ne tsoro sai injin su yake take kirkira
0: wannan abu in yi ruwan nan abu
2: idan ko mun sai ka nan ko wajen kirkira
0: sani wajen kirkira an kana
2: Nahiyar sani abinci. Da ya abinci a gida kawai yake. Hanyar abinci. Misali aka fara misali abinci a gida sai aka fara abubuwa sai a sayar a abubuwa sai a koma hutun sayar. Saboda karka je kasuwa ba za ka iya dawowa gida ba. Idan ka zamanto in ka dawo gida za ka yi asarar kanadin tsoron yan abubuwan ɗinka. Ya gini ruwa restaurants. Restaurants ma ba sai ka je ka zauna ba saboda karka je ka zauna ɗin. Sani girgiro sai zamanto tsoron karka je ka zauna sai aka ce maka akwai takeaway. Tsoro ne kawai ijin misali sai aka cewa bara a fito maka ta wata hanya. Fitowar ka hanya ta yi zamanto ka ci gaba da wannan.
0: Samun ci zai iya ba da gudun mai ci a kawo masa.
2: A kawo masa. Akwai ɗaya ga cikin tamu da yake karanta yana cewa ɗan adam na farko. Ɗan adam na farko zai da ya fara tunanin cewa bari ya yi gada. A gai zai da ya yi gada. A ga wata gadar gida zari ne ya rinka kamawa yana jin tsoro yana ma yi ba gaya nan ba da fulawar. Me yasa ya yi gada?
0: Saboda tsoron
2: kake da su tsoron da kasa.
0: Ko kuma sun yi shan wani wasu
2: gani ce ba a sun yi
0: kewaye ba kare ba
2: ko kuma wani abin ya biyo shi ba zai iya kofof ya zamanta ya tsallake ya wuce ba ko kuma ga abin da yake na abincinsa ne a daya bangaren ba a daya bangaren yake ba zai iya tsallake ya to saboda haka sai ya kirkiro wa kansa wannan wato ya kirkiro wa ya kirkiro wa na misali gada da ya zamanta ya kirkiro gada me yasa ya kirkiro misali a abin nan
0: kibiya eh
2: wannan ne ran me yasa ya kirkiro ya sunan sa wannan misali wannan tarko
0: eh
2: me yasa ya kirkiro wannan
0: saboda ya zama ya yi farauta
2: na tsoron kariya da ya kama ne ya gudu to duk wannan nan tsoron sai ya zama to invention idan babu tsoro ba za a yi kirkira ba saboda haka ka ga kenan bayi ma wani canan ka sa wa yaro tsoron ko ramin amma dai al'ummar bai zama to ba ta yin tsoron komai al'umma shi da ba shi da ta yanzu misali wato kirkira Elon Musk wannan mai space nisa suke ta kokarin za a tafi sama na da kuma za a sauka je abinci ko wata duniya ko akwai duniya da za
0: a yi rayuwa a cikin
2: yawon tsoro ne wani abu da ya faru a duniya tsoron in abu ya faru da kowanda kuke da hali muke da kullum yadda za ku yayi na za ku hudu
0: sai a tafi sai za a kuka jana da wuce
2: tsoro ne to kaga wannan sai yin yi har aka yi wannan invention din ala za a iya je a rayuwa a wata duniyar ko a samu wasu a gaske ko a gaske ba ne amma ni kaga wannan a cikin abin da yake faɗa ya ce tsoron fear is a light kuma shi ne haskawa mutum idan ya zamanto ga wato mutum babu tsoro tare da shi ya tafiya ne a cikin
0: duhu ke da yake
2: ne a cikin duhu idan ya zamanto ga mutum ya tafiya a cikin duhu na yi gaga babu inda zai je ne ya faɗuwa ne ya auna wato mutanen ma da ya zamanto irin wanda suke rayuwar da can kaga a cikin duhu suke Habita wato na da tabi ya jawo jiki kula da yanayin zaman take a duniya da suka zo Kano akwai wani kuri DP da ake ta zuba shara ana cika ai hankalin su tashi kamar irin suna ganin cewa muna yin shi Allah ya kamu sai ake ta mun da ta mun don cewa kuma shi da harkar da nake ne sai ya ne meta wanda yake
1: kirama a cikin ruwa kana shigo ba kai kawai da shi ba
2: wishin ne ke samu mai yawancin cancer da wannan samu ruwa san san cewa wannan abu ne ba yi cewa wanda za mu shane gurbace tunda ba ta kasa yake ne cewa wannan kuma wato sharar za su haifar da yanayi mai tsanani amma akwai wanda suke mutuwa saboda disease kamar
0: miski
2: akwai cututtuka da bayan zan gawa fara su
0: a duniya ba ba ba
2: su sun tafi zai ina tunawa ɗaya daga cikin ƙasashe da ruwan shi ba ya su wasu da malaria da sa da wani nau'i na malaria wanda suke cewa dangi dangi wato nau'i ne na malaria yawanci wani na east asia da daga
0: china da wani
2: sa da shi kamar kalan malaysia

0: Masu sauraro ga takaitattun labaran Chadi ne Amina Abubakar. Masana sun ce akalla a Najeriya miliyan 14.4 ne suke tamali da miyagun kwayoyi da kuma kayan maye. Shugabannin addinai da masana koshin lafiyar kwakwalwa da kuma masu ruwa da tsaki daga cikin al'umma sun bayyana hakan a yayin wani taro da tashin Kwaritar da shirya a birnin Kija na jihar Lagos. Taron ya samu halartar masana da shugabannin addinai da kuma masu ruwa da tsaki, inda suka bayyana damuwa akan karuwar tamali da kayan maye a ƙasar nan da kuma irin illolin da ake tattare da hakan. A yayin gabatar da jawabi na musamman ƙwararren likitar kwakwalwa daga asibitin kula da koshin lafiyar kwakwalwa na tarayya da ke Yaba a jihar Lagos, Dokta Ola Jumoke Koyejo ta bayyana tamali da kayan maye a matsayin babbar barazana ga makomar ƙasar nan. A nan kuma dakarun sojin rundunar sojin saman Najeriya sun kashe tarin 'yan ta'adda ciki har da manyan kamandoji da dama a Borno. Dakarun sojin sun kashe a tsabiban ne yayin da suka kai yararen sama a maɓoyaran ta'adda a yankin arewa, wato arewacin Tumbus na tafkin Chadi. Daraktan hulɗa da jama'a da yaɗa labarai na rundunar Air Commando Himen Ejo Dame ne ya tabbatar da hakan, inda ya ce an gudanar da hare-haren ne da safiyar ranar Laraba goma ga watan Yunin shekarar 2026. 'Yan ta'addan sun sha kaiwa dakarun operation haɗin kai da ke aiki a yankin Kwantan Bauna a kai a kai kafin wannan tsunami na baya-bayan nan na sojin sama. Najeriya na da burin rage tasirin zazzaɓin cizon sauro da kuma mutuwa da kaso 50 a cikin 100 na da shekarar 2030. Ministan Lafiya da Lura da Walwalar Al'umma Farfesa Muhammad Arifat ya bayyana hakan Abuja a yayin buɗe babban taron kimiyya yadda za a murƙushe zazzaɓin cizon sauro, wanda ma'aikatar lafiya da haɗin gwiwar shirin kakkaɓe zazzaɓin cizon sauro na ƙasa NMEP suka shirya. A cewar Farfesa, shirin na Najeriya dangane da yaƙi da zazzaɓin cizon sauro yana ƙunshe a tsare-tsaren yaƙi da zazzaɓin cizon sauro na ƙasa na shekarar 2026 zuwa shekarar 2030, wanda kuma ya yi daidai da matakan yaƙi da zazzaɓin cizon sauro na Hukumar Lafiya ta Duniya WHO da ta bullo da su. Sai dai Farfesa Fati ya ce duk da nasarorin da ƙasar nan ta samu a shekarun da suka gabata, amma ya ce Najeriya har yanzu tana da fama da barazanar zazzaɓin cizon sauro a matakan duniya, inda take da kaso 24 zuwa 30 na mace-macen da yake da alaka da zazzaɓin cizon sauro a matakin duniya. A gefe guda kuwa, kwamitin bincike da gwamnatin tarayya ta kafa domin binciken zarge-zargen cin hanci da take yakin ɗan adam a cikin gidajen gyaran hali ya nuna damuwa kan yadda wato abinda ya bayyana a matsayin ƙara ta'azzarar matsalolin tsaro da kuma lalacewar gine-gine da kayan aiki a gidajen gyaran hali da dama a faɗin ƙasar nan, ciki har da waɗanda ke jihohin Delta, Edo, Sokoto, Kaduna da sauran jihohin. An bayyana waɗannan bayanai ne a cikin rahoton ƙarshe da kwamitin ya miƙa wa ministan harkokin cikin gida Olubunmi tun jiho a ranar 3 ga watan Yuni shekarar 2026. An kaddamar da kwamitin ya ranar 30 ga watan Satumbar shekarar 2024, inda aka ɗora masa alhakin binciken waɗannan zarge-zarge tare da bayar da shawarwari kan yadda za a yi gyara. Kwamitin ya gudanar da bincike a gidajen gyaran hali 86 da ke jihohi 23 da babban birnin tarayya Abuja, baya ga shirya zaman sauraron ra'ayoyin jama'a da kuma kai wata ziyara nasara wato nazari zuwa ƙasar Turkiya. Daga ƙetare kuwa, ƙasar Pakistan mai shiga tsakanin Amurka da Iran a tattaunawar sulhu kan yaƙin da ƙasashen ke yi ta ce an cimma matsaya. Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif ne ya sanar da cewa an cimma matsaya ta ƙarshe tsakanin ƙasashe biyu, kamar yadda ya wallafa a shafin sa na X. Shi ma ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya wallafa cewa an kusa cimma matsaya da fahimtar da juna tsakaninsu da Amurka kuma saurayi Chris. Shugaban Amurka Donald Trump ma ya sake wallafa saƙon na Araghchi a shafin sa na X. To, iyakacin takaitattun labarin kenan, kuka saurara, sai kuma ku tara da mu da misalin ƙarfe 4 domin jin cikakkun su a cikin harshen Turanci. Ni Amina Abubakar ke cewa ku tuna da kasancewa da rahama a rediyo farin cikin al'umma. Yeah.
1: Masu sauraronmu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili kada kadan gargajiya daga nan rahama radio farin cikin al'umma akan mita 97.3 zangon FM shirin da aka kebe shi domin bunkasa kada kadan gargajiya kamar su kalango da kokuma da kasa kaura da karakara da kotso da tafshi da garaya da goge da kidan kwano da kidan faranti da bambaro da komo da dai sauransu sunana Muhammad Umar kai gama muna tare da manzali Muhammad Hausa manzali barka da zuwa wannan fili na kada kadan gargajiya
2: masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci kuma sannun mu da sake saduwa muna nan muna yi an gayawa je mage gayyen lilu
1: haka yake to kai ka jawo ka taho da ni
2: mun yi takanas
1: ta Kano mun zo sheka
2: shekan mai dashi
1: shekan makaranta ina jin dai ina jin wurin ne
2: daki ko ba dakin
3: makaranta
1: to makaranta
2: muka yi takakkiya kuma mun haɗu da wani bawan Allah kowa ka za mu fara sawa tukun sannan yayin jama'a su san waye shi
1: to duk ɗaya ne makabe sun yi dare idan mu fara sawa kar ko kuma kai mu talmado mu dawo baya muna tare da Alhaji Garba Gashuwa sanannen mawakin baka Alhaji Garba Gashuwa barka da zuwa wannan fili na kada kadan gargajiya
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: to ko zaka dan gaya mana takaitaccen tarihin ka Alhaji Garba Gashuwa
4: to tarihi na da kaji an ce Alhaji Garba Gashuwa didda anan Kano aka samu sunan Garba Gashuwa din
1: to
4: ai dan gashuwa ne kuma dan gashuwan ciki da bai ma'ana dan kasa a gashuwan ma ba iyaye na ne suka je bagunta ba muka tare a can ba ni na je bagunta ba tun kaka da kakanni tin
2: tunan
4: tunta ai ya wuce babu na yin tun din ma mu yan bada ne kai tsaye ni ba bade ne uwata da ubana amma zaka ji ina Hausa radau kamar manzali ko da yake na fishi iya Hausa
2: ni ba ubana
4: Hausa na abtu Hausa
2: ne Hausa ke
4: ne Hausa da sani ko Hausa to a wannan Hausa da kaje na yi ta ko kuma nake yin ta wallahi na tashi da ita amma sanadin karatu na alqur'ani domin a hannun bahaushe na zauna babana ya bada ni kuma bahaushen na gaske na Kano
2: anan ko ata
4: a gashuwa a gasa mu ma wani gari ne gasa mu nan anan aka haife mai
2: gasa
4: mu da ni da Musa dan bada anan aka haife mu
2: gasa da aka ce da tsakaninka
4: da wannan dai uban mu da saboda haka muka tashi da karatu a hannun wannan malami malam Musa shi ba katsine ne amma kuma mazaunin Kano to ga katsinanci ga kananci kaga Hausa ta kare duk inda ka kiro kuma yanzu ba Hausa bace inde ka dauko katsananci ka dauko Kano to Hausa ta kare
2: yau kana da shekara nawa da haihuwa a duniya
4: yau ina da shekara 69 amma wasu sun ce wai 70
2: to
4: ni kuma ni 69 ma ban gamsu sosai ba
2: 68
4: ne ma
2: to matanka nawa ƴaƴanka nawa
4: mata na biyu ƴaƴa kuma na haifi 24 amma yanzu saura 12 kuma na aurar da wasu na aure da mata uku na aure da mata hudu na aure da maza uku
1: to Alhaji Garba Gashuwa
4: ina da jikoki 40
2: eh
4: ko da daya ko da biyu
1: to me baka sha'awa ka shiga waƙar baka
2: kai da kake almajirta
4: to ai an ce daga na gaba ake ganin zurfin ruwa
2: malam yayi kenan
4: shi malam din ka san lokacin da kai baka san wannan tsamba sai dan ga mali kan malamin zani
2: a faɗa an ji mana
4: amma dai kai kuma kai ka sani ka san lokacin da kai yakin ba sa
2: na sani
4: to malamin ba ka san ta an bai san shi ba wannan yakin ba sa sa na yakin inyamurai malamin da shi yayi wakar inyamurai ya aibata su ya faɗi irin halayen mugayen halayen su domin a wancan lokacin ma ci ake suna cin mutane to shi yayi wakar
2: Asasauta
4: shi yayi wakar inyamurai saboda haka take ce malami nan mutum ne mai sha'awar waka dan ya gana ta so ina gwadawa ba sai mun magana ba har sai Allah ya bani sha'awar yin wakar kuma nayi ta amma fa bamu gada ba. Yauwa daga ni har Musa ba wanda ya gaji wata waka. Karatu inda kana gane karatu to shi muka gada. Shi muka taso muka ga iyayenmu suna yi. Karatun kuma na addini wato na Arabi. To wannan shine kana kuma gasho da kaji nan ne asalin tushen mu gaba daya. Mu kabilar Badace Badawa Badawa in kana jana Badawa to mutane ne masu zaman kansu wanda yaran su da banke babbe diddadi a cikin yare zaka samu an dan samu rassa wanda rassan nan kila ma wani baya jin da wani amma dai wannan yaran ne ko a Hausan nan wannan Hausar ta Kano ai ba dai bace ta kai wajen sha uku
3: sosai
4: wannan Hausar kai nan kudu kana barin Reno kana barin Tudun Wada kana dan matsawa gaba kadan wajen doguwa ba za su ce maka sannu da zuwa ba sai dai su ce hannu to haka in kai are in kai nan gabas maso arewa wajen Gumal nan ma ba su ce maka an gama shayi ba idan ce an gama hayi
3: haka
4: in kai wajen Gwarzo to ba na san tole tole amma da duk sai in tola maka Hausa
3: kan kai dai daga babadi
4: a to gaba da
3: shi Kano kana tuna to
2: eh to ku ne masu gasa abu nan ko ko sai
4: eh wato da kaje na gashi wa garin gasa abu no
3: eh
4: wancan lokaci da ake aka sa mata wannan suna ka san guri ne da karatu ka san gardawa ka san wani abu da ake cewa kiskali a waje a bayan daji to duk wanda ya gabas karatu ya tabi nema ba dan kan da cika baki ba sai in ce malamai manya-manya da suke nan Kano kuma suna jin mu wallahi ko dai su suka je gabar suka yi karatu ko malaman su sun yi karatu a gabas duk malamin da kan gaba zai gama wannan gaskiya ne ba a zuwa yamma neman karatu ba a zuwa arewa neman karatu ba dan kai kudu gaba ɗaya ba karatun sai ya bace maka amma gabas shine zaka zance ina wani da wani ta ai sun daura ka sun tafi gabas a an tafi neman karatu a can ake nemo shi
3: gaskiya ne
4: yawa guru gashuwa baimari babban gida da maturu mai dugurin kanta da fashaskun da sauran wayan yankin da ana cikin karatu
2: so shine gasa abu na
4: gasa abu no har ake sha wannan lokacin ka san yawa ka san wani abu da aka yi a wancan lokaci ai ba za ka fara haraji ba amma ana kiransa kakkadu kakkadu idan mai unguwa zai zauna ya tare layi to wannan layi ran nan ba zai bi ba to su shi kun ba haushe in yi tafiya ma bincin sa wannan abun aka matse shi sai ya kai wani lokaci bai samu kansa ba to shine ake aka samu garin gasa a kuno ai ba gasa sake ba haraji ake karba in ka biya sai ka tafi ka wannan shine dalilin amsa kin da ke baka
2: to da wace waka ka fara a rayuwarka
4: wata waka ce wacce nake ce mata hisabi
3: to dan yi miji
4: tana da baiti 115
3: iye
4: kuma zan ga maka dalilin yinta
3: yauwa to ya mana
4: dan yauwa to kafin nan ya kamata
3: aure ko kuwa dai
4: na wa yake magana aure a lokacin ai a lokacin da ji mun fi shekara 7 ba ko 6
3: kai wannan
4: eh a garin mu gasamu gasamu a wannan lokacin kasuwar gasamu tana ci ranar asabar to ranar juma'a na tafi gona da wata radio na wata karamar radio haka wancan lokacin da an yi wannan radio mai bayan ta ga bangon bayan ta silin ne ko kamar silin da aka da yan koho koho ya ka
3: to na gane
4: ka gane ta tana da marika na roba mai fulawa
3: na gane
4: to ina da ita sai na tafi gona daman zan tafi sai tafiya kuma ni bisa al'ada ta dinar juma'a a Kaduna gidan radio Najeriya na Kaduna suna sa wato waƙoƙi na addini kuma ina da sha'awar yin waƙoƙin to ranan na je na dan yi noma na taso to a hanyar gonar kafin ka zo gida a gefen hanya daga yamma akwai wasu bishiyoyi da suka hadu duk bishiyoyin nan suna da alamun iska kamar yadda ake ta tsamiya tana da iska kuka tana da iska to su biyu gaba ɗaya sun hadu sun tifke sun yi kamar tifka to kuma anan muke zama mu huta kana mu tashi mu karasa farko ka san farko ba ka san farko ba to rafi
3: to
4: eh wannan an yi ran sama yake kwanci haka ko kuma korama
3: da wannan jike
4: eh dan mene duk da Hausa nake magana
3: shi da Hausa faluku
4: faluku
3: ba a kunje faluku
4: eh saboda haka kafin na tafi sai bace kwashi ina nan gindin wannan bishiya ko bishiyoyi wanda suka fada kansu to da bace kwashi ni radio na ina jin wannan wakar ta addini yaban annabi yake ina jin dadi sai bace ebe da bace daukan sai nayi mafarki to amma fa wani irin mafarki ne wanda jama'a da yawa suna yin irin sa zaka ga abu kiri kaman kai magana da shi ma amma ba za ka yi magana ba sai na ga wasu mutane suna sakowa daga kan tsamiyar da irin fararen kaya haka dogayen kaya amma farkin amma ba zan yi mantawa ba saboda har yanzu ma gashi ina baka labari da suka sako suka yi min da'ira haka sai ɗaya daga cikinsu amma ba zan iya gane fuskokinsu ba ɗaya daga cikinsu yake cewa da ni kana son ka koyi waka ko sai na ce eh amma ni na ansa an san mun aka yi wallahu a'lamu sai suka ce to gobe idan Allah ya kai mu gobe asabar idan yan koli sun zo ka san yan koli yawa ka je ka sai takarda ka sai fansir ka je ka fara rubuta waka za ka iya amma in za ka rubuta ka fara da bismillahir rahmanir rahim sai ne ke tun Allah ya dauka zan saya ina fadar sai suka ce amma muna son ka bamu wannan radio muna son ta sai ne ce ku dauka eh shi kenan sai furfi yana fara yana farka
3: radio tana nan
4: ina fara radio
3: a
4: ina ne mata saboda kasa mun ga ta
3: ba dan ga gudu babu ita
4: wallahi babu ita kai har cikin saura ka san saura
3: eh
4: dan kaman zai dole ka ba
3: ba eh ga abu ne kamar da kai gaba wanda suka tare kan ai baba kake wani
4: to ba ka
3: ne fara radio
4: eh a
3: fara radio
4: ligan na gani ban tantance da irin jikinsu
3: tantance da jikinsu
4: dan can farare ko bakake wallahi ba san
3: ni dogaye ne ko gaje ne
4: dogaye ne mutan
3: kamar ni haka
4: a kai ba dogo bane
3: to
4: kai ai sada
3: haka haka ne
4: saboda haka na dubi na nemi radio sama da kasa ban ganta ba na duba gefe cikin saura ban ga radio ba har zuwa zancen yanzu wallahi ban ga radio mutan a lokacin ba tsoro a jikina
3: eh gaskiya ne
4: da gari ya waye wato murna ma nake gari ya waye
3: ya
4: na aikata wannan abu sai na je na sai takarda ta hula ma ka san hula ma kai ka san hula ma
3: hula ma ina je ko hula
4: kai anya ko ka je makaranta ba to hula ma takarda ce da ake karyawa a
3: Al-Qur'ani da ake
4: rubuta Al-Qur'ani da
3: yawa
4: saboda haka sai na saya da na saya sai na tafi gindin cediya mana da cediya gwai sama sai na fara rubuta da na tayi na rubuta bismillahir rahmanir rahim
3: kuma yadda suka
4: wallahi ina rubuta bismillahir rahmanir rahim sai na ji amshin wakar ya fado mun
3: Allah
4: da ya fado mun sai na fara wakar ina jin asabar bata saki kewayewa ba sai na gama wannan wakar baiti 115
1: to yanzu dan kadan dan rera mana ita
4: amshin wakar shine

0: mu
1: baban fadima ya muhammadu dan amina kakan alhasan har husain mataimakin mu allah rabbana samu sadu da shugaban mu
0: kadi hasan wato da da abulala eh kana dan kauce
2: dai
0: da
2: ina fara
0: ina kai baiti da duk da kadarin baiti
2: eh
0: ina kai shi lami lami haka ne
2: amma kai ka ba za ka kawo
0: dai
2: yana girgire
0: alayya ga
2: waka taiwan
0: ta waka alhamdulillah
3: waka wannan ita ce farkon waka
4: ita ce farkon waka
0: fariyo
4: annabawa waka cikakkiya ita ce farkon waka ta
0: kace baiti 115
4: goma kuma wannan magana nake ga maka da masu ji in sun je BUK su ne mulitakun fasahar garba gashuwa za a nuna musu kundi ne wanda Bayero University sai akwai wata malama wanda ake cewa Amina Tijani Amina Zaria ita ta yi wannan littafin a kaina kuma anan history and culture aka yi littafin saboda haka ta dauki waka kuma an saka a cikin wannan littafin za ka ga baiti 115 ne
3: Allahu
4: Akbar akwai waka a ciki
0: to daga nan shine sai ka dawo Kano ko kuwa
4: ina ai ba kusa da dawo Kano ba a lokacin
0: to ba mun labarin yadda ka dawo Kano
4: yadda na dawo Kano tunda karatu nake to sai aka samu wato matsala na rasuwar rabuwa da iyaye duka biyan maza da wato namiji da wato babana da mahaifiyata to shikenan ina gun mahaifi ina gun malami na dan malamin na abokin babana ne
0: kuma ka ce
4: bakatsini ne sosai kwa to shikenan ina nan shi wannan malami na wa da yake cewa zan samu matsalar karatu a nan saboda akwai wani wannan Allah ji kansa shi Allah ya masa wato nakasa makago ne sai gobe sai a tuba a sati jibi sai ce a karatu baya son cire-cire duk lokacin da ka bashi da kwana ɗaya zai baka da sati in ka bar karatu da sati zai baka da wata in ka bashi da wata ɗaya zai baka da shekara in baka yi sa'a kai kara baka waiwayi alqur'ani ba wallahi sai ka zama kaman baka taba yin sauma so da haka garba shirya in kai ka kashuwa akwai kanin sa shi kuma a can malamin dawa dan kore ne ana ce masa Alhaji Shaibu dan kore duk sirrin Allah ji kansu Allah masa rahama so da haka da ya kai ni gunsa sai ya ce to garba gashi amana su biyu aka danka su amana a hannuna da shi da kaninsa Musa amma kaninsa ya bi ɗan uwansa biyu dan hudu ne uwa ɗaya uwa ɗaya ya bi ɗan uwansa biyu sun tafi amma garba dai bana son ya sube shi gashi ka zauna ya zauna yana dan taba karatu ana koya masa sana'a to sana'a ta farko a duniya kayan koli ni dan trader ne yawa yan kunne madubai jambaki sarika warwaro da sauransu
0: da hulan nan ka kata kan cittata
4: eh wannan kuma bakar ko da kai ka kada ko har mu fara ko ne nake yi kasan
2: menna me sai dalilan nan
4: a to bakar ko ne
2: akwai mutun da annan nan
4: bakar ko ne bakar ko ne daban fara ko ne daban mu ne yan kwalliya sarika fankake da jambaki da sauransu
3: da fara wuta
4: fara wuta da cikin makakol
2: da makakol
4: ta zarga dai da cikin makakol
2: da ka mu muna bangare
4: kamar mu ka maza gaba sai kaga akwai kanwa ko ne har da
2: Allah mu ka yan ado ne na
4: yawa mu ka yan ado ne yawa to ka je na kai to ina zauna a gashuwa ana ta juyawa ina karatu ina sana'a ka tsamaran nan sai wani makaho sai yazo zai tafi Lagos yace yana so a bashi arona za mu je Lagos shi kuma kawai yana dangantaka da gidan haka sai to aje kuje shi wannan baban namu sai hada mu sai muka tafi Lagos da muka tafi Lagos anan muka biya kudin mota ma bayan mun zo nan Kano sai muka biya kudin mota nan jikin kaso kohon bai akwai gabe da rami da aka dinga tura motoci da babura da waya ka binne shi dan dai wannan kaso aka sa akwai rami yawa
0: ki ya sani ni ba sani
4: wala ba ka santa ba
0: rami mai kelago
4: shine da yaro ne
2: kai gida
4: abin da ake biya kudin mota fan daya daga nan Kano zuwa Lagos haka muka kawa makahon nan har mun shiga mota mun zauna yake kai garin mu sauka sun ce to ya bayan to wace ba za mu tafi mota ba don Allah a nemo ne kwatanta mana ina railway
3: tashar
4: jirgin to a lokacin jirgin kasa ko kasuwar sabon gari wata bishi talata ba da masu nama da masu kunu da madda abun da ka sani da sanarwa ana saiwa akwai shi a cikin jirgi ana bara kuma
0: ya
4: azan kuma makafi suke bara wanda su gamu da wannan su saba su wuce haka ake yi a cikin jirgi in ka ga da maka sauka fashi da ka ga da maka daga Lagos ba a karɓo kudin makaho balan sun dan jagoran sa
0: yi tabarasa
4: sai tabarasa
0: Allah ji shehu
4: ya gida mai saukarin da ya gawo ma
0: tare kuke da makaho
4: tare muke da shi
0: to kai an karɓo kudin ka ko
4: yi wale wani kin da mali kudin balan sun ma karba ai da mun gero kawo saboda haka muka je Lagos da muka je mun samu kaman wata ko biyu ne sai muka fada da makaho da muka fada sai na bashi sai na zo wata unguwa ana ce mata Surleri sai na zauna a wannan unguwar na zama mai rabarabe kai Allah ka samu cika da imani an kusa kashe ni kullun Allah ne ya sa da zuri'a a gaba
0: Allah
4: saboda haka na zo nan sai na kama gadi gadin gida
0: a Surleri
4: wani bai saboda haka ina nan ina gadi daga nan barayi suka zo ba kafin su zo guna akwai wata mace ana ce mata Iyamuhu tana kasa da benan da nake to kuma bayarbiya ce kasa lokacin ba kabilanci ko dai akwai kabilanci bai fito fili ba ba kyama wallahi sai abinci sai ta kawo min nawa sai an kawo min nawa muna nan rannan to ni tana da irin case din nan da suke sai da irin su taba goro da sauran makamantan su ni kuma benan da nake kai yana sama da case din to ina zaune a bene akwai kuma wani soja ana ce masa Bala Captain Bala mutumi na ne tunda na ci ne dan Kano ne ka san da ka bar Kano ko ga kai da kake inda kai kudu
0: kake da kaje kudu ya ce
4: kai kudu kai dan Kano ne kai eh to haka muka zama dan Kano shikenan sai barayi suka shigo su uku da suka shigo gurin wannan kisinta sai daya ya shiga cikin kisin daya ya tsaya a bakin titi daya kuma ya tsaya a titi kofar kisin ni kuma da naga haka rashin sani sai na dauko irin guntayen bulan na rabi irin raba globe din nan sai na je hukan wannan kes ji kake dam sai ko suka fita gote gadi ya rana ma zan ci uba na yi
0: kai kes din ka bugo
4: kan kes din ba
0: mutum
4: ba kan mutum ba ai brigita ne
0: da
4: suka gudu gari ya waye matan nan ta kawo riguna ta kawo kudi kai ta ma ban daki a wajen ta tace daga kwana a
0: Allah.
4: Saboda haka akai taya ta raba kai garba ai sun yi fada da barayi ya kore su yayi kaza aka zo ana zo ana kallo na. A shakila masu kallon na hada
0: barayi.
4: Wannan ina kwance a gidan nan an gama gidan an kawo irin andrin ina wannan abun kofa. Da abun wanka da abun bandaki da toilet. Wannan tangana din da kuma gilasai da za a saka. Ina gida na ce to kula da ke saboda ana ɗebe wa'annan ina cikin ɗaki a kwance sai na ji ai daga haskan da butula ai dawo suka yi da aka haskan da butula sai na ce waye aka ce uwa kace nace uwa ta kace eh ko za ka rama ni nace me kake yana nace gadi fito sai na fito da na fito sai na ga wallahi irin arshi wadannan ne sai na ga ana kokarin jawo kaza a bugan
0: wato ba yaraba bane
4: ba yaraba bane a su yarbawa ai ce muku sai ba yar uwarsu ce ne na kubutar ba
0: kan kubutar
4: yawa ai ana yaya ta mun nayi jarutaka ne
0: eh jarumi
4: ni ko ban san barna ne wa kaina ba saboda haka a guje na fito suka jefin da wani kurki ba same ni ba saboda a kofar gidan akwai an tare irin kwangwaran nan ta aikin gida wallahi tsalle din na tsalle kota da sai na tattaka na tattaka kana fara gida ina faduwa kan titi shi kuma Bala wannan soja sai da bindiga wani ne nace ni ne Bala ni ne Bala garba nace me ya faru nace barayi ne a cikin gida ce to dawo nan sai ya mai da ni bayan sa
0: kaji captain
4: wallahi ban san yanda aka yi bai sako su gaba da bindiga
0: madalla
4: to tsakanin da police station ba nisa sai ya kawo su police ne ya kulle mu waɗannan mutanen wannan kuma ku bashi a hannuna kashe shi za a yi Allah ya kiyaye to wannan ina gaya maka Allah ne ya sa da kulle na ga datin namu din a Lagos to zama na Lagos dai ban taso ban maro Lagos ba dan takai ta mazanta nake sai da shekara 8 tun lokacin mulkin gawan kuma ina can aka fara kiliya a hannun dama aka fito da naira da kobo 1973
0: lokacin kai gama kai
5: a ne ina rarrafe
0: to ina ne ga babu lokacin
4: ina dawowa nan kuma ban fusa TV ba
0: eh
4: akai wa ga wannan juyin mulki Murtala ya hau
0: a 1976 kenan
4: wannan shine
0: a Lagos ga shi a can Lagos
4: din da yawa
0: eh akwai da yawa kam a Lagos din kana waken ne ko kuma
4: a bana waki ai ina nufi waki lokatai lokatai wancan lokaci bana waki to zaka yarba ko a can nake ai ai can yawan can yawan banza dubi ka dubi
0: ana da kawai
2: ka dawo kan yau banana
4: karera ko da dai ko ba dai da na dawo sai siyasa ta shigo 1979 bayan mun mutara ya tafi kenan can shagari lokacin shagari kenan daga nan sai na saki koma kan waki da na koma kan waki na
2: ta siyasa ko
4: ta siyasa gadan-gadan ma kuma ta siyasa
0: to ka san da yayi magana Lagos din nan aka jefe shi da kulki sai da tuna bakanda fara ka hunta kariye Aisha an jefa Alhaji Garba gashi wanda kulki
2: ka ji gani
0: ya tsari da ke
2: daga kanda
4: gaskiya ne
2: bakanda
0: ka san hada waka yana da wahala wannan dan baitin da ne zai da ne gumi ya kake ji in zaka hada waka
4: kai da kai da kana waka da an ga muwaki
2: na da muka rike
0: ba wani ya
4: ba ba ba ba ba
2: ba ba
4: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
2: ba
4: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
2: ba ba ba ba ba
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
2: ba ba ba ba ba ba ba ba ba
4: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
2: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ce batun waka
4: na
0: amma to Alhaji Garba gaishuwa banda wannan waka wace kuma kai
4: waƙoƙi na suna da yawa da kawai sun ka tambaya sai in ce da kai nayi waka kaza ko sama da kaza
2: to lissafa
4: ka uwa
2: kamar ana misali
0: lissafa waɗannan waƙoƙi kai
4: kai ba zan iya lissafa su ba suna da yawa kullum nayi waka dai akalla za ta kai kamar 2500 ko 7 2500
0: to ai lissafa 2500
4: sai dai ga ya ba hira ba ka gani da kai ai hira miki jama'a suna jin mu
2: ya gani
4: wayan san takadin ka gansu
2: kunda
4: ka gansu
2: kundi
4: to duwa koki ne shi
2: iya
4: ka gansu da idan ka duwa koki ne shi
2: kuma na ga da rubutun shi
4: kuma da aljamiya nake
2: a duniya kai nace
4: ba ai sunayya
2: shine ba ka rubuta
4: ka boko ana iya boko ba
2: amma na ga idan kai daga kaman da la'ila haka
4: irin boko akwai sokon abu mai irin boko ai inda kai addini ai inda kai karatun ajami ai boko abu ne mai sauki
2: alhamdulillah
4: har turancin kai ka ji jifa jifa
2: boko dawo kan waƙoƙi
4: ina jin ka
0: waƙon mu dauki waƙar wayar da kan al'umma kamar alal misali akan yi na bukin da shin itace ko na wannan mutane su lura da tsaftar jikin su ko wani abu wayar da kan al'umma
4: yawa akwai bari in yi maka wacce zan iya tunawa Allah ya kare wata rana hira da Alhaji Hata sai aka tambaye shi waƙar direba sai ce to kun san waƙoƙin suka yi wa dadda ne su ake yi kan kana rubo sai ya zama aiki wata ma in kana rubo din ma za ka iya ba kuma kai kai ta to kaga akwai gunda nake cewa
1: kuma zamta ta dokan muhalli mu kawa da dokan kazamta kuma zamta ta dokan muhalli mu kawa da dokan dangi kuma zamta ta dokan muhalli mu kawa da dokan kazamta kuma zamta ta dokan muhalli mu kawa da dokan kazamta Allah shike iyawa ya Allah mai kashewa kuma Allah ke rayawa mu kawa da dokan kazamta kuma kyautata dokan muhalli mu kawa da dokan kazamta
4: to wannan waka ce ta tsafta wanda duk karshen wata za ku ji ana saka ta sai kuma na zo nayi wata amma fa tsakaninsu da nisa sai nake cewa tashi ragon ban

0: Tashi loko balisan chambanza Timba kajata madano maba Kadeka kala zuwa danyata
1: To wannan sai an kara mana
2: one gig.
1: Eh wannan aji wannan aji sai an haddace su
0: Nuno kuma ne dan biyan ji ce ta sha bamban da yau in za ku tuno in kana neman tarin shi sai fa ka zauna da mazanjiya tarbiyar ji ce ta sha bamban da ta yau in za ka tuno in kana neman tarin shi sai fa ka zauna da mazanjiya ashe ji ba yau ba kuma yau din ba ta yin daidai da jiya in kana tsaye ne kai zauna na ba ka tari shi ka jiya dandawa yau na ni garba da ni akai tafiya ta mazanjiya wannan waka ce tarbiya
2: gaskiya ne
0: ta kunshi abubuwa iri har ta neman aure in an ba saurayi budurwa wato a wancan lokacin kenan
2: yadda zai
0: yi duk kauyen ba mai neman ta kuma sai shi ba irin yanzu kana ne zance wani ma yana jiran ka ba kuma iyariyan nan ta kuskure ta ci wani abu a waje saurayin nan ya ganta ko mangwaro ko lemo ko makamancin wannan sai je so buhu guda sai kawo gidan sa juye kuma ya rubuta kenan
2: kaga kuma
0: gobe ba ta ci ba wannan shine kuma ka san tsalince kai
2: me ya tsalince
0: ba ka san wannan fa ina jin kai wai yana garin kuna sai kuma
2: kuma ka dubi da wani ka ba
1: abada yake
2: abada yake ni ba ba dai
0: to to sai ne budurwa da saurayinta idan ta zo biki ko ya je biki sai ya bata kudi ta je ta shiryo abinci da komai ta kawo masa kuma randan matar za su kwana da ita amma ina tabbatar maka ko taba jikinta ba zai warata shi auren wani abu da ita ko yanzu in yanzu ne
1: tarbiya
0: yanzu ne haka ne
2: ina
0: to tsarince kenan
1: to yanzu Alhaji Garba mu dawo kan makoki na baka ko kuma duka ma gaba daya ya zaka kwatanta wakoki irin na da da kuma na yanzu
0: to wakoki na da wakoki ne masu basira kuma masu wakokin ba sa gaggawa a nitsa suke kuma akwai basira kuma ba sa wato hasada da ganin kyashi kowa yana kokarin ya kwaci kansa ne akan abin da ya sa a gaba kuma kowa yana kokarin wato yayi bajinta akan wakarsa dan jama'a su san yana mawakin ne shi sai dai bambancin wancan mawakin sarakai daban mawakin manoma daban mawakin mafarauta daban mawakin masu kiwo daban duk abu ɗaya ne dai mawakin malamai daban kai mawakin barayi ma daban irin suka su zulmi saboda haka kowane layi dauka amma yanzu in ka kula yanzu gaba ɗaya waka ta tarotsi duka har mu hudun ma mun tarotsi babu duk waka da ake yanzu ko dai wakar wani ce ko

0: rubuta malamin kano daga nan kafin aje ina zan dan ko daga nan kan aje kura sai in yi waka biyar shida iri iri amma wani in ya dasa waka sai ai wata guda bai gama ta ba kwaya da amma fa in yayi ta to magana ta kare
1: cha kundum
2: to me kai ka kwaikwayon naran bada
0: na ce da kai mawakan da su ne mawaka masu kirkirar abu dan kashin kansu kuma sun iya mu kuwa yanzu ɗan cafke-cafke ne ga yanzu shata
1: to alaji garba gashuwa yaya zaka hada alakarka da wasu mawaka wadanda suka shude ga misali kai rancen alaji mamman shata ga alaji audozirin dan duna marigayi da sauransu ya zaka kwatanta alakarka da irin wadannan mawaka
0: mun zauna lafiya kuma Allah ya karbe su zaman lafiya ku shine duk abin da kake karka shigowa wani kai ma yanda baka shigo ba shigo maka da ka ba dama kana abu ne sai ka ga kyashi sai ka shigowa wani ka dau waka wancan karera ka dau waka wancan karera har mutane ma yanzu sun gane kana yin waka da ba ta ga jawo na waka wani dauka so da haka su wayancin mawaka ai wakokin su suke yi yanzu Ibrahim na mamada da wakar Ibrahim na gola guri mai son ka shi ba ta mun yi mu da Allah ya ban mana kaya ko
1: eh
0: kai ba da ga da kakayar gashi an hada min duk an ce da ne so ka huji Ibrahim na gura guri mai shin ka hiba jimin zagi mu da Allah
1: ya ban mana
0: ko rana ko kawwa ko da yaushe shi aka san mata bai iya baka wata ko kawwa an wuce da shi kar sane ka kabe mashi kasa
1: to kara mai na gura guri mai ka hiba eh
0: kaga na
1: kai dai kwato eh ai mai garba kai kai ko kadan
0: gari kaga na
1: bi tsaya bi sakon
0: anan ka ce da rabada waka wani dako tasa ce
1: wallahi
0: irin su jankidi irin su mama sokin taushin katsina
3: dan kyana
0: irin su to kaga irin su dan anace duk wakokin su sai ba waka ba suke dako amma mu cafke cafke muke yi da mun samu waka mai dan dadi sai mu dan goge ta kadan zaka ji mun zubo basira mu sosai ta mu ce basira amma launin banan waje asali
1: to Alhaji Musa Alhaji Garba Gashuwa gashi a yanzu kana maganar waƙoƙi abin nan kuma na ga rubuta waƙa kake akwai waƙoƙi da yanzu ake yi na zamani wanda ake yi da waɗannan fina-finai da ake shin kai ma kana rubuta irin waɗannan ko kuwa
0: to ni dan zamani ne ai yanzu waƙa ta nake rubutawa tsaf amma na dan shigo musu domin an ce idan abu ya ka zo ka tada gari da abin sai ka goyi baya na kan sa kida kamar yadda suke sawa din amma ba dadi nake ji ba kuma har zuwa yanzu da muke zancen nan ban saba waka da memory ba a jona mun wani memory da bi shi
1: ce ka bi
0: a kawai ka kira ni kai tsaye ga wuta ga masara
1: amma da na ga ai akwai wata waka da ka taba yi har da kalangu lokacin nan me ya jawo hankalinka ka
0: sa ai kai gama wannan tambayar ma ai ta zo kun kai gama ai su suka hada kidan ba ni na hada
1: to ai ga miciji
0: ga
1: ba
0: to shikenan
1: eh ni na sani amma shi
0: da
1: sani
0: to na waka da ka ji ta baban gida
1: aha
0: da ka ji an sa kida
1: eh
0: wato Allah ya ji ka rai alai sharu lawan adam to ai asalin wakar da na rubuta ta ba magana kida tunda ni ba makadi bane amma da nazo a wannan lokacin Alhaji Bello Mahmud kuma bisa ka'ida da maridu ta da wannan inda mutum ya san aikin radio to da man gare ji abin daga waje tun ba a shiga abin nan ba sai ya ce to kuma an tara mawaka wajen mu 50 da wura ba gidan radio kan wannan sai Bello Mahmud ya ce Alhaji Bello Mahmud ya ce ni to wannan garo gashi da waka ta kana ce ga talan kai dai yace to zo ka rera miji ina zaune da wasu haka da yan shan shayi ina rera waka ina rera waka ina rera waka ina rera waka waka ba wange ba
1: na'am
0: yace sai ce kai mallan garo yanzu wakan nan da zaka yadda da mun hada ta da kida sai dai ku ba ruwan ku da kida nace gaskiya ne nace amma ran ka dade idan har abin zai biya bukata kuma zai taimaki jama'a ni menene na wa ciki za ku yi hadawa ka amince nace na amince ku hada da kida ake to shikenan yanzu waye a cikin studio ne wane ne a studio saboda in an yi wannan in wannan sai ya fita sai wannan ya shigo sai wazir da nuna ya fito da ya fito lokacin shi ne

0: Alhaji Bello Mamuri yace a sharri ran adam sai yace Alhaji ko za ka ara mana makadanka biyu su dan buga garba gashi domin waka ce zo da ita shi ka san wakin baka ne to amma wakar in an sa kida za ta daji sai Alhaji Yaudi yace to me ya hada shi da waka da kida a ba shi zai hada mu za mu hada gaskiya wannan ba zai yiwu ba layin su daban da awa daban sai nace da Alhaji sharri ran adam nace to ranka dai in kun amince ga shata cin jin ta bishi mala ni mutum ina ne kace kai ka san shata ko ne
1: ta tana wurin doka
0: yana gura
1: to
0: nace a ni fa mutum ina ne zan je in tambaye shi nace to mu bari ba gwon mu ke ba gwon ku dan zan duru kusana ga shi dan kai da barka da lafiya Allah ku ce dan kai da waka ce nayi kuma an ce sai ta ai an hada da kida za ta dan dace sai ce to me zai hana ka hada ta nace a to ai dole in tambaye ka ranka dai ce a kai ku je ku buga masa ku je
1: buga ta
0: sai ta da nasa makana ka je aka buga mun waka na ranga da waka baban gida ta yake kuma da yake maka dan kwararru ne ni ma kuma bangare da kwararre ne amma da farko yana ce to ni ban saba yin waka da kida ba su ma maka da kila ba su saba bin wakar rubutacce waka da kida to gare su dan kai gama su nan duka lokaci haka aka yi haka kuma aka dauki wakar kuma Allah ya fitar da wakar daga cikin wakokin waka dan mun kai mu 50 wallahi a gidan radio amma sai Allah ya daukaka ta
2: bai sauraro da su ji dan anshin wannan waka dan wasu ba wasu kamar yara ba za su iya sani ba sai kamar mu su kai gaba to in ka sani fara ta fara to fara su da wannan abu ne fara fara
0: to so ma
2: to so ma so ma so ma an kai na ba so ma
1: bai sani ba
0: shi ne ke ta waka ga sama kyau da abinci duk inda kan noma kaga kaci kaga

0: sata ijamudayamma ubanga saba bange da mai sayin jara kasata sai nazo kuma na saki inji oh mutum ba ai mai ya kaji da irin halin mu baban Najeriya kai rabu da fadin mutum ba ai mai baban gida shugaban kasata Najeriya
1: Allah
0: sarki ka gane sai kuma nazo nayi Allah ya kiyaye ya shugaban yan Najeriya baban gida shugaba a gaishe ka da Maryama to wani wa gudu guda uku duk lokaci dai ne su
1: duk da
0: kalangu
1: ba sun yi dadi
0: to kaji
2: to na ga wadansu kuma kana tafi
0: eh dama su da fara da tafin na fara
2: to
0: eh dama yanzu kaga kaman baban mu kamar shi malaki lalibu kamar Alhaji Mudi speaking duk Allah jikan su Allah ya fi musu ai su ba ruwansu da tafi ba ruwansu da ganga ba ruwansu da guda wani har guda ana yi min duk babu a sayan wannan baka da baka suke yi gara ma malaki lalibu yana sa ya mashi da wani lokacin mu muke an sa masa amma kaga waka da tafi waka da guda waka da kida ni ne na farko har a gidan rediyon nan an taba min tambayar ci me yasa na hada wakar baka da kida nace a ku daina sauri in dai laifi ne to nan gaba za a yi laifin da yawa domin duk waka da kasai nan gaba yayin ta da kida akwai wacce ba a yi da kida yanzu
1: bawo
0: to shi
1: kana ma ba sa kida mai a jita la
0: wannan waka ta wurin gidan shekara 35
1: ye da mu daida ita kenan
0: ai baka yi wani lokaci kai wata da kanda ne Allah baka yi baka yi sallah sai Allah
1: ina
0: baka yi
3: ai ni baban ka ne na rana
0: yawa
3: shi kuma dana ne na
0: rana ai ta taba wuce ta ido guba
1: eh ido guba ku baba ya
0: ai doni ai daga gani ai an yi nisa
1: kula ta ta ku
0: wato
1: da gado kula ta
0: dole ce maka baba
1: gaskiya ne a ran karba gashuwa kashi mun shafi wannan lokaci da kai kana taba mu tarihin ka da
0: abin da tarihi
1: ba a abinda muke so mu ji shin a cikin ƴaƴanka akwai wanda ya gaje ka ko kana so wani ya gaje ka
0: ai ba in ba abin girki kake ba in kana abin girki zaka kiya gaje ka hidin ba siya kake me siya shi ne baya san a gaje shi ko me aikin barna amma ni in duk gidan nan su kan waka ai ni gaba na ci kuma yanzu ma akwai dan nawa da ya da yake waƙokin waƙokin sahaba wanda yake kira sa Musa MGG
1: MGG Musa Garba Gashuwa
0: ni hayyafi ne ma domin ai shi kai tsaye tinkari annabi
1: gaskiya
0: ne ko da ne dan yi ban annabi haka muna zuwa gurin maulidi sai a dan mun gama mun soko sai a dan biyo mu a bamu biskit
1: ya kace wallahi biskit ba zai rike
0: su ba biskit ne ba wace wasi da na fara da mura
3: to Allah ya garba kamar yadda ka fara waka tun da yin mafarkin nan to shi ma yaron nan naka haka yayi koko a
0: shi ai ga da yayi ni kuma ga da nayi ba
3: na dauka ji ba ba yayi sai a tama barkiya
0: shi ga da yayi ko gado ba sau domin
1: wallahi
0: ai ko ba hushe na cewa zama da madaukin kanwa yakan kawo farin kai
1: zama da kai gama ni ma shi ya sa ka gani
0: kada ai
1: yayin jarida
0: to kada shi kuma da yake yau kullun zai gani yau zai yi kaza kaga ai dole koya
1: gaskiya
0: in dai ya maida hankali
1: wallahi Allah ya bashi
0: kuma ya iya
1: gaskiya
3: ba muna sawa kasa
1: sai
3: ba sawa ai tayi
1: kamata ma a ce a dumbula masu zaunawa su san cewa
3: a ce wannan kallon gidan Garba Gashuwa dan buzurwa akuya
1: ko bai dashi a ko ina
3: ya akata
1: ya akata
3: Allah ka tara Allah sa mun yi daidai
0: Allah kaji a'a wanda kai ke tambaya
3: shi ma abu nan ne
0: eh
3: mu ga sai
0: yawa
1: eh a ga hudu to kai ga ba
3: eh Allah Garba ana gayyata ka zuwa wurin biki ko kuma suna ko wani abu a da can
0: a'a
3: to
0: idan ka ganna a gon biki gwamnati ce take yi duk taro inda na gwamnati ne ita ma gwamnatin sai an neme ni amma ba na zuwa ga yesodi ban tana kuma wani biki dauran aure ko wani ba na zuwa
3: ba ruwa
0: na ya ba roko nake yi ba
3: eh gaskiya
0: duk abin da zan samu kuma a wakan nan na samu na yi gida na yi mata na yi mota ko dai ban yi kudi ba
1: kaje ma
0: ina tare da masu kudi
3: shi nake so in tambaye
0: ka 10 maka
1: ya
0: kuma duwa ka ce ta kai
3: so nake tambaye ka dama an ta wacce kyauta ce aka yi maka wanda ba za ka taba manta ba
0: kyauta biyu ce ranar da baban gida ya taba ya kira ni Lagos baban gida wannan
1: shugaban
0: kasa jirgin saman sa aka turo ya dauke a Kano
1: ya
0: kuma jakada ya turo aka dauke ni mu shi da ne ma jirgin aka yi har Lagos lokacin yana shugaban kasa bai cire kaki ba
1: dudan bara
0: eh ya kira ni muka gaisa da shi aka kai ni hotel wani hotel ake cewa Ikoyi
1: hotel
0: da aka soke na anan aka ce duk abin da nake so in ci kawai za ka kawo takarda a hannu
1: ni
0: kadai
1: ka cika sha
0: na cin sha saboda haka ranar da naje ranar juma'a muka gaisa da baban gida yace to goban Allah ya kai mu zan sallame ka sai a tafi gida to wannan ranar ban yi bacci har gari ya waye ina kallo ina kuma tunani me za a bani gobe ko mota za a bani dan ba a taba bani ta ba ko mota za a ban ko kudi za a ban ko me zai yi min ban dai sani ba amma dai na san alheri ne wannan rana ban yi bacci ba kaji daya
1: kuwa ka ga ka
0: rana ta biyu ranar da Idris kanar Idris Garba gwamnan Kano na soja ya biya min Makka Saudiya zan ta Saudiya da yau ta waka nan cikin gidan gwamnati yasa aka kira mun yace an ba ni kujerar Makka to yadda aka ban kujerar Makka ta farko ban yi bacci ba amma Makka naje daga wannan naje Makka Makka daban-daban domin lokacin da naje so biyu da Idris suka handin over da Kabiru ga naje so hudu da Malam Ibrahim shekaru yazo shi ma a lokacin Malam Ibrahim shekaru naje Makka so biyu
1: duk ta hanyar su ka samu ta hanyar waka
0: duk ta hanyar waka har kai kujerun ma an ban mu suka yawa a nan dakin nan wannan dakin ni da yara na muka zo muka raba wajen hudu muka sayar
1: ba raguwa
0: ba ba raguwa ele kuje da
1: yayi yanzu ka taba to mun ji wannan daddadi ka samu ka taba waka ka dawo babu ko kwabo
0: bari in karasa maka
1: ba ka dawo santaranta
4: santarantan ka nuna dukkan cinya
0: ba wannan bace
1: ehe
0: na taba waka da na shiga garari sai da aka tashi sai aka yana ita ma yi maka isa ka dan gaje
4: ba ba ba ba ba ga ka
0: ba yana kai kake ji jama'a ci
4: ji za za jama'a duk waka gaza ni ne na ji ku ne na
1: ta ka shiga gare
0: to na shiga gare
4: ta yin ankwararo
0: na samu matsala sosai kwa
1: ya gaskiya
0: dan sai da aka tashi sai Allah ya taimake ni samu kaina
1: gaskiya
0: kuma ita kanta
1: ma wannan ne suka kama ka ko
0: ba wani aljanu wallahi ba wani aljanu ai in kana tafiya kan al'amari dole sai ka samu jarabawa kuma ita ma wakar baban gidan sai da samu matsala ita ma Allah ne kiyaye
1: to Allah
0: domin na tare guri biyu mawaka irin nawa ba wanda ma ya kama kafata makada da suka yi jira a kasa gaba daya har shatan sai da na rusa shi a
1: wannan jin kan za a kwando
0: ya to sai kwa to ga manzalin
1: gaskiya
0: ko da ki kana yaro lokacin
1: ba ga man san dinka na gidan kallalewo ta din nan tana kuci
0: ko da ka duk makadan wannan sai da na rufe su su garba sufa ne su bar mana coyi su waye su waye su waye makada ne aka tara gidan radio an tara mu ne dan yin waka san fitacciya baban gida zai zo da shi
1: sai tauraron kai haska
0: sai tauraro ne haska shi kuma Allah in ya daga abu kace za kai kokuwa da wannan abun kuma ka san ba za ka iya ba to kaji dalili kenan ka sauraro
1: to Alhaji Garba gashi waɗanne ne kuma sa'annun waƙaka misali akwai su
0: sa'annun waƙa ta sun mutu Allah ya musu rufa
1: jikansu
0: domin kaga mudi speaking ba sa'ana bane uba na ne kaga malakilu ba sa'ana bane uba kakana ne ba
1: kakama
0: to sanu wakona kila mu dauko Abdullahi Sani makarantar Lungu
1: Allah
0: ji shi kuma kaga baya nan akwai wani wanda kuka yake da shi a radio shi ma ana ce masa Ala Abdul Kadir Zango shi ma kaga baya nan
1: limamin masallacin marigayi
0: to
1: tofa
0: yawa kaga akwai Awali Isa shi ma kaga baya nan akwai Abubakar Ladan shi ma abokina shi ma kaga baya nan to a takaice ma dai mu wakan da muka yi zamani da su magana ta gaskiya babu su ni kadai na rage kuma ina nan ina yi har yanzu muni
1: ki kuma daina ma
0: a ba kuma zan daina
1: ba idan ana ce ga munzali kare mana karera wa munzali waka da uban sa na rana kai gama
0: ai ba shata bane ni
1: oh a yi waka da ka
0: da
1: ai rubuta ci
4: ko ba zai rubuta ba
1: a ba ai ba haka ba
4: a yanzu ne rubuta ku ba ka rigido
0: ka san kafiya
4: kafiya na san kafiya
0: hawo na gari
1: ne
0: bari bari da
4: amsa
0: bari da Allah rike ta
4: shi adalin bait
0: to waka an gane ta tsarariya to ai tsarariya ya kamata a yi ta yawa amma wannan waka wannan kabura in Musa Dambe da yazo
4: yawa
0: shi yake
4: waka shi ma ina so
0: shi yake waka shirguci sai ku yi ta yi
1: Musa Dambe da
0: kuma kaga
1: a yanzu da ransa
0: ko ka san Musa Dambe da yin basira
1: eh
0: yadda zai har hada wakoki ni sai na zauna kuma sai da ilimi nake yi ni
1: shi ma da ilimin
0: ilimi daban
1: to
0: fasaha da wani eh dan duk mutum in ka gama hadisi da alqur'ani ba kai ilimi ba to zaka yi waka ba kuma ha waka daban yale ta kawai
1: kan yale
0: ta yawa kamar wani abin daban
2: to Alhaji Garba Gashuwa wannan mawaki ne yake burge ka a harkar waka a da can da kuma yanzu
0: mawaka biyar ne kuma duk sun mutu na farkon su akwai Dr. Alhaji Mashata ba na gaje da waka sa na biyu akwai shi mamman sarkin taushin Katsina ina san sa akwai kuma Alhaji Garba Sufa ina san waka sa tantara
1: automatic
0: akwai kuma Sani Saburu
1: akan muma
0: ina san waka sa sarki to kaga wa'annan ba sa yin waka ta dame ni ina san wakokin su kuma ina jin dadin ta
1: a Alhaji Garba Gashuwa za mu so mu ji me burinka da fatanka a nan gaba a rayuwa
0: buri nan kara aure
4: dan auren masara
0: ko auren me ma ai masiji mun san auren
2: ai tambaya sa kai
0: yan bata ba
2: ya lai ya ta
0: bata
2: ba ta kwada sa
4: ta kwada ko da wannan ni dai wannan ba sa shi ba
2: ya lai ya ta kwada sa gobe in mun ga shi akan titi ya rufe nan ya turo hular sa gaba to akwai miki a ci
0: gaba to guri na ba dan ina da rai ba sai in ci ya ma cika ba ni da wani buri yanzu illa in cika da imani ka gani dan ba wani mai waka da zai zo ya burge ni ba babu shi ma ka gani na ga maka wanda take burge ni yanzu ko duk waka da ake ba wacce take burge ni kawai dai ina jin ana waka ka gani babban buri na kuma in gama lafiyar duniya tunda ina yin ta dai jifa in an nemi a yi ta ko a gwamnati ko kuma wani mai kuɗi in ya dan samu na masara ne masa inda in ce fa ne yanzu gida a ci abinci amma dai inda nace maka buri na ma ya cika da ɗana ya jagoranci abin kuma yana nan yana tafiya Musa Garba Gashuwa inda sunana ya dan tsaya ko ya tsuguna to sunana yanzu ya miƙe tafiya ke da shi Musa Garba Gashuwa
2: a ire-iren abubuwan da kai na ji cewa kayi mu'amala da gwamnatoci kala-kala kayi aiki ne a wata ma'aikata ko kuwa
0: ni na farko gwamnatin da muka riske ta riske mu gwamnatin Sani Bello amma ba mu yi tafiya da shi ba sai gwamnatin Ishaya Shekari to Ishaya a hannunsa ma muka karba yana mulki muna neman mulki kwaye da gaske dari ne zama gwamna sai muka karba a hannunsa to tun daga nan sai aka gangara siyasa rimi a hannun Ishaya Shekari Karmuli daga Ishaya Shekari sai aka sako kasa irinsu daukin tuba daukin tuba sai irinsu sabakin zuwo irinsu gasu nan dai suka yi kasa kuma haka ne yanzu
2: abinda nake nufi kana kaya aiki ne a wata ma'aikata
0: a da yake ma'aikata lokacin 1973 ko 79 ne ai na yi aiki a gidan a talabijin da ya tukuna na fara yin aiki gidan CTV a CTV na fara yin aiki
2: lokacin
0: sabu a lokacin sabu ne yawa zai ho to lokacin sabu shekara ta shida ina aiki a gidan CTV daga gidan CTV sai na dawo hisriyar karshe nan ma shekara ta shida
4: nan
0: ne waka radin kasa har su baban gidan
4: da ne waka radin kasa da ina son ta
0: kuma ita CTV an sha hada mu da CTV da gidan rediyon Kano inda aka kira ta da broadcast Kano broadcast ne yawa a ɗebi ma'aikatan rediyo a kan gidan talabijin a ɗebi ma'aikatan talabijin a kawo gidan rediyo duk kun san wannan kai kuma
2: kuma ba da mu aka rika wannan jiban ba eh amma ni ba taba jiba
0: saboda haka ni ma'aikaci ne na guri biyu na rediyo Kano na gidan talabijin na CTV kuma na ma'aikatar tarihi da al'adun gargajiya
4: to ce ne ke tawa ta tarihi da al'adun gargajiya da na hukumira ta
0: ya hukumira

0: Wallahi ya dalaban hikima na bayyana ayyukan gargajiya
1: akali akwai kuma wacce
2: wato kai
1: jama ta gargajiya ce
0: don kasado da tarihin ta sai dai mai kishin ta gwarzan mutum tun ba rago ba
3: za ku na anan ba ta kare ba
1: sai shi wa ka alƙali
2: ji garwa yaron ne ya malebi ana tabi shi sai ko kara yake buga
3: ai riki sheke
1: ni da nake mata
2: don ta huwa
1: wannan ba wanda ba ya ta to dubbe ne yanzu zo a ce a ga mu
2: ko kara ya dauko yana buga ya mata mana waka
1: amma Allah
2: Allah Allah ai garba menene fatan ka nan gaba
3: fatan nake nan ina fara irin me meta fatan na in cika da imani kuma kurakuran da muka yi a wake da ɗan zage-zage ɗan tattafa ka sama ka ɗan yi zage-zage wani lokaci Allah yi mu rahama Allah ya gafarta mu Allah ya yafe mu amma fa duk wanda yake da rai na kan je in ce na yi ma kaza ka yafe mu domin yi wannan dalimi Alhaji Muhammad Abubakar Limi
2: wani ji Allah ka yafe mu
1: Allah ka yafe
2: mu yau ne muka yi maka a gida muka ci ɗanzo da wannan muke ma a gona
3: kai mun zalai
1: muke ba a gona
3: kai mun zalai
1: ba a kwado
3: kai bazan ga ma sirrin kazan nan ba ko nawa zaka bani kuwa amma kai ba zan baka sirrin su amma he kada kai kade
2: to shikenan
3: kuma kada zo da shi mana illa ba a baya kar masa
1: yana
2: ma sauraron mu ana za mu sa aya a cikin wannan fili kada kadan gargajiya a yau kun ji mu da shahararren fitaccen mawakin Hausan nan mawakin baka Alhaji Garba Gashuwa Alhaji Garba Gashuwa mun gode kware da gaske da ka ara mana wannan lokaci muna fata nan gaba kuma mu sake kirawo ka ka sake mana
3: fakin ku kula neman labari
2: eh
3: kuma nan gaba duk da ka kira ni magana zan yi akan Hausa dan mun zala har yanzu bai iya Hausa ba
2: yawa
3: ne anya mun zala ba warware bane kai
1: ni me yana da barbari
2: barbari yana cin kanzo ne
1: barbari kuma baki ni zo da na Windsor wala tabi da bakin da
3: Windsor
2: amma to mun zali Muhammad Hausawa sai assalam
1: to jama'a mu sake saduwa da sati insha Allah
2: na'am to a madadin Nura Abubakar Musa ni Muhammad Umar kai gama da na gabatar nake muku sallama ku ta lafiya ma da shiri daga ba in Allah ya kai
4: 97.3 Rahama Radio
5: Rahmori. Rahmori. Rahmori.
6: Me, that is the end of it. I didn't go to Kuzoga. Yeah, yeah.

0: mutane su suke da karfin iko da za su iya kafa gwamnati. Gwamnati ce ta mutane kuma daga mutane suke wanzar da shugabanni a cikin mutane. An yi tafakin cewa kasar da tafi kowace kasa demokradiya ko kuma dorewar demokradiya ita ce kasar America. Wace ina gani a wata mai zuwa wato July 4 ga watan July din nan mai kama za su yi bikin su na shekara 250 da dorewar demokradiya. Akwai kasa ta biyu a duniya ita ce New Zealand. Akwai kasa ta uku ita ce irin sa Canada. Sai kuma irin su Finland. To ita demokradiya wannan kalmar da kake gani ba kowa bane ko kuma mu ce ba kowace kasa bace a duniya take practicing din wannan demokradiya. Muna da kasashe a duniya guda 193 zuwa 195. Kasashen da suke practicing din demokradiya bai wuce kasashe 70 zuwa 80 ba. Domin kowane tsarin mulki akwai yanayin da ake kallon sa. Kuma ita demokradiya ita ce wacce ake so duniya ya zamanto cewa shugabanni sun koma kanta. Tunda tsari na duniya ina ji mulki ya kai guda 6 ko 5 tunda akwai demokrasi din shi kansa. Wato demokrasi din zaka ga cewa shine yake amfani da presidential system, wato shugaban kasa mai cikakken iko. Akwai kuma semi presidential system, wato shi ma madadin wannan shugaban kasa mai cikakken iko. Akwai kuma autocratic, wato shine wanda zaka ga cewa kasashen da suke irin autocratic din nan zaka ga irin su China ne da irin kasashen North Korea, wato Korea ta Arewa da irin su Cuba. Wato shugaban kasa ne sai abin da ya ga dama zai yi da kasar, ba wai ra'ayin al'umma yake nema ba. Akwai oligarchy. Oligarchy din nan zamu ga kuma monarchy ne. Wato zaka ga cewa sarakuna ne ko kuma sojoji ko kuma waɗansu ɗaiɗaikun mutane su suke da iko akan wannan kasar, ko kuma waɗansu ko masarauta. Akwai kuma irin su sankorism, su ma akwai irin su transformations. To duk irin waɗannan, to sai ita siyasar Najeriya tunda an sata a cikin presidential system. Masana masu lissafin siyasa sun yi magana akan siyasar Najeriya. A rubuce dai zaka ga cewa presidential system take tafiya akan tsari wanda ake cewa democracy. Amma sun faɗa cewa kasashe guda biyu a duniya sun kauce daga kan tsarin siyasar da ake cewa presidential system ko kuma democracy. Saboda me? Abinda suke carbon flash suke. A rubuce siyasar ce cewa demokrati ake, a aikace kuma zaka ga cewa ba demokradiyar ake yi ba. Irin waɗannan kasashe su suka bada misali suka ce akwai kasar Najeriya, akwai kasar Bangladesh, wato waɗanda da turanci ake cewa hybrid regimes ko kuma kace gray zone. Wannan kasashe su ne zaka gani a rubuce ga abin da suke a aikace kuma ba sa practicing din irin waɗannan abubuwa. Kauto mu dawo kamar yadda kai magana a matsayin Najeriya kasa wacce take da yancin kanta wanda tura mulkin mallaka suka ba ta yanci. Zaka kalla kaga cewa kamar yanzu modern slavery muke yi, tura sun tafi amma kuma waɗanda suke mulkan mu sun maida mu kaman bayi, su suke ƙara mulkan mu akai. Saboda tun lokacin da aka ba mu yancin kai 1960, wato aka ce ayi siyasa 1958 kafin lokacin a ba mu yanci. Ba a ba da yanci sai an yi siyasa ko kuma an kafa jam'iyyun siyasa. An yi jam'iyyun siyasa ne lardi. Aka zo kowane lardi aka yi da cewa za a haɗu. Mun yi amalgamation 1914 muka zo muka sami independence. Kuma duk bayan da za a yi wani lardi bai haɗu da wani lardi ba. 1963 da aka zo aka yi gwamnatin farko a jamhuriya ta farko, za ka yi gwamnatin haɗaka aka yi. Prime Minister daga Arewa, za ka yi kuma shugaban ƙasa an ɗauko shi daga gabashin Najeriya, sai kuma wakilai da aka ɗauko daga yammacin Najeriya. To irin wannan shi ne ake nufi cewa unity kenan, unity government kenan, haɗakar gwamnati. Muka dawo bayan mun samu yanci, Zik aka zo aka yi gwamnatinsa, aka zo aka juya mulki, aka dawo jamhuriya ta biyu. 1978 aka ce za a shiga jamhuriya ta biyu, Obasanjo ya ba da dama yana mulkin soja. 1979 aka fara siyasa, aka ci zaɓe, aka zo aka yi juyin mulki. 1983 Buhari yana soji ya karɓa, aka zo jamhuriya ta uku. A jamhuriya ta uku da muka zo shine aka zo aka yi June 12. A wannan June 12 din a jamhuriya ta uku shine a lokacin aka kafa jam'iyyu guda biyu, SDP da NRC. A lokacin NKO Abiola ake tunani cewa ya lashe zaɓensa a wannan June 12 din. wanda gwamnatin Abacha tazo ta barar da wannan abun. To idan muka duba zamu ga cewa tunda aka yi wannan abun ya kamata a kalli cewa su waye waɗanda suka kafa Najeriya. Ni ina ganin cewa akwai kalubale akan yanda ake tafiyar da mulki ko kuma shugaban kasa yanda yake bayani. Domin duk abin da zai Najeriya akwai abin da yake da alfani akwai abin da bashi da alfani. Na farko na ji bayanin sa jiya wanda akwai kurakurai da ya a matsayin sa ni shugaban kasa na tarayyar Najeriya. Ba shugaban kasa ne na bangaranci ba shugaban kasa ne a Najeriya. A jiya yayi abubuwan da muka yaba masa. Misali da yace ayi kishin kasa, misali da ya kawo mu gadan matasa, misali da ya godiya ga malamai da manyan sojoji da irin abin da ake. Amma da ya tashi magana abin da yake faruwa. A jiya yayi magana akan cewa abubuwan da suka fara a Oyo da Borno ya manta cewa a Katsina da Zamfara da Neja abubuwa sun faru. A jiya nan sai da aka kashe mutum 17 a jihar Zamfara. Aka kama mutum 11 banda waɗanda aka shiga daji da su. Amma bai alhini akan irin waɗannan abubuwan da yake faruwa ba. Yazo yayi magana akan cewa an yabi ƴan sanda guda 50,000 wanda za su yi. Amma ya manta ya ce zai yi ƴan sandan jihohi. Wanda wannan abin zaka ga cewa koda an kiba din jihohi din za su koma an yi magana akan kuɗin da yake fitarwa wanda ya kai trillion 5 na tsaro wannan ma na yaba masa yayi magana akan Faransa da Amerika da irin gudunmuwar da suke bayarwa amma babban na kasu shine ya ce harkar tsaro kaso 81 an magance ta wannan ba haka yake ba duk dan Najeriya ya sani kowa zaka ga cewa kullun abin da ake fada cewa kullun rayukan mutane da dukiyoyi an kasa karewa a Najeriya maganar da yake cewa an kashe ƴan boko a kuma ƴan ta'adda wanda suka kai 13,000 a shekara daya ni zan ƙara gaya masa cewa ya koma ya bayyana baya a shekarar 2011 zuwa shekarar 2023 a jihar Borno ita kadai a shekara biyu an kashe mutum 38,000 a jihar Borno a cikin shekara biyu kawai magana da nake ma kuma kisan da ake yin Katsina da Zamfara yafi jihar Borno yanzu saboda akwai wanda ake fitar da kididdiga an kashe akwai wanda ma kwata-kwata ba a fada kashe a mutuwar su gabaki daya wanda kullum zaka ga abin kazanta yake kuma bayan nan zan ƙara jan hankalinsa tun lokacin da ya zama shugaban kasar Najeriya duk lokacin da ya zo aibata mutanen da suka yi gogarmaya a harkar demokaradiyya yana fada cewa mutane sun yi kullun sai ya kawo misali da MKO a Biola akan irin wannan shugaban kasa da irin lambar yabo da yake bayarwa amma duk abin da za a yi banda Balarabin Musa da Shehu Musa da ya fada baya iya fada wani dan arewa da yake cewa ya hab ya yi wani abu a harkar demokaradiyya muna irin su hawakar tafa a ballewa muna irin samu wanda aka yi musu kisan wulakanci waɗanda su suka kafa demokaradiyyar a Najeriya wanda 15 ga watan Janairu ya kamata shi tsohon shugaba Muhammadu Buhari ne da ita ranar demokaradiyya saboda irin abin da aka yi wa Sadauna da tafawa ballewa wanda mutuwar da suka yi mutuwa ce wacce take ta cin mutunci da tozar ta arewa amma aka yi hakuri aka zauna da demokaradiyyar shi Abiola mutuwar da ya yi ba kamar irin waccan mutuwar yayi ba bayan haka kuma idan ya tashi baya fadin irin su Alhaji Abubakarin da su irin su Malam Aminu Kano irin gudunmuwar da suka ba demokaradiyyar Najeriya idan ka duba waɗanda yake lissafa kullun ƴan yankin su yake fada cewa su suka ba da gudunmuwa a harkar demokaradiyya bai taba kawowa cewa ƴan arewa sun ba da gudunmuwa a harkar demokaradiyya ba naga ya karrama waɗansu sojoji waɗanda yake gani cewa sun yi gwagwarmaya wannan sun kare muradin sa ne akan cewa harkar juyin mulki ba wani abu ne da naga akwai ƴan arewa a ciki kuma ina yaba masa akan waɗansu abubuwa kullum a rayuwa da ake tafiya zaka ga cewa akwai abubuwan da zaka kalla a Najeriya akwai abubuwan da zaka kalla cewa aka san haka ne zan iya yaba gwamnatin Ahmad Bola Tinubu akwai abubuwa da zamu kalla cewa ta yi kin gani akai domin me idan ka duba kuɗin da ake rabawa jihohi wanda ake cewa federal account allocation committee wanda da ana raba biliyan 700 yanzu sai da ya koma trillion 2 abinda kaga wannan an samu kuɗin shiga idan ka duba local government autonomy da ba mu da kananan hukumomi suna cin gashin kansu yanzu sun samu idan ka duba zaka ga tax reform haraji da ake samu zaka ga yanzu ya ƙara fiye da yanda ake koda ba kuɗin man fetur haraji zai iya rike mu haka kuma lokacin da yazo federal reserve din zaka ga kuɗin da muke da shi a asusun ƙetare zaka ga cewa dala biliyan 3 ne da amma yanzu muna da dala biliyan 49 idan ka kalla zaka ga cewa man fetur da muke fitar da shi kasuwar duniya zaka ga da gangami tara ce, amma yanzu muna fitar da gangar miliyan 1,500. Haka ƙarin albashi a lokacinsa kaga ya ƙara naira 70,000 ɗin nan. To amma kuma sai da kalli kuma illar abubuwan da suka faru a cikin gwamnati. Idan ka duba zaka ga cewa talauci ya ƙaru fiye da yanda ake tunani, rashin tsaro ya ƙaru, garkuwa da mutane ya ƙaru, cin bashi ya ƙaru, a cikin shekara ɗaya yaji ya ciwo bashi sau 10. Idan ka kalla zaka ga cewa kuma jam'iyya ko kuma siyasar da ake yi ta jam'iyyanci ya koma kamar one party system ake a Najeriya. Idan ka kalla zaka ga cewa mutanen da ake zargi da almundahana na wawaye dukiyar al'umma, zaka ga abin karuwa yake, kuma ba a iya tona musu asiri ko wani abin nan. A satin nan kaga abin da ya faru ya zama ma drama ma, saboda abin da yake faruwa a lokacin shugaban kwamiti na harkar tsaro ko kuma mu ce shugaban kwamiti wato Adam Oshimole ya fitar ya ce a majalisa ya kamata a nemo Milekari ko a kashe ko a raye a kawo shi. A lokacin da aka tafi fadar shugaban kasa ina ji ita ta magana bisa ga zargi ta magana, sai gashi a Fabio ya zo yana faɗa cewa su ba da yarunsu aka faɗi wannan maganar ba. Kuma abin da zaka kalla cewa shi ne Milekari ana neman kuɗi wanda ya kai tiriliyan 210. Wane ne ake tunanin wanda ya fi kowa kuɗi a nahiyar Afirka? Ne Alhaji Aliko Dangote. Idan ka duba Alhaji Aliko Dangote shi ne mai kuɗi wanda duk wani baƙi na duniya shi ne gaba da shi a kuɗi, wanda idan ka duba me yake da shi, kuɗinsa da yake da shi gabaki ɗaya kamar da shi dala zaka ga yana da dala biliyan 36 da miliyan 500. Idan shi kuma kuɗin da Milekari ya sata zaka ga cewa dala biliyan 154. Idan ka ɗauka zaka ga cewa kuɗin da Milekari ya sata ko kuma ake zargin ya wawure ya kai minki 4 na Alhaji Aliko Dangote. Kuma wannan kuɗin idan zaka zo ka raba ƴan Najeriya gabaki ɗaya, zaka ga kowane ɗan Najeriya a mutum miliyan 220 kowa sai ya samu naira 954 dukkan ɗan Najeriya, kowa a cikin wannan kuɗin. Wai mai illar mutum ɗaya nake gaya ma ba kowanne ba. Bayan haka idan ka duba zaka ga cewa yanayin yanda ake ciki yanzu kamar jiya, gashi ana demokrasi dai amma gashi ana satar mutane. Ga janaral na soja director ne na yaɗa labarai, janaral ne wanda a zuwan Ahmad Bola Tinubu janaral na soja sai da aka kashe manyan sojoji wanda suka kai guda 15, wanda har yanzu ni ban taɓa ganin ƙasar da ake wannan ba. Ko yaƙi da ake yi a gabas ta tsakiya, zaka ga yawan adadin mutanen da ake kashewa ba wai kashe mutane ake a gabas ta tsakiya ba, sai ake cewa an kai farmaki cibiya ko masana'anta ko wani abu. Amma mu a Najeriya zaka ga cewa yawan mutanen da ake kashewa ya fi gabas ta tsakiya. Kuma idan ka tafi zaka ga cewa dokar haraji ɗin nan da ya zo ya ƙaƙaba mutane, haraji yana kaso 2.5 yanzu sai ya tafi kaso 25, wanda zaka ga ba tausayi ba imani a harkar haraji. Kuma idan ka duba zaka ga cewa a lokacin da Ahmad Bola Tinubu ya zo, a lokacin duniya ta raina mu, a lokacin ake koyar ƴan Najeriya daga Niger, a lokacin ake koyar ƴan Najeriya daga Amerika, a lokacin ake koyar ƴan Najeriya daga Ghana, a lokacin ake koyar ƴan Najeriya daga Afirka ta Kudu ana kashe su, a cikin shekara ɗaya an kashe wajen mutum 115 a Afirka ta Kudu. Sai haka idan ka ƙara duba zaka ga cewa ya wace wacin da yake zuwa ƙasashen duniya wanda ya yi yawo ya kai sau 30, ba wani alfani da ya kawo ƙasa, sai dai tona ƙasar asiri akan cewa a kawo mata ɗauki akan harkar tsaro. Ga harkar jakadanci abin takaici, abin baƙin ciki. Zaka ga kwana-kwanan nan ya tura jakare wanda aka koro mana su, wanda ake cewa ba za a karɓe su ba. Wannan tozarci ne da ƙasar Najeriya. Kuma ka duba irin abin da yake faruwa a zauren majalisa, zaka ga zauren majalisar nan ta goma wanda ake zargi sun zama yan amshin shata, ba sa iya yin kataɓus a kai. Ina kallon kamar mataimakin shugaban majalisar Dattijawa ya taɓa faɗar wata kalma a kan Amerika na cewa ba za su yi mana katsalandan ba a kan wannan. Shi shugaban majalisa ya zo ya ce ba da yawunsu ba aka yi wannan ba, kuma ya zo ya janye wannan maganar da ya faɗa. Za ka ga cewa irin abubuwan da ake su kansu ƴan majalisu sun zama yan amshin shata a ciki. Ka duba kuma abubuwan da yake Ahmad Bola Tinubu a gwamnatinsa ya mai da gwamnati ta ɓangaranci, ya zo DSS ɗin nan lokacin Bichi yana da mutane da ya ɗiba daga arewa ya sa su, amma da za a yi wa Bichi ritaya, da aka yi masa ritaya, akwai waɗanda aka ɗiba sai da aka soke mutum 150, aka ce ƴan arewa duk ba a kan wai ƙa'ida aka ɗauke su ba. Aka zo EFCC su ma suka kori mutane, aka ce duk ba a kan ƙa'ida aka ɗauke su ba. Manyan sojojinmu sun kai wajen guda 100 da wani, ba aka yi musu ritaya dole gabaki ɗaya. Idan ka kalla zaka ga yanda ake ɗaukar custom da immigration an dauki custom iya Lagos custom din da aka iba to ya fi na arewa ga baki ɗaya yawa to duk irin waɗannan mu ba laifi bane idan akai amma akwai abin da ake cewa Federal Character Commission Act wato doka ce wacce ta ba da cewa duk yanda za a ebi mutane ya kamata ga adadin abin da za a bayar amma tunda muka tuwo a wannan jamhuriya ta hudun sai muka kasa gane cewa demokradiya muke ko kuma ba demokradiya ba kuma kar ka manta cewa azabin da aka yi wa Ahmad Bola Tinubu Arewacin Najeriya mun ne muka bashi ƙuri'a kaso 56 na zaben da yake zama shugaban kasa domin da ba dan arewa ma ba zai zama shugaban kasa ba amma muka yi hakuri da irin wannan ya zama gwamnatin taro ta bangaranci gwamnati wanda rayukan al'umma arewa ba a kallon su ka duba ai jawabin sa je ya kamata yi sympathizing akan abin da yake faruwa arewa amma yanzu hankalin duniya gabaki ɗaya akan ƙoyo yake ƙoyo kawai mutum 45 aka iba mu ba anan ana iban mutum 300 fa ana tafiya da su daji ana daukan mutum 400 a tafi da su daji kuma ka duba irin abubuwan da suke faruwa
1: kuma bari mu dan ma ta sabuwa ta kun saki da ba kun wannan zai kuma wajen wani alhamdulillah ga shi wato demokradiyyar Najeriya ta cikin shekara 27 kenan ba tare da kuma samu wasu matsaloli ko kuma wani kutse da yana ake gani a wasu ƙasashe na Afirka makamantan su gwamnati mai ci yanzu ta shekara 3 cicicin kenan akan mulki da kuma irin da ake wato tafi da wato al'umma idan muka kalli ince a siyasance da yanda ita kanta jamhuri ta zo ba wannan a wannan lokaci da kuma wannan tsawon lokaci da wato aka dauka ba tare da samun matsaloli makamashin irin wannan ba amir a ce ga yadda aka ga a kai wani shekara 27 demokradiyya ma ba ta sami wato targaɗo da ma wato a ɓangare ba
0: jama'a assalamu alaikum Anura wato ita wannan demokradiyya da muke alfahari da ita wato babban project ne mai girman gaske kwarai da gaske wanda yake ba wa dukkan wani ɗan ƙaramin ƴanci da ya fita ya zaɓi mutumin da ya ga cewa ya dace shi kuma tsari ne da aka kawo shi ba don wani abu ba sai dan a tabbatar kowa kar a manta wani a baya kuma ya zamanto cewa mutane su suke yanke hukunci ga mutanen da suke ganin sun dace su mulke su to amma akwai abubuwa da dama wanda ya jefa mutane shakka akan ita kanta wannan demokradiyya da muke yi wannan demokradiyya ba wani abu ce ita ce abin da ake kiransa Western Liberal Democracy ita ce wanda wani professor a America ana kiransa professor Francis Fukuyama ya rubuta wani littafi da ake kiransa The End of History and the Last Man littafin ya yi bayani kwarai da gaske na yadda duniya ta ci nasarar murƙushe ko rusanci tare da tabbatar da wato demokradiyya ko Western Liberal Democracy a matsayin hanya ɗorarriya guda ɗaya wanda ya karata da global ideology wanda duniya ta karɓa wanda tsari ne wanda yake credible kuma ya zama global ideology ga duk mutanen duniya wanda suka yi ittifaƙi shi ne tsarin da zai tsayar da su ko ya cece su daga irin halin da suke ciki to a wannan karni ne duniya ta salama cewa faɗuwar kwamnatanci da karyar Soviet Union Russia yanzu wanda yake ya ba wa mutane dama su fahimci cewa wannan demokradiyyar ba ba za ka iya guje mata ba ba kuma yadda za ka yi saboda da duniya ta rabu a tsakanin blog ya yi a guda biyu akwai inda ake a practice ita Western Liberal Democracy akwai kuma inda ake practice din communism wanda wasu ke ganin daidai ne nan ma wasu ke ganin daidai ne su amma daga faɗuwar Rasha mutane suka zo suka haɗe ƙarfafuwansu suka fahimci cewa wannan tsari da America take kai na free market capitalism da wanda India take kai ba shakka shi ne tsari ɗorarre da zai ba mutane ƴancin da mutane suke mafarkin da samu to ma nura matsalar da aka samu a yanzu bayan duniya ta karbe ta wannan demokradiyyar a matsayin tsari guda ɗaya cilo wanda babu hamayya ko janja a kansa sai ya zamanto yadda ake gudanar da tsarin zaɓe musamman mu a Afirka wato wani tsari ne wanda yake ba mutane rashin tabbas kuma yake sa mutane kokonto da zargin cewa an yama ko mutane sun karɓi tsarin da ya kamata cewa a ce shi ya dace da al'adarsu ko ɗabi'arsu misali ma dole idan demokradiyya ta kankama a ƙasashen Turai kuma tana ba su irin damammakin da take ba su to ba mamman ka tafi da ta dace da al'adunsu da dabi'arsu da kuma kasancewar su mutane da suke iya sakamakon din corruption
1: su
0: a bangaren tura kira to mu ma nan hakan yake shin tsarin demokradiyya da muke tana ba mutane dama su zabi mutane da suke ganin nagartattu ne sun canjanta na biyu tsarin demokradiyya ya rage mana cin hanci da rashawa da muke fama da shi tsarin demokradiyya ya yi mana maganin insecurity ko rashin tsaro da yake a gaban ko ko bai mana magani ba idan tsarin demokradiyya baya iya bamu tabbacin da muke nema ko abin da muke nema kaga sai mu zo mu koma sai mu sake rubutun da sai mu sake duba shi shin yadda demokradiyya take ake so mu ta haka take ko ko akwai gyara da kike kamata mu gyara kuma demokradiyya nan kasancewa ta ba ta aikin da muke tunanin ba ta yi ba wai ne shugabanni ba su kai a demokradiyya ba ta shugaba ba ce shikare demokradiyya wato incompetent system ne tsari ne wanda ya da kowa da kowa a cikin sa idan wani bangare bai sauke da yinsa ba ko bai yi aikin da ya kamata yi ba ɗaya bangare ne to ba za ka samu result ko ba za ka samu tabbaci ga demokradiyya da kake so samu ba ma'ana demokradiyya ba za ta zauna da gidanta ba idan ya zamanto cewa su masu mulki an yi zaɓe sun hau kan kujerar mulki mu kuma yake talakawa ba mu cika meeting exercise nasu ba ma'ana ba mu bibiye su ba ba mu taimake su da sauke da yiwuwa kaga demokradiyya tana da gwawan gibi domin su wa'ancan wanda aka zaba elected officers din za su ji cewa a'a ai sun ma zama kamar sojoji da lokacin da muke kuka da muke gida saboda ai mu da muke yan ƙasa ba ma iya ƙalubalanta su ba ma iya sauke nauyin mu haƙoƙin da ya kamata mu sauke wanda demokradiyya take buƙata ne kaga demokradiyya ku gyara to saboda haka ya kamata mutane su samu cikakken wadataccen ilimi akan yadda ake aiwatar da ita kanta demokradiyya yanzu kaga misali demokradiyya tana da tsada ba tsari bane wanda yake da sauƙin farashi ba ko sun kuɗi ba wajen gudanarwa kaga misali a 2015 a ƙasa ta Najeriya da ake tsammanin cewa tana da mutane kusan miliyan 200 kuɗaɗen da aka ware domin aiwatar da zaɓe tabbatar da demokradiyya ya kai dalar Amurka miliyan 625 kudin zaɓe kawai kaga wannan tsari ne mai mutukar wanda kamar yadda Moses Oshono bada Professor Moses Oshono wanda ɗan Najeriya ne ko Professor Moses Oshono ɗan Najeriya ne wanda ya yi digirinsa na farko a history a jami'ar Lagos kuma wanda Professor ne a Amurka na tarihi saboda haka ya kawo wannan ƙididdigar a takardarsa ne rubuta cewa demokradiyya da muke yi ta ba sauƙi bane kuma ya kwatanta wannan figures ɗin ko kuma wannan course ɗin da India wanda electoral commission na India ita abin da ta fitar a 2015 ɗin shugaba kamar yadda suka zaɓe su sun kashe kuɗin da ne kai na Najeriya ba wanda su India population na mutanen ƙasar ya kai wajen 1.2 miliyan na mutane ka gani ko ya kai 1.2 miliyan na mutane wanda suke asalin 'yan ƙasar India amma sun kashe kuɗi wanda ya kai dala Amurka miliyan 600 wannan kafi population ɗin Najeriya da population ɗin India ai ba yau ne bane ba kana maganar 1.2 billion kana maganar miliyan kusan 200 ina za ka hada amma abin da sai kashe bai kai kudin Najeriya da kai ba a 2015 a 2019 a figures ɗin sun ƙara a Najeriya wanda Najeriya ta kashe dalar Amurka miliyan 170 kaga kafi kuɗaɗen da ake zubawa demokradiyya ɗin ta aiki sai ka ce kuliya tana biyan kudin sabulu ko kuma ta biya duk kudin da ake zubawa to kudin da ake kashewa idan ba ta yi idan aka yi wa ragaya idan matsala take menene responsibility ɗan ƙasa ga demokradiyya ko ga ɗaurin demokradiyya menene responsibility shugabanni ga ɗaurin demokradiyya to yau za ka dole sai mun zauna mun tsaya mun yi nazari
1: kwanaki Alex sun ce mutane an yi musu katin zaɓe amma sanar da jibge ofisinsu ba ma sa karɓa cikin wannan shi mana da cikin irin abun asara da yake gudana kenan a cikin harkokin zaɓe
0: a ƙwarai da gaske ko shakka ba mu a yi rashin sanin ƴancin ka ne kai a matsayin ka da ɗan adam kuma rashin sanin haƙoƙin ka ne a matsayin ka da ɗan ƙasar Najeriya saboda haka waɗannan mutane suna ɗaya daga cikin mutanen da suke ba da gudunmawa mafi tsoka a wajen lalacewar Najeriya kamar mutum ne ce bai zaɓe ba a yi labarin gudun mawa da lalacewar demokradiyya da lalacewar zaɓe a Najeriya da kuma taimakon shugabanni marasa adalci na su ga ɗaya kan mulki
2: saboda muka yadda na ayyuka ce nan ba ce take dole shugaba kuma nan ba ce take son shugaba yayin da mutane suka zo da gida suke kintowa sun tabbaci mutanen da ake ganin cewa ya kamata a canza su ba canza su da kuma mutanen da ya kamata a zaba ba zabe su
1: amma kuma wannan rana da ake ta takaddama akan ta a dau shekarar shekaru ana ta daburta ta ya za a yi da jin tofi ya za a yi da kaza ya za a yi da kaza ya za a yi da kaza ya za a yi da wannan kuma katsan aka jiri ana ta marginawa marigar shugaban kasar mai baɗa Buhari ila akwai yi a matsayin shugaba ya hangi wasu abubuwa to ba lallai ko mu misali wanda ke ƙasa a hangi su ba ko kuma abubuwa makamancin irin wannan ana gani ba da wannan dama ta kuma makamancin irin wannan ko suna ganin cewa a'a wato wani tsari ne ko ajenda ce to wasu mutane a ƙasar su ga lallai ya kamata a ranga yin wannan don tunawa ko kuma tabbatar da ake ganin wannan zaɓe da ya fara a baya don mu da makamantansu wasu suna ganin cewa a shugaban ya kalli wasu abubuwa ne na ƙasa masarauni da makamantansu ya kalli irin wannan abu tunda kawai lokacin da ake sawa ana iya canja makamancin irin wasu me yasa ba a yi irin na arewa makamancin wannan me ake ganin irin wannan shi ma tattauna take ta yawo a cikin al'umma game da wannan ita kanta wannan rana da ake ta wannan ranar demokradiyya ba kamar lokacin da aka saba gabatarwa ba shekarun baya
2: to da tun lokacin da aka dawo da demokradiyya a Najeriya ana abzabin wannan ranar ko ana bikin wannan ranar demokradiyya ne a 29 ga watan Mayu shi ne lokacin da aka rantsar da shugaban ƙasa a 1999 wato a ci a Olusegun Obasanjo lokacin da Jalal Salamu Abubakar yi conducted election a Najeriya kuma aka dawo da mulki hannun Faragula daga baya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ga dacewar a dawo da shi wannan rana da kuma jin 12 wanda shi zaɓe ne da aka yi a jin 12 a 1993 a Najeriya bayan wato an shafe tsawon lokaci sojoji suna gudanar da mulkin su wanda mulkin nasu ya fara daga 1983 a lokacin kuma ba a yi wani zaɓe ba sai 1993 lokacin aka yi zaɓe kenan to wannan rana kusan ana ganin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gaji yiwuwar ko dacewar a tabiyar gurbin ranar demokradiyya ta farko ba don abuwa sai don wato a ɗinki barakar da ta daɗe tana addabar Najeriya a tarihinta wato a magance wani ciwo ko kuma a haɗe kan ƙasa tsakanin mutanen kudu da mutanen arewacin Najeriya domin mutanen arewa mutanen kudancin Najeriya suna ganin kamar wannan wani plot ne da mutanen arewacin Najeriya suka shirya ba don wani abu ba sai don su gaba da riƙe mulkin Najeriya ba sa son sauka ka san akwai zargin da a wani lokacin na cewa arewacin Najeriya kusan ita take riƙe mulkin Najeriya ba kuma a ba kudancin Najeriya damar da za su riƙe mulki wannan ta sa lokacin da za a dawo da mulkin demokradiyya ko lokacin da za a dawo da mulki hannun Faragula wato jam'iyyar PDP a wancan lokacin wanda ita ce jam'iyya da ake ganin mafi girma a wancan lokacin ta kiyarda ta ba da tafiyar takararta ga Alhaji Abubakar Yimi wanda yake dan asalin jihar Kano ne ba don wani abuwa ana ganin cewa dan ana ganin dan arewacin Najeriya ne ya sauka daga mulki kuma bai kamata dan arewacin Najeriya zai yi gurbinsa ba kuma ana ganin cewa an fito daga cikin yanayin takaddama na shi wani junto ɗin shi wani junto ɗin ka san zaɓe ne da shi janar wato Ibrahim Barmasi Babangida Allah ya ƙara masa lafiya ya soke ba don wani abuwa sai don yana ganin cewa ba da mulkin da shi Abiola a ganinsa da kuma yadda ko da yake ba a ganinsa ba kamar yadda gwamnatinsa ta zauna ta tattauna ta karɓi shawarwari yana ganin cewa yana cike da barazana ga ɗinkewar Najeriya ko kuma kasancewar Najeriya ƙasa dunƙulalliya guda ɗaya wanda yake ganin baya representing abin da ya kira national interest cewa kamata ya yi a soke zaɓen nan ba don wani abu ba sai don gudun kan Najeriya ta fada cikin fitintini wanda ya soke zaɓen nan wanda a littafinsa ne ya ƙaddamar a kwanan nan a shekarar ta wuce ya gaya maka dalilai ya kuma buga ita ci kansa da zaɓen da ake ƙaddama ba don wani abu ba sai don ya fayyace komai da komai ba sai ya mutu ba a cigaba da takaddama ko ana ta maganganu irin wannan kuma alhamdulillahi kalin ma nura a kwanan nan kiran-kiran da ake ga shugabannin Najeriya na su fito su faɗi abubuwan da suka faru a ɓoye ba don wani abu ba sai don su cici Najeriya a nan gaba yara da suke tasowa a cici su saboda faɗuwar shugabannin ba sa rubuta abin da kiran su autobiography wato wani abu ne wanda zai jefa Najeriya cikin hatsari akwai wato personal recollection din da ya kamata a ci shugabannin mu suna fito shi daga bakin su aji cewa menene ainihin ya faru a tarihin Najeriya wannan kwarai da gaske ne zai tabbata Najeriya ba da gaske ba dan wani abu domin zaka sake reference cewa shugaban kasa da bayan da ba su ba ga abin da ba da tabbasa jira salamu Abubakar kage inda shi ma ya biyo rai wannan shi ma ya tabbasa gashi nan ya fito da daman tuntuni an ga bayan cewa ta mun ana ta yake kansa kuma ga shafuta jira salamu Abubakar bayan ya fitar kage shi ma nan a kurkusa duk a ba da dewa ba jira gawan shi ma ya fitar da nasa to kage wannan kwarin gaske isa wannan problem wala bane wanda zamu tai ɗan Najeriya mu tai kan muna na cewa shugabannin wanda su ne suke tafiya da kaso mafi tsoka na tarihin Najeriya daga 1960 zuwa yau sun fito suna ba mu abin da ake kira personal recollection labaran wanda su ne actors mutanen da suke participating wajen shaping history na Najeriya wanda yau suna gaya mana abin da ya faru wanda mun sani ba to kaga wannan wala bane wanda zai magance wasu abubuwa da Najeriya ta dade tana cikin ta to wannan duk gaban da shi a ruwan shugaban kasa Margayi a Muhammadu Buhari Allah ji kansa yace a dawo a tana ranar demokradiya wannan lokacin wani abu wanda zai a fisin ɗan Najeriya musamman wanda ake kira su wanda ake kira su political activist wanda suke son a dawo radin kare wato ko kuma a bawa demokradiya kare da ya kamata mata wanda ko shakka babu gaskiya wani abu ne wanda babu rana ji akwai shugaban da zai zo a nan kusa-kusa da zai iya challenge ita wannan ranar ba don wani abu rana ce da ake son a samu haɗin kan 'yan Najeriya ko da ka ce wannan zaɓe da aka yi wanda ya tabbatar ko kuma aka yarda cewa Abiu Lahadi ya lashe wannan zaɓe wanda shi kansa Jalil Ibrahim Barmasi Babangida ya tabbatar maka a littafin da ya rubuta ya kawo ƙarshen takaddamar Abiu Lahadi ya lashe ko ba shi ba ne wanda shi kaɗai ne mutum da zai iya zuwa ya magance maka wannan to ya fito ya gaya maka don ya yi publishing da zanɗin ma ya ce ga annadar. Shi da kansa ya gaya maka abubuwan da suka faru to wannan mara abu ne wanda ba na ji akwai ɗan Najeriya zai challenge ɗinsa duk da akwai da suke ganin cewa ai shi kansa zaɓen ba wai zaɓe ba ne da aka yi akan doron sahihancin demokradiyya domin ni na san a Professor Kasim Abban AB Zaria wanda he's one of the political historians da ake ji da su a Najeriya wanda ya fito ya rubuta littafai da dama wanda kusan almajiri daga shi da tayi su bara usman mahaifin hadiza bara usman ya fito ya gaya maka cewa akwai wasu abubuwa da suka faru wanda shi baya tsammanin wannan zaɓe ma za a ce an yi shi akan doron demokradiyya da ake bukata a yi shi domin ya ce sojoji ne suka dinga dictating yadda ma za a yi zaɓen kusan zaɓen a cikin akan concept da theory akan military theory a kai shi ba akan ainihin political theory a kai shi ba saboda haka for that therefore yana challenging shi kansa kasancewar a ce zaben an dora shi akan gwada domin irin demokradiyyar da ake kokarin tsarkakewa kamar yadda yan kudu suke kokarin tsarkake shi yana ganin cewa akwai kurakunu da gyara raki da sunan da ake kiran shi kansa zaben da bai kamata a kira shi ba kamar za a kuɓe masa irin wani sunan da ake kiran shi to ko shakka babu wannan wani wato wani dubar ne ka gane ko wata muhawara ce da masana da suke yinsa muna kaga ai faɗa muke mace masaniya ce da wannan su ne masana da ake jin su ko muke cewa ga abin da masana suka faɗa to ko shakka babu ni ina ganin duk irin takaddamar da take faruwa don haɗin kan ƙasa wannan wani abu ne da shugabanni suka ga ya dace a yi shi kuma ya dace a ci gaba da tuna ita ranar demokradiyya a wannan jinto ɗin ba don wani abu ba sai dan a tabbatar da mutane cewa komai nisan jiba ƙasar kuma komai tsawon lokaci wanda ya ci zaɓe ya ci zaɓe kaga ana ganin shi abin da ya sa Abiu Lahadi ya shiga cikin kurkuku ko aka kama shi shine wato kaddamar da kansa ko declaring kansa a matsayin halattaccen shugaban kasar Najeriya ba kuma hukumar zaɓe ba ta faɗa officially ba ga kuma shugaban kasa a kai da ya rasa wanda yake ganin cewa kusan ai cin fuska ne ga Najeriya kuma ana ganin bayan dawowarsa jim kaɗan bayan dawowarsa daga ƙasashen waje na neman goyon bayan ƙasashen duniya na samara masa baya a matsayinsa na halattaccen shugaban kasar tarayyar Najeriya wanda aka raba yana dawowa jimkadai shi da wannan taron da ya declare kansa mai halattaccen shugaban kasa tare wanda yake wanda shi yake ganin cewa za a yi shugaban kasa guda biyu a kasar da take da doka da wada na rabu guda da nasuya saboda haka ya tura kusan sunan gidan biyu ya ce tabbatar da sun kawo shi wanda aka wanda ke yake a yan sanda da yi ne a kici wani yace ya tabbatar da cewa an kawo shi wanda kuma aka kawo shi wanda ana shirin sakin sa ina ji 7 ne ga watan July wanda ake kokarin a setting din sa free ya koma gida cikin iyalan sa bayan dadewa da ya dauri kuma sai Allah ya matsikawa shi ma ya gamu yin gaskiya wannan lokaci saboda haka bai iya dawowa cikin mutane ba balantana wato a ce wato yayi recurring din stone mandate din kamar da suke bade wato halattacce ƙuri'arsa da ya kamata a ce ta saci ya zama shugaban ƙasar Najeriya an tsare shi ma'ana Allah bai kai mu lokacin da aka rada da shi ba amma an ba wa iyalansa lamba wato mafi girma a Najeriya wanda ake ba shugaban ƙasar Najeriya wannan ma'ana an yarda cewa wato ya ci zabe kuma wannan shi zai girma wannan da ake the beauty of history yana ɗaya daga cikin wato abinda zai buje ka tarihi wato tarihi shi yana da adalci kuma bashi da sani kuma bashi da sabo da misali ke sabon shi duk abinda ka daɗe kana ɓoyewa akwai rabi tarihi sai ya tabbatar da shi ko sai ya tabbatar da shi duk ɗayan tabiya kuma duk rashin son ka karkare mutum adalci akwai rabi sai adalci ya fito kuma duk dalilin da suka sa akai abu akwai lokacin da sai dalilin su fito wanda jarin bayan mai masu babban gida ya gaya maka dalilin nasa wanda ya kare kansa a cikin wannan littafin wanda ake ganin wannan littafin ko da janar bayan bada basu babban gida yau Allah ya masa cikawa baya yayi wannan littafin yana matsayin kamar self defense ne kamar wato kariya ce ba wa kansa ko da shi baya yayi wannan littafin zai ci gaba da kare shi zai ci gaba da defending ɗansa ko da shi baya duniya wannan yana ɗaya daga cikin abinda isa ka ga ana rubuta kan littafi kenan ya kowaye Allah ya ba shi dama akan tafiya da shi ne nisa a tarihin ƙasarsa yana da kyau da fito ya ga wa duniya ya duka da Nelson Mandela da ya rubuta littafin sa Long Walk to Freedom wanda littafi ne wanda ake ganin a duniya na ɗaya daga cikin littafin da ba a taɓa sai littafi mai wasa tarihin duniya ba wanda yana fitowa a kai wasa duniya kan yana shakarsa wanda littafin da ya rubuta ya bibi littafi ne ba don wani abu don ya gaya maka irin gwagwarmar da suka yi ba don wani abu don a ƴantar da bin adama daga mulkin da ake aka yi itifaki akan na zalunci wanda shi ne dan birsin a duniya da kowa da daya wanda sai bai kai shekara 27 a daure amma bayan an fito da shi ya sabi one time ya ƙi yadda ba ya two times da ake yi misali a za a ce shugaba zai bai two times waye da sauran jirgi shi sai ƙi yadda zangwade shekara hudu ya ci tashi shi a duniya wannan shekara hudu ya ci akwai mutane da yawa wanda su ma sun yi gugurma irin tasa wanda kuma yana rikau a basu can da damu maki su zo su ba da gudunmawa domin shi karfin sa kare shekaru sun ci masa abin da duk yake so kasar ba zai yi ba saboda haka daɗewar sa akan mulki kamar yana ƙalubalantar aƙidodi da ya yaƙi a kansu ya yaƙi mutane saboda zalunci daɗewar sa akan mulki yana ganin kamar wato tauye wasu haƙoƙi wanda gaba ɗaya rayuwar sa akan wannan rigimar ce yi to kaga rubuta wannan littafin ya zo da littafin idan ka ga ilimin da ya ba mutane a duniya ba zai misalci ba to saboda haka yana da kyau shugabanni su fito shugabannin al'umma sarakuna da ake da su dakatai masu unguwanni wanda ake ganin kamar ba kowa bane su limaman masallaci ka gani ko shugabannin majami'u na cocina su fito su dinga rubuta littattafan su ba don wani abu ba wannan zai taimaki al'umma ta zauna a kan gani domin na gaya maka tarihi da kake ganin sa kamar da muka faɗa a baya babu abin da yake warkar da al'umma yake kawo ƙarshen takaddama yake bada kariya yake sa mutane a kan saiti yake nuna mutane alƙibla da wuce shi ko ya cinye maganganu ko cinye labarai yana ɗaya daga cikin abin da yake cutar mutane shi yasa zaka ga in gidaje babban gida zaka ga idan yara sun tashi za ka ga ana kiransu ana ba su labarin gidajensu ko kuma mai gida yana da abokanai da suka taimake shi akai takaddama zai zo kira 'ya'yansa ya ba su labarin abokanan da suka taimake shi wannan yana sa ɗanka ya girma abokanka idan ka ga ɗa ba ya girma mutane to akwai sanin iyayensa idan ka ga iyaye ba su damu da ɗansu mai girma kowa ba to iyaye ne wanda suke taimakawa wurin gurɓace da tarbiyya da lalace al'umma
1: to bari sa masa wannan na muhimmiya ce domin ranar sa ake tattauna babban batutuwa da shafi al'umma da kuma ita kanta manufofin gwamnati da ake zuwa da ita da kuma roye a kan sun nasara aka samu ko ƙalubale ya da ajiyar da mulkin da muka ɗaya a cikin wani a cikin zaben shugaban ƙasa ya yi tuɓo abubuwa da yawa da suka shafi yan ƙasa da kuma abubuwan da ke ganin ya samar domin cigaban ƙasa da wato makamantan su to amma ga wasu kuma ana ganin manufofin da yazo da su ana buƙatar gyare-gyare da makamantan irin wannan ya aka kalli irin manufofin da gwamnati sun yi a yanzu yanda kuma an samu ranar demokradiyya da ranar sa'a ita tauna irin wannan abubuwa ake taza da tsifa da nasarori da kuma wato ƙalubale
3: to a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim amma nura ka san duk wata gwamnati da ta zo ba za ta rasa wani abu na alkhairi ko amfani da samuwa mutanenta ba haka zalika kuma ba za a rasa wasu abubuwa na kurakurai ba to idan ka ɗauki ita wannan gwamnatin ta mai girma Bola Ahmed Tinubu kamar yadda donation fada doguwa cewar akwai abubuwa wanda shi tattalin arziki in ka ɗauke shi da farko da dai ba ma shi ne kamata ya zama na farko ba za ka ɗauki harka ta tsaro tunda a lokacin da aka saje dawalin ko bayanan da kai na shimfiɗa ina tohuwa magana ce ta salon arziki abinnan ɗin tsaro da kuma magana ta kiwon lafiya da kuma ilimi to amma dai abu na farko da ya kamata mu fara ɗauka ita gwamnatin kuma sai mu ɗora ta askeri mu gani cewar ta ci ko ta faɗi ina ganin dole sai tsaro ya fara zuwa saboda shi tsaro shi ne a kundin tsarin mulkin ƙasar ma wanda shi sojojin suka samar a 1998 lokacin da ake ƙoƙarin dawowa ita wannan demokradiyya wanda shi ne su waɗannan da suke ta warkajini a cikinta suka hau duran wannan demokradiyya suke yin abin da suke yi wanda kuma muke kallo ko kuma ƴan ƙasa suke kallo wanda kamar yanda Mubarak ya yi dogon bayani akan magana tarihi shi kuma baya ƙarya duk abin da ya faru kana nan kana rayuwa baka rayuwa za a faɗa ba wai sai a gwamnati ba ko rayuwar mu ta yau da kullun da kake yi tarihi ba zai manta ba a faɗa kai kaza kai kaza kai kaza in mai kyau ne kai mara kyau ne a makaranta ne duk wanda wasu ba da tarihi suna nan wanda suke zaune da kai suke tare da kai kuma magana ba da koda ƙarya mutum zai maka dole sai ya faɗi wani abu naka wanda ya sani na gaskiya ne ki tarihin ba zai yarda a ƙarya ba saboda akwai mutane da su ƙaryata so in ka duba abin za ka ga abubuwa ne waɗanda sun faru shekara uku kamar yadda na gaya maka ba za a rasa wasu abubuwa wanda shi ne girma shugaban ƙasa da policies ɗinsa da ya zo da su wanda za ka ce alasan barka watakila saboda ya danganta da menene ya faru to amma kamar na gaya maka shi kullun tsarin mulkin ƙasa wanda su waɗannan mutane suka samar da shi wanda su ne suka ƙasa aiki fiye da kowa duk da an ɗan shawara luhisirin ba zai manta ba kafin zuwan demokradiyya 99 na sani irin wahalar da aka sha na ƙunci da walalu da akwai magana tsaro akwai shi a lokacin to amma gwandawaccen rayuwa shi tsaron akwai shi dan kana da arziki ba tsaro to babu wannan manura daga tsarin shi ne kashin bayan ita rayuwar gaba ɗayanta idan yanzu kana da kuɗi amma ba ka da kwanci hankali in ka fito za ka koma gida lafiya ko in ka fito kamar yadda ake da za ka yi tafiya kamar abu labarin da Mubarak ka bayar yanzu ka ga ai kwanan na gihir da aka yi da Atiku Abubakar a kan mai girma jiran Shehu Musa Adua mai gidansa ana tambayarsa aka suka yana faɗan kuma kamar yadda ka faɗa Mubarak yadda aka yi zaɓen shi kansa Abiola na yi ɗanɗa ya ba shi ne amma is good magana ce ta abin nan ɗin tarihin abin da ya faru wanda daidai ya ta'allaka da tsaro ya ce ya san shi lokacin tun wajen abin na 1993 wanda da 83 amin wanda ya zo ya same shi aka yi maganganu na wa maganar takararsa kuma kamar yadda ka faɗa Atiku Abubakar shi ma ya play a role na cewa tun da shi Shehu Musa Ado ya nemi takara ya samu bai ci da antifati wanda ya je ya sami Obasanjo boss ɗin yake faɗan nan ma ɗin abin bai yi ba ya je ya samu mai girma tafi da Allah jikinsa baban Shehu Ado wanda ya ce abin da mahalajar maganar nake so mu koma shi ne ya ce sun zaga district ɗin Najeriya duk lokar gamma na Najeriya su da suka shiga ya ce ba maganar rashin tsaro a lokacin to kaga idan ka ɗauki maganar siyasa ka ɗauko ba maganar mai girma Bola Ahmed Tinubu ba aka ɗauko daga 1999 zuwa wannan lokacin kowanne in ka dauke shi zaka bada daga wannan abun nan topic ne wanda yake na da girma ba nura idan kadai a waɗannan abu wajen biyar da ka jero a shimfiɗarka in ɗaya muka dauka na zanen zamu yi mai adalci za ka ga abu ne wanda za dauki lokaci kana bayani daga abu ne wanda shine kashin baya na rayuwa gaba daya wancan lokacin yace duk lokacin da mun abun nan din gudanar wannan lokacin din da cutar din ma ba su kai wannan yawan ba yace amma sun zaga ya dare ba rana ba wata matsala da kake tunani zaka gama da ita hanya wanda shine zaman da gwanin da su gama gwanda kuncin din da mun gani mun ga ruke sojan mun ga fara hula kuncin da ake cikin na wancan lokacin da rashin irin babu kuɗi a hannun mutane babu wala amma ba akwai tsaro sosai wanda shi kadai din shi yasa kaga ba a damuwa da rashin matsala ta maganar maganar walwalar da wai walwalar ma zaka ce abincin baya tsada amma dai kudin an rike an takure daga ina tuna a lokacin graduate a lokacin a makarantu na secondary school baya dukan kudin da wuce naira 1200 ina gaya ma wannan wajen 92-93 duk waɗannan abubuwa a lokacin kaga soja ne haka bayan ma to amma in ka kalla abin yanda ainihin rayuwa take tafiya tafi to in mun dauki tsoro akan shi kansa mai girma Bola Ahmed Tinubu abu ne wanda zaka ce very poor performance because shi kansa harkar ta tsoro wanda na ji masana sun yi magana bayanan da yayi a wannan ranar ta jiya ne ko yau 13 bayanan da yayi kamar yana nuna ma mai girma shugaban kasa bai masa abin da kasa take ciki ba waɗannan army chips din ko chips abin nan din da yake suna chips din da services da suke wajen sa kamar ba sa tunda gaskiya ne shugaban kasa lokacin wani abin da kake gani wani amma ba a barin sa ba ya sani
1: sai ya abin
3: da kwalin kwa jaridun ma da ake buga an ci ba kowace mace ai zan da ikon su yi komai saboda bayanan da yake a bayanan sa ya ce an samu nasarori to kaga mu kuma abin da muke gani aikata ba haka bane shi yasa dole za ka yi mamaki mai girma shugaban kasa ya san halin ku da kasar nan take ciki mu sisse ne mu arewa a yankin mu na arewa duka abin da yasa dole mu fara da tsaro shine inda ya samu duk wata wani za ta biyo bayan sa ne shi yasa ai kullun tsarin mulkin kasa na 1999 shi ma magana da yi a cokanci yayi babu wani abu da gwamnati ya kamata ta yi abu na farko shine tsaro da walwalar yan kasa wannan ya samu duk wani problem na constitution ma a ajiye shi saboda idan walwala da tsaro sun samu za ka fita ba ruwanka duk wanda za ka tafi ba ka damuwa ba ka ɗan kwacen waya duk waɗannan abubuwan biases ɗin na kidnappers banditry duk ya samu as a result of siyasa wanda shi ne abin da za ka gane cewa akwai matsaloli a tattare da 'yan siyasa na ji magana da mai girma garin minista na tsaro Matole kuma gaskiya ne amma su ma da laifinsu maganar da yake yi shi ne cewa idan abubuwa suna faruwa a ƙasa mu ƙasar mu ta Najeriya shi kansa tsarin siyasantar da shi yake kai da baka ci zaɓe ba ko kai da kake ɓangaren hamayya kana amfani da wannan tsarin kana kamfen da shi wanda wannan kamfen ɗin da kake da shi ba daidai ba ne idan aka ce gwamnati an yi zaɓe an ci zaɓe ma nura abin da ya kamata ka yi da kai da kake a ADC ko PDP ko duk koma wace jam'iyya kake aka riga aka gama zaɓe to magana ta dawo ko magana ya zaya a gina ƙasa ya zaya a taimake ƙasa ba amma shi abin da sanace su ba da laifinsu shi ne ta wannan ministan ƙaramin ministan su ma suna hawan mulki ba talaka ba ne a gabansu ba kuma me za a yi ƙasa yake gabansu ba shirin gaba na zaɓe su kuma an ka ɗauki zaga akwai matsala abin da ya kama an ka ɗauki gwamnatin gidan an Bola Ahmed Tinubu a kan magana to na gaya ma bari bari fa performance da kaskashe-kashen da ake yayi yawa musu shirin arewa wanda mutanen mu za ka gani na farko dai zaka ci zaka ta alakanta shi da jahilci da kuma talauci dama dan juma dan jummai ne in akwai talauci to dole wannan jahilci yana tafi da talauci ai ilimi ne yake baka creativity kai wani abu wanda zaka ba wasu aiki ma ba magana ka je gwamnati ta baka aiki ba to idan waɗannan biyun da su faru za ka ga abubuwan sun tabarbare yanzu ma nura abin da yake faruwa a arewa ai is more than slavery ma because abin faruwa yake kamar wutar daji amma za ka ga babu komai babu komai menene babu komai ina gwamnoninka na yankin da wannan matsalar take faruwa ina gwamnoni suna ina mamu inda gaskiya ne yanzu maganar da aka kwanan nan ya fara last week ne maganar nan an dauki mutum 40 gonawa kasar gaba ɗaya ta dauka
1: kuma an samu ban
3: ci gaba da shine dinoje ban kasa ya tura delegation da ba ta turawa ni it means fa kenan ce sai na ci faɗa a program ɗin nan cewa mu su kan clusters ne a Najeriya ko muka janyo kanmu saboda shugabannin mun ba daga saskiya ba in sun je bukatar su ce duk gwamnatin nan wanda wannan abu ke faruwa a bangaren su ban cire ma ko ɗaya ba bukatar su koma wasu kujerar su idan akwai wanda yake board ɗin zai fito ya gashi ba kana shi kujerar gwanda ya batta da a ce ana zubda mutum mutum ɗaya amma kullun akan zubda jini yake da su ko jiya na ji shirar da aka yi da wani Sunusi Ahmad Dosara shugaban karamar hukumar rinajin mataz ne a Zamfara wanda yake maganar irin ta'addancin mutane ne sun gaji wajen wata uku an rufe su a gida yan ta'addan nan sun hana su fita su je sai abincin da za su ci ba su je kasuwa ba an hana wata uku sai shi yake tura sojoji a tura sojoji su je sai abinci su dawo gida saka sun gaji da wannan rayuwa sai suka ce bari su yi magana da yan ta'addan nan zauna da su sai sun abakansu ba saboda sun gaji da bala'i suka ce mu je mu zauna da mutanen nan mu ga menene abin da zamu na mu zauna lafiya su mun ke fita kasuwa ba sai ana kawo mana sojoji suna fita da mu ba abin da ne daure ma kai malum da suka yi sun rike wannan da garin gaba daya wajen su arai sun rike su to wannan idan in har wannan abin zai faru gwamnati kala-kala a Najeriya banda gwamnatin su shi ne kuma bola na tuluga gwamnatoci nan da yawa because menene gwamnati ne authority wanda zai ce ayi ayi ya bar a ce a bari shi ne gwamnati to in ku haka ne waɗannan mutane sun zama gwamnati akan kansu wanda kuma yana kamar kawo shukku akan shugabanci na Najeriya in har wani zai iya zuwa ya bada umarni ba sun zama makonin da in ci na wannan yankin ko ba abun da aka isa a yi masa ko ba wai ba za a iya yi ba ne ni na kalubalen ta gwamnati ko shi da kasu magana ce ake ta shi sa na gaya ma gwamnati na a Sokoto Kebbi Zamfara Katsina ina kalubalen ta su na Zamfarawa da ya koma APC ne aka canza da in ya ce ba yi da federal government da yana kuka cewar ba shi da yadda zai yi ne federal government da ya koma me ya canza a Zamfara akwai abubuwa ma nura in ka ɗauki wannan magana tsaron magana ta Allah ka ɗora wannan gwamnati a faifai ta faɗo fili kuma in aka ce babu zama babu gwamnati in har waɗannan mutanen za su ba da umarni a yanka ma haraji muna gani ta kai estin ɗin da mutanen za su ɗauki bidiyo in Allah yanzu jiya ne ko an tashi da so General Rabi dan Allah dan annabi Muhammadura dan Allah dan annabi in ka kalli bidiyon lokacin da su gabatar da shi ai saboda irin abin da yake kalla sa abin kunya ai kansa yana kasa saboda issue ne wanda yake abu ne na tragedy wanda in hajjiyar na soja wasu mutane jahili za su iya kama shi su tashi da matarsa su shi gwanin tozarta ai ko ba ciwon diabetes da ya kama ya cinye kafarsa wata yi ne faɗin zuciya ya mutu saboda ɓaci ɗai ƙwarai ma nura magana ake ta dimokuraɗiyya gwamnati ta mutane saboda mutane kuma zuwa ga mutane
1: shugaban ƙasa ce a cikin gabansa ya kashe kuɗaɗe da yawa duk abin da suka nema kuma ya ce na
3: bayan yanayi ai shi ne magana ke gaya ma kamar ma bai san wani abin da yake faruwa ba a yankin duka in yana faɗin ya sani wani abin kuma yanzu magana da bara ya ba ya tabbatar maka da bambancin da sun Nelson Mandela mai gina bola mutum ba a yanzu ya kamata a ce yana can yana istighfari ne koma ga Allah shekaru sun ja duk wani abu da za ka yi na a cibin a rayuwa da kai gwamnan Lagos kai da abin da kai wannan da sata da kai ya isa a wannan shekarun nasu kwakwalwarsa ma tunanin ta ba irin namu ba ne shi ne magana gaskiya wanda kawai ba sa so a bara duk waɗannan yan takakkarin ma an ka cire su har yanzu waɗanda suke kai su ma bai kamata su tsaya ba ma gaba ɗaya a samu giya jajar akwai yara matasa wanda su yi ƙoƙarin suka canji ku goye su ku taimake su sai sa da ga bambancin Nelson Mandela su Bahar kansa ai ba za ka haɗa principal ɗinsa na Bahar ba na Bahar ai a farkon taimakon daga 2015 zuwa 2019 ai failure aka samu total failure amma ne yayi ƙoƙarin sa harin sa kawai daɗa komawa so irin wannan abin ka kalle shi an tunani in a ce shekarun lokacin yana kan shekarun ganiyarsa ne
4: ai wani abu ma ba ga yawa ba za ka bar su hanyoyin daga wannan championship din da yake ba su wannan kudin to menene amfani da majalisa ta fara kira sauke shi eh an dai ba su kawo tsaro ba ai in har za ake zubda jinin dan adam ko kwaya ɗaya ne wallahi malam Nura ba wannan abin tashin hankali ba irin yanda za ka ga ƴan ta'addan nan za su yi bidiyo za su TikTok za su tura Nura Pantami former minister na communication ya faɗa da ake hira da shi ya ce wallahi kawai sai in bala'i ba to akwai shi ma wannan da bala'i yayin su ba

0: 딱만 만난 애를 아버님 애 선거 수술해야 된다는 데 뭐가 큰 얘기 있을까요? 지향 뭐가 큰 얘기 있을까요? 아! 이렇게 내가 사과받기 그랬으나 principal protection of constitution 이 바가 다마 다마 대바쇼 방가사에 하나 넘어있긴 다마치 이타마 아까 바가 아버 section 39, 40, 41 누나 그 그다가 이 원는 아버님 때문에 그 순간 그 아소시에이션 누나 애 누나 뭐 basis 뭔구 아군마티 principal 그거 아버님 세계는 아무물로 되는 경우 아니와
1: 강아 강아
0: 누나 방가람 마 누나 방가람 마 대표 아마 누가 스케 스케 누구 형 봐야 원는 연평
1: kuma wanda ya jagoranci abin a garinsa ake abin
0: eh shi ne wanda ya jagoranci abin a garinsa ma abin wato ba most to issue din shi ne malamu bambancin da kake gani mu shi sa yan alo muke tumakai duk waɗansu wanda suke na program din majority graduate ne waɗannan kwashinsu na sa akwai masu ilimin a cikin su amma wato su su suje makaranta ba ma wasu school drop out wasu ba su je makaranta ba ma ya kamata ai ma no ko ba in me wannan abin yana faruwa ba ke ba siyasa ce ba na damuwa ka ce mun siyasa ce zaka ra'ayinka amma ra'ayin wani ra'ayin da ya jefa ka cikin bala'i kake cikin sa nake siyan litan ne wannan 1400 kake siya nake siya muke rayuwa a cikin wannan yanayin muke rayuwa akai in kana Kano ko Jigawa dole wannan abin musulmi da kai na gari bai kasira ba wannan rayuwa da kake ciki shine kake siyasa ai ba ke siyasa ba kai ta amma da murfa wace murfa wanda ba cutar da kai ba ba cutar da dan uwanka ba amma kana kallo ba wai wani abu ne a boye a gabanka ake kana gani hanyoyin ma yaba abun su an yi an hada zunci duk inda zaka je ya kama ka tsina ka tsina wallahi ba ko ina zaka shiga ba haka in ka tafi zamfara dafa zaka mun yi tafiyar mu zaka je kar an gurgun su sokotan nan baka da danwa amma yanzu baka isa ba wacce irin siyasa wanne irin rufa ido ne na sarrai kaza na ga yawa waɗannan gwamnatin guda da musa ba suna da laifi ba karami ba
2: ko da to an ga shi shugaban kasa shi ai zai ba dama dauki mutum 50 sannan kuma ga wannan dokar da
1: yan sandan jiya
2: da ya ba gwamnati sai wannan ana ganin ba wani mutakai da yake gani shi ya dauka don magance irin wannan problem
0: ba ishu din daukan matakai ma nura ba wai kawai ka dauki mataki da ba ki ko kara mutane ba inganta waɗannan ma da muke da su makaman da waɗannan mutanen da suke da shi su waɗannan ma'aikatan namu ba su da shi every fa'i Allah ya saka masa da alkhairi yayin magana lokacin da yace shi bai goyi baya ba because ba yanda za ai kana kai kudi miliyoyin kudi mutumin da sai a shekara zai samu 1000 ya samu miliyoyi a sati daya a kullum ma an kasa daukar mataki akan saka ciwo wannan mutum zai zo ya dena wannan abin da yake yi idan an inganta waɗanda muke da su ma nura ba maganar ka cewa za ka dauki wannan sandan jihohi yes wallahi tallahi ma nura yanzu sojojin da muke su a bari ke zama kawai suke wallahi Allah kadai ya san yawan su ba da adadin haka yan sandan an yi shirin na ga ma gwamnati in zabe ya taso mutum 30,000 za su ci gida state daya
1: me yasa wannan ba hali
0: 40,000 kana ji ba me yasa okay zabe da yake su za su shiga gwamnati su ce mu yafi sauki yafi dadi akan ni da ake zubar da jini in an shi wannan set din guda hudun ma mu lokaci daya za a iya zuwa babu ne mai sauki jinnan wannan jami'an tsaron da ake jirgi wa su zabi wannan aka je a jirgi su a wajen da ake wannan abun duka yanzu idan danka ne ko matarka ake wannan abun ai akwai biliyan kwan da ya fito fa yan abun ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba mu wannan abun fa akwai matsala wanda dole kamar yadda kamar ba da yi sai mun fito masu zabe ba mu yi ko APC ba amma ku gaya mana abun da APC ta yi mana ku gaya mana ko police din da shi ba a detour yake fada an samu tattalin arziki mu mu gashi ba 143 million dollars ko ne ne ne ne amfana sa idan tada kai na cikin bala'i kana tafiya wanda kana kallon wani jimban ka kusan kowa haka ne sai dai wanda ya ce tasa idan kana tafiya baka da tsokanciyar hankalin za a iya tare ka a goshu saboda talauci da aka je mutane a cikin yan kwacin wuya sai fa samu glass wannan irin zabe ne wacce irin murfa ce wannan siyasa take da ita ma mun dole faɗa kan mu gaskiya kuma waɗanda ake yi da su din wanda suke wannan campaign din majority suna ganin sa Facebook wallahi tallahi majority su ba su yanda za su yi ma ba su tuna ba su da wani rufin asiri da zaka ce a an yi masu kuɗi ne ma a cikin masu yin siyasa me yasa ba za ka yi abin da mu kawai magana da muke kowa ya zo in APC za ta gyara ai zabe aka yi ta zo amma me yasa za a ke zubda

0: idan campaign ya tashi ko wani state za a yi by election a jibjin mutum 40,000 nan jami'an tsaro ni sabu a state din emergency a kai waɗannan mutanen a jibje su ba har sai an kawo ƙarshen wannan matsala dole a ci zargin akwai gwamnati cikin manura kuma idan ka dauki magana tsaro wanda shi ana ga topic in za mu bude bayan daya a sati abokan tattaunawa ta mu kowa ya magana akai in mun dauki topic ɗaya kamar yanzu wannan tsaron ba za mu iya gama shi a ranar ba saboda shi ne kashin bayan rayuwar gabaki daya muna cikin tashin hankali ba nuna wanda ya kamata mutanen mu na da wasu hankalta su waɗannan yanfin da suke tunda akwai waɗanda za ka ga a cikinsu ɗin akwai masu tunani wanda za ka ga suna faɗa ko da kwangila ce ta wani ɓangare aka bayar amma dai riyaltin gaskiyar an faɗe shi kuma neman abinci ba nuna sai ta hanyar da kai ka san cutarka ake da yankinka da addininka ta nan ne za ka je samun abinci da za ka ci daga akwai wanda aka yi magana a kan wanda suka yi wani yai bayani wani kantor ɗinsa yana tambaya kuma wai kai ka san hanyar da yake cin abinci kana ba shi cefane ne ok idan baya ba shi cefane wannan hanyar ita ce ya kamata a ce an yi amfani da ita wajen ana zubta jinin ƴan uwanka ka sani ba baka sani ba ku ne a kan gaba kuna zuwa ɗin ma ana ganin ku a kawai shashashu da ba ku san abin da kuke ba ga wani yanki rana ɗaya ba ko isdan ina yin ko inside ne abin ya faru su jiya sun je su ma suka je jiya su majalisa suka je ko kudu ta majalisa suna bayani cewar babu matsala
1: aka ba su priority suka shiga zauren majalisa
0: ya ilahi wacce irin al'umma muke saboda mu mun san kanmu ba ke nan da mata kai kamar yanda malamai suke ta faɗa ran daya na dan arewa kawai kamar kiya shi ya fi shi mutum 40 na ɗiba kai an kashe masu mutum sama da 1,000 a wannan shekara kun kaji dubban mutanen da aka shi Allah kadai ya sani amma issue ne wanda yake ya kamata a kalli abin shekara daya in za a gyara ba campaign aka saka ga mai girma ba wala tun zai iya yin wani abu wanda za mu gani da gaske ne na farko ne sai mu sun a sauke su in ba za su iya ba ko ai lokaci ake ba
1: ai ba za su sauke su
0: to lokaci ake ba wa a ce yi kaza guzun local frame in ba kai ba ai performance ne lokacin da baban gida ya magana wannan mai yake da suna wane ne Tony Ani wannan wanda ya addaba mutane lokacin nan aji ya kira me yace masa
1: a kashi
0: a kai da ya zo sai waye Tony Ani ne ba wai magana ake ma wai kaje ba kawai sai mai yana ina
2: kwana nawa aka kawo shi
0: an kawo shi magana ta kare gwamnati ba bane na wasa amana ce ta Allah kun wallahi da zai tambaye ku
3: Alhamdulillah ana ganin wannan abubuwa da aka zo da kalubale da irin su daban-daban amma gwamnati yanzu akwai rabuwar lokaci da ya kamata a sake samun abubuwa da murwari in wannan matsaloli kana ganin ta gwamnati a yanzu akwai wasu damammaki da ya kamata za ta iya kalla da sake gyarawa domin magance irin wannan abubuwa da suke tafarwa kafin a ce wata ranar demokrasiyya da sake rabuwa
1: wato ya kamata duk lokacin da aka faɗi matsalar Najeriya din Najeriya ya zauna kawai kallon Najeriya the more you see the more you understand idan ka duba kamar yanda ake cewa Najeriya is a dramatical country wato kamar shirin film ake yi a Najeriya kawai director ne da producer ba za ka san su ba amma episode by episode komai yake fitowa yanzu ne da na zauna ne karatun tanisa a yanayi da muka tsinci kanmu yanzu a Najeriya ba su ta kai magana akan siyasantar da harkar tsaro wannan harkar tsaron ribar kafa ce ga waɗansu kuma ba na so shugaban ƙasa ya kalle ta a matsayin ta zama mar wani makari wanda zai amfani da ita saboda kare demokradiyarsa duk wannan abin da ake yi constitutionally abin da aka ce idan babu tsaro ba za a yi zabe ba a shekarar 2014 Jonathan ya soye wannan amfani da wannan damar inda ya kai zoren majalisa majalisa suka yake shi suka ce ba su yadda ba a lokacin aka fitar da kudi aka tafi Afirka ta kudu aka dauko sojojin haya na stamp su ne suka zo aka yi zabe a Najeriya ba inda dan ta'adda ya sa bomb ko kuma aka kashe wani salin alin aka yi zabe to kada mu siyasantar da wannan kamar yanda karamin minista na tsaro yau da yake fitowa yake bayani wai Allah ne kawai zai kawo mu shi Allah kawai sai dai kai addu'a kawai kai abin nan mu ba za mu iya wani hoppasa da za mu ba da gudunmuwa ba ni abin da nake zargi bisa ga zargi a yanayi na harkar tsaron nan idan lissafi ya kwace wa Ahmad Bola Tinubu zai amfani da harkar tsaro domin a extension din zabi saboda yanzu akwai wani abu majalisa ta 10 ta zama yar amshin shata abinda zai baka mamaki sa suka ce yanzu za su yi doka da gwamna da shugaban kasa shekara 6-6 one single tenure har an fara karatu na farko sai aka ce sai an tafi majalisa ta 11 zai zama doka abinda ake nufi idan Allah ya sa Ahmad Bola Tinubu ya kai bantansa a zango ne biyu to a zango ne biyu fa ba shekara 4 zai ba shekara 6 zai
2: yayi 10
1: kaga yayi 10 kenan
3: ya
1: samu kari wannan ribar kafa ce ta demokradiya kullum abin da nake so mutane su rika bude kokwalansu akan abin da yake faruwa a Najeriya wani abin ba za ka fahimce shi ba sai ka tsaya kai lissafi akan sa abin da yasa harkar tsaro ne in yi mutum Najeriya suka faɗa Yarbawa sai suka ce don ranar da harkar tsaro ta shiga jihasu sai sun tona asirin masu dauka to yanzu ta shiga an ke ba 45 yau kwana wajen 17 har yanzu ba a sani ba sai je nake ji shey makin da yake faɗa cewa wai suna all oil forest wai a wannan
3: old national
1: all national oil sai suke faɗa wannan sai ita ce ashe ma an san inda ma ɗaliban suke ma kenan sun ce to mu gwamnoninmu na arewa da ake zargin su za su yi 140 system sai suka ce ba dan wannan za su yi ba saboda tsaro kuma aka musu capital project to kun koma ba tsaron ba capital project daga nan har Abuja kai ga yaman capital project guda daya wanda Ahmad Bola Tinubu ya kawo wa arewa wai tsohon shugaban kasa me akai duk abin da akai continuity project ne tsohon kungila ce ta baya ake bibiyarta abu ne biyu sai yake kallon abun kamar yadda nake faɗa ya zama diversional tactics kawai ana raba hankalin ƴan Najeriya su jam'iyyun hamayya tunda an hana su su zama waje ɗaya an sa musu rikicin cikin gida sai nake tunani su ma gwada hankalin su suke yi domin su ma suna wasa da kokwalen shi gwamnatin Ahmad Bola Tinubu a ƙarshe ne abin da nake zargin su waɗannan jam'iyyun hamayya za su iya dawowa ba su haɗe waje guda ɗaya idan ba ai wasa ba Peter Obi zai iya zama mataimakin aciku duk wannan raba hankalin ɗan Najeriya da ake su ma akwai wani target nasu a ƙasa
2: tunda daga doka ta ba su
1: da ga doka a kan sun yi
2: azumi a filawa da sun yi ba za a iya nasa
1: to abin da yake faruwa a ƙasar nan kawai shi talaka shine bawan Allah ransa ba a bakin komai yake ba ƙuri'arsa ba a bakin komai take ba kuma ba zaben da zai wanda mutane ba za su fito zabe ba irin wannan zaben na shekarar 2027 domin mutane an zare musu sha'awar demokradiya a zuciyarsu zaka ga shekarar 2015 mutane miliyan ne suka yi zabe abinda aka yi register mutane miliyan 93 ne suka yi register a Najeriya amma miliyan 28 ne suka fita zabe aka zo shekarar 2019 mutane miliyan 26 kaga miliyan 2 sun ƙara raguwa aka zo 2023 mutane miliyan 23 ne kaga miliyan 3 sun ƙara raguwa suke zabe to yanzu miliyan 23 yanzu kana tunanin za a iya samu miliyan 19 a wannan yanayi sai kuma shugaban kasa ya yi wani planning sai ya ce akwai jihohi guda 8 wanda ba za a yi zabe ba kar ka manta muna da jihohi kuma guda 8 ko zuwa 10 wanda zaben su ba daidai yake da namu ba idan ka dauke 8 ka dauke 10 wajen 18
4: rubin Najeriya ba za a yi zabe ba sai kalli jihohin da zai iya samun matsala inda baya samun ƙuri'a sai aka ce Kano ma akwai wasu ƙananan hukumomi da ba za a yi ba Benue ba za a yi ba Niger ba za a yi ba ka fahimta guda 8 yanzu INEC ta ce ba za a yi zabe a cikin su ba saboda matsala na firgici na rashin tsaro to idan ka duba zaka ji cewa lissafin da suke muna gabaki ɗaya mu ne ake yawo da kokwalen mu akan yanzu yanzu abin da zai baka mamaki kwanan nan inda zaka san cewa kuma ƙalubale ne su al'ummar da ake demokradiya da su domin demokradiya ta su ce sai aka ce ko a mataki na ku na al'ummar gari tunda akwai jam'iyyu guda 100 guda 22 inda na ga yanzu za a ƙara guda 1 ma wacce za ta zama 23 ta subula makubakanta din nan sai aka ce to ku je ku zaben fidda gwani na primary election ka duba fa yanda mu al'ummar mu ma a jam'iyyu waɗanda muke gani cewa nagartattu ne su ma yanda suke wanda shi ma shugaban kasar da ya tashi nasa a mutane yawan mutanen da suke cikin jam'iyyar APC gabaki ɗaya a Najeriya wanda suka yi register miliyan 12 ne da 900,000
2: gabaki ɗaya
4: sai ce gabaki dai waɗanda suka zabe shi miliyan 10,900. Kaga mutum biliyan 2 ne kawai ba sa wai an yi primary election sai aka fito da Stalin Osipo sai aka ce shi ne opposite saboda shi Ahmad Bola Tinubu ko kuma gwamnatin tana so ta nuna mutane cewa an yi zabe a cikin gida kuma zaben nan ba rista ka duba ba mutanen mu talakawan wanda suke kauye wanda su ne suke radin cewa ba san meye demokradiya ba wai mutum uku ne sai a jera mutane sun fi 500 sai a ce 1 10 30 wai kuna gani tun adalcin ma fa daga kansu ba kuma wai su suna radin cewa wai su sun fito su demokradiya to kaga kafin a je secondary election kuma me kake tunani za a to shi yasa sai nake ganin cewa zaben nan na shekarar 2027 ko akwai yiwuwar zai kwa zai da ba tsaro ba wani doka da tace idan ba tsaro ai zabe daman kuma an rarraba zabe yanzu yana magana ikiti da osun za ai zabe ko wanda a cikin jawabin sa na jiya ma yayi magana akan irin wannan abu kullun abin da muke mu me yasa demokradiya mu take shan bamban da sauran demokradiya ta duniya me yasa ba mu practice din ta yanda za a abinna abin da zuna yi shimfida akan yanda demokradiyar ma take gabake da magabata waɗanda suka kirkire demokradiya za su zo su ga yanda muke gudanar da demokradiya sai sun yi hawaye da abin nan din su matsalar shine demokradiyar mun kasa bata abin da take bukata to yanzu ma yanzu abin da yake faruwa akwai wani abu da aka yi signing agreement tsakanin kudu da arewa kaga baya cikin kundin tsarin mulki na constitutional review da aka yi ko kuma wani abu ko amendment na constitution abin da aka ce cewa idan arewa ta shekara 8 to za ta ba kudu ta shekara 8 yanzu akan baya ciki
0: dan sai kowa da iya fitowa ba wani dalili
4: to me ma amfanin demokradiya ka fito count of number ne democracy
0: babu wannan
4: shugabannin mu sun yadda cewa akan wannan abin ake Ahmad Bola Tinubu yayi shekara 8
0: eh amma ba doka doka ba ta ce ba doka ba ce
4: babu maslaha
0: a matsayin maslaha su dai su yan siyasa
4: yanzu sauran jam'iyyu sun yadda da haka magana muke ta tsaron ya kaso wanzuwa ka zo ka ce wai yan sandan jihohi ana kokari ya hada kan kasa kana kokari ka raba kan kasa idan yanzu misali idan kai dan sandan jiha daidai yake kaman sec kai a cikin INEC ka fahimta state electoral commission kai ka ba gwamna iko da karfi yanzu ka ebi kudin talakawa
0: ma clash za a samu sosai wallahi
4: gwamna ya kasa yin komai ba wani gwamna yanzu da ake ba kudi bai san ma abin da za yi da kudin duk wani gwamna da kike gani to idan aka kare ibo kudin yan sanda domin kudin yan sanda raba jihohi za kuma wai ita ma jihar a ita ma gwamnatin tarayya wai IG za ta da yan sandanta shikenan an kare raba kasar gabaki daya dan sanda yanzu misali ka dauka mutanen da suke middle belt benue idan kai yan sandan jihohi yan kato da goron su suna kashe mana mutane idan ka zo kai yan sandan yan southern zaria me kake tunani zai faru
0: ba kai saka je ba
3: kuma bark ana da cikin wannan jama'a da kuma da su an su ma yan ne yan amayya
1: haka
3: su ma suna nasu irin abubuwa makamashin su ma sun yi ne ganganu iri daban-daban da shafi harkar da suke kallon wannan shekarar ta demokradiyya da makamancinsu ba shi ne marwa da ana ta ɗauka tsakanin cikin jam'iyyar ADC tsakanin Amici da Atiku an ji an zauna an sulhunta shi aka yi da shi a ɗauko shi a matsayin wanda zai masa wato mataimakin shugaban ƙasa ana ganin wannan kuwa wata dama ce da suka sake samu game da cankarar zaɓe makamancin irin wannan a cikin jam'iyyar ADC ma tun kwanaki an ga da marwa da ta fara motsa da rancin cewa anya idan aka sake tafiya a cikin wannan karan na zaɓe na gaba yiwuwar ko wannan musulmi ɗin za ta sake yiwa ba za a sake ɗauko wani sabon lare ba shi shugaban ƙasa ya haƙura da mataimakinsa a ɗauka don dubin wata matsala ko ko wani abu amma kuma ana ganin ga kuma irin hamayya suna sake kullo wasu abubuwa domin su sake haƙa wannan ya aka kalli irin wannan abubuwa da damammaki da kuma ita kuma ƙalubale da ke fuskanta ita kuma jam'iyya mai gwamnati
1: to ma nura gaskiya ne kowa yana kwatanta iya da wara da zai iya yi domin ya ga ya nasara ba laifi ba ne a yi demokradiyya kenan haka yake so kowa ya fito da dabara sa a ba mutane dama da ya kamata a ba su kowa ya gwada ya tasa fahimtar amma a yanzu halin da yake ciki da tafiyar da ake a ƙasar nan manura kusan tsarin siyasar da ake tafiya da shi kowa ya bada tsarin siyasa kamar kasuwanci tsarin siyasa ya zama kasuwanci ya zan yi zuwa amfana ya zan zuba jari na in samu riba shi yasa kaga ana ta kuka mai mulkin yaki yin dare a gane ko su ma mutanen ƙasar sun ki yin dare saboda kowa manufar da ya zo da ita ba wai ta ƙasar ce a gabansa ba ƙasar muke so mu ce ta ba gida ne ma nura kake rayuwa a cikinsa amma ba ka da inda kake mugunta sai ƙasar sai gidan misali kana da gida da wundansa mai kyau kuma yayi ka bare wannan ya ka tabbashi ka daya kwana ka tabbashi ko kai za ka kwana yi in an yi ruwa kai da kai to zo raka dan jami'in ne da kake gani ma nura ba wai ni abu jinta da ni ba wai jami'in ne da suka zo su yi maka mulki da ya sha bamban da mulkin da kake kuka da shi in kana tunanin ba a madadi misali ni ba kullum ina biya maka ba wai canja jam'iyyar siyasa ce ta rame ni ba shin in ka canza jam'iyyar siyasar za ka samu canjin yanayi da kake ciki a cikinsa saboda duk 'yan siyasar da kake ganinsu wato kusan tunaninsu da iri ne fahimtarsu kusan iri ne shi in kana kuka da ɗan siyasar da yake APC to ɗan siyasar da yake ADC ma da yake kwantar ma da kai dama ce baka bashi ba in ka bashi dama sai ka kasa gane kansa da wanda shi kake kuka da shi ai na gaya maka ba abu an yi canji ba ko an zo an yi zaɓe ka canja ɗan majalisar da kake tunanin ma matsala ne wanda ka tuna ma ya ma wanda ka canja matsala kuma dai yanzu kuma da za ka yi kayi a garin zaɓe don mutum ya dawo to ya dawo to sai mu tambaya jam'iyyar siyasa ce matsala ko kuwa mu al'umma mutanen da muke cikin matsala har yanzu dai kuma da muke yi akan jam'iyyar matsalar mu amma ba su ne matsalar ba mu mutane da muke cikin jam'iyyar mu ne ba kuma mu ne ba mu kaura kasa yanzu kamar sha'anin tsaro da ake ta magana ma nura tsaro ya baya kansa kuma shugaban kasa ba zai yi baka tsaro shi kare ba ministocin da ba su baka tsaro su kare ba amma tsaro zai samu ne da kwamitin da mutane da suke kasa da gaske suke suna kasa san kasar duk irin dabarar da ake a Abuja ko ake sa takarda ko ba a sanarwa ka tsaro idan kai da kake kasa ka dage sai an yi tsaron wacce takarda da take Abuja za ta canja lissafin da ake maka Abuja zai canja in kai na kasa ka canja shi dalilin shi ne mutane da suke makota ba makoci shi ke sace makoci ka gani ko abin da ya sanar da wannan ko da zai da kike da kansa ba zai kai labari da kike ka gani ba nuna saboda ka tsaran mu mutane da muke karubanin ta shugabanni mu ne muke taimakon tsaran kano da mu saboda shugaba wallahi duk inda yake da lalacewa sama nuna yana tsorantar ka duk inda wannan rigima ta gana yi wallahi yana tsorantar ka to ai akwai lokacin da in talaka ya fito shugaban ma ya gudu duk makaman da kake ganin shugaba yana su wallahi tallahi akwai lokacin sai ya gudu ya bi makaman bari ya bani zuwa saboda karfin talaka amma talaka shi ke sai da dan uwansa talaka kuma talaka shi ke hucewa kan dan uwansa talaka in ka dauki tsarin wannan social media din da kake da ta manura wannan da kake ganin ta ya annoba shi ai masifa ce barayi ne wallahi manura masifa da take cikin sa ba mai ta zahiri amma kullum ne kai sa ake so mu kare yadda mu kare imani da ita mu kare tafiya akan ta in ka ga mutanen da ba nura suke samun matsala wanda ake sace su ta hanyar waya zaka mamaki ta yi wanka ka buga shadda ka sa ka dora hoto da kai da ƴaƴanka ana nan ana monitor progress ka
3: a gidanka kana walwala
1: a gidanka kana walwala abinci in za a ci in aka sa naman kaza sai an dauki hoto an sa zaka duba kwanka da ranar an kaje jeji ka ci ciyawa zaka san cewa kana cin kaza a gidanka ai wata ran sha ma mutu zaka sa rayuwa ta canja yi ka je ga kan kusa da mutum ya ga ma da wani dala a mutum ya kai ya sa rago amma da a dakin sa gaje kai ko su ruwa ya ru sau wannan yin motsi ina ga ma halaka shi zai saboda an tana da magunguna kara kara na maganin tsoro ma kai ci za amma ya taba mafarkin a kurin da zai yi wani rayuwa da yake a jeji ka mutu
5: manura wannan ya nuna maka manura idan da kai aka hadu aka kwafi Najeriya aka kai Najeriya kasa aka rufin ta to akwai inda abin da ka shuka zaka shiga cikin sa kwana cikin sa ai da shi ai ka tuno kun da nake yi manura amma sai ni ne ka sani ban cika din sai na magana ina ka rusa duk wanda aka hada kai da shi aka ci amanar mutanen sa akwai inda zai gohani power da aka baka akwai inda za ta kare manura akwai inda za ta kare duk tunanin ka da wayan ka manura akwai inda zai ruka shi saboda haka jam'iyyar siyasa ce matsalar mu ko ko a mu mutane ne matsalar amma na gaya maka kago wannan duk wanda kake tunani ba ta gari manura yana cikin wayarka duk wanda kake tunani ba ta gari ne a zahiri kar ka hade shi ake cewa kar ka bi wacce hanyar kar to yana wayarka wannan wayar yana cikinta kana kan garin matarka yana kallonka da ka bude fargabarka baka da data eh sa data shiga wayar ganinka shiga inda kake so ka shiga yana kallonka na karo karatu ya gani ka kara karatu ya saka a cikin sauran azanai ni da ni da muke bara nan manura muke karubaran ta mutanen da suke Abuja mu ba ko wani yana nan a local community talaka ne yana counting din mu a cikin wancan azanai mu da mun da gidan nan ina tabbatar maka wannan abun da gani manura ba zai ga fada zamanin ba amma ina ga ma take shi akwai wanda yana cin mu da kake ganin mu wallahi a cikin ɗan Abuja yake Lisbon mu ma muna cikin azanai ina ga ma wannan to ai kai ba ka samu dama ba kana cin jinin kan hoto kasa shi ba zai samu dama ya rishin yan Abuja ba zai ci da yana da iko yin cin daga kanka kusa da shi kai kallon kai ke duk wannan magana da muke cewa ce shi kallon ki mun ake ai haushin ki ke ai rabu da kake siyasa ne ta je makaranta kai karatu kana hawa mota kana jin dadi da iyalanka kana gida mai kyau yana cikin bara'i shi ba haka ne tun sai ba rigima kace yi a kama saukin rayuwa amma tunda kai yake da aksas da kai to kai da mutun da wasa to wannan jam'iyyar siyasa ce ko ƴan siyasa su ne mana ko mutane gaskiya ne wannan ne kawai ayyuka ban cikin gida ne dai ko inda ake da riya duka ko ko ina da daga ta su ci Edison
2: kai ma da Edison
5: yanda kowa suke tunani Edison ta ci ai tun yana bata fara bata ba amma akwai talakin da yake ganin ai bari ABC ma ne ni ba na kauna ce shi lokacin da yake ABC shugabanni ban gani dan a ce shi mutane ba shi yasa nake maka akwai kala bayanai wanda kanka ba zai dauka ba manura wallahi tallahi kanka ba zai dauka ba kaga misali ga kunkusu ga Peter Obi ya sake tabbatar maka cewa yau aka gabe shi zai fito maka da nan da kan
3: yanzu
5: na tsammi to na magana domin shi ne da rubuzawa yake ba a ga makarin da kuje fito shi a ga na samu amma
3: ka ga ne a siyasa sai bai rubuza kansa
5: ba a
3: yana zuwa ba ya fito da
5: heri a shi ma ai baka samu hawa ka ga ni ko ya ga ni gata ai gwamnatin Najeriya yanda ta samu inda bai kawo tsare shi kuma da yanda gwamnatin Najeriya a baya ta zazzaba shi ta ba da dinar sa ta koyi ba na ji gwamnatin Najeriya ta taso a goma din da za ta kawo inda bai kawo tsare wannan kan ba na ji gwamnatin Najeriya ta taso ka domin ka bi ni kes din sa a yanda ake shiga kota da yanda ake bada dole sai yanda ake tafiya ba na ji gwamnatin Najeriya wannan matakin da ta dauka ta raso ba shine last option ba da ta dauka na kyoto da kuma nura saboda haka mutane su je su yi sai ko ya abu da ya fito da wannan kabu biyar da tsari da yar'adu ya fito shi da yanda aka fito akai amnesty da yanda zai wannan da yanda ya kawo gaba da ya kawo a yanzu sai ka duba ga circumstances din da condition din da abin da ya waranta aka ga daidai ne saboda wannan lokacin zaka ga san abu ne amma idan sakamakon din gaba bata in yana yawan mata to ko ka dauki irin wani abu za a san result wanda yake ba daidai ba za a san fara result shi sa wani lokacin ba wai abin da wani ya zaka ba a kana duba factors din da suka sa yi nasara da factors din da za su sake nasara in kai adopting the same process that's the point manura saboda muna cikin kasar da manura da ni da kai za mu yarda ba shugabanni bane ni a bazinta ta yadda ne wa Najeriya wallahi manura na ke jindi da tsoron da nake za ƙasar nan na fahimci cewa ƙasar nan ba shugabanni da za su gyara ta ba ni da kai za mu gyara ta haka na bayyana shugabanni tun da zamu yi su Najeriya ta gani haka na bayyana
3: masu ana ganin aika masu aka dora wannan alhakin su kuma yin wannan abuwa dan dora mutane akan hanya
5: su ka dora yaki
3: kuma su ke kira da
5: sanar da kasa amma ka bayyana wa yake rabu su wa yake sa jisan daga ina ke zuwa ni da kai ne sai muke tare kuma zabe an yi rigin din zabe mutum da yake sa ku tuki da shi take yi
4: amma
5: ku ta zaben sai ke dan su kira ni da rigin zabe to waye rigin din ba tare ka bane ni da kai muke rigin ba mu ka je maka ba waye yi to sata akwati kaga dan wanda ake zaba yana zuwa sata akwati ne a kashi a soka mu kai mutu accidentally kaga yana zuwa hannu ni da kai kuma mu ake biyan kudi mu yan tarkan sata akwati a kashi ma hanya to waye ke taimako mu da zaman inna zo yana zaban mu inna zo yana zabi shugaban ne kuma yake abuja ko yana rajin gona ni yi ba ta bire canja ni da nake sata akwati da kai na nila kaga da garin da ba mura aka zo shugabanni suka zana ne suka ce kai ku da mun harkar ku shi ba kuma da koya abin da nake so kawai in an dora aka ne mun da ku fasa garin ku dauke akwati ai sai ku je su ba su ma da koya su yan sata akwati ba su ma da koya duk da za a yi zabe ba ya fiye barin ba zai sa oga tira ne ba su ake suka yi suna kallo su fasa mutane su dauke aikinsu kenan haka ake yi amma su wannan mutanen a cikin suke kwana ba wanda ba su yi nasa ba wani ba akwai wanda lokacin da mai unguwa da hakimi ko lokaci da limamin unguwa suka sa ido akan masu sata akwati unguwa duk an san su za su yi ni da yake zaki gona tun da yake a gida ko da ji gona da yake wanda gina gona ta kano ko da ji sai madu lokal zaman ni da yake a dokumenti na a lokal zaman ni ne na sata akwati misali malura duk gonda yake sana sata akwati ce da zari billahi alazim ba wanda ba nura mu san yansa ba ai ba dan zuciya
3: sai su gwan kasa bari ce
5: da mata harbi
3: shi duk wanda sai akwati
5: yace hayo shi amma malura a gaban mu yayan mu ne za su kori iyayen su na zabe kowane yaro ya dawo bayan ya kori ubansa ya dawo kwantar ubansa gida kuma idan da bayan da rashin ba suna neman sa shi wannan ruwan shi ne ɗanshi amma na zo ma nura ina cewa shugaban kasa ne kaɗai ɓata Najeriya ko gwamna ko waye bayan gwamna ba a cin nasarar ɓata Najeriya sai ake yin ni tarata a dalokan lamin da ni ke da kai ko saboda haka ma nura ni tarata in fara nuna wa shugabannina ina son Najeriya sama da su kaɗai Najeriya take jaru wannan iko da nake sha'ani da yake jaru in fara nuna musu ni Najeriya da nake so ba irin wanda suke so ba ce ta gari za su dawo su bi ko su bi magana wallahi duk inda suke yi a duniya ai ana kallon su ne da darajar da Najeriya ta basu ba da darajar da suka ba kansu ba ba wani ba ne da yake fita da goyon Najeriya da ake ba shi darajar da ba kansa ba duk ba wanda Najeriya ta basu indiya Najeriya tana ba mu dangin jiwa amfana me yasa muke kasawa ta misali me yasa ni da kai ma nura muke kasawa ta ai ma nura ta shugaba ce take kuka ko ya bata ya bata amma bata wanda shugaba yake baya yin nasara sai da kai ni tarka to tarka yau daga yau in kukan kura in ce ba wani shugaba da yasa ko ai yake da zai ƙara zuwa ya hada kai da ranar Najeriya kaga idan Najeriya bai gaba kaga idan tsaron da nake nema bai gaba ai wannan tsarin da kake gani sa ai muna furci ne a dalokan lamar ni ne ke muna furta karba a dalokan lamar shi yasa kaga tsaron muke ganin kamar shugaban kasa kyanu ba wai shugaban kasa kyanu ne ba wata kila fakin tayi ba a shigo muke mu samu tsaro ba saboda ba zai iya kawo tsaro shi kadai ba ana muna furta sa misali idan wanda suke satar mutane da suke jeji ba a cikin gari suke manuwa kowa mun san ƙirgar da yake kwana kowa mun san gari shi ne da shi ne suke magiratin daga cikin gari sai kuma jeji duk wanda za su ɗauka sun san shi dama a cikin dama tare suke shi yanzu da wa'annan ɗan bandidin da suke satar mutane ka gani ku da mutanen gari dukkanin su mutane ne a gurin da suke baya a local community ɗaya suke yawa wancan sai suka wani suka bari wani suka nuna gani tare da ko sai suka samu makamai suka rike a hannun su sai suka ce wannan garin da za su kwana a cikin su shi ne abin da za su shi ne abin da za su ɗaga hankali to ma nura tun da a cikin mu suke duka yau ga irin rayuwar da suke yi idan ni da kai muka yi da ma nura cewa muna buƙatar a zuwa yi tsaron nan za a zuwa yi tsaron nan amma ka tuna ma nura banda mutane da ake yi yanzu misali yau mutanen gari an hana su zuwa noma kamar abin da ba sai ya gaya maka ko wasu za su je su nema abinci sai a escort ɗinsu an kai su sun gaji da rayuwar da suke yi amma yau an sace madanar wanda da yake AC duk wannan harka sai dai ganta TV ko ganta kaza ko ya rasa su baki labari yau ya jiya kwana da su ya marasa sa ya rasa ta hannun su
6: matan ma tana rike ne yanzu
5: to ya kamata ni ba zan samu gane cewa Najeriya ta mace duka da wanda yake mulki da wanda baya mulki yau wanda yake kasa baya siyan abinci sai an ce an sai ayi mai da kya da daman da wasu abinci subhanallah ma yau mutumin da yake AC yace kallon harkokin tsaron nan a ga ya masa a bashi labari yace aje ayi yau ya fara cikin ya mutu gurin to waye tsira
6: babu
5: da wanda yake local community ne ake masa irin wannan rayuwa da wanda yake Abuja yake kwanciya in kana tunanin general rabe shi kadai ne akwai wanda kai kanka zaka yi ta ai zaka dawo ka zauna gidan
6: zaka hawo mota
5: domin kuma wannan da ya lalace baya iya shigowa idan kai da ta yi na za kuma a Abuja ka dauke shi
6: Katsina
5: a Katsina dan Katsina ne shi da ya gama rayuwarsa ta Abuja ya Katsina duk da mun ma ne da aka da kai da mu aka bata wallahi sai mun da mun kwanta a cikin sa shi ai wannan ita ce sakamakon da Allah ya kima duk abin da muka bata da hannun mu Allah zai sa wata rana mu zo mu zauna a cikin sa duk da mara ta kuma billahi la insha Allah yau wannan manura domin ai general yana da iko da zai kwanta a Abuja yau ba kadan haye mutu amma wani sanadi Allah ya sa ya kawo shi kadan ya kwanta ga kuma abin da yake faruwa yau ga kuma yanda rayuwarsa ta kare a ƙarshe ni da kai muna gani wazi saboda haka idan mu ɗan Najeriya za mu haɗu gaba da mutu ba ba yanda za a yi mu zo mu ce shugabanni ne ni da nake ƙasa da shugabanni mu haɗu mutu ba magana kan mu gaskiya me da cewa Najeriya ta mushe in ta mushe din nan ka yi a bakinki wallahi ma ni duk gatin kan ka fita daga Najeriya ka je wani gari billahi lazim sai an gaya ma wata magana ko lokacin da nake tilitili ma nuna na ban Najeriya nake son wasu kuɗi na su fito ina ta kai da komowa tunda na bar Najeriya na tucin akwai cike-cike abubuwa da rayi ina ta kai da komowa ina ziya mutumin da aka sashi ya taimake ni sana a motarsa tambaya da ya fare mu dan ina ne kai na gaya masa kasata yace in ka gama karatun nan zaka zo na nan ne ko za ka koma kasa kana ce kasa ta zan koma duk abin da ka gama yi a nan kasa ta zan koma kasa ta ta amfana in gina kasa ta in gyara kasa ta a gyara kasa da ni kome da ya kalle ni sai ce shi in koma hannu ma gaisa sai ce ka gama mun komai ka gama bayyani saboda tunanin sa zan zauna a kasar su saboda kasar su ai ta fitawa tsarin kudin su ba ya gina na daraja ko duk wannan jin zauna a kasar da yawa ɗan Najeriya ba su san dawa saboda wannan alfarma da na'in shi ya ce shi ne zan dawo wannan shi ne abu ne bai shi saboda na ce na dawo eh na ce na yi daga dawo saboda duk da malaka ma nuna duk hikima ka wallahi akwai lokacin ya kaga madaman a waje sai ka zauna dole ya tsince ka ka gama da bada kaf wani sanadi da shi gudu kai ai ma nuna ba wanda yanzu gudu daga Najeriya zai gudu da gidan wasa bai isa ba sai ya bugu sa kauye wallahi duk da marasa ya bugu sa kauye wallahi kuma yau aka kama dan uwan ka kauye in aka tashi gudu a dare ya ce dan uwan wani an kama ya kauye
7: kai ne ka gubula
5: eh kai ne ka gubula a dangin ku a kauyen ku misali sai an ce ai a garin su wani an kada mutane kara ka san wannan ne kinna wallahi ko kai da ku kare da an ci ma fuska domin a gari ku ana sace guri kara domin akwai lokacin da sunan garin ba a kiyaye shi sunan wannan ran gobe a gari shi ne ke kiyaye wa saboda haka in ana so mutane ba yanta sunan kaza ba saboda haka kaga an alaka da sunan ka da garin da kuma abin da ake aikata a garin kuma kana ba kake yi ba ba kuma ka so yi to shi yasa ma nuna duk abin da ka sani yau ya lalace to mutarin ya shari
7: to bari mu kuma ga masauro masauro ga lungugun mu da mu to ali da ku kamar haka to ga wani ya fara shugowa
8: to ka ci da musa ai baka ba
6: salama ah sai sun ya
8: shika sun ya bari
9: ah daga mamar ya mu formaya da masauro ran mu da kan ya mu fata da mu ko
5: ya dai mana ba ga mu al-miskin
9: wato ne ina so ma a daina maganar demokuraɗiyya saboda idan maganar demokuraɗiyya a ce mu ɗauki jagoyin mu goma sha tara da nasu goma sha shida wannan tabbatar muka da cewa mara nuna da jagoyin mu goma sha tara a kudanci ne wannan babu wani ɗan are wanda zai daga ya sa shi a yi mulkin karɓar ma babu sannan kuma wannan sun gado ina cin ka rasa ba ba ku boye wata biyu da shirin wani na makomar mu ba da kusa da wannan da washe suna kari tere ina ma ina nan wajen yau ai da nan idan na buko sai tambayoyi nake ga matsala za ta zo arewa ga matsala za ta zo arewa a lokacin ma ba fara sake mutane ba kan tabbace ke tambaya ta kuma yanzu haka ina ji in ya dawo da je anan ramar sai nake ka san me maganin matsala arewa ta ni dare ki a nake allura za ka dauka ka dinka kwashe ka san jare da goron dutse a can kasar akwai wani rintaji in ka karanta shi to za a samu zaman lafiya a Kano za a samu zaman lafiya a arewa ta Najeriya saboda ka gane ko wato ita rayuwar duniya akwai mutane da ake ware su ne ke kaman gaban bidon da kwamara su kansu za a ce kawai me yake me yake ne a shekara ɗaya a arewacin Najeriya me ko gana ya lalace ko me ko gana ya lalace ko kawo rayuwa ba kai kuma dole gwamnati ta yi to ba mu da waɗannan ba mutanen wato su wajen ba ka ji da dire abin da ya sa muka shiga wannan matsalar to yanzu
10: gaskiya
9: ne ko kowa da ba waya ba sai ka bakeriya
10: gaskiya ne
9: duk wannan matsalolin na faɗe na
10: kai shekaru uku ne kenan
9: amma ko da ran tana ya kare
10: kuna da jawo
9: goma sha tara goma sha inda ake wani da su za a yi mulkin karba
10: ba
9: ko kan karfin ya kare wa kuma sai abin da
10: ya samu Allah fu mun
9: kan bakwai ne ja mata duk wannan matsala kamar yadda kuma da yake fara wallahi azimu ka da so ba kano waye America wasa bora tun bare kawo da a fara trillion tu wallahi ba za mu muku da tsaro ba mu da kake ganin ma cike riga a kasuwa a Florida mu ne muka gaba da ne ba za mu je mu kai a gwamnati kuma duk wannan abin da na faɗa duk a wannan ba abin da yake faruwa wallahi da an dauki magana ta daga shekara 48 zuwa yau da na fara rubuce da su ko nan ka so ka ko nan ka za ma da tura ba a tafiya ba a tafiya a yau da jira shan lafiya kawai ne magana ba
10: Insha Allah.
7: Ko shi wala, muna gode da gudunmu da Allah suka ba to gana. Assalamu alaikum. To subuta ku 7478577.
9: Assalamu
7: alaikum. Wa alaikum
9: assalam.
1: Ibrahim.
7: To masha Allah mun.
9: Magana ta da Allah mun karanta ya ta fara ne. Ba na mamaki sai ka ga an nada mana minister tsaro amma samu a nan amma dai gaskiya abin da ba baki a nan da ministan tsaro kuma yayin tsaro ya yi kullo inda jihar ministan tsaron take Allah ubangiji ya kiyaye mana ba mu lafiya zama lafiya a da alheri a gare
7: shi sifili boke boke tare da biyu tara uku ta
9: Assalamu
7: alaikum. Wa alaikum salam.
9: Malam Rauda Ibrahim.
7: To barka da haka da muke tare.
9: Me magana Hamza ne ke magana.
7: To mallam Hamza na.
9: To ni abu ne ke tunani da ke ne shi kuma ne. Wannan magana ta ta sai ni ga wai baya. Wa ba ya samu mutane mu fita. Na wata idan har ba kuma magana sai a samu al'umma ko me mu fita ya la fita. Kuma mu matsala mu da mu gaskiya magana harewa. Kamar yara suka kama da ta kawo na mata abu ko kai ka ta mu ce sannan ga gani abu idan ne mun da ke zuwa tun da yayi ai mana nuni a ce ga abin da zaki ko da ba zaki ba ba za ni ba ya ka mu ce
5: su da wannan letter ji mun kai na ro sai
9: bayani sai mu da ce a da kuwa su sun yi ai da ba wai sai da bayani da ya ce wani mu ka san jama'a da biya da ke yau za a ƙara komawa dan mun ce sai mun kun da yawa abin da
5: wato ka gani shi dan Najeriya a wannan yanayin har sai ka ce wani zai zaba in ma Bello Turji ne zai fito ya nemi takara ka zabe shi ko ba haka ba ai kowa ya san gaskiya
0: amma kuma da bare shi ne ga yadda yake yi ya kamata a wannan program din idan da muke da shi ba su da shi to a haska haskawar shi ne ai jiki magayi kowa yana
5: barista mutum fa ake zaba ba jami'a ba wannan yanayin kuma ina so in gaya ma dan ta'adda ne ya shiga social media fa ya tara kudin da aka yi ta'addanci yake gayawa mutane cewa ga kudin da suka yi kidnapping suka samu za su yi informant duk wanda yake son kudin ya sa account number wallahi haka mutane suka yi ta sa account number dan Allah wani irin mutane ne zaka gyara su a wannan lokacin suke tunanin za mu wannan mutumin ba kawai suka yi ta sa
0: account
5: number ba
0: ina ban duba maganar tariya ba ta
5: yi da hankalin mutum
0: za ka kada mu'amala da mutane ba san halal da haram ba tantancewa ba
5: sai su matsala
0: ka ga cewa ne ka tsara
5: sai lokaci ya zo
0: da amma da cewa Allah ba ka sani bane ko baka da ilimi akan wannan
5: ah wallahi barista sai lokaci ya zo sai ka ga an manta wahalar da aka sha gaba
0: a inda ya su na su bane fiji kudi akan ba su kudi ai magana kuma ta hari
7: alhamdulillah To masarar muna godiya kwarai da gaske da shugabar ku kuma da gudunmuwa. Muna ganin takira kirayenku amma dai yayin lokaci dole nan zamu jarabar shi in Allah da sai mako mai zuwa za ku ji mu da wasu mutuwan da mu tattauna. Muna godiya da manyan bakin da suka da cewa Allah mai da ku biya lafiya.
11: Amin.
7: Amma dai wata sarrafa ku Fatima Yusuf Musa. Muna ku sake zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.

0: ita da yake kayan da gaskiya suna don quality lokacin gauda tsakata an ba ka nema mai kwari ba cisini mai karfi gaskiya baya dasuwa he kai da gaskiya wallahi zai dasu shine gaskiya
1: shine ka zira dan ya tsanka
0: wallahi shine bayan na gama ma da datse kacan na hada na zo ina shafa gilis dan te settle kawai annuna kawai aka wani annuna shiga cikin tsakanin sufuri gidan nan dan sai zo aka aka cire dan hannun nan ma aka mulwani ya zo bai murda tire sannan hannun nan ya fita shine wallahi
1: kai kuka lokacin
0: ku ga wakan adula ko baka yi ba adula daga mutum yana da gumi saboda za ka ji abin da ka taba ji ba
1: akwai zafi kenan
0: gaskiya da abin nan dai misalta yi mani yanzu gaskiya ba zan iya ba saboda ina san kawai irin zafin da nake
1: amma ba za ka iya tuna wani kamar babur da ka taba gyarawa wanda daga kansa ka fara ko tabbatarwa da cewa ka koyi gyaran babur ba
0: eh gaskiya akwai wani babur ne guda daya wanda kansa gaskiya a lokacin nan babur din nan ne je ma na siyo shi daga nan nazo ne aiki na anan garejin na tafiya ina je bana ce bana tsaya da aikin nan zan dora in ci gaba da gyaran nawa ne ila ma wani sa'in ma gari yana wayewa da sassaba na tayi zan ƙara farka da shi ne in ci gaba da yi saboda kaga daga garin bakin abubuwa iri iri wancan karfin ya zuwa da shi wancan ya zuwa wallahi an a lokacin haka zan kwana gari ya waye in tashi wani sa'in ma da shi zan farka saboda kaga daga garin abu iri iri wanda ma a lokacin ma dai babur ka san ka ce da kai zai ta kawo masu bakin bakon halaye bakin halaye wanda ma a wasu baburan ma gaskiya baka gani shine abin nan
1: kamar a lokacin ka siye shi ne kamar a tsoho kake gyara shi dan ka ranga hawa kai amfani da shi kenan
0: yi wallahi a lokacin a tsoho na siye shi dan a lokacin tun kafin ma babur ya wannan daraja na siye shi irin wannan tsuga kudin liban a lokacin na tun ko 6000 ma na siye shi a lokacin ma kuma haka a alifan ne normal lifan ne zan shan na siye shi dan a lokacin ma ba wani jiki ya ji sosai ba dan ina jin ko zarewa ma blue engine na farko ba a mai ba neme wannan siya kuma yazo ya ringa bani wannan abu
1: ai cewa kenan kusan akansa ka fara kwarewa a gyara kenan
0: gaskiya dai akansa dai gaskiya na gani bakin halaye akansa na sassan wasu abu akan lifin sosai da sosai ma ko shine
1: lokacin da ka je ku yi gyaran babur kun kai kimanin kuno a matsayin yaran gareji
0: gaskiya a lokacin mun kai wajen mu 10 a lokacin dan a yanzu haka akwai wanda muke tare da su kuma yanayin rayuwa wasu Allah ya musu cikawa ma sun tafi wasu kuma ne da sun bar harka sun koma in sanu ku eh to ai kasan kowa shi mutum kowa kokolarsa akwai irin abin da take dauka
1: masu sauraro shirin mu zai fita da kuke saurara daga nan mita 97.5 ku a zangon FM Rahama Radio farin cikin al'umma muna tattaunawa da Mu'azzu Jibril wato daya daga cikin matasa a wannan kwariyar birnin Kano ta mai albarka mai sana'ar gyaran babur da daidan gojin su a wannan gari na mai albarka kuma kun ji da muke hawa da sukuwa da zamiya da shi a cikin wannan shiramu na a Mu'azzu Jibril ya mita 97.5 ku a zangon FM Rahama Radio farin cikin al'umma za mu ƙara karban mabudin kunne Alba Shukwe mun da za ku ji mu da ci gaban tattaunawa tare da shi bakon namu wato Mu'azzu Jibril

0: amma sauraro barkanmu da dawowa yanzu kuwa zamu dora da shi bakon namu a malam Mazu
1: na'am
0: a dukkanin sana'a da ka sani akwai kalubale akwai kuma nasara lokacin da kaje kake koyar wannan sana'a ko daga lokacin da kaje koya zuwa yanzu da ka iya ta wani kalubale kuka fuskanta kuke fuskanta a cikin ita wannan sana'a ta gyaran babur
1: eh gaskiya akwai kalubale sosai da sosai makuwa kalubale na farko sanda ina koya shine za a zo a saka abu wani abin zaka yi daidai zagi hantara something dai wasu ka san kowa da irin halayyarsa amma a haka zaka jure kai hakuri saboda kullun iyayenmu muna zuwa muna fara ce mu yi hakuri zamu ga amfanin abu to kuma muka yi hakuri kuma gashi ne ko muna ganin amfanin abu sannan kuma kalubale na biyu again wani zai zo baka san shi ba zaka yi mai abu wallahi idan ya tashi zai ce zai yi ma zai tura ma kuɗi ko samtin wani abu daga ne dan ko a satunan amu ya ce zai tura mun kuɗi akalla ma a cikin aljihu na ƙara ɗaukan wasu kuɗin na ƙara kashe mai a babur ɗin amma ƙarshe wajen su biyu muna ɗaure shi ya ce zai tura har yanzu dai kaga ma dai kuɗin ma dai bai sa ba ni har fushi ma ya sa ni ma ko kiran sa waya ma na dai na rabu da shi shi ne dan na san ko bai ɗaya ko bai jima dole za mu ƙara garwaya da shi shi ne.

0: yin shi.
1: To dama a gyara ma ana yin bashi kenan kuma ana cinje muku kudi kenan.
0: Wallahi ka san ba bashi bane kaman yarda da mutum ne idan waye ce wane ya zo ta dalilin sa kai mai abu idan kai mai sai kuma wani zuciyarsa ba haka take ba. Karshen karshe shi wani ilan ya tafi shikenan kudin ka ba zai dawo ba. Sai dai kawai in ya zo ma kila kai daga ko ma kila ma da gurin ma daga lokacin ma ya sauya hanya ba zai dinga biyuwa ta gurin inda za ka gan shi ba. Shikenan kawai shine gaskiya wannan kalubale ne mai kyau mako.
1: Amma wasu lokutan akan zargi kaman masu gyara da sakacin ajiye ababen hawan mutane ko a dauki ta dalilin ka shin baka taba fuskanta irin wannan kalubalen ba?
0: Gaskiya dai ban taba fuskanta gaskiya wannan kalubalen na abane abu gaskiya a dauke ba ban taba fuskanta ba saboda in aka baka abu gaskiya ka kiyaye wa mutum ka kula mai da shi kamar tamkan naka ne saboda ni gaskiya ko babur ka bani na zo na ajiye shi a nan inda muke aiki in babur din nan na ga da remote da komai a jikin sa yana fa yana sa mai remote ma yadda koda mutum ya zo kusa da shi sai yayi kara saboda a san ba ni ya zo kusa da shi ba ni kuma da ma zan hau shi dama zan bude remote ina in hau in yi abin da zan yi shine daga nan har Allah ya sa mi shi ya zo in danka mai kayan sa a hannun sa shine.
1: To amma so kamar wani irin nasarori ka samu daga sanda ka koyi wannan sana'a zuwa yanzu?
0: Eh gaskiya nasarori gaskiya da dama gaskiya na samu ba saboda a yanzu haka ma wannan karatun ma daga na gaya ma ina yi a yanzu haka nasarar wannan gyaran ce ta sa na tafi nake wannan karatun dan a yanzu haka wannan karatun da nake ni nake daukan sponsor din kaina nake kaina komai da komai da dace kuma da wannan gyaran mashin din shine gaskiya.
1: To ya batun kamar aure ko budurwa ka za a ga tunda kana harka kamar ki gyara za a ganka ko doshi dikil-dikil ba wata budurwa da kake so wacce za ka kake jin kunyar ka ta ringa ganin ka a cikin wannan yanayin kaya?
0: Gaskiya ko a yanzu haka wani sa'in kaga zan sa kaya na gareji wani sa'in in zo in yi aiki na da rana da daddare in ta kama in na je tunda muna zaman kemus dan ma zan zauna a kemus in yi abin da zan yi na magari ya waye kuma duk wacce ta sani to ai ta kwara mutum ma ya san ka akan sana'ar da kake shine wannan gaskiya ban dauke shi a matsayin wani abu ba.
1: To amma baka mallaki irin ko gida ko wani fili ko makamancin haka ba haka?
0: Eh gaskiya dai na mallaki fili sannan gida kuma shi ma insha Allah shi ma nan gaba shi ma ina so shi ma na mallaka.
1: Daidaita wannan sana'a gyaran babur.
0: Daidaita wannan sana'a gyaran babur. Wallahi.
1: A yanzu ha kana cin gashin kanka ne ko har yanzu kana ga kashin wani ne?
0: Eh gaskiya a yanzu haka gaskiya ina cin gashin kaina ne. Gaskiya a yanzu haka ina cin gashin kaina ba karkashin wani nake ba. Sai dai kawai dai muna zaune a gurin ne akwai kungiya wacce manyan gurin kansa a haɗe yake. Duk wanda ya taso a ga bai dace ba za a yi kokari a ga an kawar da shi na wanda ba daidai ba. Shine gaskiya.
1: Kai ma akwai yara a ƙarƙashin ka yanzu?
0: Eh a yanzu haka akwai yara a ƙarƙashi na inda ma dai ba zama na cika yanzu sosai ba saboda yanzu gaba ɗaya zama na Asabar da Lahadi ne. Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a duk ina zuwa makaranta. Sai wani sa'in sai dai na dawo nake shine.
1: To ya kake kallon yanayin yadda matasa suka karɓi ta wannan sana'a ta gyaran babur a yanzu?
0: Eh gaskiya matasa wasu daga ciki gaskiya sun karɓi wannan harkar gyaran. Za ga suna yi kuma especially mutum saboda mu sana'ar ta kuma Allah ya mata wani kaman haɗin kai ne dan ka zo kana neman abu dan mutum ya ga dan uwan sa makanike ne zo za ga ko wani dan abu wanda za ga a tsakanin su kamar sassauci da something wani abu ma sai a bashi ma kyauta a ce kawai ya tafi ya je amfani
1: ko taimakeke ne
0: ko taimakeke ne juna sai kai baka san inda kai ma taran za ka je ka tsinci kanka ba shine.
1: Shin ka taba koya wani gyaran wannan babur a daga san da kai ya zuwa yanzu?
0: Eh gaskiya a yanzu haka eh gaskiya dai yaran da suke kashi na gaskiya dai su ne wanda nake so in ga sun koyi wannan gyaran sosai da sosai saboda wani abu ma ina yi ma ina san zan ce yaro ya abu kaza dan shi ma ya iya din ya kware yadda koda wata ran ba ma nan su za su dora tunda mu gashi mun tsinduma har ga karatu mu san inda Allah zai da mu wata ran gurin muna gani zama ma zai gagare mu shine gaskiya.
1: To amma baka ta kana sa su wasu da za ka sa koya?
0: Eh da za ka ta da ku ba kiya ko ni yaran mu guda ɗaya ne shi ma shi dan ya dan nasa mai dace
1: gaba da
0: wallahi dan ya dan yadi dace haka shi ma dan yadi dace
1: haka garin da za ka sa
0: yi a shi hannun sa ma ya gama komai kawai zai da hannun dan ya dan cikin wani burgai nan kawai ya wana kawai dan ya dan nan wallahi saman nan ya ce wajen farcan nan haka yace dan a za ka ma inda ce na zo ma da shi za ka gan shi ba shi ma da wajen wannan fata gurin ya gunde.
1: Akwai wani buri da kake da shi a cikin wannan sana'a ta ku ta gyaran babur?
0: Eh gaskiya ni yanzu gaskiya buri na da shi gaskiya dan ce alhamdulillah saboda gaskiya duk abin da nake so na yi na rayuwa wanda dai ba su karfin mutum ba gaskiya ina dan yin sanadiyar misali shi ne sai dai kuma buri da ma nan gaba dai shi kaza dan adam ba rasa shi da buri tun daga shi yanzu nan gaba gaba karatu idan yi nisa dole ma zaka fara aiki da wasu kungiyoyi ne haka dai something dai shi ne wannan kaga dole aga mutum kaga za a same da dan wani buri wanda ni ma gina gidan nan me na biyu ne something dai ni ma ga mota ta afaki ah matari wale wale ga mutum ga matari a jefi wato in yamma ta za a dauke ta ki da dan yaro guda daya a tafi aje irin su shopra ko dai something dai inda Allah ya je ka je kai wasu yayya kai ma ka zo kai ma kada kai amfani kai bai da yawa kuma ka taimaki na kusa da shine yan uwa da iyaye da kuma duk mutanen da ake zama da su lafiya shine gaskiya ne
1: amma kamar ita gyara sana'ar gyaran babur din nan duk da gashi ka ce ka koma harkar karatu bangaren lafiya shin kana ganin kenan nan gaba zaka iya sakin ita wannan sana'a kenan
0: eh gaskiya ba wai ka sake ta gaba ɗaya ka san shi komai abu ne wanda lokaci ne bayan da zan yi ko ina so ko bana so akwai abin da zai zo dole duniya in ban yi da gaskiya dole ina ji na gani haka zan aje saboda abin ya yi yawa shi ne dan ko an zaga wannan ga wannan ga dan haka yanzu da kwana bakwai kullun na zo gare ji amma yanzu kwana biyu ne nake zuwa shi ne wannan full rana zaka same ni amma in ya wuce wannan ranar kun gaskiya sai dai da yamma haka ina dawo na zo na yi abin da nayi kawai in tafi gida daga nan kuma in ci gaba da karatu shine gaskiya abin da yake faruwa
1: a wayannan ragunakun da baka da lokacin da zaka zo garin ji ana samun masu zuwa su ta neman ka a waya ka zo ga gidan aiki yazo
0: eh gaskiya ana samun sosai sai ya ko a zaga da muke hidan nan ma da kai kaga a yanzu haka kaga ka zo ya tana yin ringe yi ka zo ya tana yin ringe jira na aike shine dalili yawa
1: kamar misali a cikin ita wannan sana'a a nan gaba me fatan ka inda su samu ne ko gwamnati kuna bukata ta kawo muku wani dauki ko wasu mahukunta a cikin sana'ar
0: eh gaskiya muna so gaskiya gwamnati ta kawo dauki saboda a dinga samun abubuwan da mutane za su dinga kwadayin harkar gwamnati dan shigo ciki tana tallafawa masu irin wannan kanin masu kanin sana'o'i shine zai kara sawa matasa sha'awa harkar su kara shigowa cikin ta hannu bibi shine gaskiya
1: ina kiranka ga matasa dan ganin sun ƙara runguma karamar sana'a ko yaya take dan su dogara da kansu
0: eh gaskiya ya kamata dai gaskiya matasa gaskiya su miƙe tsaye su runguma sana'a ko mai kankantata saboda Hausa suna cewa ba mare na kadan barawo ne shine da kaje ka ce a baka ana kana yan murya kwara ce ko ya abun ka yake wata ran kana yi kana yi kana yi tunda karamin wata zaka dinga yin babbar abun nan ma shine gaskiya ya kamata sai mutane su gungumin karamar sana'a ko ya ta kasare na Allah ya sa mata albarka in Allah ya sa mata albarka ba abin da ba za ka yi na rayuwa a cikin dawa
1: a ƙarshe ne me za ka gargaɗe mana
0: eh a ƙarshe gaskiya ina yau kuwa fatan alheri kuma jan hankali na dai shine ne gaskiya matasa su ƙara miƙewa tsaye su ƙara rungumar irin wannan kananin sana'o'in dole kuma a dinga haƙuri da abin da ubangida zai zo ya dinga yi dole ya kaɗan yi haƙuri da shi shine jan hankali na ga matasa
1: a ƙarshe me fatan ka
0: eh fatan dai gaskiya ina yi wa kowa fatan alheri kuma gaskiya abin da yake so in ƙara jan hankali matasa maza da mata su ƙara rungumar sana'a komai kankantata ko ya take domin su dogara da kansu sun wuce reni shine wannan fatan
1: masu sauraro shirin motsi ya fara da yau ku saurara daga nan mita 97.5 a zangon FM Ramar Radio Francis Kano umma mun tattauna da daga cikin matasa a kwariyar birnin jihar Kano ta mai albarka wato ta Mu'az Jibril mai sana'ar gyaran babur ko kun ji da muka yi hawa da su kuwa da zamiya da shi a cikin wannan sana'a a madadin mashirin shirin sai kuma wanda ya tace shirin ya zo gare ku a Bashir Ali Ali kuma za ka yi shigowa domin kai ma a tattauna da kai ko ba da gudunmawa cikin shirin akan lambar waya 0706289885 madadin ni da na jagoranci shirin Salisu Hussein Usman nake cewa ma da mako mai zuwa a cikin shirin motsi.

0: daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsinziya madaurinki daya.
3: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji nagari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.

0: نعم. التي فبما رحمة من الله لنت لهم كما سبودا رحمة مسمن لك الله كتوس سامسو ولو كنت فظا غليظ القلب داكاكا سنشي ميك كوسا هلي ميك كوسا مؤاملة غليظ القلب ميك كسشي زوجيا لم فضوا من حولك دا سن واطي سن بركة فاعف عنهم دعوك كي موسى أفوا واستغفر لهم هما كنيما موسى دافرة وشاورهم في الأمر هما كنيما شاور رسول أتكن كون على الأمر فإذا عزمت إذا انك قل لنيا كي أزم فتوكل على الله توكل وغلق الله إن الله يحب المتوكلين للي ألا هنا سمى سلو قلو idan ba manta ba wannan sura a baya ayoyin da suka gabata ta yi mana bayanin wasu abubuwa da suka faru musamman lokacin fitowar annabi sallallahu alaihi wasallama yakin Uhud bayan Quraishawa sun yi gangami sun nufo Madina da niyyar su karar da sahabbai su gama da annabi sallallahu alaihi wasallama su gama da musulunci idan za a tuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi shawara yana mishawarar sahabbansa aka samu suka yi sabani wasu suka ce a zauna ba sai an fita ba ayyakin cikin gida ayyakin sunkuru saboda haka in sun shigo cikin Madina sai a bi su ana yakar su lungu lungu sako sako kwararo kwararo wanda wannan shine ra'ayin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa saboda yawan su ba zai yiwu a yi gaba da gaba da su ba wasu kuma da dama musamman matasa daga cikin sahabbai waɗanda ba su samu yaƙin bai halarta yaƙin Badar ba suke ga cewa yanzu dama ta samu bai kamata a ce ga wata dama ta samu ba da za su yi fito na fito su yi ido biyu da kafirai ko ba a ba su dama ba da haka sai suka nuna wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa a'a su suna ganin a fita a je a yi gaba da gaba da su to sai ya zanto wannan masu wannan rinjayen masu wannan ra'ayin sun yi rinjaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karkata zuwa ga ra'ayinsu kaga ya bar nashi ra'ayin ya bi nasu ra'ayin saboda kasancewar haka shawara ta kaya aka fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa kowa inda ya kamata ya tsaya wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'u lil mu'minina maqa'ida min qital kowa ga inda zai tsaya irar da rundunarsa gida-gida kashi-kashi da ajiye wasu a kan jabal Rumat kan wani ɗan ƙaramin dutse da yake jikin Uhud ya ce komai suka gani yana faruwa kar su kuskura su bar wannan guri a nan ma aka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama mafiya yawancin waɗanda suke kan wannan dutse sun so 50 guda 40 daga cikinsu suka sauka domin kwasar ganima wannan ta jawo aka samu tasgaro abinda Allah subhanahu wataala ya yi musu alkawarin zai ba su da nasara dalilin saba wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka rasa wannan nasara to sannan aka samu kuma bayan abubuwa sun rincabe da yawa sun gudu daga fagen yaki sai ɗan kaɗan ne suka tsaya kaga wannan shi ma wani laifi ne sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta kiran su cewa su dawo wa rasulu yad'ukum fi ukhrakum yana ta kiran su dawo to zaka samu wasu suka dawo wasu kuma ba su dawo ba ga gama wannan shi ma wani sabawa ne akai wa annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma uwa uba ga munafikai wanda tu sun tun a karan farko ma kafin ba isa fagen yaki a Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya koma da wajen sulusi ɗaya bisa uku na rundunar ya juya ya koma da su Madina ce su ba za a fita yakin da su ba waɗanda kuma suka fito suka riƙa tuhumar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan an kashe musu wasu nasu suka cewa laukana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna da an dakata tamu da an ji ta bakinmu to da ba kashe da ba kashe mu anan ba anan wa suke zargi annabi sallallahu alaihi wasallama suke zargi cewa shi ya jawo har aka kashe su a filin daga ko aka kashe musu yan uwan su to wadannan ka duba laifuka ne wanda babu wani jagora shugaba da yake shugabancin wasu mutane musamman ma a fagen yaki wanda yake komanda ne na battalion a fagen yaki za a irin ka masa wannan laifukan kuma ya kuri dole zai dau mataki kuma zai ladabtar da wadanda suke wannan laifukan dan kada wasu su kwaikwaye su su masu tare yi gaba wannan dabi'a ce ta dukkan wanda yake jagoranci idan aka saba masa sau daya ya hakuri aka yi na biyu aka yi na uku to ba zai hakuri ba dole zai dauki mataki domin kada abin ya ci gaba musamman ma a irin lokaci mai hatsarin gaske lokacin da yan adawa suke kawo farmaki suke kokarin su murtsike musulmi a wannan lokacin ba zai yiwu a kyare wasu suna yin kurakurai ba a tare da an dauki mataki akan su ba to sai Allah subhanahu wataala duk da haka sai ya sanya rahamarsa ya lausasa zuciyar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda daman rahama ce da Allah subhanahu wataala ya halicci annabi da ita ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin aiko shi zuwa duniya rahama ce kuma shi da kansa yana cewa ana rahmatul muhdat ni rahama ce da aka yi kyautarta zuwa ga al'umma to wannan rahamar ita ce ta sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai dauki wani mataki akan wannan abin da suka yi ba bai dauki mataki ba to shine Allah subhanahu wataala yake sanar da al'umma cewa wannan wata ni'ima ce da yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa kuma aka ƙara sanya wa annabi sallallahu alaihi wasallama san wannan dabi'ar wanda ya nuna ta hakuri da kawaici sai Allah yake ƙara sa masa kaunar wannan dabi'ar ce fa bima rahmatin min Allah linta lahu saboda wata rahama ta musamman wanda Allah subhanahu wataala kada ya san girmanta da girman sha'aninta shi yasa aka kawo ma mausula wadda kuma take a matsayin nakira ce wadda take nuna girman sha'anin abu kamar yadda Allah yake cewa maghashiyahum min al-yammi maghashiyahum domin nakira takan zo lit takfiri ko lit taqlili ko lit ta'zim saboda in abu yana da girma ko kuma yana da kankanta da yawa ta yadda ido ba zai iya riskarsa ba saboda kankantarsa sai a yi amfani da nakira inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa Allah baya jin kunyar ya bada misali ko ya yi ko mun kankantarsa sauro ne ko abin da ya fi sauro kankanta wanda ya yake sama da sauro a kankanta Allah zai iya yin misali da shi to kaga anan ma nakira ce amma dan ta nuna taqlil dan ta nuna tasgir to saboda anan Allah subhanahu wataala zai sifanta rahamar da ta baibaye annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda har ta sa shi ya zanto bai tausasawa ga sahabbansa duk da sun yi masa laifi sai Allah ya sifanta ta da wannan nakiran da take nuna girman sha'ani ce fa bima rahmatin min Allah litara saboda wata rahama ta musamman da Allah subhanahu wataala shi kadai ya san girman wannan rahamar ya san fadinta ya san yarwarta linta lahum ka tausasa musu duk da waɗannan laifuka da suka yi maka amma kai musu mu'amala mai laushi mai taushi babu kausasawa a ciki ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hantara ba wanda ya gaya wa makan magana ballantana ya daga hannu ya daki wani ballantana ce aje a kulla wani ko a ɗauki wani mummunan mataki a kansa duka wannan abin da ya faru Allah subhanahu wataala ya ce ya yafe musu to Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan baiwar da yayi masa kuma yayi wa al'umma fa bima rahmatin min Allah linta lahu kuma wannan ita ce dabi'ar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi mutum ne da Allah subhanahu wataala ya halicce shi mai tausayi ya halicce shi mai rahama ya halicce shi mai tausasawa babu kausasawa a cikin dabi'unsa a nan da Allah subhanahu wataala ya gabatar da jar wa majrur wanda yake bada yufirul hasr fa bima rahmatin min Allah linta lahu ay bi rahmatin min Allah la bi ghayriha da rahmar Allah ne kawai la bi ghairi zalika min ahwalihi ba wani abu da suka yi nuna ba ko na bajinta ko na jin kai ko wani abu da zai sa a tausa sa musu a'a abar rahmar Allah ce ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake tausa ya tausa sa musu anan kamar hannunka mai sanda Allah subhanahu wataala yake musu cewa sun yi abinda sun cancanci a fishi da su sun yi abinda sun cancanci a dauki mataki a kansu sun yi abinda ya cancanci a hora masu laifi a cikinsu amma saboda rahmar Allah kawai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tausasa musu Allah cikin hikimarsa ya sanya wannan dabi'a tare da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya fito da ita a fili a yanzu ba za su gane afuwar Allah subhanahu wataala da ya yi musu ba yace wala qad afa Allahu anhu hakika Allah ya yafe musu ba za su gane wannan yafiyar da Allah ya yi musu ba sai ta hanyar wannan tausasawar da annabi ya nuna musu tausasawar da annabi ya nuna musu alama ce da take nuna tabbatar musu da cewa to Allah ya yafe musu inda suna cikin fushin Allah to fushin annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayyana domin duk sanda Allah yake cikin fushi da wani to annabi ba fushi zai yi Allah ba zai yi haba haba yayi mara madali da wanda Allah yake fushi da shi ba saboda haka alamar ubangiji ya yafe musu din kamar yanda ya faɗa shine wannan tausasawa da suka gani tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma haka ma yake sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a cikin sahabbansa yana gudun duk abin da zai sa su cikin matsuwa cikin takuruwa cikin damuwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa manzo ne da ya zo daga jinsin ku azizun alayhi ma 'anittum duk abin da zai wahalar da ku to yana da girma a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana ganin girman abin da duk zai wahalar da ku ba zai so muku haka ba sanna harisun alaikum ina muku kwadayin duk wani alkhairi bil mu'minina ra'ufur rahim sannan mai tausayi ne mai jin kai ga mu'mini to sannan kawo fi'ilin linta lahum da sigar madi aka ce linta lahum ka tausasa musu wanda dan a nuna maka cewa tausayi sifa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama ko tausasawa da lausasawa sifa ce daga cikin ɗabi'un ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma an yi halicce shi ne akan haka kan wannan ubangiji ya halicce shi wannan kuma dalili ne da yake nuna mana cewa Allah subhanahu wataala yakan tausasa wa al'umma ya musu rahama ya musu kaɗaikan su ko da ko sun yi wani laifi da ya cancanci a musu hukuma a kansa amma rahmar ubangiji wadda ta yarwaci dukkan komai ta yarwaci dukkan kowa sai ka ga cewa ubangiji subhanahu wataala ya tausaya ma wannan al'ummar tare da cewa al'ummar tana aikata abin da Allah baya so tana aikata abin da zai sa hukumar Allah ta cancanta a kanta amma sai ubangiji subhanahu wataala ya tausasa musu abubuwan nan da suka yi na laifuffuka abubuwa ne da za su iya sa ubangiji subhanahu wataala ya yi musu wani horo fiye da abin da suka gani fiye da abin da suka gani na kisan wasu ƴan uwansu da aka yi Allah zai iya musu fiye da haka musamman ma abin da ya shafi haƙƙin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da haƙƙin biyayya gare shi haƙƙin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da girmama shi da girmama umarninsa babban al'amari ne a gurin Allah ba ƙaramin al'amari ba ne nabi ya bada umarni a saba masa ba karamin abu bane a gurin Allah Allah ce falyahzari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wadanda suke saba wa umarninsa sallallahu alaihi wasallam su shiga taitayin su inda Allah kada wata fitina ta zo ta same su ko kuma wata azaba mai radadi shi saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya bayar babban al'amari ne a gurin Allah Allah baya son wannan kuma Allah yana kin wannan abin yana fushi da shi to amma duk da haka kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin su sai ubangiji subhanahu wataala ya yafe musu ma kana Allah yu'adhibuhum wa anta fihim ma kana Allah mu'adhibuhum fa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba alhalin kana cikin su, kuma Allah ba zai musu azaba ba idan suna neman gafara, suna tuba, yayin da suka yi laifi suna tuba su yi istighfari su nemi yafiyar Ubangiji, to Allah ba zai musu azaba akan wannan ba. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya janya ukubarsa ko azabarsa da kansu, duk da cewa sun yi abin da ya cancanci azaba. Shi yasa har ko da yaushe wannan al'umma muke cikin wannan gatan da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, da yawa daga cikin abubuwan da suka faru a baya na laifuffuka, Allah ya kakkaɓe al'ummomi a kansu, ya halakar da wasu, ya nutsar da wasu a cikin ƙasa, ya kifar da wasu, ya saukar wa wasu walƙiya, ya saukar da wasu azaba iri-iri, suka mutu. Wannan al'umma da yawa ana samun masu aikata irin wannan laifuka, amma Allah subhanahu wataala ya ɗauke azabarsa daga gabaɗayan al'umma. Allah subhanahu wataala bai saukar wasu da azaba ba irin yadda ya saukar ma waɗanda suka gabace su masu irin wannan laifuka. Wannan duka alfarma ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, alfarma ce ta ma'aiki al'umma da musulmansu da kafiransu da dabbobinsu da tsuntsayensu da komai nasu suke ciki. Shi yasa Ubangiji ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum, Allah ya ce walau kunta fadlan, da ka kasance mai kakkausar mu'amala, ghalizal qalbi, mai kekasasshiyar zuciya, lam faddu min hawlika, da sun watsi sun barka. A nan Ubangiji subhanahu wataala yake tunawa annabi sallallahu alaihi wasallam ni'imar da ya masa na sanya shi mutum ne mai kyawawan ɗabi'a, mutum ne mai rahama, mai tausayi, mai kyakkyawar mu'amala. Ya ce laukunta ya Muhammad, ya ma'aikin Allah, da ka kasance faddan mai kakkausar mu'amala, ai jafiyan sayyi al-khuluq, mutum mai kakkausar mu'amala, mara kyakkyawan ɗabi'u, mai mummunar ɗabi'a wadda take sawa ko magana za ka yi ba za ka yi magana mai daɗi ba, in wani abu za ka aikata ba za ka aikata abu mai daɗi ba, da a ce haka kake ghalizal qalbi, ko mai kekasasshiyar zuciya, ai kasil qalbi, zuciyarka ta bushe, a ce haka take, babu rahama, babu tausayi, babu afuwa a cikinta, babu kauda kai, duk abin da aka yi maka sai ka ɗau mataki, duk wani laifi sai ka hukunta mai laifin, duk wata magana za a faɗa gaya maka sai ka tanka, a ce haka kake, to lam faddu min hawlika, da sun watse sun barka. Amma annabi ba haka yake ba, to fil azal ba haka Allah ya halicce shi ba, bai da wannan ɗabi'a. Duk da cewa ga shi ya fito cikin Larabawa, waɗanda irin waɗannan ɗabi'un a wurinsu ba ko ɗabi'a ce ma ta jarumta, za mutum ba yi da tausayi, ba yi da rangwame, ba yi da haƙuri. To amma shi tun a farko ma Allah subhanahu wataala bai yi shi da wannan zuciyar ba, kuma haka siffofin shi suka zo a cikin littafin da suka gabata, cewa annabin da za a aiko annabi ne mai tausayi, wanda yake ba mai kaushin mu'amala ba, wanda bai yake ba mai kasasshiyar zuciya ba. Hadisi ya tabbata cikin Sahih Bukhari, hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, yake cewa akhbirni an sifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Abba ibn Yasar shi yake tambayar Abdullah ibn Amr cewa ka bani labarin sifar annabi sallallahu alaihi wasallam, ya yake, ya ka gani a cikin at-taura, saboda Abdullahi dan Ibn Amr ya kasance yana karanta littafin at-taura, ce ya ka gani, sai ya ce ajal wallahi innahu la mawsufun fi at-taurati bi ba'd sifatihi fi al-quran, wallahi an sifanta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura da wani sashi na sifofinsa a al-quran, idan da al-quran ya zo da sifofinsa, to at-taura ta zo da wani sashi na waɗannan sifofi. A cikin at-taura akwai inda Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyina. Ya kai wannan annabi, lalle mu mun aiko ka shahidan wa mubashiran wa nadhira, kana mai shaida, kana mai bushara, kana kuma mai gargadi. Wa hirzan lil ummiyina, kuma kana tsari, kana zama tsari ga larabawa wadanda ba sa rubutu ba sa karatu. Anta abdi wa rasuli, kai bawana ne kuma manzona. Sammaituka almutawakkil, na sanya maka sunan mai tawakkali. Laisa bi fadlin wala ghalil, ba mai kaushin mu'amala ba ne, ba kuma mai kekasassuwar zuciya ba. Wala sakhabin fil aswaq, ba kuma mai hayaniya a kasuwa ba. Ka san kasuwa waje ne na hayaniya, aka je ka sa a kasuwa tsit ba, ka shiga ka san ka shiga kasuwa. Fa Annabi sallallahu alaihi wasallama ba mai hayaniya ba ne ya shiga kasuwa, sai ya shiga gurin da ake hayaniya, bari shi ba ya yi. Shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana hayaniya a cikin masallaci, ce wa iyyakum wahaishatil aswaq, ina hana ku hayaniya a masallaci irin wanda ake a kasuwa. Masallaci ba gurin hayaniya ba ne, gurin nutsuwa ne. Ce wala yanfa'u bisayyi'ati sayyi'a, baya rama mugunta da mugunta. In aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama mara kyau, shi ko mai kyau yake sakawa da shi, ba ma mai kyau ba, mafi kyau, mafi kyan mai kyau yake sakawa da shi. Walakin yafu wa yaghfir, yana afuwa kuma yana yafewa. ولن يقبل الله حتى يقيم به الملة العوجاء, الله بزي كربران سبا السياس ايدا الدين دي كركتي شين الدين دا الله يكو النباوة دشي كركتا دشي يكو مع الدين شركة سيا نبيا ميكا دشي بأن يقولوا لا إله إلا الله متانستي لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عمية يوانا كلمر Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude idanuwan da suka makance, wa adanan summan da kuraman da suka kuram da kunwa da suka kurumce, wa quluban gulfan, da zukatan da suke rufe babu wani abu na alkhairi da yake shiga su. To kuma haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da wannan. Allah subhanahu wa ta'ala bai karbi ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, har sai da al'ummar larabawa suka zuka zuwa Madina dodo-dodo a shekara ta tara, suna shiga musulunci. Da haka bai koma ga Allah ba sai da musulunci ya cika, sannan al'ummar larabawa suka karbi musulunci. Idan ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yanquluna fi dinillahi afwaja, to kaga wannan yana tabbatar da cewa sifar Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ta zo a cikin littafin da suka gabata, Annabi ne mai rahama, mai tausayi, mai jinƙai, ba mai kausar mu'amala ba, ba mai ke kasashiyar zuciya ba, ba mai hayaniya ba. Don haka ya zanto cikin al'amuransa duka rahama ce, duka rahama ce. Babu wani abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wanda babu rahama a cikinsa. Ya tausaya wa musulmi, ya tausaya wa waɗanda ba musulmi ba. Kafirai makiyansa waɗanda suke tabibiyarsa suna so su ga bayansa, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tausaya musu. Ka duba lokacin da ya je Ta'if, suka jefe shi har suka ji masa rauni a kafarsa. Allah ya aiko mala'ika Jibril tare da wani mala'ika wanda shi aka wakiltawa kula da duwar wasu na duniya, har da dutsen dala da gauran dutse, don suna hannunsa. Malikul Jibal, saboda haka ya ce ga shi nan muna tare da shi, Allah ya ba shi umarni, kawai umarninka ake jira, ka ce a kwankwatse mutanen Makka gaba ɗaya, shi kuma zai zartar. Annabi ya ce a'a, ko kaɗan, ko kaɗan. Yake tana yiwuwa a tsantsan waɗannan larabawa a fitar, Allah ya fitar da waɗanda za su bautawa Allah ba tare da shirka ba. Kuma haka da manya-manyan jima-jiman makiyan nasa, sai ga 'ya'yansu su ne kuma suka riƙa ba wa addinin Allah kariya, suka riƙa fita jihadi, suna kai musulunci garuruwa ƙasashe. To saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama rahama ne, hadda dabbobi tsuntsayi rahmar ubangiji rahmar annabi sallallahu alaihi wasallam tausayin sa baya misaltuwa shi yasa yawa shi ya ga mutumin da babu tausayi a zuciyarsa dan baya san ya ga mutumin da ba shi da tausayi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu
1: amin
0: wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ga Al-Hasan ibn Ali jikansa yana zuwa sai annabi ya kama shi ya sumbace shi sai Al-Aqra ibn Habis at-Tamimi wani daga cikin manyan mutane daga kabilar Banu Tamim yana daga cikin al-mu'allafat qulubuhum da suka shigo suka shiga musulunci daga baya-baya annabi yake lallashin su yana abin sa hankali wannan mutum yana zaune annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbace jikansa Hasan sai ya ce inna li 'asharata awladin ko 'asharatan min alwalad ma qabbaltu minhum ahada sai yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi bai yana da yaya goma matan da yake bai taba sumbata ɗaya daga cikin su annabi ya dube shi sai ya ce balla yarhamu la yarham duk wanda ba ya nuna tausayi shi ma Allah ba zai nuna masa tausayi da za ta biki ta kira zama masu tausayi irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama ku tausaya wa da bayan kasa ku tausaya ya kuma kuma Allah ya tausaya ku saboda ka duk zuciyar da aka cire wato tausayi daga cikinta wanda zuciya ce ta matsiyaci matsiyacin lahira kenan wanda ya rasa tausayi a zuciyarsa tun daga wanda yake shugabanci a gidansa ko a unguwarsu ko a garinsu ko a jiharsu ko a ƙasarsu inda ya rasa tausayi to ya zama matsiyacin lahira haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tunzawur rahmatu illa min shaqi ba a cire tausayi sai daga zuciyar matsiyaci marar rabo a lahira so haka alama ce ta cewa wannan ba zai samu rahmar Allah ba in dai har ya zanto a zuciyarsa babu tausayi duk abin da ya sa gaba sai ya yi duk irin wahalar da ake sha duk irin yadda zai wahalar da wasu sai ya yi abinsa to akwai haɗari irin wannan Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha. Ta ce wani mutumin ƙauye ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai cikin hira yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam to qabiluna sunniya wai ku sai ku kawo yaro karami kuna sumbatar sa. Fa ba mu qabiluhu kan ba mai. Irin jufatul arab din nan. Irin mutanen ƙauye din nan ne masu kasashiyar zuciya. Ban da fada ba abinda suka sani saboda ka ba a sasan a gabar mushin su ma balle a gan shi ya kama yaro yana wasa da shi yana fadar haka sai annabi ya ce awa abdiku laka anna za Allahu min qalbika rahma annabi yake nuna masa cewa ba zan iya ni sanya tausayi a zuciyarka ba idan har Allah ya cire maka wannan tausayi wato yana nuna masa cewa Allah ya cire tausayi daga zuciyarka to ni duk abinda zan gaya maka ba zan iya dawo maka da wannan tausayi ba shi yasa yana daga cikin sifar shugabanci mutum ya zanto mai tausayawa duk abin da ya san zai tsananta to ya ja baya da shi ya yi kokarin duk abin da zai kawo na policy na wata siyasar gudanarwa ya kawo wanda zai zanto akwai tausayi a ciki kada ya rika sauraron ziga ta magabta musamman yan jari hujja na duniya da ba abin da suke so illa su ga cewa sun kwashe arzikin kowace al'umma ya koma nasu su suna bautar da mutane suna sa ka kana wato tsanantawa talakawanka su kuma suna zira ka suna cewa tattalin arzikin ka yana kyau babu shakka wanda yana da hadari shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna tausayi yana daga cikin mafi kyan sifa da ake son shugaba da ita Nabi ya yi addu'a ya ce ya Allah duk wanda ya jibinci wani al'amari na al'ummata man waliya min amri ummati shay'an kalmar shay'an na kira ce fi siyaqi shart wanda tufidul umum man waliya min amri ummati shay'an saka duk wani irin shugabanci ko dangantar sa da al'umma da aka baka annabi yayi addu'a yace to duk wanda ya samu wani irin shugabanci ko ya yake daga cikin shugabancin al'umma ta fashaqqa alaihim fashuq alaihim amma ya matsa musu ya takura musu ya jefa su cikin wahala to Allah shi ma ka jefa cikin wahala sannan ya sake addu'a yace kuma duk wanda ya samu wani shugabanci na al'umma ta farafaqa bihim farfuq bih ka tausaya musu ya tausaya musu ya Allah kai ma ka tausaya masa amin wannan addu'a ce Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga yayin ta ba jiran amin dinka an san Allah ya karbi wannan addu'a ya kamata duk wani mai shugabanci wannan addu'a ta rika tayar masa da hankali duk wani policy da yake so ya kawo cikin al'umma ya tuno wannan addu'a da annabi yayi cewa in ya tausaya Allah ya tausaya masa in ya tsananta shi ma Allah ya tsananta masa to haka sahabbansa suka kasance siyasa sayyidina Umar ya kasance idan ya ga alamar mutum yana da ke kasashen zuciya ba ya da tausayi a ransa ba ya ba shi shugabanci ba ya ba shi da kwaci Hannan ibn Sari a cikin kitabun Zuhud da Wakil ibn Jarrah shi ma kitabun Zuhud sun ruwaito daga Abu Usman Abdurrahman ibn Mul al-Nahdi yake cewa Sayyidina Umar ya ba ma wani mutum aiki daga kabilar Banu Asad kabila ce babbar da cikin kabilun Larabawa sai Sayyidina Umar ya ba shi mukami ya dora shi akan wani mukami da zai shugabanci jama'a sai ya shigo wajen Sayyidina Umar don ya yi gaisuwa kuma ya yi godiya cewa Sayyidina Umar ya yarda da shi ya ga amana shi har ya danka masa wani shugabanci na al'umma da ya shigo sai aka zo wa da Sayyidina Umar wasu daga cikin ƴaƴansa sai ya sumbaci yaran sai shi wannan mutum al-Asadi sai cewa ya atuqabbilu hadha ya amir al-mu'minin kana sarkin mu'minai ka sumbaci wannan yaran kamar yadda ga muku dabi'a ce ta Larabawa wannan jafa din wannan ke kasashe zuciya dabi'a ce ta su musulunci ne yazo ya bayar da su yadda suke da sun fita daga musulunci to su koma cikin kekashe wa zuciya shi yasa in balarabe yana abu za ka yi mamaki dabi'a sa ce haka haka Allah ya yi su da zafi saboda haka sai yake cewa Umar a tukabbilu hadha ya amira mu'minin yaran nan mun za ka sumbata ya amira mu'minin sai ya ce da shi fa wallahi ma qabbaltu li walada qattu ka ga da nan tunda Allah ya yi su kamar wani alfahari ma yake da wannan ta shi sab a rayuwarsa shi bai taba irin wannan abu ba sai da Umar sai ya ce fa anta wallahi bin nasi aqallu rahma la ta'malu li amalan abada ki tinda ko har ka kasa tausayi danka to ba ka tausaya mutane ba ba ka tausaya al'umma ba da ka ba zan taba baka wani aiki na ba saboda ka sai kwaci saboda ka su tausayin wato shugaba ya zama bai tausayi a gurin su sharadi ne ba da shugabanci sai an kula da cewa mutum ne mai tausayi ba mutum ne mai son tsawwalawa ba da tsarantawa Allah ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam natijar wannan tausasawar a siyasar al'umma yace lam faddu min hawli wa bi ma rahmatin min Allah linta lahu wa law kunta faddan ghalidan qalbi lam faddu min hawli wannan tausasawar ta taimaka wajen samun haɗin kai da zama tare da kai da tsayawa tare da kai su taimaka maka su kuma amfana da abin da ka zo da su da ka kasance mai kakkausar mu'amala mai kakkashen siyan zuciya lam faddu min hawlika da sun watse sun barka da sun watse sun barka da a ce duk wani abin da za su yi na kuskure sai ka hau su da fada ko ka ce za ka ɗauki wani mataki tsaura to da koda sun yadda da abin da ka zo da shi to jin kunya da nauyin ka idan sun yi laifi sai ya sa su daina zuwa inda kake idan mutum ya zanto mai zafi ne to duk mutumin da ya masa laifi ba su su haɗu sai ya ta kakkaucewa saboda ya san ba zai yafe masa ba to da haka kake to da sahabbanka dai ba yadda sai ka neme su ka rasa kana ina wada ce ai ina wada ai ba zai iya zuwa inda kake ba to kaga ba za a samu haɗuwa da juna ba ba za a samu soyayya da ake so ba sannan ilmantarwa da ake so Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sahabbansa ba zai ba su ba zai samu ba saboda mai sauri sun yi nesa da shi ba sa kewaye da shi to kaga shi hikima ce ta siyasa idan to mutum yana da sanyi sanyin ba yana nufin cewa yi watsi da haƙƙi ba ba yi watsi da haƙƙi mai haƙƙi ba wani ya yi ta cuta a zira masa ido ta yi a'a ba wannan sanyin ake nufi ba wannan sanyin ba mai kyau ba ne ba shi ne allelu da yawan rikun da ake nufi ba duk abin da mutum zai yi ya zanto mai cutar da al'umma ne to ba a nuna masa kuma sauci a kai ba a nuna masa sauci a kai ka duba sai na Umar game da wannan mutum da ya ce shi yana da bai mata ba sun bata sa ba ai kaga bai yi san sauci bai ce a ba komai amma dai a dage ai ka za a gyara ai wai a'a shiri shi saboda in ya bar shi haka zai iya yin abin da zai cutar da mutane ba zai tausaya wa ƴaƴansa ba zai tausaya kuma ba wanda zai tausaya wa saboda ka allin din ba yana nufin al-ihban ba ba yana nufin kai watsi da haƙƙin da yake kanka ba shi yasa lokacin da aka shugabantar da sayyidina Abubakar kowa yana sifanta sayyidina Abubakar cewa rajulun ne raqiq ne da Aisha take cewa inna Abubakar rajulun raqiq mutum ne mai laushin zuciya ko tsayawa yana karatu zai ta kuka ne har ma ba a jin abin da yake faɗa sai yasa lokacin da Annabi ya ce a sa shi ya yi limanci da Aisha ta yi itirazi duk da cewa babban matsayi ne wanda zai zama na'ibin Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen limanci ya kaga babban matsayi ne ba ta yadda za a yi a ce ya ta ki wa mahaifinta to amma ita yadda ta ɗauki al'amarin addini ne take cewa sayyidina Abubakar rajulun asif mutum ne mai yawan nuna damuwa da baƙin ciki haka da ainihin tausayi saboda ka in ya tsaya a gurinka yana karanta alqur'ani to mutane ba su me yake karanta ba saboda zai ta kuka a sa wani yayin mutane sallah to sai da Annabi ya nuna shi dai Abubakar din yake so shi zai ja mutane sallah ya nuna wa mutane shi ne shugaba shi ne khalifa bayansa to saboda haka shi tausayi ba yana nufin cewa ka bar haƙƙi ya yi ta zirarewa ba a yi ta cutar da jama'a kuma ka sa ido kace kai mai tausayi ne a'a lokacin da aka rasa sayyidina Abubakar huduwarsa ta farko cewa yayi adda'ifu fikum qawiyyun indi duk wani wanda yake da rauni a gurin a cikin ku ne mai karfi ne a gona har sai na karbo masa hakkin sa sannan mai karfi a cikin ku ne mai rauni ne a waje na har sai na karbo hakki daga hannun sa saboda ka kaga ashe zai tausaya inda ya dace a tausaya zai kuma tsananta inda ya dace a tsananta to shine Allah ne yake ce masa

kayan fice ne mai rauni, to saboda haka sai ka lila akari da wannan dabi'ar. Shi yasa za a zo a yi ta yin abubuwa a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama, amma sai ka gaya ya kau da kai a zo a yi fitsari a cikin masallaci, sabai su yi yiwu za su daki mutum, Annabi ya hana, ya kirawo shi ya nuna masa ga yadda ake yi. Wannan ya zo ya ci kwalar Annabi sallallahu alaihi wasallama ta baya, ya ce ya ba shi daga cikin dukiyar Allah, ai ba dukiyar gidansu ba ce. Sabai su yiwu kansa ya ce ku gyale shi a ɗauka a bashi ya tafi. Wani Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya karɓo kayansa bashi akan cewa in an kawo za a mayar masa, saboda wasu da suke zuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan zauna kwana, ina da Aisha ce kwana uku ma ba a ɗora abinci ba, sai dai a ci dabino da ruwa. Amma idan wasu suka zo da bukata, daga ko baya da ita sai je nemo ya basu. To wani lokaci zai ce a je gurin wani a karɓo, yana da shi a karɓo a basu, ba wai dan shi bukatarsa ba, dan ya taimakawa masu neman taimako a gurinsa. To wani an je an ciwo bashinsa, aka zo lokacin biya ya yi ba a kawo masa ba, ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai, ta inda ya shiga ba ta ne ke fita ba, ya dinga maganganu, sahabbai suka yi wuta a kansa za su kwaɗe shi. Da ya ce ku kyale shi da ohu fa inna li sahibil haqqi maqama, ku kyale shi, mai gaskiya mai haƙƙi yana da ta cewa, yana da abin faɗa. Ba haka a kyale shi. Annabi ya sa aka je aka je wajen wata mata, dama dabino ne aka karɓo, sai a je aka karɓo masa a gurin wata mata, da ya ce a je gunta, aka je gunta aka samu dabino aka ba shi aka sallame shi. Duk wannan haƙuri ne da juriya da ake son shugaba da shi. Shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zarra babu wanda zai iya kaiwa ga inda ya cimma, sai dai a kwaikwaye shi a ƙoƙarin kwatantawa. To kuma wannan duka haka ya kamata duka shugaba ya kasance. Ya sa ba wuce yake cewa shugaba juji ne ko aka ji shara aka yi musu a je a zuba masa sai ya haƙuri. Sai dai alaihi rahmatullah a tafsirinsa yake cewa fal-akhlaqul hasana min ar-ra'is fi ad-din tajzibu an-nasa ila dinillah, wanda yake shugaba na addini, kyawawan ɗabi'u suna da kyau a tare da shi, domin da wannan ne zai jawo mutane zuwa ga addinin Allah. Wato raghibuhum fi ta sa mutane su rika kwaɗayin addinin Allah. Ba a bari sahibihi min al-madhi was-sawab al-khas, tare da cewa kuma mutum mai kyawawan ɗabi'u zai samu yabo daga jama'a, sannan kuma Allah zai ba shi kibantaccen lada. Wal akhlaqu sayyi'a min ar-ra'is fi ad-din, sannan duk mutum mai ɗabi'a ko miyagun halaye tare da wanda yake shugaba na addini, to nafiru nasa an ad-din, to za ta sa mutane su guji addinin, su tsani addinin. Wato baghidhum ilayhi, su sa su rika jin ba su san addinin, saboda ɗabi'arsa sai ta haɗe da abin da yake karantarwa, sai a kasa gane abin da yake karantarwa na addini da ɗabi'arsa. Saboda haka yadda za a tsani abin da yake, yadda za a tsani shi haka za a tsanci abin da yake karantarwa, yadda za a tsane shi haka za a tsani abin da yake karantarwa. Lord Cromer lokacin da suka yi mulkin mallaka a Egypt, da suka so su bata harshen Larabci, wanda sun san shi ne jigo, shi ne mazubin duka wata koyarwa ta addini, a cikin harshen Larabci aka zuba ta. Idan babu harshen Larabci ya lalace, to alaƙar musulmi da addininsu za ta yanke. Farkon alaƙar za ta yanke alaƙar musulmi da Alƙur'ani. Alaƙar musulmi da Alƙur'ani za ta yanke. Kawai zai ɗauki Alƙur'ani ya karanta, amma bai san ko me yake karanta. Saboda an datsa alaƙarsa da harshen Larabci. An datsa alaƙarsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da Larabci suke. Sannan da maganganun tabi'ai, sahabbai da tabi'ai da sauran malamai da littattafan ilimi duka. To in suka yi haka, sun datse al'umma da asalinta. Asalinku shi ne al'ummar farko, musulman farko su ne asalin duk wani musulmi. To in suka zo suka kashe harshen Larabci, to sun datse wannan alaƙa. To da suka so su yi haka a makarantu, musamman makarantun primary, basic education, primary, secondary, sai ya zanto duka wani subject da ake karantarwa, to aka

0: ko malamin wanda dai ba arabiya ba ba addini ba to za a bashi albashi mai tsoka amma wanda zai karantar da addini ko harshen larabci sai a bashi dan albashi bai kai rabin wanda za a ba wancan ba kaga tun daga nan ana nuna wa ƴan ƙasa duk masu son su yi kuɗi to kan su bar ƴaƴansu karanta larabci ko su karanta addini in sun karanta ba su samu kuɗi ba sai zama albashin waɗannan ya ninka na waɗancan sannan aka tashi yin timetable ta karatu a aji sai a kai harshen larabci ko addini sai a kai shi ƙarshe lokacin an kusa tashi duk ɗalibai sun gaji saboda haka zai shigo aji ɗalibai suna gangadi suna bacci wasu tattara kayansu ma sun rufe kawai su suke so a tashi a kada ƙararrawar su da haka yana shigowa duk sun gaji haushinsa duk su tsane shi ba haka za su tsane shi za su tsane mai za su tsane abin da yake koyarwa to wannan ita ce siyasar da ya bi don ya kashe harshen larabci a ƙasar larabawa to bare kuma ƙasashe irin namu ka duba yadda ake yaƙar addini da karatun addini da masu karantar da addini Allah ya sauke amin saboda haka yake cewa wa tubghiduhum ilayhi ma'amali sahibiha min adh-dhanbi wal iqabi al-khas tare da cewa kuma mummunar dabi'a za a rika faɗar maganganu marasa daɗi a kansa sannan kuma ga zunubi yana binsa ga hukumar da aka tanadar masa to annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yake gaya masa abinda yake gaya masa cewa inda kana da mummunar dabi'a da kaushin hali da kaushin da kasasshiyar zuciya kudu za a watsa ya barka idan wannan ma'aiki ne na Allah subhanahu wataala an gaya masa haka to ina ga wannan safa ina ga wani wanda ba annabi ba da zanto ya sifantu da irin wannan dabi'ar kuma ya ga mutane sun ci gaba da kewaye shi ba zai yiwu ba saboda kaga a shi wajibi ne a kan duk wani shugaba musamman shugaba na addini da zama da ya sifantu da sifofi irin wannan sifofi na kyakkyawar mu'amala da tausasawa da kyakkyawar ɗabi'a don ya yi koyi na farko ya bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala na biyu kuma ya yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama sannan na uku kuma ya jawo mutane zuwa ga bautar Allah zuwa ga addinin Allah sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya cika ne lokaci ya yi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da ya yi musu afuwa fa'afu anhum ka yi musu afuwa ka yi musu afuwa a kan abin da suka yi na ɓata maka a kan laifuffukan da suka yi maka a kan haƙƙinka da suka shiga ka ce kaza sun saba ka ce kaza sun saba ka ce kaza sun saba to kai musu afuwa Allah ya nema musu afuwa sannan ya ce wastaghfir lahum ka nema musu gafara wannan kuma a cikin abin da suka yi na haƙƙin Allah kai a haƙƙinka kai musu afuwa haƙƙin Allah kuma ka nema musu gafarar Allah Allah ya fi musu Allah da kansa ne yake cewa ka nema musu gafara kaga dai gafartawa shi ne yake cewa annabi ka nema musu gafara a gurin a gurina to wannan shine matsayin sahabban wannan shine matsayin sahabban Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa sun masa laifi kai musu afuwa ya rasulullah shi da kansa ka yafe musu abinda suka yi na shiga haƙƙinka ka ce basu bi ba ka yafe musu sannan abinda suka yi min nima na shiga haƙƙina ka nema musu gafara a gurina ina da wannan shi ne matsayin sahabban da wasu ke zagi a yau suke ce musu mutanen banza maciya amana ka duba Allah subhanahu wataala da kansa yake musu wannan gata ya kira annabi ya ce musu afuwa amma wani banza wai shi ne zai banza yi an yi masa ba daidai ba wannan haƙƙi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam suka shiga saboda zaman to su ɗan adam suka yi kuskure Allah ya ce ka yi musu afuwa to kai za a jira sai ka yi musu afuwa kai idan annabi ya musu afuwa kai za a jira taka to ka je kai ta faɗin laifukan nasu kai a banza sannan Allah ya ce ka nema musu gafara astaghfirullah. kafarar da zai nema musu duk wanda ya shiga haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam to ya shiga haƙƙin Allah da haka in Annabi ya yafi to akwai kuma haƙƙin Allah Annabi ya ce ya yafi to shi ya yafa nashi to akwai kuma na haƙƙin Allah an taɓa manzansa an ɓata wa manzansa to su ma ka nema musu gafara akan wannan sannan uwa uba Allah ce wa shawiru fil amri ka nemi shawararsu waɗannan abubuwan duk da suka yi kaska sa ka yi fushi ka ce ba za ka nemi shawararsu ba wa shawiruhum fil amri da wani abu ya taso taro tattara su ka sake neman shawararsu duk da ka farko ka kawo shawara sun saba sun kawo tasu ka haƙura da taka ka bi tasu an zo an samu ko matsala to kakka ce tunda kun ba da shawara an samu matsala ba zan ƙara karɓar shawara ku ka ci gaba da neman shawararsu wannan gabar ita ce insha Allah za ta zama tashi ka abinda muka faɗa da dai Allah ba mu da mu ce ya Allah fi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri. Rahmuri.

0: To masu sauraro idan kuka biyo mu sanna a hankali a wannan mako shirin zai koma baya ne dangane da abin da yake ci gaba da tunkaro mu hususan na babban zaben shekarar 2027 da tuni aka dauki harama ƴan jam'iyyu da jam'iyyun da za su fafata a zabe game da ita kanta hukumar da za ta shirye wannan zabe take ta faɗi tashin ganin yadda za a tunkari wannan babban aiki. Ko shakka babu kowa ya san fa'ida da alfanun da ke tattare da yin zabe ga al'ummar ƙasa a daidai gabar da suke buƙatar su tabbatar da waɗanda suke kan mulki ko kuma su sauya su idan suka ji cewar ba su gamsu da irin salon kamun ludayin da suke masu ba. Kuma al'umma ba su da wata hanya da ta wuce ta hanyar zaben wanda suke jin shi ne zai iya ciro musu kitse daga wuta. Don haka ne ma girma waziri zai yi tsokaci dangane da muhimmanci ko alfanun da yin zaben ke da shi wanda a bayaninsa yake ma haska cewar zaben ma dole ne ga al'ummar ƙasa. Idan kuka biyo mu sannan a hankali za ku ji yadda wannan shiri zai kaya.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Malabaz zaka tuna da kuma wanda suke bibiyar mu cewar bayanin da muka yi na mako biyu da ya wuce mun yi shi ne akan ita kanta wato jam'iyya ko siyasar da ake cewa dan jam'iyya kaza da dan jam'iyya kaza. Muka yi bayani cikakke akan cewar a ƙasashe da aka ci gaba anan ne akan samu bambanci tsakanin siyasu akan wato ra'ayinsu ko akan abin da suke so su cimma buri domin ƴan ƙasa. Muka yi bayani cewar koda a can inda akwai bambancin kuma mutane suke da kyawawan dalilai da zai sa su zama ƴan jam'iyya kaza kuma su ce su ba za su yi jam'iyya kaza ba. Har muka ba da misalai da irin manyan jam'iyyu guda biyu da suke Amurka kowace da abin da take so ta cimma buri don ci gaban Amurka da mutanen Amurka. Muka yi bayani cewar a nan Najeriya jam'iyyun nan duka ba wani bambanci. Duka magana ɗaya ake don abun kunya yau shekara kusan 60 da wani abu da muka samu ƴancin kanmu a Najeriya aka kafa jam'iyyu aka yi zaɓe. Allah ya baiwa mutane masu kishin ƙasa irin su Abubakar Tafawa Balewa da Sardaunan Sokoto da dai sauransu suka samu dama aka zaɓe su kuma suka yi wa ƙasa aiki. Kwanan nan na ga wani yana lissafa muhimman ayyuka wadda Sardaunan Sokoto ya yi wa Arewa. Makarantu Ahmadu Bello, asibitoci, Polytechnic Kaduna, Polytechnic da irin alheran da suka haifar wa wannan ƙasa tamu da ci gaba sa ƴaƴanmu a sojoji kawo ci gaban wato noma da kasuwanci ba abin da mutanen nan ba su yi ba akan kuɗi ƙalilan in ka gwada shi da abin da ake samu a yanzu. Kuma su suka yi rayuwa ta kishi ta riƙon amana dukkaninsu da suka bar duniya ba wanda ya bar wata dukiya da zaka ce a wane ko wannan shugaba ya samu wannan dukiya ta hanyar haram ta hanyar cutar ƙasa da al'ummar ƙasa. To yanzu a wannan zamanin yau jam'iyyun nan namu ba wani bambanci don abun kunya da damuwa har yau har gobe irin alƙawuran da su magabatan mu Sardaunan Sokoto Abubakar Tafawa Balewa suka rigaiwa al'umma har yau a kansa ake ruwan sha, lantarki, asibiti, ga sunan abubuwa da ya kamata a ce tuni mun wuce wannan yanzu wata maganar ake ta ci gaban al'umma. Kafin mu shiga wannan maganar da za mu yi mala a fasbarin tunawa ƴan uwa masu sauraro cewar mun sha wuya kuma muna cikin shan wuya a hannun ƴan siyasa gurɓatattu marasa kishi barayi waɗanda ba su da tausayi na al'umma ba sa tsoron Allah za su koma su tarar da shi kuma su yi bayanin dama da jagorancin da Allah ya ba su. A ce har yau maganar da muke kenan a wannan ƙasa tamu ba wani abu da aka kawo mana da za ka ce a yanzu ai ƙasarmu ta ci gaba. Ɗauki ƙasar China. Da China ƙasa ce matalauciya, mutanenta na cikin wahala, ƙananan manoma, babu sana'ar yi, amma yau a duniyan nan babu wanda ya fi China ci gaba. Irin su Japan shekara nawa suka yi bebi 2030, na faɗa ɗauki Dubai shekara nawa suka yi yanzu suka zama jan wuya, ɗauki Saudi Arabia, ɗauki ƙasashen Larabawan nan, Malaysia, Indonesia, ba inda za ka je ka tarar cewar a shekaru 20-30-40 ɗin nan da suka wuce irin ci gaban da suka samu ba kaɗan ba, kuma duk in ka gwada za ka ga da wahala arzikinsu ya kai irin na Najeriya. A Najeriya ne za ka ji wai ana cewa mutum ɗaya ɗan adam shi kaɗai fa, wai ana neman tiriliyan 100-200 a wurinsa. Yanzu wanda ya yi gwamnan Central Bank Emefiele maganar wai tiriliyan 26.7 ake nema a wurinsa, ɗan adam kwaya ɗaya biliyan an kama wannan da biliyan, wato kawai sun mai da ƙasar nan tamu matalauciya. Mun shiga yanayi marar daɗi saboda shugabanni marasa kishin ƙasa, azzalimai wadda ba su da tausayi na al'umma kuma ba sa son ƙasarsu. To shi yasa muke ta faɗa a irin bayanin nan da muke cewar in dai ba za mu nemi shugabanni na gari ba wanda za su zama masu kishi, masu tausayi da kyawawan manufofi su gina mana ƙasa, to haka za mu ci gaba a cikin wannan hali sai ma ta ɓarɓarewa, ka rasa inda za ka sa kanka, kuma ka ce wai kai ba ka da wani nauyi da alhaki, ba ruwanka, a baka naira 500,000 ka je ka zaɓi wanda ka san madalakan ɓarawo ne, shi ba ma ruwansa da kai bai san ka ba, ya raina ka, ba ka da mutunci a idansa, kuma bai damu da ci gabanka ba, amma kawai saboda rashin tunani da rashin sanin ya kamata da rashin kishin kanka da 'ya'yanka, ka je kawai kana zaɓen mutane baragurbu, ka zaɓe su ɗaya, ka zaɓe su biyu, kaga irin wato aika-aikar da suka yi, da ɓarnar da suka yi, da satar da suka yi, ba abin da suka zo suka aiwatar ga al'umma. To kai ina ruwanka da wani gari ko wani wuri, kai ka dubi inda kake mana a ƙauyenku, a local government ɗinku, a wurin zaman da kake, me ka karu da shi saboda zaɓen da ka yi shekara 3 ko shekara 4 da ta wuce. In dai mutum ba dabba ba ne, ai ya kamata ya riga yi wa kansa lissafi, damina ta faɗi ka je ka shuka kwano 5 a gonarka, lokacin girbi ya yi ka zo ka girbi kwano 1 ko 2, me amfanin noman da wahala da kuɗin da ka ɓatar? Amma in ka shuka kwano 5 ka girbi kwano 20-30, to ai alhamdulillahi kaga kamar yadda ake cewa sabulu ya biya kuɗin kwalliya. Amma haka si kausuddan dan kida humanci da rashin sanin kai da rashin kishin 'ya'yanka da bayanka, kai ta yin abu guda ɗaya, ka zaɓi mutum bai maka komai ba kuma ya sake dawowa, kuma ka sake zaɓensa. Saboda na sha faɗa, bari in ƙara faɗa, Mala Abbas, bincike da masana ƙwararru ya nuna cewar babu wata al'umma da za ta ci gaba idan dai shugabannin ta gurbatattu ne ba su da kishi da san ciyar da ƙasa gaba, idan su barayi ne abinda suka sani kawai su kyautatawa kansu da iyalinsu, wannan al'umma ba inda za ta yi ta ci gaba. So ya rage namu ko kai daidai ko kai ta ganin ba daidai ba, saboda in dai ba kai daidai ba to ba za ka ga daidai ba. Saboda haka mallam Abba, shi yasa yau abinda muke kira muke faɗa shi ne ya zama dole a fito a yi zaɓe-zaɓe kuma na gari. Sau da yawa malaban na sha gamuwa da mutane muna tattaunawa, sai ka jiya suna cewa ai mun yi ma fushi, ba za ma mu yi wannan zaɓen ba, wannan zaɓen me ye amfaninsa, me yake ƙara mana? In mutum ya yi haka ya ƙi yin zaɓe wai don ba abin da ya amfane shi, to ai yana ƙara cutar kansa, kamar mai haƙa rijiya ne yana cewa ya ci gaba ya ƙara zurfi ƙasa, to kai kana cewa ka ƙi ba za ka sake zaɓe ba don ka ji haushi kuma ka zo ka sake nutsewa cikin wata wato haƙubar, ka sake nutsewa cikin wani rashin daɗin ba kai kaɗai ba da bayanka. Haka za su zo su tarar da sakamakon wannan ƙin zaɓe da kai ka bari aka zaɓa maka gurɓatattun mutane. Saboda in kai baka zaɓa ba, wani wanda bai san kishin ƙasar da kishinka ba ya zaɓar maka abin da zai sake ɓata maka rayuwa, to ai ka ga ka yi wa kanka kuma ka cuci ‘ya’yanka da bayanka. Saboda haka zaɓe ya zama dole, domin ƙuri'arka tana da mahimmanci. Ko kuma ka ji wai mutum yana cewa ai ni ƙuri'a ta ɗaya me za ta yi, ka tsira daga Allah dai, ai ka je ka yi zaɓen mutumin nagari ba wai don ya baka kuɗi ba, ka yarda da cewar mutumin kirki ne ya fi wanda yanzu yake abzabta ka, yake gana maka da ‘ya’yanka da iyalinka azaba ta rashin ci gaba, ta talauci da yunwa da rashin magani, rashin ilimi, rashin ruwan sha, babu lantarki, to ai ya rage naka. In ka bari ba ka yi zaɓe ba, to wa kake so ya yi zaɓen? To bari ma dai mallam Abbas ka ji, idan mutum ya sake bai yi zaɓe ba, to ai akwai abu guda biyu da za su ko uku za su tabbata. Na ɗaya, ka taimakawa wanda bai da kishi ya ci zaɓe, saboda ka bar gurɓatattun mutane su zaɓi gurɓatattun shugabanni. Ka ga wannan rashin ƙuri'ar taka da kuka janye, to ta bar su kuma marasa kishin kai sun je sun zaɓar maka shugaba wanda ba yadda za ka yi shi ne shugaba. Ai a Musulunci an ce idan baka zaɓi mutum ba, baka sa baki a zamansa ba, to ai ba ka kuma da ikon da kuma za ka zarge shi ko ka aibunta shi a kan abin da bai yi ba, tunda kai baka zaɓe shi ba, baka je ka fitar da naka haƙƙin ka sauke shi ba, ka zaɓi mutumin kirki. To in kai haka, ka ga idan wanda ya ci zaɓe bai yi ba, kana da iko ka ce a dama ni na sani ai ba zai iya ba, bai iya ba kaza kaza, kuma nan gaba ɗin ba zan zaɓe shi. To amma in ka ƙi ka ce ba za ka yi zaɓe ba, to ai babu shakka akwai babbar matsala, saboda ka sarayar da haƙƙinka, ka sarayar da ‘yancinka da aikinka na ɗan ƙasa, ka sarayar da damarka da za ka iya samun shugaba na gari mai kishi wanda zai iya ciyar da ƙasar nan gaba, ya dawo wani da alkhairai da girman da muke da shi. Sannan zaɓe, kamar yadda malamai suke faɗa, shi ma kiwo ne wanda Allah yake baiwa ɗan adam. Kowane ɗan adam akwai kiwon da Allah yake bashi daban-daban, daga na gidanka zuwa na makwabta zuwa na al'umma da ake tare. To babu shakka zaɓe yana ɗaya daga ciki. Saboda haka in baka yi ba, to me za ka ce da Allah? Allah ya ce na baka dama lafiya, na baka ƙwaƙwalwa da tunani, na baka dama, an zo za a yi zaɓe, wa ka zaɓa? Me ye dalilin da ya sa ka zaɓe shi? Allah kuma ya san dalili, ya sani, amma dai kai ne za ka faɗi kiwon da Allah ya baka ya kai da shi. To saboda haka ya zama wajibi mutane su yadda cewar zabe wajibi ne a kansu, kuma su fito su zabi mutanen kirki wanda za su kawo mana ci gaba. Yanzu dai alhamdulillahi kai ƙara wayewa yake, jama'ar mu suna sake fahimta cewar ashe dai aikin nan namu ne ba na wani bane, ashe dai aikin nan mu ne za mu yi ba wanda zai zo daga wani wuri ya yi mana. To ya zama wajibi malamai kira ga al'umma kada su yi fushi, kada su ce ba za su yi zaɓe ba don wai wani ya ɓata musu rai ko da suna ga zaɓen da suka yi bai yi wani tasiri ba. Babu wani abu da zai sa ɗan adam ya ki sauke nauyin da yake kansa ya yi zaɓe na gari, ya tabbata cewar an yi shi lafiya kuma an gama lafiya. Ina basira, kana ganin mutum ka san halinsa, ana ta zage-zage da cin mutuncin al'umma da wulakanta mai zaɓe, shi bai ma isa ba wai ya ba da shawara, bai isa ba ya koka ya ce a kaza bai masa ba, wai sai a zo a kama shi sai a ce ka ƴancinka kuma gwamnatinka kuma kai ya kamata a ce ka je ka zaɓa, to ka ƙi, kuma sai daga baya ka zo kana zargin wanda suka hau kan gadon mulki ba tare da ƙuri'arka ba, a zo ana wulakanta ka. Shi yasa nake kira ga al'ummar mu, shi ko wannan demokaradiyya ba yaƙi ba ne, ba faɗa ba ne. Ka ga mutum yana zage-zage yana cin mutuncin al'umma. Akwai wani da na gani kwanan nan ko wasu ma, wai an ce wani ɗan takara wai zai kawo matsala a Najeriya, zai sayarwa ƙabilarsu wai wannan damammaki, to wai ko Najeriya zai sayar gaba ɗaya ga wata ƙasa, shi sai ya zaɓi wannan ɗan takara saboda wai ubangidansa ya ce ya zaɓe shi. In banda jahilci da sakarci, ta yaya mutum zai faɗi haka? Akwai wanda na ga su kuma wai maganar ma magabatanmu da suka kafa harshashin zamanmu, kodawa ma zai ba shi dama da har zai zo ya yi maganar da ike yi tuni an gama da shi, watakin rayuwarsa ma ba ta ƙasar, an kora shi wani daji ko wata ƙasa. Amma wai waɗannan mutanen da suka cece mu suka kafa harshashi na zaman mu ma mutane, har ake ganin girman mu, har ake zuwa a nemi ƙuri'ar tamu, wai su ne yanzu abin wulakantawa? Su sun yi shugabanci na gari, Allah ya gani, Allah ya sani irin ci gaban da muka samu a lokacin su, babu yadda za a yi ka gwada shi da halin da ake ciki a yanzu. Amma saboda jahilci da rashin sanin girman mutuncin kan mutum, ai irin wannan abin tausayi sai mu yi ta musu addu'a, saboda batattu ne, kamar mutum ne a ce ga abin da Allah yake a yi mahaliccinka, ka ce wai ai kai ba za ka yi ba, kai wani shugabanka, kai wani masoyinka, ina kake yin abu ka fifita wani mutum akan Allah? Ai Allah ne ya halicce ka, kai bawansa ne, shi ko wannan ma da girman ka ya ganka da komai naka, saboda ya yi amfani da kai har kake cewa wai shi ubangidanka ne, da abin da ya ce ka yi shi za ka yi. Wani ma cewa wai kai abin ya ban tsoro, wai in ma ya ce wai ya fita daga addinin musulunci wai shi zai fita, to ina da hankali a kai daga ganin wannan, sai dai haƙuri. To ba ma maganar irin waɗannan makafi jahilai waɗanda ba su san hagu da damansu ba, kamar yadda kullun Allah yake wa batattu gori, ka haɗa haske da duhu, ai ba zai yi wa. To masu hasken malabas muke wa magana, wanda suke ganin haske suka san gaskiya, za su iya yin abin da zai cece su da ‘ya’yanmu da bayanmu. Ya zama wajibi mu fito mu yi zaɓe, mu zaɓi mutanen kirki wanda za su kawo mana ci gaba. Ya zama wajibi mu yi kishi mu yi zaɓe, kada mu yi fushi, kada mu ce ba za mu yi ba. Ya zama wajibi mu yi zaɓen nan cikin limana da kwanciyar hankali, demokaradiyya ce, ‘yanci ne, ba abin da zai kawo ka ɓata da wani naka, ko ka yi zage-zage, ko ka ci mutunci, ko ka yi fada balle ta kai ga zub da jini balle rasa rai ka bata akan aikin banza wanda ba za ka iya warware wannan abin da kai ba. Ai a musulmana da kwanciyar hankali demokradiyya ce, ƴanci ne, ba abin da zai kawo. Saboda haka Malam Abbas, kamar yadda nake faɗa, waɗanda suke da dama ya zama wajibi su fito a zaben da za a yi na gaba, su yi zaɓe, su zaɓi mutanen kirki, kuma a yi shi cikin lumana da kwanciyar hankali. Ka fito ka ce ba za ka yi faɗa ba, za ka yi ba, amma sai ka nemi ƴancinka, sai ka jefa ƙuri'a ga ɗan takarar da kake so, wanda ka ga cewar zai cece ka, ya ceci ‘ya’yanka. Ka manta, kamar yadda na faɗa a baya, da wani cewar wai kai dole sai ka zaɓi ɗan takarar jam'iyyar da kake. Ka zaɓi mutumin kirki, mutumin da zai kawo gyara da ci gaba a ƙasar nan. In ba ka yi ba, ba mai yi maka. Wannan in faɗa, in sake faɗa, kamar yadda kullum muke ƙalƙalewa da cewar in kunne ya ji jiki ya tsira, waɗanda suke da dama su sanar da wanda ba su ji ba, saboda kowa da aikinsa, kowa da abin da zai iya yi ya ba da gudunmawa ya taimaka domin al'umma ta fita daga cikin hakuba. Kwai lokaci Malam Abbas da za mu ɗauko labarin kowace ƙasa, kamar yadda na faɗa ɗin nan, ka ga ‘yan shekaru da suka samu shugabanni na gari, irin abubuwan da ya canja nan da nan, ƙasa ta ci gaba, arziki ya yaɗu, talauci ya ƙare, sana'o'i suka ɓullo, jama'a suka samu ingantar rayuwa, ilimi ya kyautata, ruwan sha kyakkyawa isamu, lantarki, abun kunyar da muke yi a Najeriya nan yanzu, ka ce wai kai ka ji haushi ba za ka yi zaɓe ba, to ina muka sa kanmu? Kawai dai kamar yadda na ce, mu yi wa kanmu karatun tanis, ya zama dole. Ka gaya wa duka wanda kake da dama kada ya yi fushi, ya fito ya yi zaɓe. A ce wannan zaɓe mai zuwa, a ce ba a taɓa ganin yawan al'umma sun fito sun yi zaɓe ba irin wannan lokaci, saboda ceton kai, saboda tsira daga yanayin da aka samu kai, saboda nema wa kanmu shugabanni na gari da za su kawo mana ci gaba a rayuwarmu da kuma rayuwar ‘ya’yanmu. Allah Ubangiji ya sa mu fahimta, mu yi abin da ya dace, mu yi mu ma iya namu gudunmawa, mu bar wa Allah saura.

0: kodi zan ce kusan motoci guda hudu wanda kowanne su suna dauke da alhaji kusan 46 ko 47 su ne jirgin motoci na ƙarshe da muka zo daga Madina. Ga Excellency, mun samu matsala na abin da ake cewa a Nukus. Nusuk, wani alhajina suka kintowa suka zauna a cikin mota suka ce ba za su fito ba, sai an musu an ba su wannan nusuk. Kusan awa uku suka ce ba za su fito ba, kuma suna da hujja saboda cewa idan suka fito za a iya kama su. Da haka muka shiga muka fita da idan Allah da taimako Ubangiji kusan kowa ya samu wannan nusuk nashi. Wannan shi ne shirin na farko. Shirin na biyu, Ya Excellency, shi ne aka samu wani saboda harka ta siyasa. Wani ɗan ɓangare ne na wata jam'iyya, shi ne shugaban wata jam'iyya a wata mazaɓa, ya harka ko masu irin inyamurai ko wane ne jam'iyya na gata ne. Saboda haka ya zo ya mata wata magana. To, Ya Excellency, abinda bai sani ba ko kuma in ya ma sani ya take, Ya Excellency, lokacin da muka shigo nan shura kwana uku ko huɗu a fita Arfa, wannan babu yanda za a yi wata mota ta shiga kowane wuri ta ɗauki alhaji. Saboda haka wannan ita ce matsalar da aka samu, aka ce alhazai ba a ɗauko su ba. Kuma muka yi jawabi, muka gaya wa duniya, muka gaya wa su alhazai cewa idan aka dawo daga aikin haji kwana ɗaya kwana biyu motocin nan za su zo a fara ɗauka su. Jama'a, haka an ɗauka ko ba a yi ba? Har yanzu, Ya Excellency, motocin nan suna da. Saboda haka ka ba ni umarni ka ce min lalle in tabbatar motocin nan sun zo sun fara aiki. Kai ne ka buga mu ya ka gaya na baka tabbacin cewa aikin nan motocin nan za su fara aiki. Jama'a, ku zama min shaida motocin nan sun zo sun fara aiki. Ya Excellency, ba ce wannan ba mu da wata matsala wata shafi aikin haji.
1: Daga nan ne mai gayya mai aiki, wato gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf Abba Gida-Gida Abba Gatan Alhazan Kano, ya karɓi abin magana, inda ya fara shi ma da gode wa Allah Maɗaukakin Sarki da Allah ya kawo shi wannan lokaci, kuma har ya zo ƙasar ta Saudiyya. Yana mai shaida wa alhazan na jihar Kano cewa kamar yadda ya rakiya ga alhazan a filin jirgin sama na Malam Aminu Kano da ke can jihar Kano a Najeriya zuwa ƙasa mai tsarki, ha kuma

0: Daga nan gwamna Abba kuma gatan alhazan Kano ya ce abinda ya fara dubawa tun zuwansa birnin Makka shine abincin da ake dafawa alhazai da kuma wajen kwanansu don tabbatar da cewa ba a yi wa alhazan na jihar Kano almundahana ba. Kuma ya ce ya kewaya waɗannan wurare ne cikin sirri ba tare da shaidawa jagororin hukumar alhazai ta jihar Kano ba. Kuma shi ma abincin da alhazan na jihar Kano suke ci a wannan rana dai shi ya ci domin ya tabbatar da ɗanɗanansa da kuma daɗinsa.
1: Yau da na fita ni ban gaya ku ba zan zo wajen ku ba. Abin da ya sa ban faɗa ba shi ne na fara zuwa ne ganin yaya lafiya jin daɗin ku yake. Yaya abincin da ake ba ku yake. Yaya muhallin ku yake. Shi ya sa ne shiru sai da na je na ga inda ake dafa muku abinci na ga kalar abincin. Nima na sa cokali ne ji domin in tabbatar da ayyuka mai jikin su. Kun gode Allah ba su babu abinci na yadda cewa suna gogari matuƙa kuma babu almundahana domin na ci kowanne na ji. Kuma ko da na zo zuwa yau in ci wani abinci a hotel ɗin da na ci abincin da kuke ci shi nake ci tun da na zo gobe. Ji a ci wannan da ya ga kai min yau tun nan aka gina je na ci yanzu da dankali da kifi da ɗan abin da ba a rasa ba. To da haka na ji daɗi matuƙa da na fara zuwa can na gani na kuma ci na tabbatar da inda yake.
0: Gwamnan na jihar Kano bai kammala jawabinsa ba sai dai nemi alhazan na jihar Kano da ma Kanawan Dabo baki ɗaya da suke Najeriya da su dage da addu'o'in samun zaman lafiya a jihar Kano musamman ga wanin zaben shekarar 2027 yana mai cewa da yardar Allah za a yi zaben na 2027 cikin kwanciyar hankali ba tare da tashin hankali ba. Yana mai kuma jaddada cewa ba abin da yake damunsa hasali ma yana kwana ya tashi ba tare da wata damuwa a ransa ba. Don haka ya ce da yardar Allah za a yi zaben lafiya a gama lafiya. Shi ne ma kuma ya kammala da gugar zanar cewa babu wani mahaluki ko kuma wata ƙungiya da take ba da mulki face Allah. Allahu akbar.
1: Ni jikina yana gane cewa insha Allah za mu zaɓi lafiya bane. Amma Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya gama lokacin mutum zuwa.

a na-akọrọ ọmụ na ọmụ dị. Ị na-akọrọ agara ọkụ. Tụdee na ịcha dị na nkọrọ ntụ. Tụdee na dị amụọ nkọrọ ntụ. Daanị ịba nwa si anwụ. Daanị ịba nwa si anwụ. Sai da haka muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai domin shi ya bayar, kuma shi ya dora mu a kai, kuma shi ya san daidai lokacin da yake so, kuma ya ba wa wanda yake so, ba wai don wani ya isa ba, ba kuma wani zai iya hanawa ba, babu mai hanawa. Ban taɓa kwanciya da tashin hankali ba, kuma ban taɓa tashi da tashin hankali ba. In ka yarda Allah shi ne Allah, ka gama komai. Abin kawai shi ne ka ci gaba da addu'a, kuma a fito ko da an kuma.

0: Barkan mu da dawowa. Jinkaɗan bayan gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya kammala nasa jawaban sai mai taimaka masa ɓangarorin addinin Musulunci, Sheikh Malam Albici, ya gana da shirin cin alƙawari, inda Sheikh Albicin ya ce bai mamakin waɗannan maganganu na tawakkali da suka fito daga bakin gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ba, don kuwa ya sha jaddada irin waɗannan maganganu tun lokacin da aka shafa ma a kotu a bayan zaben shekarar 2023.
1: Lokacin da mai jima gwamna ya wannan magana sai na suna 2023, muna tsaka da yakin neman zaɓe, aka shiryo wata gagarumar furofaganda Kano kamar ta tsage biyu. Hankalinmu ya tashi, muka haɗu da mai jima gwamna a nan ofishinsa da yake a madigan Lauri. Gabaki ɗayanmu nan, da ‘yan bokanmu, da almajiran cikinmu, da ‘yan siyasa cikinmu, kowa hankalinsa ya tashi. Muna tunanin ya za mu ga mai jima gwamna a ofishinsa. Kowa ya gama maganarsa. Daga ƙarshe ya ce, abin da nake so ku gane, gwamnan Kano na 2023 Allah ya gama rubuta. Idan ni Allah ya rubuta, duk sharri da tsage da propaganda da yarbe da za a yi ba za su hana Abba Kabir Yusuf ya zama gwamnan Kano. Idan kuma ba ni ba ne, wannan ya ban ba ita za ta hana na zama gwamna ba. In duk waɗannan maƙiya za su tare su yi ba zan zama gwamna ba. Da ya faɗi wannan sai na fito, ai mu da ya kamata mu yi masa wa'azi a wannan waje mai hima gwamna gaba ɗaya sai jikin da ya san yi mana wa'azi. Saboda haka wannan jawabai da yawa alhazai ku ne kuka fara jin su yanzu. Da hima gwamna mutawakkilin lillahi kenan. Ba wani abu da yake daga masa hankali, kullum cikin farin ciki yake 2027 ta Allah. Ya yi tawakkali, mun yi tawakkali, amma a haka muke kaskan da kai a wajen Allah. Muke kamun kafa da shugaban halitta Allah sai ta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah ne mai ta mai girman gwamnan jihar Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf, gwamnatin jihar Kano a 2027 ba dan shi ba, domin masu rauni na ƙasa ƙanana marasa rauni marasa gane irin yadda suka shiga cikin alkhairi ba ma san wannan alkhairin ya dace. Mu ɗan siyasa da mun ga wani mutum a wata jam'iyya da zai kwatanta abin da mai girman gwamna zai, sai rigimanmu ko fafutukanmu da zama mai sauƙi. Amma sannan ba mu ga wanda zai kwatanta abin da yake yi ba. Shi ya sa dole mu dogare ƙafafu ɗinmu cewar mai girman gwamna ya ƙara maimaita gwamnatinsa a shekarar 2027.
0: Wasu daga cikin mata mazauna birnin Makka kuma ‘yan asalin jihar Kano sun yi da fifi domin yi wa gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf maraba da zuwa ƙasa mai tsarki. Wannan ta sa shirin cin alƙawari ya gana da su a lokacin da suke ban kwana da gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf cikin annashuwa da kuma ban ƙayi.
2: Sunana Aisha M. Lado, a matsayin na ga ɗan gwagwarmaya na daɗe ina gwagwarmaya a nan Saudiya ta Kwakwasiya. Amma yanzu na dawo APC tsinkin tsindin. Harka na so a harka arziki da su saboda harka arziki ake yi. Waɗannan sun kayayyar da an gasu ya maimaita. Muna muna da wasi a ɗakin Allah. Muna gaya wa Allah lamarin Abba. Ba mu. To ni a matsayina na Umma Dago, cikakkiyar Bakanuwa. Ina yau gwamna fatan alkhairi. Insha Allah gwamna sai ya yi hudu sau hudu. Bi izinillahi adalin gwamna, balaraban gwamna. Ban taɓa ganin gwamna mai farin jini irin Abba Kabir, Abba Kabir Yusuf. Ban taɓa gani ba wallahi. Wata iyamiya muna tare da shi. Ko plus ko. In Allah da sai ya maimai. Duk wanda ya samu ya samu ‘yan aka Kwakwasiya ne, amma yanzu mun cire wancan rigai saboda babu adalci a cikinta.
0: To kuwa ya alhazan na jihar Kano suka ji da wannan muhimmiyar ziyara ta sada zumunci da gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya kawo musu ƙasa mai tsarki gabanin komawarsu gida Najeriya.
2: A yau muna cikin farin ciki da godiya zuwa mai girma gwamnan jihar Kano gari mai tsarki. Yau mun yi farin ciki.